0: Ang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: XFM! XFM!

0: 8:14 in the morning, mga katropa. Dili ganon sa ato padayon nga pagpangalagad, mga igsoon, sa programang Bullseye, mga higala. Kauman gihapon ninyo karubuntaga, mga igsoon, si katropang Vicente Pichon IV. Nabagat na, mga higala, sa ato mga technical partner engineers sa technical side. Kauman ato karubuntaga, si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenesa. Kumusta ang ato mga kaigsunan, kahigalaan nga naminaw karumbuntaga mga katropa di karoon stagsatag sa ninyo ka mga nahimutangan? Sa ato mga kaigsunan nga nakaroon sa mga kaumahan, mga higala di karoon kilid sa kabaybayunan. Good morning! Nakapangapay na ba ang tanan, mga higala, kung wala pa mga igsun, siguraduhan ninyo mga katropa nga ang inyong ginakape mo ang ato nga kape nga healthy. Atong kape, mga higala, nga dili ka lang nagkape. Apa, nakapanambal ka ba, mga higala, kini atong lamian o healthy nga kape? Ang Santon Plus Coffee Mix, mga igsoon. Kining atong Santon Plus Coffee Mix, mga higala, muni ang kape nga healthy nga imong gipangita. Kape nga makatabang, mga higala, maligayan ang mga sakit o balatian. Tungod kayo doon na kinigamunggay, mangustin o soya beans nga ingredients, mga nindot o natural ingredients, mga higala. Kinisap ang atong healthy o lamian nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga igsoon, muni ang kape nga mo panormal, mga higala, sa pagpagawa sa atong mga hormones sa kalawasan, kining atong mga bad hormones, mga igsoon, para mga higala nga makatabang ang kining matabangan kita, mga higala nga mapugngan ang mga sakit o balatian. Labi na itong atong mga kugihan nga mga trabahante, mga igsoon, dapat ang inyong ginakape, Santon Plus Coffee Mix. Kining atong Santon Plus Coffee Mix, mga higala, mutabang usab. Aron pakusgon, mga igsoon, ang atong cognitive function sa atong mga utok para di tadali malimot, mga higalag, di tadali ang-angohon, mga igsoon, din ganun sa atong inadlaw, sa matag-adlaw nato, mga higala, nga pagpaningkamot, mga katropa. Sa pag-inom, mga higala, sa atong Santon Plus Coffee Mix, katabang usab kini, mga higala, nga ma-regulate ang pagpitik sa atong mga kasing-kasing, mga katropa, nga mo'y mo pakalma sa atong pong nervous system, mga igsoon. Ang kining atong Santon Plus Coffee Mix, mga higala, all natural, mga igsoon. Walay sagol nga caffeine, mga higala. Dili karon, mga igsoon, sa atong lamian ug healthy nga kape ang atong Santon Plus Coffee Mix. Doon na po kayo mapilian, mga higala. Doon na po tayo Santon Gold Coffee Mix, mga igsoon. Doon na po tayo Premium D3 Coffee Mix nga kapilian, mga igsoon. Ya, siyempre, mga higala, para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, gikan sa atong pag-inom sa atong lamian ug healthy nga kape ang atong Santon Plus Coffee Mix, mga igsoon. Palisi ka na, mga higala, sa atong mga nindot nga produkto. Ang atong ascorbic acid, mga higala, nga Santon Vitamin C para sa imong, sa imong pamilya, sa atong mga kabataan, mga higala. Kining atong Santon Vitamin C, mga igsoon, na doon na kini spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times, mga katropa, nga mas daghan ug vitamina kaysa carrots. Siguradong dakong tabang, mga higala, ang mahatag sa atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Ha? Para sa pagpalambo sa atong immune system, mga igsoon, aron ang atong pamilya dili basta-basta matapnan og mga sakit og balatian og kanunay magmalipayon, mga igsoon. Ha? Mas daghan pa ni, mga higala, og vitamina kaysa carrots, mga igsoon. Maong mupatinaw, mga higala, sa imong pananaw, sa imong pamilya, usab, mga igsoon. Kining atong Santon Vitamin C, mga higala, muni ang atong alkaline nga vitamin C, mga igsoon. Para po, mga higala, sa kining dugang panato nga proteksyon kontra mga sakit o balatian, mga igsoon. Dapat, mga higala, atong parisan o inom, tumar kita, mga katropa, sa atong primera klase nga food supplement. Kining atong Premium D3, mga igsoon. Muli ang atong soft gel capsule, mga higala, nga makahatag og instant energy. Tungod na doon na kinitaas nga medium chain triglyceride. Nga kung musulod sa atong kalawasan, mga higala, mo diretsyo kini sa atong mga atay og mamahimong instant nga tinubdan sa kusog o kon enerhiya. Kining atong Premium D3, mga higala, muli ang atong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract, mga igsoon. Kining atong mga nindot ka produkto, mga higala, gikan sa atong lamian og healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Kining atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C nga magpa-boost sa atong immune system og sa atong pamilya. Kining atong Premium D3, mga higala, ang atong vitamin D3 nga adunay VCO, mga igsoon. Mo'y atong pangontra, mga higala, sa mga viruses o bakterya. Makita, mapalit kini, mga igsoon, sino mga suking butika nationwide. Ma-order po kini online, mga higala, sa Shopee o Lazada. And at the same time, of course, makita o mapalit kini sa ato mga Yes to Health Clinics nationwide. Ligalato sa City of Mati, mga higala ang atong Yes to Health Clinic na himutang mga katropa diha karon sa may ground floor A-Square Building, mga igsoon, sa Barangay Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati. Diligital, isod pagitaon, mga higala, ang atong clinic, mga igsoon. Tungod kay ang atong clinic, mga higala, dako ang karatula o klaro kaayo, mga igsoon. Ang pinaka-landmark o tumbok nimo, mga igsoon, ang Bag-ong Pag-ibig Office. Kaya naaragid kita tungod, ubos nga bahin, mga katropa, sa Bag-ong Pag-ibig Office, mga igsoon. Kusa, mga katropa, bisitahan na ang atong Yes to Health Clinic. O sulay. O wa pa mo makapanulay, mga higala. Sulay na ninyo, mga higala, ang atong mga nindot nga produkto. Hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. Alas 8:20, mga katropa, sa iyong kabutakon. Sa atong pagbalik, mga higala, atong palauman. Kining hisgutanan, mga higala. Wa na mamao, mga igsoon. Tungod, mga higalas, padrino system. Bata mo ako, sir. In taon, mga igsoon, ang atong nanarbaho og maayo kung gihan buutan dedikado na provincial director, mga higala, na pagan in taon, mga igsoon. Kaya nga no, mga higala, doon ako no, ibutang na tao niya ang kadagkuan sa atong pamunuan sa kapulisan diri sa rehiyon, mga higala. Una itaon ang atong provincial director nga buutan kung gihan dedikado o masaligan pulihan karong buntaga, mga katropa. Alas 8:21 na, mga iksondri, karon sa atong padayon nga pagpakalagad sa programang Bullseye. Umalik, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Kuman sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersa, kontrobersa, tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Hello? Hello?
3: Oh, hello?
2: Papa? Pa?
3: Oh, nak?
2: Uli, na?
3: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
2: Imo, manok, epa.

0: Kakak Tufa, exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala. Nainay na siya, mag-anayin siya, nagkawala. Ato, nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis niya kayo nawala, magod. Basta ka ako, salag ko kumutisin mo ninyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, maka-stick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Haroldan Nakabaker. Kapasalamat kahit ko dako sa Sister Pain. Kay kada magsukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Ang Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walang epekto. Kahira din kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Alin na mo'n, par? Pakurati na mo'n imong silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

8:28 in the morning na mga katropa. Alas 8:28 mga igsoon. Sa iyong kabuntagon mga higala, diri karon sa atong padayon nga pagpangalaga sa programang Bullseye mga higala. Daw bang gihapon ninyo kanang buntaga mga igsoon ang inyong Mr. Bullseye Mati, ang inyong program ang kurman si katropang Vicente Pichondafor. Labagan ta sa atong mga technical partner engineers mga higala sa technical side. Kauban nato karong buntaga mga higala si katropang Ken Acevedo, katropang Virgil Picong Ordinesa. Direkta mga igsoon sa dugang panato nga mga isigutanan. Ang kadto mga bago panato naka-tune in mga igsoon natong gihisgutan baguhay lamang mga higala. Kining mahitabo karon nga change of command. Kini mga higala di ni chika, kumpirmado gyud ni. Change of command mga higala diha karon sa Davao Oriental Police Provincial Office. Kung da sa diin mga higala, huli pa na. Ulihan na mga igsoon ang atong kugihan. Buutan mga higala og ni ang PD mga igsoon nga dunay bililhon nga tagipusoon mga igsoon. Sa kanto mga tropa sa Dopo karon nga nakapaminaw. Kini mga pulis mangkod mga igsoon sa pagpanerbisyo sa atong mga apoy natagak na gitbay. Ana na lang. Ayo. Dahil lang yun ha kay

0: Madali lang yun ha, kaya atong i-adjust ang atong mic mga higala. Nabalik tayo mga igsoon sa atong hisgutanan. Karong butaga mga katropa, mag-change of command na ang pamunuan mga igsoon sa Davao Oriental Police Provincial Office. Now, this is an order that came straight from the main national office through the recommendation mga igala of our Police Regional Office 11. Naanatadiha mga higala, it's a standard operating procedure and a common protocol in any law enforcement agency. Pero there are always exemption mga igsoon to this rule mga higala. Kung dili gani mga katropa, kinahanglan personal in nature ang exemption. Ha? We do not question the order mga higala kay normal na nga pulihan gyud mga igsuon ang usa ka opisyal sa usa ka buhatan dili lamang para sa atong kapulisan apan sa tanang buhatan sa gobyerno. Pero kung ikaw mga higala ang namuno mga katropa,
1: bullseye.
0: Unya kasayod ka mga igsuon nga ang imong pulihan maayo og performance. Nanguna pagyud mga higala niining gitawag mga katropa nga upper kining performance evaluation mga igsuon sa tibuok rehiyon twice in a row mga higala just this year alone. And left and right mga higala katropa ang gipakita o gihatag nga accomplishments para kanimo. Kinsa ba dahil mga bulahan aning accomplishments mga higala sa mga provincial directors, sa mga provincial units, municipal police station, ang region man. Direkta mga higala ang dungog paingon sa ila. Naatay provincial director that's actually working mga higala, not only in garnering accomplishments but creating a valuable relationship developments mga igso in bridging mga higala the image of the PNP as a whole towards the local public and community and our local society mga higala. Apil na ang atong mga partner provincial o local government unit but pasabot balanse mga igsuon kung si brother pa balanse ang matrix diri kanato sa Davao Oriental sa performance sa kapulisan, sa relasyon sa kapulisan ngadto sa komunidad o sa iyang mga partner provincial o local government units. In short mga higala, sa laktod nga pinulungan, we have with us an asset for the province. Kadili lamang anti-criminality operations and accomplishments ang nahimo o nahatag mga higala ni Police Colonel Richie Siong Bukol apan iyang gibridge mga igsuon ang dugay ng dunay guna nga relasyon sa publiko o kapulisan diri sa probinsya sa Davao Oriental. But pasabot mga higala ang imahe sa kapulisan diri karon sa probinsya sa Davao Oriental nindot taas og kumpiyansa og respeto ang katawhan komunidad ang atong lokal og probinsyal nga panggamhanan sa kapasidad sa naglingkod nga provincial director. Unya ngano man mga higala, all of a sudden tangtangon man mga igsuon Dili ba ka na mga igala form and part of disrupting something that is working, something that is beneficial for both the province, the localities, and the PNP mga higala. Kay taas karon og kumpiyansa mga igsoon ang katawhan, ang kaigsoonan natong oriental kadabawenyo. Sa pamunuan ni Police Colonel Richie Siongbukol, kita mga higala ng utana lang. Ha? Wa nato mga igsoon gi-question ang order. Kaya napirmahan naman ang order, may tabo magyud ng change of command kanong buntaga. Ang pangutana nato mga igala, unsa ang basihan? Nga siyang pamalang kabulan mga katropa si Police Colonel Richie Siongbukol diri sa probinsya sa Davao Oriental. Unya sa siyang kabulan mga higala.
1: Pusay!
0: Dili ko kuan mga igsoon ha? Pero posible mga higala kining siyam kabulan mga higala nga nahimo ni Provincial Director Police Colonel Richie Siongbukol, posible nga mas daghan pa kini mga higala kung itandi sa ubang mga probinsya diri karon sa atong rehiyon. Kay kaduha mga higala nag number
1: 1
0: ang Davao Oriental Police Provincial Office niining performance, unit performance evaluation na review mga higala. And this is on a regional scale. Di ba murag mga tingala ta mga higala kung ano mang pulihan mga igsoon ang usap ka functioning, working, and an asset not only mga higala to the PNP but to the community that he is serving mga higala, which is Davao Oriental. Di ba kung way mali? Dapat mga higala suportahan pagani mga igsoon. Mauni mga higala ang gitawag nga muni ang karaan mga higala nga nakaandan. Bureaucracy mga igsoon at its truest form. Nga ano? Suntihan tamo kung ano? Tungod mga higala kay naay sir bata mo ako. Iplastar ang mga bataan. Ha? Kapit naman po ni Musaka ning Ardi na to karoon mga higala. Akay dool ba ni Sluwag mga igsoon o sa may labot ani niya mga higala sa atong kayuhan deris probinsya sa Davao Oriental. Pani siya labot mga higala sa palagsa naman gani ni nato siya makita deris probinsya. We acknowledge mga igsoon and we appreciate what Police Colonel Richie Siongbukol has done to the province, to the people, to the Oriental Dabawenyo, and through his programs, mga higala, nga nakatabang gayod sa katawhan. Kining Oplan Kahayag Batch 1 and 2, kadakoan ni mga higala nga tabang sa atong komunidad. Naundang mga katropa ang mga panagrayot diri siyudad sa Mati o sa Dibok Probinsya, mga higala. Nining mga badlungod niya mga kabataan o kining mga nigraduar sa Oplan Kahayag Batch 1 and 2, sila mismo mga higala ang makatestimonya nga natagaan sila og ikaduhang tsansa sa kinabuhi tungod mga higala sa ginintuang tagipusoon sa atong leader sa kapulisan sa probinsya sa kasamtangan nga si Police Colonel Richie Siongbukol. Unya ingon ana lang mga higala. Ha? Magpadala, magpa-pressure ta sa probinsya mga igsoon. Ha? Tungod kay nagpataas anay gihi na sila diha mga higala sa region. Ha? Unya dunay mga nangambisyon mga higala. Amot pagka kung unsay record, unsay accomplishment, unsay track record aning mupuli mga higala. Maubitaw mga igsoon nga mahitabo mangyud ni mga higala. Kay pirmado naman mga igala.
1: Pusaan.
0: The pressure and the burden. All eyes on you.
1: Pusaan.
0: Tabag-ong mupuli karon nga provincial director sa Davao Oriental Police Provincial Office. You have to make sure that you can either be in the same level of accomplishment, be in the same level of relationship.
1: Pusaan.
0: Sa imong predecessor, or mas dapat matupngan pa nimo. At Davao Oriental, the people of Davao Oriental, the media practitioners, will be watching your moves. Will be watching and assessing your performance. After all, you are here as a servant of the people of Davao Oriental. 7 or 8:41 in the morning, mga katropa. Atong panahon nga pagpangalagad, mga igsoon, sa programang Bullseye. Bumalik, mga igsoon, ang atong tulumanon o si katropang Vicente Pichon the Fourth. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose, expose at kontrobersa, kontrobersa. Tututukan sa Bullseye.
2: Utana ako pa.
3: Unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay Spanish.
3: Sa unsa man?
2: Kanang the boy is running.
3: Kaysa yun rana?
2: Si Kadabe.
3: Akuan El Nino Misotoy.
2: Exciting.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kaya nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung permitted ko da tumar sa Premio D3 aron sigurado protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premio D3 user. Testing pud mi.
1: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, medyo dalim. Matakal sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa sulat ninyo.
10: Pag-turbo na mo.
9: Para gahi, pero may ba?
11: Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
12: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Servo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-re-

0: Today's Randy, taga Cebu, usa ka self-serve ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay kabinuhan akong tiil. Supra ka sakit, pero pag tumar na ako, sislipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang sislipin.
1: Sislipin, tanggalang pain. Fast and safe. Sislipin. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sultan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko, bro!
4: Exciting!

taga mga higala. Good morning sa ato mga pinalanggang senior citizens, sa ato mga katigulangan karong buntaga nga nagtan-aw mga higala. Good morning. Kumusta ang inyong paminaw karong buntaga mga katropa? Katong dunay mga ginahambi nato nga mga kaigsoonang mga pinalanggan natong senior citizen. Duna na ba mo'y gihambin mga higala kanang inyong gibati sa mata? Nagluha-luha ba mga higala alang ang atong pananaw mga igsoon? Medyo hanap na mga katropa ang atong pananaw. Duna tayo nindot mga higala nga produkto para ni anak. Kining atong Vision X Plus mga igsoon. Kining atong Vision X Plus mga higala, gituyo kini paghimo mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Alang gayud sa inyo mga mata. Tungod kay atong Vision X Plus mga higala, doon ang kinipektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, siyasantin, beta-carotene ug vitamin E. Nga makatabang mga higala ron maligayan. Nga makabaton kita og mga sakit ug balatian sa mata sama sa glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang sa mga sakit sa mata mga igso. Medyo samong ang imong pananaw mga higala. At dali ra kasamawan mga igsoon tumar mga katropa sa atong nindot nga produkto. Kining atong Vision X Plus mga igso. Kining atong Vision X Plus mga higala, mapalit kini mga katropa sa inyong mga butika, suking butika nationwide. Ma-order si Shopee, Lazada mga igso og makita og mapalit sa atong Yes to Health Clinic mga katropa diri sa ato sa City of Mati mga igso. Palisipod kana mga katropa sa atong nindot nga produkto. Kining atong Santon Plus Gold mga igsoon. Kining atong Santon Plus Gold mga higala mo ni mga katropa ang mutabang kanato nga makabaton kita og himsog nga paglawas og ligon nga immunity kontra mga sakit og balatian. Kini magong atong Santon Plus Gold mga higala gama kini sa 100% extract supplements og natural ingredients mga higala susama sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic og spirulina. Kining atong Santon Plus Gold mga higala doon na kini ingredients nga malunggay, kining malunggay leaves powder mga higala or extract kada kung ikatabang mga higala aron maprotektahan ang imong atay og kidney. Gawas pa ni hini mga higala ang atong Santon Plus Gold doon na kini mangustin nga usa ka powerful antioxidant mga higala, kining antioxidant compound nga dakong mahatag og tabang kanato aron ipagawas kining mga free radicals og toxin sa atong kalawasan mga igsoon. Doon na po'y bawang mga higala kung ahos ng ingredients ang atong Santon Plus Gold nga makatabang kini mga higala sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong kalawasan ngadto na sa GIS paingon sa 15% mga igso. Doos panini mga higala maligayan usab ang balatiang diabetes kung mutumar kita mga higala sa Santon Plus Gold. Tungod kay pinaagi mga higala sa pagtumar sa atong nindot ka produktong Santon Plus Gold. Dako kini ikatabang sa pagpaminaw sa pagsaka sa sugar level sa atong kalawasan mga igsoon. Mulahi mga higala ang atong Santon Plus Gold. Doon na po niya ang palaya extract mga higala nga makatabang sa pagpakunhod mga higala o pagpaubos sa atong mga fat o cholesterol content or level sa atong kalawasan. Aron maligayan mga higala kini mga ngilngig nga mga sakit o balatian susama sa heart attack o kinini ang stroke mga katropa. Kining atong mga nindot ka produkto mga higala gikan sa atong labian og healthy nga kape. Ang atong Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix og Santon Gold Coffee Mix mga higala. Paingon sa atong kampiyon nga kombinasyon mga igsoon ang atong Santon Plus Gold, Premium D3 mga higala og ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Mapalit kini tanan mga katropa sa inyong mga suking butika nationwide. Appeal diri ang Vision X Plus mga igsoon. Mapalit po ni mga higala ma-order online sa Shopee o Lazada para di na kamahagog door-to-door delivery na lamang. And of course, makita o mapalit kini mga higala diha karon sa atong Yes to Health Clinic na nahimutang mga katropa sa may ground floor A-Square Building sa Barangay Central ng siyudad sa Mati mga igsoon. Gahapon mga higala, Mother's Day Celebration. Siyempre mga higala ang atong mga gining atong mga kugihan nga bana nga naminaw karon. Kung wala ka kabawi kagabi mga igsoon, kung wala ka mga higala nakagreet sa imong kapikas ug Happy Mother's Day, tingba na lang naon yung gabi mga higala. Tumari mga katropa og Turbo Dietary Supplement for Men. Kining atong Turbo Men Enhancer mga higala, sigurado mga katropa nga di ka na makulangan. Solid ka mga katropa kung nakaturbo ka. Makatabang kining atong Turbo Men Enhancer mga higala sa inyong sex life ni Mrs. Unyawa kay dapat ikabalaka mga higala tungod kay ang atong Turbo Dietary Supplement for Men. FDA approved kini mong safe in

0: mga igala. Gabi na lamang 30 minutos una ang inyong labing-labing, ang inyong dugsig-dugsing ni Mrs. mga igala, kay siguradong mas mulumi og muligon ang inyong relasyon kung naka-turbo dietary supplement for men ka. Papalit mga igala ang atong Turbo Men Enhancer sa tanan ninyong suking butika nationwide. Ma-order kini mga katropa online sa Shopee o Lazada o makita o mapalit kini mga katropa sa atong Yes to Health Clinic Pharmacy na nahimutang mga higala diha sa may ground floor A-Square Building Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati, mga igsoon. Dalitap, tultulon ng pangitaon diha. Kay gawa sa klarog, dako ang atong karatula mga higala, naka-display ang atong produkto. Makita, gilayon ninyo mga higala, anaalamang mahimutang ang atong Yes to Health Clinic, mga igsoon. Sa ubos mismo, tungod nga bahin sa bag-o nga Pag-ibig Office, mga igsoon. 8:54 in the morning na mga katropa. Dalita sa lain pa nato, lahin nato nga iskutanan karong butaga, mga igsoon. Ang atong 10th Infantry Division, 10th Infantry Aguila Division, mga igsoon, formal na mga higala kini nga milagda sa pakig-alayon og partnership sa uban ang University of Mindanao og DOST 11. Nining gitawag mga katropa nga Project Aguila Co. Kining Project Aguila Co, mga higala, doon na kini tumong og tinguha nga paligunos o i-secure kining military communications, mga igsoon. Ang atong 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army, formal na mga higala nga mas gipaligun pa ang ilang partnership tali sa University of Mindanao Department of Science and Technology Region 11. Kinaagi nining signing of terms sa reference, mga higala, signing of terms of reference nining Project Aguila Co. sa kining sa Multi-Communications Integrated System, mga katropa. Nagipahigayon mga igsoon dito sa University of Mindanao Matida Campus katong milabay nga simana, mga igsoon. Ang naisikutan nga inisiyatiba, mga katropa, gipangunahan mismo sa atong Battalion Commander sa 10th Infantry Aguila Division nga si Major General Alvin Luzon. Gauban ang kalagkuhan, mga higala, sa 10th ID. O kini mga higala, giingon nga kabahin sa padayon nga modernisasyon. Kining modernization efforts, mga katropa, sa atong 10th Infantry Aguila Division. Sa tubong mga higala nga mas mapalambo pa ang ilang mission effectiveness o operational efficiency diha karon sa field, mga higala. Kining diskutan nga inisiyatiba, mga katropa, nga Project Aguila Com. Nagkuhan kini mga higala, nagtumong kini aron i-develop ang kining secure, unified o interoperable communications platform nga gidisenyo, mga higala, aron panindutod ang mission command, mga higala, ang situational awareness o operational coordination sa atong mga tropang kasundaluhan. Particularmente, mga higala, diri karon sa kining ginatawag nga geographically isolated area, mga higala, kining mga conflict-affected areas kung sa diin ang access sa reliable communication infrastructure nagpabiling limitado, mga igsoon. Kinaagi ni ining naisgutan nga Project Aguila Com sa 10th Infantry Aguila Division's pagbanguna ni Army Major General Alvin Luzon, ang atong Division Commander, mga higala. Maghatag kini, mga igsoon, og dugang, mga higalang awareness. Kining ato mga military units, mga igsoon, ang gina-expectar nga makabenepisyo ni ini para sa mas paspas nga koordinasyon ug mas epesyente, mga higala, nga real-time information exchange atol sa mga operasyon, mga igsoon. Ang naisgutan nga inisiyatibo, mga higala, naglaraw usab para masigurado, mga katropa, ang atong tropas kasundaluhan ubos sa 10th Infantry Aguila Division mapabilin, mga higala, nga secure and reliable ang info ang communication capabilities niini bisan pa man sa mga kining areas, mga higala, usa din sila nagatubang og mga hulga, mga igsoon. Kining mga lisod nga mga terrain nga conditions, mga higala. Ang maong system integrated, mga igsoon, kining cross platform communication technology mag-enable kini mga higala sa connectivity across various communication devices and systems. So system integration kini mga higala para mas hapos og sayon mga igsoon ang pagbato sa impormasyon o komunikasyon tali sa atong kasundaluhan sa tibuok 10th Infantry Agila Division mga igsoon. Ang partner niini mga higala kini DOST PCIEERD Research and Development Initiative sa University of Mindanao sa collaboration mga higala sa atong kasundaluhan sa 10th Infantry Aguila Division o 10th Signal Masaligan Battalion na kining Signal Regiment mga higala o sa Department of Information and Communications Technology Region 11 o DOST 11 mga katropa. Congratulations sa atong 10th Infantry Aguila Division. Og congratulations sa atong division commander mga higala nga si Army Major General Alvin Luzon sa maong inisyatiba mga igsoon. Wala tay igong oras mga katropa diri karon sa atong exciting Monday edition. It's sa 11 mga higala sa bulan sa Mayo. Ni kasamtangang tuig 2026. Butang nato mga katropa magpasalamat mga igsoon. Sa atong one of a kind na provincial director mga katropa sa Davao Oriental Police Provincial Office. Ang tundalang itaon ni siya mga higala alas 9:30 kay mag-change of command na karong buntaga ang pamunuan diha karon sa Dopo mga igsoon. Ang tibok probinsya ug ang atong programa kinasingkasing kita nga nagpasalamat sa pagpanerbisyo, dedikasyon o kamaayo mga higala kining tinudanay mga katropka nga liderato sa atong kapulisan sa kasamtangan pinagi ni Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol. Thank you so much for your service in the people or to the people of Davao Oriental, Police Colonel Richie Siong Bukol. We wish you all the best in your future endeavors sa imong karera diri karon sa imong pagpanerbisyo sa katawhan o sa kapulisan. Patay kong oras mga katropa diri karon sa atong Biyernes or Lunes ng edisyon. Biyernes na ba? Pinsa 11 mga galas bulan sa Mayo ni kasamdangang tuig 2026. Sa pangalan na lamang mga katropa si Bugbanay Hanay og Persa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Sa magbanguna mga higalas pangalan sa atong pinalangga og tinahod nga President and CEO nga si Dr. Emilito. Sa atong pinalangga og tinahod nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Sa magdumalahan mga higala sa atong butan nga General Manager Sir Edwin Garing og sa atong abtikon. Sa pagtimon mga katropa sa atong idolong Station Manager si Katropang Arnel Cortez. Pangalan mga higala sa atong mga technical partner engineers karong buntaga sa technical side. Kauban ato mga higala si Katropang Ken Acevedo, Katropang Virgil Picong Ordinesa. Mga katropa, hinumdumin ninyo kanuna yung atong ibutang sa atong mga dughan o alimpatakan. Nga kung mapungan ang kabaturan, ang injustisya mo'y maghari. O kang usa ka politikal independente o mapangusisa nga komentaryo. Usa ka bililhong elemento sa atong bililhong demokrasya. Para sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inigihapon ang inyong anchorman, Mr. Bullseye Mati, Katropang Vicente Pechon. Daghang salamat, dalay ko ng Diyos. Padayo, Davao Oriental, good morning, City of Mati.
1: Isaring balita, balita, expose, expose at kontrobersya, kontrobersya. Tututukan sa Bullseye, Bullseye. Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: XFM! XFM!

dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 99.1 Fix ID.
1: Ura, kapitan.
2: Unsay kalahian sa una ug karon?
1: Ani niya siya, kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay.
1: Karon, kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban.
1: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting.
3: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talonan bitaw na itong unsay padol nga na nang imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Uday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta kog bali. Tung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahig yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: ako di ay si Chia, usa ka radio personality. Nakoy connect back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Lakan kayo ko! Nag-asarong kumabot gun! Oh! Giga Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga namin ng Cos X! Di na ko lakan!
1: Ayo! Patuloy rin wag kayo lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy!

106.9 General Santos City. Onya live sa takara mabati mga maling diri sa XFM 99.1 XFM Mati. Og sab diri sa XFM 101.7 Bukidnon. Og pildi halang sa mga maling mabati sa takaron diri sa 90 o XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Bayo-bayo ato ang mga soki nga namati karon mga maring ha. Ang ato ang text line 0966309569 0966309569. Siyempre kani ato ang programa hato ni kani ato mga maring sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Faster na bi kaya tilaan tamo taod-taod mga maring kay mas ko kaya kundi lahat si day tungod kay nabispisan ko kagahapon. Sa ko pagbalik mga higala ang ato ang tila greetings. XFM.

0: adlaw. Adunay usa ka parod nga hinawayon.
1: Matignaong! Matignaong! Matignaong!
2: Iyo, Magia! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Diba, ah! Patyot ako!
0: Pagkaugma ni Agi na Sapsikurin o gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Kuring!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
3: Bueno, mga maring, baliktad. Diri sa tuang panag-uban. Live ta karon mga maring, hagikan diri sa studio. Paingon diya sa imuhang radyo. Kami ang iyong mga tigpamabaga rin buntaga. Ako ni si Maring Inday, Erika Diligwa, Padala Mestesa. Abang dili makopiansaan tungkol kay mangunay og silingan. Og, syempre, kaoban ako karon, ako ang upline. Wala lang, siya ni Pailaila si Kokolingon. Go!
4: Hello, mga katropa. Kinilang giyapo ninyong iyaan sa kanunay panabang.
3: Maring, okay pa kataan niya atong gibuhat, Maring. Hindi ka taan niya mga kuan, Maring.
4: Lain, kaya itong mga dagway.
3: Hindi ka taan mga report sa...
4: Bura man damuntagan niya sa ganang magsakan sa kulayan.
3: Hindi ka taan mga report sa ICC, aning kalakihan eh.
4: Mga katropa, kung inyo halang gapon mo yung itimbaya, magpakauaw na lang girmi ani.
3: Oy Maring, lahat takaroon diya sa ato ang balik-balikon ni ato ang mga dial sa radyo tong kaobanan. Lahat takaroon mabati diya sa XFM 95.9 sa General Santos City. Live sa tasa.
4: Mati City! Sa 99.9 One. Sa radio diya, no?
3: Og syempre live sa takaroon mabati diri ang mga maring sa lugar ni Michael Ricabo.
4: Yes, diri po sa
3: XFM 101.7 Bukidnon. Og
4: diri sa paborito ni Maring Erika ang San Francisco Bayugan.
3: Ang lugar ni Ali Vicente.
4: Yes. Ang lugar ni Coniloy.
3: Ang lugar ni John J. Lebrian.
4: Og ang lugar ni Maring Ray.
3: Maring Ray. Yeah. Napermintira magpagatas, Maring. Yes.
4: Walang imbitasyon na abot sa mga. Solong gana.
3: Sige na ni Kaon si Maring Ray o ganang balot ay...
4: Sila sila lang
3: marami.
4: Dili lagi kabalo sila mong tinbay.
3: Ako marami din ako maka-afford sa balutron.
4: Mahal na pagpagyan ang balutron.
3: Mahal kung oh, kaayo. Ay, may pa-
4: ay magmantina na lang ko sa binugok ni Lando.
3: Matala na lang ako ah. Magtina na lang takawin namin. Ay! Kanang panit nga murag panit siko.
4: May paning panit sa siko, orminti makitaan.
3: Ah, di ba maurot, oy? Di ba maurot, Maring? Mahalo kayong balutron ay tagpuan na tag 25 ng usa.
4: Oo, mahal kayo, pero umupalit ka og sa gatos, lima.
3: Usay lima?
4: Kuan man siya, pakapin, basta sa gatos.
3: Ani, aban?
4: Umupalit kang upat, nakay libreng isa.
3: Pwede, unahan na ako kuha yung libre niya, huwag man ako mupalit.
4: Oy, ang pangkay, hatag nang si mga katong binugok.
3: Katong mga di kayo laig baho pero
4: lamig. Katong pag-abre din mong gabaho, imuhagi pong kaunon.
3: Lamig kay baho, isa na pero lamig gapon siya, no?
4: Ano ka na? Ato na, pangutanaw na sila. Anong lami man ang baho?
3: Sige, dabi, ato pangutanaw na ito mga suki nga namati. Karo, anong lami-lami man ang baho-baho,
4: yes. Guys? Okay. Ako po timbayaw niyo nga. Dili lang po kayo na ay mga istasyon ng atong alugar. Magsugot na dire sa Panabo, Carmen, Kapalong, Asunción de Balog.
3: Oy, happy birthday na mo, Tia Daria.
4: Ako na yung birthday ka ron. Ako na timbayaw na kong sarili. Happy birthday, Tommy.
3: Pila na may imuhang score.
4: Happy birthday! Wala lang what ang score.
3: Para may nagbinsahe diya.
4: May bawaan lang good ang score kay... Lain paminaw ng score kay mabiyaan man po rin sa kanupa.
3: Nalabay kay Binsay Jay, good morning, you both. Request po kog song, pwede nga. I'm caught between goodbye and I love you. Ba?
4: Napag-iti rin. Mayong...
3: si Ma'am Philly Feliciano, good morning. Yes. Morning, ma'am.
4: Hello, Ma'am Philly.
3: Salamat
4: si Ma'am. Kamusta mo?
3: Kisa pa na di ato.
4: Anapod rin mayong sayong udto mga bayot.
3: Oy. Ay, ayo ay, bundak be.
4: Ay, kaya si Ma'am Wilma Joaquin
3: ay. Dahil ka Ma'am Wilma ay.
4: Diri po na good morning from Visayan Village. Kini si Rodel Opinaldo.
3: Ay. Salamat kay Del. Og, mga maring live sa Takarong Makitaan sa Facebook page sa XFM General Santos City. Oy. Diri asab niya ba mga beauty diri ang mga maring be.
4: Masigahan mo muli, li. Ayaw na po pala be eh.
3: Kamu na yung decision ko. Nabay makapil de.
4: Manghubag ang inyong mata o pasubrag li-li.
3: Parehas ni Kwan, sige na ba? Kanang li-li-li marino, kaya ganahan ko sa una anak marino.
4: Ba't na kayo mong mga mata marang nagkagamay? Kaya puro nahubag?
3: Niundang lang ko ato marino katong last na kong li-li. Piti mo nakuha, oy!
4: Ano sa puto siko?
3: Laya kay akong na li-li dahi kay CR sa agta mo na yung marino. Nakuha ka ayaw marino. Grabe na kaanay ko may ano, grabe kargada.
4: Ay, kini ako masahan na rin. Kaya nag-reach ako ang happy birthday.
3: Kaya, kinsa na.
4: Anasya, oh, happy birthday, Daria. I love you. Uy, I love you to Alvin. Si Alvin Guok, dahil siya.
3: Bin, basiga. Beka naman, Bin.
4: Patimbaya ako sa tropa karon sa Bado, ha? Gun opening sa road. 1105 Bob's Resto Bar sa Matsu Iho featuring Pencil Case Band. Uy!
3: Aba, kuyawa.
4: Bro, kuya na rin mo ah.
3: Hindi, kuyawa na
4: ba? Rodel na lang may bayad ni Rodel. Ang promote na maling imuha.
3: Napadiri ay yung singa pwede pa-request o ganta ka ng count on nyo. Agikan kang ill rin di ganyan. Uy! Ang ipunis Gabi Sam.
4: Nakuha ba yan ang favorite song? Yan ako na amarin ay.
3: Oh, yun na kamaring magpaila-ila dito sa to ang mga suki. Nga mag-una itong mga suki karon din yung asan nga kami ang mga members Gabi.
4: Gabi nakla.
3: Opo, hon. Basta doon na po tayo mga
4: Mahimbita.
3: Gusto nga magpa-members Gabi pangitaalan si Philip Oligario.
4: Yes. Ang diya sa Jinsan, diyan nyo ihatag ang iyohang form.
3: Mga oh yes, mga requirements.
4: Mga requirements kang Philip.
3: Og diri an sa Martin.
4: Ay, na di ang tulog ka mga Maria.
3: Aha.
4: Diha niyo ihatag kay Inday Tato. Kay Inday Bipa.
3: Aha.
4: Kay Inday Tiana.
3: Og diri an sab sa San Fran.
4: Sa San Fran walay lain na di kay kato ang Maring Ray. Diri sa Bukidnon, kinsa man imo ang kwan ito, Marie?
3: Si Michael Ricabo, ang kaan niya sa mga requirements.
4: Gabi na piling niya si Marie?
3: Oo. But anyway, mga migala, kini ato ang programa, gipalayuhan kini siya, gisapupo, gisabak, giamuma kini siya, ha?
4: Yes.
3: Sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health, labi pa mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Mm-hmm.
3: Doon na kay grabe kataas ng mga blood pressure, grabe kataas ng mga blood sugar level.
4: Yes.
3: Tundukin ka na siya, mga maring, pinaagi sa pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Grabe.
3: Okay na mga kapsula, mapalit na sa
4: Lazada o sa Shopee o hindi online.
3: Oo.
4: Diha po doon sa iyo ang mga parmasya o botika.
3: O, Drian, sa Dakbayan Stango, mapalit ni Drian ato ang Yes to Health Clinic nasa may door 8 sa first floor M Central Building.
4: Yes.
3: Doon lang sa Mr. DIY, paliko sa palingkir.
4: Hindi siya doon.
3: Tapad yun. Tapad siya.
4: Ay, lahi man ang duol, naranas kilid sa atbang.
3: Kanang duol ma rin kay para sa man sa kanang kigulog sa itmigin.
4: Ay! Duol na gan sila.
3: Duol na sila.
4: Pwede na magpako.
3: Pwede na sila mag-anini. Ay, bakit narinig ka di ha? Ikaw, kumusta ka murag gagi? Kung ako kami, giturutur ka kami.
4: Lahi magkapakayon ba? Brad, kumusta niya, Brad?
3: Kumusta? Hoy, hugas-hugasin po na di ha?
4: Brad, aslan na kita, palat-parat pa niya.
3: Ay, naku. Ay, doon na tayo libre nga check-up mga maringikan sa Merkoles, kato na sa Biyernes.
4: Yes, libre na ha, libre.
3: Pangita alang si Doc CJ ni Druda. O kumuato ka sa clinic, pangita si...
4: Palangga! Ayun pa. Ano ako na si... Mayong buntag mga maringlarog. Sila, wala mo gud si Maring Lade, si Maring Erika, magun niya.
3: Ayaw mo tag-ana, bikin sa
4: si Maring Erika, si Daria. Kesa mga guwapa, na. Ng laba ko, naminaw ko ninyo, paminaw na.
3: Hoy, ayaw na naglabihi, oy, kaya okay naman ang baho-baho.
4: Si Nancy Camilio di Aini.
3: Ah, si Maring Nancy di Aina.
4: Nang laba daw siya sabtang naminaw.
3: Kumusta mga kadiyan, Maring Nancy?
4: Napo din si Louie de la Cuesta. Kasi guwapa ninyong dua. Ay akong uyabon. Pwede mo kuno kami yung dua?
3: Murag nakay tripping sa mga yes. Pamitay.
4: Murag ika na, doon ako ang pamitay ay.
3: Oh, nipakpak akong pitals, Marie.
4: Ay, pakpak mo niya? Oh,
3: nipakpak.
4: Ay, man gusto pagkapakpak.
3: Ay, tagol sungo. Ay, palain. Anyway, balik may Maring ha. Ato ang, pagbalik naman ato ang tila greetings, Maring. Ato ang tilaan, ato ang mga suki ng mga namati sa Tibok, Mindanao.
4: Ah,
3: apan sa di pa usa sa kawit niya itong ihatagag pagtagad.
4: Asa'y pahinungod na, natanta?
3: Eh, pahinungod din sa birthday.
4: Ah, ako ng paborito, Maring.
3: Yeah.
4: Thank you so much.
3: Asa't yung kaon, Maring?
4: Niloto pa, Maring? O sa kamalo, maloto ba di?
3: Uy, basig bitsinan dato. Masibutan ka itong papauwag, Maring ba?
4: Ay, siguro, oy.
3: Mukhaon, jug ko, ha? Ako si Maring Erika.
4: Kailan niya po si Tia Daria?
3: Exciting!

0: Katrufa, exciting, exciting.
1: Balik tama nga marin. Og welcome sa tuang Tila Greetings.
2: Yeah.
1: Okay, so live gabi ta karo mga magala diri sa yes. Studio. Nga live sa mabati mga maring ato ang balikan at kay wasiwa sila makabalo ba nga live sa ta karo mabati diri
2: at wasiwa sila kabalo nga live ta maring
1: diri sa XFM San Francisco. Og sa XFM Mati, og sa
2: XFM Bukidnon, og XFM Ginsan.
1: Oy, mga taga Malungon, yes. Maayong morning ha.
2: Diri sa Malungon. Oy, hadlok niya na diya marin.
1: Manong, ano man naging naman ang Malungon yung lugar?
2: Okay, kung dili ka, kay kung dili ka mapakahoy, Malungon ka.
1: Ay, kadelikado ba rin diha?
2: Di kabalo ka na marin. Naan mga sikrito mo guna sa una?
1: Oo ba? Dari na mga...
2: Dari na mga
1: past di ay?
2: Treasure mo guna diha marin? Treasure?
1: Mga treasure din na diha marin?
2: Oo mo na... Ang mga treasure din na lungon-lungon daw kadaghan.
1: O, diha kayo. Usay sa treasure ba rin?
2: Ang treasure lang. Walang sure.
1: Hala, oy. Sa una bita marin, ako si Edgar kayo nag-treasure mo na sa una.
2: Nag-treasure pa rin si Edgar?
1: Kaya siya nakuha bisan usa.
2: Kaya nakuha ang treasure lang?
1: Ano siya na nga. May pamuli ko, oy. Kaya may pagdihan na ko sa imong bangag. Kaya sinigurado pa ang bina.
2: Lahit ang abina mo rin. Kasalahiday ang bina.
1: Ayaw ni girl, kanila yung mga process. Kung siya naman rin bisag walang Mercury, mukuha kaya pumbulawan maring.
2: Kuya na maring, ang delikado na yung maring kung dili mo na nagbulmil.
1: Hoy, dili, masik yung bounce-bounce naman. Mag-bounce-bounce naman itni games maring. Bitaw, ay nga naman ang siya.
2: Oo, kaya matos pa ni Carl. Ama to pa ni Cornelio, kaya pwede ko na itong bangil.
1: Ibangil sa bao-bao?
2: Bao-bao.
1: Grabe na makaayo na. Uy, mo rin siguro na ginahan ni Cornelio, no? Kala mga...
2: Kala bangil yun.
1: Kala mo rin antugon kagahi.
2: Antugon siya. Ito ni aking adlaw niya, di ba niingon siya nga? Ay, bahala gamay, kay... Ang dila, may gahi man.
1: Mo gani.
2: Ano siya? Uy, maayos sa mamili niya na siya.
1: Wala mo na ikuwan. Uy, dili mo na pa manapuhay. Okay, nga lagi, dako lagi niya kay dako mampun.
2: Yeah, gani.
1: Mura pa. Mura na kakaog saging nga sabaan ma rin. Nagapanugabog aslo ma rin. Ngayon na di ka ay...
2: Matulog mo niya po ng sabaan ma rin.
1: Tulon, oy.
2: Ano lang nakadakong sabaan, oy?
1: Oy, mas gamay pa anak ma rin.
2: Ay, senyorita, pag ina ito?
1: Agutay yun. Mga maring ha, ang iyong mga greetings, i-plus tada na,
2: yes.
1: Kaya sila ni, ganyan.
2: Sa tanang naminaw nila, ano yung ni mo?
1: I-plus tada.
2: I-plus tada.
1: Ilin yan na yung mga kuhan niya, kay andam na mga dila diri.
2: Kumbaga siya at ako na yung i-piring squad.
1: Ganit si Ma'am Philip Feliciano, nag-una-una na siya ang mga tila greetings. Happy birthday, cutie Daria. Habol ko na lang gift ko. Keep good health always. God bless you more.
2: Salamat kayo. Salamat kayo, tita.
1: Salamat kayo, Maring Philip Feliciano.
2: Ay, tita. Tita, manguna ba?
1: Salamat kayo, tita, Ma'am Philip Feliciano.
2: Salamat kayo sa greetings. Og salamat kayo kay kakainom-dom pag-idi.
1: Atong admin, mga ingala. Starring among admin nga.
2: Yes.
1: Marag purma ni Fernando po. Napay mga kodya kay Mutila na tapos silao na kay Kumaring ay...
2: Dantan pa kayo. Ay si Maring Jonathan, napay kay pahabol. Good morning mga bayot. Wash out to Rustom Villafranca. Iyabo na din ay girl si Rustom.
1: Si Rustom?
2: Ay, mga ni Jonathan.
1: Ay, basing magpamimbro pa siguro si Gabi na si Rustom.
2: Oo.
1: Sige, ay mag-goodwilling guru tag-form diha, Maring.
2: Maring, kung gusto siya mo appeal, padawata ha, pa-apply yan. Naman ay form diha.
1: Naman ay form kita na si Michael Ricabo na.
2: Ay mga bayot, pamasas na mo dyan sa trade center.
1: Asa mo na sila, oy?
2: Si Louis de la Cuesta, mandi ay ni.
1: Oy, sige, magpamaulan ko gabi eh, Maring.
2: Dako, biyan ni Bukton si Kuan. Ay, si Louis. Oh. Ang sabi mo, gusto hard?
1: Ah, di ko anong hard kay isog.
2: Ayaw naman. Lahir na itong hard.
1: Alah na itong hard, Maring.
2: Lahir na itong hard, Maring.
1: Sige, kadang kuan siguro gusto na ako marin, kadang massage marin, kadang pahong ang suga marin.
2: Ay, wala mo na pahong marin, ano? Basi asa mo kung may gapan, maapit pa rin ang ino, it may game na
1: marin. Nakoy kailan na marin.
2: kaila?
1: Na apilo ng itnig. Apilo na gabila gimaring ang gilok na gimaring
2: manutsuot sa...
1: Manutsuot sa bonmaro ang kagilok maring... Parang maapil ang imong itmigim.
2: So sa ato pa natin na utok-utok na imuha ng itmigim? Kaya na may bonmaro?
1: Oy, dako,
2: gabi na... Mura po rin nagbinugok maring o ka ng itlog sa puti.
1: Nalis biya na sa una maring, nagrinalisan na lang maring ba?
2: Ang ano man na?
1: Na may nakahawid ang itmigim sa ingon to nga, uy, ka ng kwabali, ka ng binugok pa niya. Kay baho-baho man nga.
2: Oy.
1: Ang nga, giuyog-uyog maring.
2: Oy, giuyog-uyog.
1: Pag-uyog-uyog, nilagsik bita ng mga kwan maring.
2: Ang gabi?
1: Ang nilagsik ang kanang murag utok nga, ay, bukog rin eh, kayo na yung utok. Ay, ano to, auntie naman?
2: Shout out sa itong 11 million sa mga followers.
1: May share siguro na, oy.
2: Ay, huwag na lang kung share ninyo para i-invite po natin yung
1: i-share na kay amigo. Kung maabot nag 20, mo split na pod ko.
2: Ah, may split kang maabot o 20, ah, sige.
1: Ah, ako na ipakita kong bestia din, eh, nga.
2: I-share na, i-share.
1: Napalit niya sa kong Lula Marie, kato pang 1970.
2: Okay.
1: Ano yung kakuan?
2: Kaya pa yung imuang kuan. Imong gisuot sunday, murag ikaw na yun ang gamhanang sa tanan.
1: Pero gigama ni Maring, kato pang 1930s.
2: Ay!
1: Gisuot ni sa lula sa kong lula, katong nanguyab si Douglas MacArthur sa iya, ha?
2: Murag, gisuot ko bang na sa akong lula po Maring, katong nag-ukay-ukay pa siya glana.
1: Katong mapak... katong... Membro pa siya sa...
2: Membro pa siya
1: kwan, sa... Wakwak?
2: Membro pa siya sa Wakwak Gang.
1: Ah, mo tila na taoy kay napaygaygan
2: diri. Ato ano na ida kay den ila mga pangalan mari.
1: Sige kay tila
2: atong na. Atong atong balik ko ni si Wilma Joaquin, si Rodel Opinaldo, si Alvin.
1: Aha.
2: Buon. Si Nancy Camilo, Camilo.
1: Camilo siguro na.
2: Si Louie de la Cuesta. Si Jonathan.
1: Oh, mga ato po hangito ni mga taga Jensen nga comment po mo sa to ang live nito sa Facebook kay
2: yes.
1: Kanang uy, basi mo na the comment sa live sa Jensen.
2: Di mo na to nakita.
1: Dire ko na tamo tan obi ka basi na dito ah.
2: Sila pa diha ang mga taga Jensen kay hilig bigla na sila og mga gabi mari.
1: Kay ato po kumusta ho na mga pamitay nila ba?
2: Samunta na si Toto Richard. Ay!
1: Oy, kabalo pa kana
2: si. Ayaw ko piyansa anak, dako-dako na naglawas pero nabayo. Oy, tas man siya.
1: Ang anak ba ang mga lawas sa mga dagko kay kargada maring?
2: Kamala ko, dakog lawas.
1: Dakog lawas gamay dabadi na. Ay, ato sa ang ikwali, basig doon ay naglili sa Jensen. Kay, live, biya po sila. Basig, masasampaan yes. Sa ito ang mga soki din sa Jensen maring.
2: Kasampaan, si SM Gimo, tagaan nyo ka ni SM niya o Mimo.
1: Basig, may mohan ta ni...
2: May mohan dyog ka.
1: Anya daw, wapang matay ko kapalo ano yung lahang pids maring. Uy! Ay, tapos siguro.
2: Kala, mayong buntag mga katropa. Shout out there day kay kanay, Raimi from Benjamin Romano Abrilia.
1: Aba.
2: Abrilia, yes. Shout out kanay mo
1: po. Abrilia. Oo, kang Benjamin Romano Abrilia. Salamat kayo sa inyo paglili sa
2: inyo sa akin. Pagbasa diya maring, Benjamin o Benjamin?
1: Benjamin na sa bagong tubo. Pero sa una, Benjamin man na. Pinamin mo na ka ni Anto at ang panahon pa nila lapu-lapu.
2: Ay! Ayun ba? Maayang pagpamilya sa inyo ha din ha. Asa man mag-ibutang sa Ginoo.
1: O, asa mag... Kung Ginoo, mag-abutang sa ilaha. Basta yung Ginoo maring.
2: Ang sabi na eh, kisa pang panay.

0: 0968-8536-9569.
1: Yes.
0: Pwede mo din mag-request og mga kanta or unsa makaha inyo mga pamaagi o sa mga tirada.
1: Unsa inyo ipagawas ng mulo din ha? Or ito bang yun din si Toto Rutsay?
0: Unsa ingon ni Toto?
1: Ano siya o? Mga tila sa Tagum City. Ano siya? Musubor yun ito ha na ay.
0: Butasabot mga katulta.
1: Thank you sa pagbasa ka, tropa Wilma Wakine.
0: Oy, salamat tayo, Ma'am Wilma.
1: Salamat sa iyong pagpaminaw din, ano?
0: Thank you very much
1: tayo. Inaot ko nga karong adlaw, mukha ba sa sagatos ang iyong mapislit-pislit din, ha?
0: Nga unsa?
1: Na mga kalawasan.
0: Oh, bila ko itmigin.
1: Ayaw. Mapisliton at... Parang tuya ba?
0: Ano ba?
1: O mapislitan mo na itmigin, Maring. Manglugwa ang mga katong mga utok. Katong mga zabon maro.
0: Ano rin
1: yun? Ay!
0: Gaan na ang tiyog ba rin?
1: Mura man ka na nadangog ba rin?
0: Mura ka na nabutangan, ganyan ka ng keratin.
1: Mura man may wax?
2: Ayaw ba?
0: Ay, nako. Hoy, matira na tao eh, kayo mapatukar na ako sa kakanta, yes. Mga igala. Ano na?
1: Antuan na rin sugan, ha?
0: O, siyempre, kini ato ang tila karon greetings, hatod ni Karato sa Turbo.
1: Yes. Ang Turbo Male Enhancer.
0: Ayaw ina nga laki ka kung imo di nagahi.
1: Kung gusto ka, mga pare, na murag gahi pa sa side stand sa motor ang imo ang kabadidoy, ayaw kalimot pagtumar. O Turbo Male Enhancer.
0: Gusto ka makabaton o kabadidoy nga pwede ikalso sa bao-bao?
1: Yes! Pwede na ikalso. Turbo. Yes. Wala kang lain pa.
0: Ligid, mabawas ako kung nahuna, Maring.
1: Aron muligon ang tuhod.
0: Makasuga ko din sa magluhon.
1: Yes.
0: Magturbo.
1: Male enhancer.
0: Matag.
1: Adlaw.
0: Oy, dulog, oy.
1: Ay, matag dulog.
0: Ay, malaga. Di po,
1: og matag dulog. Di katulog ang iyang Paris.
0: Ayun sa pamandi ay.
1: Eh, magsigira man. O kating, mutindog mo na sigira ko. Patinuga.
0: Nakuha ka isa maring na kuan maring bangat. Ito palagkalag maring. Nakatingala ko sa kong kasilingan nga. Madungog na ako mo rin mo nagkagod man sila.
1: Nagkagod?
0: Ay, magbiko sila, Maring.
1: Kaya, yes!
0: Nga, tiyog-tiyog lagi ang kaguran, Maring.
1: Ayay ka!
0: Nga ka na, kumarag ka ng ungol, siguro nga lubi ang ikagod ba? Kaya tagudtod bang kaayo?
1: Buwang ang lubi siguro
0: ka, Maring. Sus, pagsoda ko dito, Maring.
1: Ay?
0: Pagsoda sila, katagod, Maring.
1: Tagod sila, Maring.
0: Gatuno sila.
1: Mas kuya, pero ito, kipinug-anay na dito, Maring.
0: Ito, asik kong tuno, Maring. Ano na, mutila na ito?
1: Yes!
0: Si Rick, maring, alam sa'yo mong kasi taga-tagugpo din siya.
1: Tagugpo ang ginena siya?
0: Si Rick Secreto.
1: Oh, Secreto?
0: Nakanin sa'yo mga Secreto, Maring.
1: Pero, giya lang gi Rick.
0: Giya lang gi Secreto kay Maring. Halok, masing mabulabog ang mga bulbos.
1: Yeah, yeah.
0: Ako si Maring Erika.
1: Kini si Tia Daria.
0: Ay, sa'yo, Tia.

0: mga rin sa tuang The Marites and Friends. Sa abang nga po ni mga Marites karon diri sa Dakbayan sa Tagum, mga mabati na karon diri sa naglainlaing bahin sa Mindanao.
1: Oh, yes. Masigasa, madungog na gita, mga Maring.
0: Gani si Donald Trump, nag-text sa ko at nag-PM sa ako gabi.
1: Nag-meet ano siya diyan?
0: Hi Maring, how are you tonight?
1: English, ha?
0: Ano siya Maring, can I... Fred, ano ko niya, missile?
1: Ay!
0: Ano ko, ayaw na, ayaw, pag-ana pa rin Donald, kaya...
1: Ano ba ko na rin ako, ayaw, ay?
0: Sumbong takang kuan. Sumbong takang ni kuan, ni katuganin kuan mo rin, gato...
1: Ayaw na, ito ko na matay naman. Tego naman to sa missile, Marin.
0: Sumbong takang Putin.
1: Ano si Putin, kaya punyay kang sumbong kay Isog? Sumbong takang Marin.
0: Ano si...
1: Nakupaw na lang yung nakasakayan kay Isog.
0: Ano sa kasuko
1: ko ni... Sa Isog.
0: Sa kasuko ko ni Donald Marin. Ano siya sa Marin, kaya si Putin. Putlang ko ni Putin. Nagkakain na siya, Marin.
1: Ay, nagkakana po, Marin.
0: Ano mo yung mga Marin?
1: Mura, palulong na ka mo, kuhan siguro, ano yung Marin?
0: May split?
1: May split, Marin.
0: Ako sa ibika-ibika, ako ang kuhan, Marin.
1: Kaya parang... Pag-practice na niya daan,
0: enhance ang Hit Me Games.
1: Shout out, there is a Chinook Fried Chicken. Si Jonax Kurisman, eh.
0: There is a
1: Pioneer.
0: Tilaan na to, dayon.
1: Salamat mga bayon. O, nirip, galiyan. Replay mo pa kayo kay Historias. Jonax Kuesma, baka naman. Isa lang ka, Wins?
0: Masa ba, labanok?
1: Oh, manok. Ay po, wapo mo na ng Wins daw, Maring.
0: Mau ba?
1: Kaya ingon nila, kay makauyuta na nasa yung kaunog manok.
0: Basta ibaho nag-ilok yung pako. Pero lamit siguro niya, Maring. Sama yan ang to, Maring.
1: Jonax, pati lawa siguro, Miki. Sagaran mo na sa inyong manok niya, kay lamit man daw.
0: Uy, lamian, sugayos siguro, Maring.
1: Unam naman, Mika, buok dori.
0: Yawa mo to sa to, magkapalong, Maring.
1: Lima lang na ikauyota ang nabilin.
0: Unong gapo kay kakinit, duha mong ginangiya ha kay kama na siya.
1: Depend right mo na yun. Win-wins nang doon siya, win-wins.
0: Mura ba siya butakal? Ansa pa Maring?
1: Ansa pa na eh? Happy Father's Day? Father's Day.
0: Father's Day?
1: Father's Day, Erika og Daria.
0: Maba di ay? Ay, salamat kaayo. Gitimbaya dyan ko nila og Happy Mother's Day.
1: I love you. Magpaukay ko niya sa inyohan duma.
0: Kasi wala siya, oy?
1: Sa unya po ngon. Si Alvin.
0: Ay, Alvin. Ayaw pagkaana, Alvin. Kadi ayaw ka paana, Alvin.
1: Kusok kayo ka mo, Ana. Yadi ka paana.
0: Oy, lepe ato, Marin. Ako'y kaila, Marin.
1: Alam, kusok ka, Marin.
0: Nakabaho ba ka, Marin?
1: Bagong litis niya,
0: oy, nadyo ko'y mga screenshot, Marin.
1: Ay! Screenshot yun?
0: Nagreklamo na ang misis sa Tagum Today. Ay! Eh, sobraan kahangul sa iyong bana, Maring.
1: Ay, manyakon!
0: Bisan o, gakilis siya bukas tiruhon siya, Maring.
1: Ay, ay! Kuya ko mo na, Maring, oy!
0: Kawala ba ka, Maring, tungod sa kahigal sa iyong bana, Maring?
1: Mm-hmm.
0: Bisag nagbalon mo uli og udto.
1: Ma! Yawa ba na, Ana? Kay mo kuan lang yun siya.
0: Masay mo kuan, Maring.
1: Kuan, Maring.
0: Kuan, oy.
1: Yawa, no? O trabaho niya, mo uli lang kaya mo kuan.
0: Diyang gipa-check up, Maring, sa doktor.
1: Sikin siya, Maring.
0: Rin eh, wala, ni konsulta sa doktor ang misis.
1: Ang misis?
0: Ningun ang doktor nga, hilamon ko no, kung gamay ko no ang isa niya, dako ang isa kay Itmi Games, mo ko no na ibot pasabot sa mga kala, mga bigaon ko no kanya mga lalaki.
1: So, dispareho ang timbang.
0: Yes.
1: Dili pareho ang timbang ang mga manyakol?
0: Ang mga Itmi Games ay isang merisiko, Maring.
1: Ang nikumot yun ay Maring? Mamao sa siko po?
0: Maroon na po siya ang ice. Muna ka na kaning naligo, Maring.
1: Ay!
0: Ang sapa, Maring.
1: Natundawan ka na ning nikumot.
0: Muna na ka ng tuhod, Maring.
1: Diyawa ba ng manahawin?
0: So, Carol Marin, nasuko ba ng asawa, Maring?
1: Nga, naunsa man siya?
0: Ni balibad man ang asawa, Maring. Nga, Diyos ako pakuan kay sakit kaya kuang kuan. Uy! Sakit!
1: Nang hapdo sa sigurong pitas.
0: Nareklamo ang asawa, uy!
1: Ay, di ay!
0: So, Maring, pagreklamo sa asawa, Maring, kaya di nagbidala sa pako kay sakit na kayong
1: yung bat. Alaka, Maring!
0: Bat ang bat.
1: Bakit nakubag na to?
0: Ambot kayo, ba na ako hilili?
1: Kulawa ba na? Kulawa ba na ang tawahan na din? Kaya, Maring, Dili ka po yun?
0: Liliong ko to ang mamay.
1: Ayaw liliya, Maring. Kaya mabudjigitan ka, Maring.
0: O niya, Maring. Kaya nireklamo man siya, Maring.
1: Ay, o sabi niya yung reklamo?
0: Ya, di na ako bakuan kayo sakit. Kaya kung batang mo na ako, mga anak.
1: Ay! Sus, ganun. Nipalag ang yaman na.
0: Wala lang. Kaya muna na, Maring, nga ka ng ambana. Ang asawa na yun, di na pakuan si Maring. Ambana na ako, kagkargada, Maring.
1: Sagaran sa mga nakikargada, Maring. Kihilig ka, ayo.
0: Murang kargada sa Briton.
1: Ay, naku, kay Jumbo.
0: O sa'yo, Jumbo nga.
1: Jumbo, niyapotlong pag yun.
0: Murang anak din, Maring.
1: Ay, kalam mo yan.
0: Sus, Maring.
1: Eh, kung din, anak, Maring, hindi masakto. Ay, kasayang, kasayang.
0: Sus, karon kay Nico Alan Maring. Nibalibad na ang Kuan Maring, ang asawa.
1: Ang asawa.
0: Sus, wala na makapugong ang bahana, Maring.
1: Ay, kaya mo niya. Sa iba, Maring.
0: Nato sa pigiri.
1: Nani sila ibabuyan?
0: Dili, wala naman sila ibaboy kay nadispatsa naman tanan.
1: Ay, nadispatsa.
0: Saka na may baka gitigway, Maring.
1: Hiling na yung si Courtney.
0: Sus, karon Maring, singkit ang baka, Maring.
1: Nisingkit ang baka?
0: Hindi ko na ang baka, nga tama.
1: Ayaw naman, saan?
0: Tama. Nisingkit na ang baka, Maring, o tama. But pasabot sakto, kay dugay-dugay po na yung...
1: Iganahan ang baka? Uy! Ang baka lang ba ang ganahan, ane? Pwede nang hiyapon na sa butik sa to, Maring?
0: May pang baka, Maring.
1: Pwede mahimong corn beef?
0: Sus, ni uli ang bana, Maring.
1: Ya, yeah. Unya, Maring.
0: Ni uli sa ilang bahay. Yeah. Pagkabalo sa asawang...
1: Pagkabalo
0: sa
1: corn beef?
0: Ni chulala siya dito sa corn beef.
1: Nasuko ang asawa?
0: Ang asawa, di mo ka o corn beef, Maring.
1: Na?
0: Lodanon sa mga...
1: kayo?
0: Mga kanang mga... Sana mga baka nga putahe ganyan.
1: Paninin...
0: Mga
1: steak.
0: Bulalo, mga bulala.
1: Bulala, bulalo, balkakwa.
0: Sus, karon di nagid pa ilabot ang kuan, Maring.
1: Aluoy.
0: Di nagid pa ilabot ang sawa.
1: Di sabutin yun sa dili magpakuan. Dili yun sa katira yun siya ang asawa.
0: Di pugos manig maayo ning bana, Maring. Gibaharan sa asawa. Kung mupugos yung kasakwa ang maayo, ipost ko niyong video.
1: What? Nakagis mo, niyong mo na i-screenshot di ay.
0: Okay, screenshot, Maring, oy.
1: Ay? Kaulaw na, Maring, may balahan sa uban,
0: sus,
1: Maring.
0: Sus, karo, nakitaan ko dito, Maring. Naapagin-apil pa ang tiyog, Maring, ah, nakdungog ang tingog.
1: Na ay tingog sa gran, na-record pag yun ko apil. Gibidyohan ka niya itong corn beef di ay.
0: O sa'yo, gibidyohan, oy.
1: Sabi sa manatawahan na ka, mil-up sa kayo ng sagbatasan, Maring, kay pati ang corn beef.
0: Og moto, Maring, ato ang
1: Shobe,
0: Shobes, ato ang Marites.
1: Marites? Ay, kay ka mo Marites, Maring, no? Ikaw rin yung Marites, wala rin mo liliya ang portal. Marites ka, nyawa ka kapalo sa portal.
0: Wala ko liliya, Maring, oi, kay ba't siyang paakan ko?
1: Bito sa katong wala mo, sa wala nakabalo din na, no? Ang kanto siya naman to link inadin sa comment section ang yeah. Link. Ipinda ko lang one lar, ay paringga, ang ato ang... Kuhan niya nga ito ang link niya sa ito ang sistasyon.
0: Ay, ito yung sistasyon na ito. Alam mo, katato ang Marites and Friends nga check ka mga Maring. Hatundo ko na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, gimingaw na po.
1: Yes.
0: I miss him so much.
1: Ay, abot.
0: And also, I miss him so much.
1: Yes. Ay, ano si Wilma, si Ate Wilma, wala. Marites kayo mo mga Maring.
0: Oy, ayaw ko ipag-ala, Ma'am Wilma.
1: Hindi mo gusto Marites, Ma'am Wilma.
0: Oy, ayaw ko yung mga screenshot.
1: Kagising naman ito kang Maring Erika.
0: Ika mo gusto sa sender.
1: Ay, sa sender gani.
0: Oo.
1: Yeah, ang link nasa comment section, ha?
0: Yeah.
1: Sa tanang magkuha o gato nga ka ng li-li sa... Beatles! O sa corn beef, nasa comment section.
0: O sa mga Beatles, sa Bumbil o sa Orchids?
1: Sa Bumbil, katong bagong guwa yun.
0: Ay, kamo hawa nga nga igala sa to, magbalik itong taga-agpagtagad kining usok kasawa tapil ang ipadangat din sa to ang si Diana pa sa nilipa, ha?
1: Burang taas-taas yun ang nasulat, Maring.
0: At to, asang taga-agpagtagad kining isa sa mga request nga kanta karang butaga.
1: Yun, kaya ni-request na po
0: the
1: diyan.
0: The most requested song today.
1: Yes.
0: Ang kanta na ganayon nga Caught Between Goodbye.
1: Uy!
0: And I love you very much.
1: Maagin ni Goodbye Day, Maring.
0: Ato ni Pahinangod ka nga Ma'am Philly Feliciano diya sa may lungsod sa Mawab Davao di Oro.
2: Excited!

0: ta magsugod mga maring. Yes. Ito ang drama di ay karong orasa. At sa ding iplastada nagmaayo kay basin og ma... Makuantag maayo ani ato ang mga tirada mga maring. At sa ding pasalamatan sa makausap ato mga suki nga namati karon diri sa XFM Jensan. Sa XFM San Francisco Agusan del Sur, sa XFM Mati o sa XFM Bukid Noon. Thank you kayo. Salamat sa pagtanaw pa, pamati.
1: O bisan pa kanina tuwa nga link na to no. Kinaanglan na to i-share gini para makakita po na sila.
0: Uy, natay link ay.
1: Ang link nasa comment section o i-share na ninyo para makakita po ang uban. Ayaw sabak kay kagani ang mga screenshot ba yun na mga video na din ha?
0: Ala,
1: yes! Ikaw na anak, kamarin, kuya kay kamarin, kay giapin ganun ang corn beef.
0: Adlo, kuha ni mikropono, kay murag kuhan sa iya sa kuhan ba yun dyan, no?
1: Mga maring ha, mga pare-mari ang nananaw din na, ipalayo kong share.
0: I-share dayo ninyo mga maring. Kaya kung mabuti, 20.
1: Mau i-split ka.
0: Uy, si ako na, ikaw po.
1: Mukuan ko, mapatuyo ko sa kong ulo nga kung tila sa taas.
0: Halo, ikaw
1: po. Kung mabot, kung si Quintay Uno.
0: Uy, unsa kay porma sa Ethnic Games na naman. Asa kay kahimtang sa Ethnic Games, Mari?
1: Nakakuan mo kung siya, nakatali mo kung siya, Mari.
0: Uy, may di pagkagapos, Mari.
1: Alam mo, kita ka nang tinalian sa kanang burag sa magnet, kita ka nang ana kayo.
0: Ulo, uy. May pagkahigot dahil,
1: yes.
0: Mari.
1: Yes!
0: Anyway, ang tuwang drama karon mga higala, ito di kaya ito sa kapsula nga Turbo. Ayaw si Pangutana, Tagpila, og Unsa, Suwaye.
1: Yes! Mapalit na ito ng butika, siya sa inyong lugar.
0: Og, ay naman ito sa layo, kay mapakan mong iro. Diyan mo doon sa inyo ha, mga lugar, mga maring.
1: Yes, inyong silingan, pwede na siya. Og tapulan kayo ka, pwede ka mo-order sa itong online. Yes.
0: Pero mas medyo mahal ang presyo kung online, no?
1: Mahal, magiging sa mga tapulan, mahal. Masyagot na na, maring.
0: Muda ko ang expensible.
1: Bumahal na siya, sama niya. Na wala ka niya din mahal.
0: Sakto, ma. Ay, sa dili pa nato si Sugdan mga igala at sa ding timbaya og usa ka maayong pagpabuto-buto ang mga taga Sunrise
1: Oy,
0: Garments.
1: Ay, hindi niyo ito na malintan, Mari. Ang ilahang mga gamit diyan nga mga makinaryas, mga original.
0: Sakto.
1: So, busa ang iyang quality sa ilahang ginapatahi, original za.
0: Gani, ginito mga bestida, okay sa kayo, ha?
1: Atong mga uniform na ito, maring, gikan sa pang-jacket or sa uniform daily.
0: Yes.
1: Sila ang nagama. Ngayon, ana-ana, kaligon ang ilahang, quality yun ang ilahang tahi.
0: O, kaming pa ito ang mga tibak.
1: Yes! Ang tibak nga wala may aging tahi, gidiritsog suot.
0: Ay, siyempre sa mga taga-DMs, rent a car.
1: Yes.
0: Good morning
1: yeah, sa DMs, ha? Kung gusto mo mag-renta, wala mo'y sakinan, gusto mo mulaan. Wato mo basig asa?
0: Wato mong tagugpo.
1: Wato mong tagugpo. Di alam mo sa DMs, rent a car.
0: Yeah. Wala mong tagugong oras mga maring.
1: Kasi sa itong oras maring.
0: Salamat na lamang sa mga katanao. Alam mo, ito na sugdan kini ato ang drama. Gingon diri ang mga igalang dear mga members Gabi. Maring Erika og Tia Daria maayong buntag kaniyong duruha. May buntag sab sa mga namati karon diri sa XFM Jensan, XFM Mati, XFM Bukidnon og XFM San Francisco Agusan del Sur. Tawag ka lang ko sa pangalan nga Nancy. Dalaga? Apa na ako'y uyab nga itagot na lamang nato sa pangalan nga si Nards. Kina ko suwat ko agi, simple ko di maring Erika, uy. Dili ang tanako ni isuwat kay medyo ako may victim suspect mang kuani. Ako na lamang ni kitagaan og pagtagad kay aron nga kuhaan kini mga pagtulunan sa mga namati. So doon ko ang among lami kay relasyon sa kong uyab nga si Nars. Og ingon ini.

0: Hello, babe.
1: Uy, mayo kay na ka, babe.
0: Asa ka gigan, babe? Nakakuan lagi ka. Nakapanglakaw lagi ka, babe.
1: Gigan ko dito sa nagpatahe ko sa sundress garments.
0: Ay!
1: Nindad nung kung kayo kong jacket, babe.
0: Guwapo lagi kayo ng mong jacket, ay.
1: Salamat kayo, babes.
0: Grabe, babe. Babe, ay, idiot siguro ko, babe.
1: Ayaw sa pamamundi, ay.
0: Ikaw. Asa ba ko din mo dalon, babe?
1: Dadon ta ka dito sa kuan. Sa aksyong liko.
0: Hoy!
1: Ikaw, ano lindot lagi na yung duster. Saan na yung lindot lagi
0: na yung... Yes! Bagong pinalit ni, 1980s nga design.
1: Matunog ka rin maong alkampor.
2: Ayaw naman.
0: Humot mo kayo ni, babe. Uy, o siya alkampor nga, humot kayo niyo.
1: Ikabya-kabya ni mo. Di ba ako mong livestock?
0: Ay, rahin lagi ka, babe. Bagong ligo, biya ko, babe.
1: Matay mahagit na mapugwan ng kalakihan.
0: Diba? Kuyaw kaayo.
1: Inagpakpak sa Peters, dugay ka balik.
0: Ilaan na kupta kay mga unta?
1: Unyara.
0: Uy, lain. Bro, kabalo ko si Montoyo. Ayon kikik tinanawan sa kuang paa.
1: Ako gimingaw na ko gabas
0: ni. Uy! Lain kikik tinanawan sa kuang paa, babe. Ay, bando na sa'yo kika ni Anto diri sa balay?
1: Ako, yung hindi nila, andyo ko di pagambok. Pero
0: hindi nga lang kayo nakalain. Imong tinong nakalain. Nakadong kayo lagi nakalain.
1: Ayaw nagsigistorya, ma'am.
0: Gila kayo, babe. Ayaw, babe.
1: Paakong ko ni Mulio, ma'am.
0: Sakit naman to, babe. Uy! Iyon kayo mo akong palamian. Iyon mo akong pasakitan.
1: Naipo mo na akong pustis.
0: Ay! Ba, nabili na yung pustis ako?
1: Ayaw saba.

0: hindi. Gwapo lagi kayo doon na bitch beep. Ay.
1: Oh, dindot din sa. Dindot pag idrilapita sa kuhan, good. Pantukan.
0: Yun na ba na... Usan nga barangay na yung pat... Ay, pantukan barangay na siya, babe, dili. Musipi yung masiguro na.
1: Pantukan, lungsod ni lungsod.
0: Ah, lungsod.
1: Ay. Ah, ya. Tawag ko, nalang ko yung amigo ba?
0: Uy.
1: Milailan ako doon sa din mo kay...
0: Ah, nari kay kaila doon na lugar?
1: Ah, dili si Kwan, si Alvin.
0: Ay, si Alvin!
1: Dili, mani mong kunod to, kay laglaag po dili si bye-bye po.
0: Tangasan na si Alvin, babe.
1: Tagay pa subong.
0: Kalayuan, maabot din siya din sa kuwan, sa pantukan.
1: Lagan mo ni Matagod.
0: Ay, maanag din na si Alvin, lagan.
1: Ano na na siya, baigong diri.
2: Alak ka.
1: Ben! Alvin, pari Alvin.
2: Ano yung agawa si Alvin?
3: Ugaya na ko kato din siyong lugar eh.
0: Basta ko, kailbog to.
3: Nasa agon sunahan o, sa kuwan, sa pantalan.
2: Wala gawa ka din si Alvin.
1: Matay maskulado, mag-iapon ka, Ben. Mag-iapon ka, mausap.
3: Ala, uy, kita kong lawa si Alvin.
1: Kina baka, ayad ako si, Nancy. Akong amigo si Alvin.
0: Hello, Alvin. Hello.
3: Hi, ma'am. Mayong,
0: si Nancy, day ko, si Nancy ko.
3: Oo, hey, hello, Nancy. Gusto Nancy Binay, sa man eh.
0: Nancy Beauty.
4: Ayaw naman.
1: Ano siya naman kaunta? Mga unta kay Rami kayo.
0: Nasaan ka, Alvin?
3: Tagay pasugong.
0: Ayuhan mo. Ano dapat lagi ka diri, Alvin?
3: Okay. Kumigo na ko si Barinards nga. Laag ko na diri.
0: Ako pangutanan ni mo ba?
3: Naman ko yung motor, di.
0: Lako ko yung pangutanan na, Bin. Ga-workout ka?
3: Oo, ga-gym dyan ko.
0: Ganto na kailami kayo, mga takwa kayo.
3: Gipislit mo ko di magpunti yan.
1: Ano yung ganyan kong amigo, babes?
0: Babe, ano po doon taka, babe? Mag-workout ka para mudako po rin yung muscle.
1: Bumang ko'y panahon, taon.
0: What? Takulan yung ganyan ka, babe, ay sige kang taon.
1: Busy ba ako sagingan?
0: Sige lang kang saging, sige lang kang panaging niya. Pag uli, gamay na kayong saging madala.
3: Ma'am Nancy, okay rin mo siguro po nga lili. Balag lili matso si Parinards, pero kapag lang po ko ani nga, dako po rin kargada.
0: Dako? Ano mo nang dako kang maglugos mo daw isa?
1: Ayan po, bulabuga, maulaw po, tani po.
0: Hindi mo na bulabog na matubag naman ko siya pangutan na, Ben.
1: Pari Alvin, unya ba? Shatting ta?
3: Shatting?
1: Shatting ta? Babes, o ba nila, misa kong amigo, may inumino, makikamahubog ko, na yung makabantay na ko.
3: Sige.
0: Makasama ta mag-shatting, babe.
1: Magplano ko.
0: Sige.
1: Paano ko kay...
0: Ikaw bahala.
1: Ako libre. Kay Shildo God.
3: Sige.
0: Bilin na ipot. Pampalit niyo mag roll on.
3: Amutan talaga. Shildo mo po ko.
0: Kikanti akang sagingan, babe. Nanimaw na kang taguk.
1: Ayaw, pag-anak yung maulaw po tao. Samantao.
0: Bilin niya na yung makwanta niya pampalit o ka ng roll on.
1: Ay, taro. Kaya makwanta kay pagumaldugan mo.
0: Sige.
1: Pagkabihin ang inom ta.
0: Bye-bye, Alvin.
3: Balik ko niya, ha?
0: Alvin, bye-bye!
1: Ben, balik din niya, Ben! Grabe naman na kong amigo si Alvin, babes. Matso pag-iapon kayo.
0: Kaya lagi kayo to siya, ay. Kaya tama yung nilakpo, no? Baraga kaang-kaang lagi si Alvin, ay.
1: Dako po ng kargada.
0: Amin na ako si Dako. Amin ako, Dako.
1: Ikaw kabantay ko sa ima, murag kag kuan kay kang Alvin ba?
0: Dili man good bit, bintang ano dako na baguhan ako siyang lawas kay Lingin kay mga bukton.
1: Ako di ayon sa mga square.
0: Wala, kagawa pa kami maglawas, bit. Dako lang kaya mo ng jacket. Sige na ka sulob ng jacket nang ikan sa sunrise ay.
1: Medyo nasuya na kuning kalakihan ni
0: kay... Ayaw siya, suya. Dali, babe. Dali, babe. Pakaksa ko, babe.
1: Tutan ka rin, bye-bye.

0: kayo.
1: Ba't mo na lugar ay mong gidadaan de pari, Nards?
2: Mabalik ka makinomdom nga katong dagmay patadrita ka niya ito.
1: Oh, kalimutan mo, good, ugoy na magkakalaag ba dahil gusto pantugan ko? Sige.
2: Inom tadiri, kaya kung uyab darmasyon na nagtungko-tungko dito. Babes, ayaw ko piyansa na pasin doon na yung mga bitin.
0: Okay lang, Ben. Sige, siyat lang mo din, ho.
1: Okay naman din mo yan to. Siyat na rin.
0: Siyat lang mo. Ayaw palagi.
3: Bantay lang si Alvin, Karon.
4: Pag makupog na ng luha. Bantay lang si Alvin, Karon. Maako ka ng gabi, ikaw, Alvin. Maako ka ng ikaw niyang gabi. Hinaot ko nga. Mahubog na si babe ba? Hubugag yun na si Alvin. Hubugag.
2: Parts, leave mo na mag-o-parts. Leave mo na ito mag-jolay na mag-o-parts.
4: Hindi ka nahubog na ba?

0: cece cu apă.
1: Alin, dale.
0: Și n-am zis câteva gocote.
1: Câteva galeca. Dumnezeu, bă, dale, bă.
0: Dine cum bia Andrei și cu anca.
1: Da, tolug nu, na.
0: Gani, nu, ce mă gămatoare ni.
1: Kamu luku bersama hubung na si babe. Di ikin mag luku sa nagbangon ugma pa na magbutang. Dali, dali, nakoy pangutahan sa nisipan. Dali, dali, dali, sayang kayo ang gibayad si aircon. Dali, dali, dali.
0: Tara, tara, tara, giguyod ko ni mo.
1: Dito sa sulod ki, bugna mo kayo.
0: Ano po yan ito ba?
1: Sabi
0: lang ito sa akin. Ikaw yun,
1: Alvin.
0: Ay, wake up ko sa mga
1: bukod. Alvin. Ang respeto, respeto. Oh, respeto ka po ko.
0: Respeto ito. Ang mga nalaga na
1: ito. Para respetoon po ko dito.
0: Saan ko ba gusto ni mo?
1: Saan ko? Sabot sa kwa. Pasabot?
0: Sa kanino?
1: Ikaw na.
0: Hindi pa maakang guni mo kung nabil.
1: Parang hindi ka nato ba?
0: Ayaw naman.
1: Dagat pa kikang istorya niya.
0: Tara, Alvin. Magkakuyawan. Huwag mo ramang gagawa ng maghubo na kung gagawin.
1: At tara yun.
0: Uy, ibalik ka sa loob. Uy, maghubo mong kadri.
1: Kagat ko sa Alvin. Kagat ko sa...
0: Giginoo ko.
1: Ang kilamit. Salamat si mo, Alvin. Grabing six packs mag-yun ni.
0: Uy, matintal ko. Ano yan?
1: Dali, Alvin.
0: Ikaw ba? Nilang puso ko siyang tumong.
1: Salamat kay Alvin. Murag na. Nahuwasan sa ko. Ay, ako may nahuwasan sa kahubog ninyo.
0: Eh, ikaw ba?
1: Salamat kay Alvin ha. Murag.
0: Masala ko murag magagatik.
1: Atik kayo ngang.
0: Murag ko. Murag makagiuhaw. Ano yung yan? Ano mo kayo yan?
1: Dili mo siya uhaw, Alvin. Oy. Ganado lang siya ko.
0: Masubot pa sabot niyo. Imo lang kong gitilawan.
1: Lain na kayo ka ang pumakba ay. Hindi mo natilaw.
0: Abin ni mo Nancy.
1: Parang kapi na ana.
0: Bangas ka. Abin ni mo Nancy. Hindi ko magkatuungan nagkasala ko sa kamigo.
1: Alvin.
0: Nga si Juan.
1: Dili lagi siya makabalo. O dili ka mo istorya. O mo istorya ka ba anak ka?
0: Hindi ang sumutano ni mo.
1: Masuko na ni mo.
0: Oh, sige. Naarasin mo ha kung gusto ka. Adlaw-adlawon to ni. Gusto ka din na magkabalo kong amigo.
1: Pwede na kayo lang sa bakit.
0: Nga, gusto ka nga. Kung wala dari si akong amigo nga umuuyab na si Nards, adlaw-adlawon ta ka.
1: Okay mo kang adlaw-adlawon. Mapugos sa lanyo kung sugos pero hindi si mo. Kanis na magkababalik?
0: Mabalik ko karong sunod simana.
1: Bugay pa man. Imo ka adlaw-adlaw niya. Sunod simana. Imo man po kang paantuson, Alvin.
0: Sige lang.
1: Pahikap sa simong tiyan di. Grabe ka formado sa six packs. Ay! Burok siya kag buktun. Ay, grabe. Alvin! Gawas! Gawas na! Ni matapos sa!
2: Babs!
1: Babe! Ang sa'yo nga ba din naman ni mong suka niya? Ang sa'yo naman na!
2: Ngayon na sa kong pamati ay mula nang itakubong ng tubig.
1: Ay, nara, nara! Magkuha ko, nara!
2: Nang over ko!
1: Nara!
2: Ano mo na ko?
1: Kaluoy sa kombi! Grabe laway ng tulo. Eh, tapoy pa siguro na imo ang inagyan sa imo.
2: Yun na pang nalimaho magkaim na nun nga magkamuinom.
1: Ako mo kong gihipos ang iyo ang ipanginom. Ako yung naghihipos, oy.
2: Imo to na kayo mudughan, be. Nalimaho magkaim na nun.
1: Pangilang mo sa siguro dito, babe. Ikaw mo ang bahot. Imong ilong ba ba doon lang kaayo?
2: Alvin, my friend.
0: Anards?
2: Ikaw mo rin wala ka mahubog man. Hubog kayo ko may bangaw eh.
0: Nahubog ka kay sagusagol may mong inom. Pag humanin mong inom sa heart mo, mong itulakan man mong RH.
1: Kami! Gusto ka na mula la siya Alvin ay basta na yung inom na yagi hot doon.
2: Manguli tayo, manguli tayo kay

0: isa nga ni, oy. Na-addicted ko siya, oy. Gapangita naman ko ni Alvin, ani. Nagpangita na ko sa six-packs, ani. Lami man gito si Alvin, pormado kayo. Ang buktun, ang biceps, ang triceps. O gayahang hawak ka. Lami ko. Asa na si Alvin, wala kasi ni text kron, ay. Kanus sabi ko ako mag-ati asa naman si Alvin, oy? Alvin, pakita! Kagimingaw na po rin mo, Alvin!
1: Marigani ka og tiyad na riya. Iman atong gabi una tumurag magpangita naman ko ni Alvin. Kining amigo sa kuang uyab ba? Ojo ko pugo mari ere ka okay dariya kay gi grabe ang nang lawas yo eh, murag si murag si Arnold akatong kumbidas komando ba usa ka adlaw ani ni ulit labod si Alvin. Basta ka wadyo kapag kung sa kong gibati, maring Erika, uy! Magan ginagod na sa dalayon, maring Erika, huwag mo ni nahitabo.

0: Sota de cos.
1: Sa mukha ni mo eh. Sa mukha. Okay. Nansi mo eh. Kuma. Gagalan ka sa mga tao din ba?
2: Sa sila kay Gimino. Bukan ni mo ba?
1: Hindi naman kayo
2: yun. Wala man ko diri ay.
1: Kaya lagay niya kabalukan ni mga Martis diri yun. Gagalan ka sila mga tao din.
2: Siguro mo lang sila matanaw sa tuwa. Huwag mo na kaila sa tuwa. Uy.
1: Sa mga. Talibay
2: pa na. Pakumot si mong kaila.
1: Okay. Okay. Lamiya. Uy. Okay.
2: Manirata siguro ito. Ayaw na niya sa kapos kayo. Naranaw na itong tigawa ko. Tapos maligay puto.
1: Ayaw. Ayaw.

0: Din.
1: Oh, yatag na na ko sa imong tanan, ha?
0: Ano? Thank you kaayo, Bill.
1: Tama na siguro nung tingibuhat. Abinimo, Nancy. Makonsensya ka sa kong amigo na kong si Narge ba?
0: Dili, lagi ka makonsensya. Kamalukalipin na ko, istorya ni Mua.
1: Ang siya man ka na?
0: Nailam na ko kayo si Mua, Albinoy.
2: Unsa? Nailag ba sa kuwa?
0: Ginapangita natin ka, Parminti. Ikaw na akong manaunaan, Parminti, Albin.
2: Ano saan mo ni Mua, uyab niyo mga si Narge? Biyaan mo.
1: Oh, di na ako kayang mabuhato na, oi.
0: Kapalo ka, Alvin.
1: Migo ko na ako na si Nars. Ikaw gusto masakita na siya. Saan taong ka, Nancy?
0: Kapalo ka, Alvin. Kapalo ka, kung ikaw lang ako ang hinaw na permente.
1: Hila ka?
0: Kaya kayo na akong ikamyo sa karparanin mo. Huwag masugot ka ako sa biyaan.
2: Saan ka, Nancy? Nga, wata man kang gitintal. Ano yan naman yung magibati na ko?
0: Lami kayo mo ang mga panlawas.
1: Mura din na yung magipangita, lami.
0: Ay, ano man din ang life?
2: Anong ako man imong piliyon nga naman na si Richard?
0: Ay, hindi ko na si Richard. Ako na pag gayetong piyan. Medyo na ko
2: na. Si Ali, na si Ali.
0: Si Ali? Ay, susgabi mo na si Ali.
2: O si Rustom na eh.
0: Sana na si Rustom?
2: Napagay si Junji, saktong barug.
0: Ay, hindi ko nila. Wala ko kauyot sa imo halang ko, Alvin.
2: Kang Philip.
0: Ay, si Philip? Ay, lahat mo naman ako. Matakilin-takilin.
1: Ayaw naman! Karuhon taga ha?
0: Tinood, Alvin.
1: Sa tinood lang, parang pagka-istorya, Nancy.
0: Seryoso d'yo ko, Alvin.
2: Kaya, huwag mo ko'y gusto ni mo.
0: Ako'y
2: gusto ni mo.
0: Sakita, Alvin.
2: Ayaw, ikuha ni mong kasikasin sa ko'y iduot kayo. Huwag mo ko'y gusto ni mo.
0: Ayaw, Alvin.
2: Isa pa ako naman kang ipatughan tuod kay.
0: Lagi ka manulti, Alvin.
2: Ipatughan pa rin ka tuod kay. Gusto ko ni mo. Kaya karoon, mainlam ni nung kasik.
0: Ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, paghilak.
0: Ako na, gusto nyo ko ni mo. Kita pang itata ka niya, Akra.
1: Gusto lagi ko ni mo. Ano mo ko'y gusto ni mo?
0: Ayaw ba? Ay, Alvin, bastos ka natin mo, Akra ba?
1: Kundi ko ni mo undangan, Nancy.
0: Ay, Alvin.
1: Kundi ko ni mo undangan.
0: Alvin.
1: Isumbong ta ka sa kong amigo nga si Narge.
0: Unsa?
1: Sumbong ta ka.
0: Itiste ka. Kung gusto nyo magsugot siya, huwag matuo siya ni mo ah.
1: Tuon, no?
0: Kung matuo siya ni mo, daog ka. Pero kung sabili siya matuo, ang muti mo.
1: Kasi ako pala yung mahimong daw tayo ng grakihan eh.
0: Alvin,
1: Lodan, na kami. Huy! Alvin! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!

0: gihatag siya ang tanan. Ako naging gihurot, wa naging nabilin siya ko ganong wa mong giyapo ipikto. Nga ano mga Alvin, unsa pa man akong ipakita sa imo para magustuhan ko ni mo Alvin. Nibilangkan naman ko nakita naman ang mga pital sa mga dumbil. Giyapo na gitong unok sa Rosa. Unsa man na ako ang ipakita pa para magustuhan ko ni mo Alvin. Alvin.
1: Maring Erika o tiyad na rin akong kasanatian sa gugma. Ambot ay naunsak ko? Kaya nakita na ko si Alvin nga fall in love ang kaay ko maring Erika o tiyad na rin. Yata, naguna ako diha kaniya ang tanan-tanan. Lakip ako ang babae. Nagtuo ko bago iya ako magustuhan kay kung magustuhan ko niya. Andam ginakumbiyaan si Nards. Apan sa kuhay na Erika akong mga gipangandoy akong yunauna tungod kay... Giabog naman ako ni Alvin. Kada mga panahon na maring Erika o diya dariya, wala yun ni balik si Alvin na rispantukan. Dito na gusto nag-stay sa igpasugong. Ibati ko gamingaw niya. O sa panahon nga mulabing-labing si Nard sa kuha kong uyab, wala siya ko'y gana maring Erika. Ambot, oy. Kung ako ikaw, kung kamo ako, maring Erika o Diadaria, o sabi angay kong buhaton. Sundan ko ba si Alvin sa ipasugon? O biyaan ko na lang ba ni si Nards, kaya wala mo ko'y gugman niha niya? Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo, si Nancy.

0: Og mga kato, mga maring, ato ang gibasa, nga kaagi sa usa ka little sender na ito nga si Nancy. Mga maring, na-inlove siya sa amigo sa iyahang hinigugma. O niya, nakuha yun niya ang iyahang mga botog tinguha, mga maring. Nga, gitilawan niya si Kuan, iyahang gikuan niya, maring. Iyahang gipadudo sa uyab. Ang amigo sa iyahang uyab nga kining si Alvin. O niya, nasundan pa kani mga maring sa makanagan panghigayong tiya Daria. O niya, pagkahuman, si Alvin nagpakuan na po siya.
1: Nakonsa na patara?
0: Napatara na po siya.
1: Mula
0: na po siya kabaw nga ipatungan ng mga tabo niya ngayang buko-buko.
1: Eh, gusto man po siya mo tila o karampit.
0: But anyway, iunahan gini si Alvin niya. Kailalaki yun si Alvin. Eh, okay, yes. Si bahala ko. May muha sa ko.
1: Si Alvin.
0: Naaramang gihapon niya akong pamitay. Yung moto, si Nancy, nangyong na siya, higugma ko si mo, Alvin. So si Alvin, kiwa, hindi, mahigugma siya, hadi ay.
1: Araw-araw, pero si Alvin, wala siya mahigugma, pero sige siya tilaw.
0: Sige siya tilaw.
1: Sige siya reklamo, dili ko.
0: Pero sige na lang.
1: Ay! Alam niya, gracia na, dili.
0: Ano sa akong tamakasugat, ana, oy?
1: Saka
0: din siya nung
1: nung building. Okay naman sa mga outfit, Sam.
0: Ay, sa inyo makomment, mga Marie, sa tuwang suwat ka ating ibasa, ipadangat ka na sa tuwang... Nga to lang ako, Duster, Marie.
1: Kung sa mga nila magkatambag, kang Alvin. Ay, kang Nancy.
0: Hala, i-text na sa tuwang text line 0966-3069569. O di pa ka mag-comment sa tuwang live crowd sa Facebook. XFM 107.1 live the crowd sa Facebook. I-comment ang iyohang mga tambag kang Nancy. O diri asab sa XFM sa Jensan. Natay live crowd na sa Facebook. Comment po mo diha mga maring.
1: Yes. Mag-comment po ako sa mga tambag ninyo kang Nancy. Ay, kung sama na si Nancy, ay nga. May mamili man ay gwapog lawas.
0: Ina to ang gibasa nga kausuwat kaagi mga higala. Matod ni kanato sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga makabaton taga piskay nga pamanit, hayag daw sa amugaway nga pamanit daw sama sa bye-bye sa Boracay. Tuti kayo. Magnusnos na mga higala og Clear Skin Beauty Soap.
1: Makagwapa gina siya, Marie.
0: O, sa pamanipindihan ng beauty na ito, di ayaw.
1: Makahayag pa yun sa imo ang mga face.
0: Mga bad radicals, yes. Go outside. Sabang pagbalik ito, Tia Daria, itong taga-apagtagad ang ilang mga tambag. O, syempre, ito ang tambag, diri alang sa XFM.
1: Exciting!
2: Papalita ragod kong sigarilyo.
3: Unsa nga sigarilyo?
2: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
3: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
2: Kay nga naman.
3: Asa pa, more.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Siya sa Sir Romawan, 53. Kaming akong council, 1976, pani siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic na o nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa Lord Jesus nga

Tay Dino Bilis, Patila, Playa, Davao City. Nanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili na limag, dindag kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulog.

0: inom ko.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Kamu diha matindira, ibitaan ta muna. Minum mo. Kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagtapi ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience. Plus, aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santa Plus Herbal Oil.
2: Atak ko is kumpa.
3: Ay, yung baon ng kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang mamisa.
3: Uy! Ayun mo, vitamins. Nakainom na ka.
2: Saturn, pati na siya. Hala, himot ko.
3: Yan sa ha, yan ko, okay? Yaram. Kanya, nagdala sa ka ng tubig daan. Ayun na, ayun mo, vitamins. Isunod na tubig, okay?
2: Bish! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalindi pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Well, mga maring, balik ta sa tuang panag-uban diri agyapon sa imuhang Gipanga ka istasyon. Siyempre, kani ang programa nga tuang gipaminaw na sa kadaghanan mga higala. Kini ang?
6: Kung ikaw, ako.
5: Kung ako, ikaw. Yes. Mga higala nga itong oras, alas 11.46 na sa buntag. Siyempre, kining orasa, hatod sa sabi ka nato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Santon Vitamin C, ang pampaligon sa tuang immune system. O, kung dililigon ang imong immune system, dapat ligon ang imuhang
6: tuhod.
5: Para makasugakod,
6: mag-Santon
5: Plus Gold. Santan Plus Gold, mga higala, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Doon isang cup ng mangosteen, doon pag isang malunga, yes. Garlic, espirulina, o... Santan Plus Gold, mga higala, kablod, busy ka, kapatid, darin ako kailabang, ang iyong edad, no, kay hapit na mag-80.
6: Uy, tigulang na dahil na.
5: Ang purma niya, moro, nagyapon sa 50.
6: So, usay gina tumar niya?
5: Di ako, ano, wala sa gina tumar ka niya. Wala gina tumar niya kay tag-usa kalusok nga luya matagbunt. Aluya ka lang, ahos matagbuntag. Ya kay sa pila ka tuig bugot ni naka dili wala sa high blood di, sa diabetes.
6: Ah,

0: paborito niya paggangon ng sakit.
1: Aba.
0: Umpisan pa sa diabetes o high blood.
1: Sakto na dalawa siya na rin.
0: So, busa pa. Ito na yung mga maintenance din ha. O, wala na ilayan ninyo ang gamito ng Santon Gold.
1: Oh, yan. Ayan, kapamilya dahil kang Kiano si Bial, diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
0: Yes.
1: Salamat sa inyo ang kanunay nga pagpamati. Mabalin-balin man kong headset, Maring. Uy.
0: Oh,
1: ali, ana, ito ang tambag. Tambagan na ito na si Kuan Maring. Ito ang letter sender na ito nga si Nancy.
0: Ah.
1: Kung doon na nilambag niya, basa ako na natin yan, Daria.
0: Ah, ito na, warag, wala may nilambag.
1: Wala may nilambag.
0: Puro man tila ilang gusto.
1: Tila ka ilang gusto,
0: Daria. Wala, di,
1: eh. Atong tilaan, uy.
0: Atong tilaan, baby.
1: Saka ang kabuhi ni Kinit nakadungog. Nakadulisan sa'yo. Sana all mo kayo na.
0: Ato ka na ng tambagan si Nancy. Eh, unsa man si Nancy ni Tubag. Pag yun si Nancy, oh.
1: Tambagan na to.
0: Ana si Nancy, pandamay ni.
1: Naapil si Nancy, eh.
0: Ikaw na ni Nancy?
1: Tambagan na to na, Marie. Kaya murag basig ni Bukal na ron, Marie.
0: Yes.
1: Ang ipaluto, Marie.
0: Kasi ang ato ang sabaw nga karon ang manok ron, naglangoy-langoy na yun.
1: Kasi ang kuha na, sagulag ka payas, Marie. Murag nakabihag.
0: Ano ka ni Maring?
1: Ano na, ikaw na yung una tambag mo rin.
0: Sige, ako ang itambag ni kang Nancy. O, Nancy, ang namino magkakaroon. Tarungan na, imo ang in-love ka or tawag ng laman lang yan.
1: Basi no, ka lang, umuwag ka lang, Nancy.
0: Basi, uwag sa iro lang imo idea, Nancy. O, tinatana na yung magkakaroon gugma ang imo, ha, ipakita. Pwede din lang imo ipakita kang Alvin.
1: O, ya, pod, kanang, kung wala sa may gugmaan ni kang Nards,
0: dapat
1: wala
0: na,
1: wala hinung, wala na ipulo si magsilap pa.
0: Wala pag kagusto ni Nards, ayaw na dugaya kay ang tao mas
1: maglaom baya na.
0: Magkataas ang panahon, magkadako pod ang sakit, ang iya matagantaman.
1: Yung magkadako pong gasto.
0: Yes, imo pag yung pagkasuginom ya. Si Alvin daw at limpyo.
1: Nakainom na nakakuan pa sa naman.
0: Yes, kami ni si Alvin.
1: Asa man napita niya?
0: Yung ano lang, Nancy, ha, Nancy. Piliig yun. Nasa tarong ni mo.
1: Sakto, Marie.
0: Ikaw, Marie. Ikaw.
1: Ako, kung namati man doon si Nancy, lahi po gang style Nancy. I feel you. Nakasabot ko siya, ha?
0: Adi ay.
1: Pero style, kung ikaw may gusto magpakuan nun, hindi ka pakuan.
0: Mani.
1: Masaka ba po di mong high blood niya, Daria?
0: Yes!
1: Anong?
0: Mura kong masako na kapermente, maglapot mo si Alvin kay ihang pugsun.
1: Mugay
0: niya. Dapat ihang ilaming-lamingon sa usa.
1: Ako po, napoy sayap ni si Alvin. Kundi igin siya, wag yung makapugong. Oy.
0: Gani?
1: Kundi siya, igin siya. May ba na, kuhaan siya, may maghuyang siya.
0: Padako-dako, hindi ko siya. Ang sumali!
1: Sabali!
0: Dali! Ang sugot ng diabo di ay.
1: Masugot rinig. Aba, murag iganahan sa ni si Alvin ay.
0: Gani?
1: Murag ni Kitty po ng yang tapay.
0: Ihanap pa na rin. Oy, Nancy. Kung magpakita ka, magpangita ka, i-chat lang si Paring Lar. Kaya dako, siguro nagbunal.
1: Ala, oy.
0: Si Paring Lar, dako, nagbunal si Paring Lar.
1: Nagbunal ka, dako.
0: Siguro, naging ito rin si Mark Gregory Inirio.
1: Si Mark?
0: O, si Mark Gregory.
1: O, nakita na siguro ni Mark ang kargada ni Paring Lar.
0: O, ikaw na yan ka, maramara po ka. Ikaw na yung nakakita ng bunal ni Juan, ni Lar.
1: Basin si Mark, siguro may dako ang kargada.
0: Yes, basin si Mark.
1: Pasahay na may screenshot niya.
0: Yeah, baby. Para makita ang tinood daw niya, Mark.
1: Pasahay may screenshot. Yes. I want to see the screenshot.
0: I-send dayon sa group.
1: O, sa group chat.
0: Sa group chat.
1: Sa main group chat is and
0: yes. Katong 240 ka mga sulod nga tao ha.
1: Oh, kaya daga makakita.
0: Yes. O kung sa katinood yun ang anak ko. Ano na to Maring?
1: Napa dia?
0: Ha?
1: Napa yung mga wala mo dia? Napa yung tikaw-tikaw dia?
0: Wala. Si Mark na may katikaw-tikaw din rin.
1: Salamat kayo ni Mang Mark sa imang pagtambag, Mark ha?
0: Maya kayo mong pagtambag. Damay pa si Paring Lar.
1: Balikan sa kaagi na ako mo na akong glibid sa Maring. Uy, na
0: paro nga na Maring ako ang glibid ka rin. Uy! Marag lain naging tingog ay.
1: Lain naging Maring.
0: Lain naging tingog ay.
1: Masa mo na tutoy na Maring?
0: Oo.
1: Abot lagi sa puson.
0: Wala ko nag-drama rin. Wala na ko nag-drama rin. Manahulog kayo.
1: Oh, napalil yan. Lakaw man ko kaya wa man matubag.
0: Ay, di ay.
1: Si Maring Ganggang Marin. Minaw pa siguro si Maring Ganggang ron.
0: Why, naminaw siya?

0: Happy Mother's Day day sa mga inahan, no? Belated Happy Mother's Day sa tanang inahan.
1: At sa panitibaya, ako sa kamayong birthday si Soy Soy.
0: Happy birthday, Soy Soy!
1: Birthday sa Oyotar, Marie.
0: Ang little Oyotar.
1: Walang future sa Gabi.
0: Kurang mo na magdalang listahan sunod.
1: Murag mo na sa mahimong ang CEO sa Gabi Group of Company. Si Soy Soy.
0: Nanay mo substitute.
1: Nanay mo puli sa to ang mga lakan, yes. Maring. Well, si Nancy, ito ang suot kaagi. Nancy, pag ayaw pag-anak, Nancy ba?
0: Di mo yan ka pa-anak sa mga Nancy.
1: Kung kami mito, di ka pa-anak. Labog sa lain, pa-anak ka, Nancy.
0: Elrin naman ka, Nancy. Dito. Pwede naman sa mga agon.
1: Pwede kang Elrin.
0: Pwede po kang kuan ka, kang kinsa na, kang Gabi.
1: Kang Jitro, kang Jetro.
0: Jetro, kang Jairo. Pwede kang
1: Jairo. Ayun, ang kakinit ka. Di mo ginang si kinit grana ng mga
0: pwede,
1: inana.
0: Pwede po kang Mark Gregory.
1: Pwede po na si Mark Gregory. Di mo alam po na siya.
0: Pwede na si Mark Gregory ka ng unisex.
1: Mau ba?
0: Pwede laki, pwede ba?
1: Universal na siya.
0: Yes, universal na siya.
1: Salak po niya pagka-estudya. Ratsado na siya.
0: Ratsada. Ugwan pa na siya. Usa pagkaon pa na all around.
1: Wala, mura na siya. It all you can di ay.
0: Yes, all around yan eh.
1: Mau ba? Anyway, kung namati man si Nancy, salamat kay Nancy sa pagpadangat sa imo.
0: Yes. Maski mo may kasabot si mong agi nga.
1: Sumat ka agi.
0: Imong agi din nga mura kiyoskosan manig manok.
1: Hantod, puhon, ugma, mga mari. Madungog na sa tadriya sa toang programa sa radyo. Siyempre sa mga gusto na mapalangan sila mga suot kaagi, suot lang ang limpyo ng papel. O ipalala diri sa toong istasyon. O di baka sa mga nakareiyang XFM station nga nabati ninyo ang programa, yes. Ihatod ang inyong suot kaagi aron ato ka na mahatagan o pagtagan. Ako ni si Maring Inday, Erika Dele Guapa Dele Mestesa. Apan di makopensa ang tungkol kay Mangulay o Silingan.
0: Kaya nga po si Tia Daya, ang inahan sa kanunayang panahaba. Ay, ang iyaan ni Isaac kanunayang panahaba. Kung higugma ako ninyo, nga mas lang ipasahumba o kinilaw. Kaya ako na ibahala sa imuha mo tilaw.
1: Wala o, isa pa.
0: Kanan lang, patilaw lang.
1: Wala kay mga birthday greeting, ang mga birthday messages
0: di. Ako din. Ako rin, ibigay ako na akong sarili, no? Happy birthday to myself. I love you.
1: Masa ba, last na niyo, napahilay.
0: Last na rin yung mula na, puro sunod kayo naputahan.
1: Ano po sana ang kwan? Ano po sana ang 5K?
0: Ang po sana. Ito, nagluto-luto ng anong chicken dito.
1: Ay. Ano pa si Ilrin? Digin nyo nga. Damay na po daw ang civilian. Naghang kayo salamat mga maring og. Thank you for watching! Thank you!

0: tara gudbog si Garilyo.
1: Unsa nga si Garilyo?
0: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Hoy, Kaplodi, bagay sa imuha, Mor.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, Mor?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong

0: Buhay ka pa! Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpuko aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Cavite. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Atako, iskun pa.
6: Ayun ba ang kwarta? Katagara ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang nga mesa.
6: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
5: Saton, pati na si, hala, himot ko.
6: Nasaha, yan ko, okay? Yaram. Kanya, tagdala sa kanyang tubig daan. Din na, ayun mo vitamins, isunod na tubig, okay?
5: Big!
6: Time. Ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ito.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: mga paunang headlines, katropa hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Peanut Gallery Media Network, inilabas na ang controversial na video na ginamit sa Manoy, naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Mike Defensor, naniniwalang pangharang lang sa 2028 elections ang impeachment laban kay VP Duterte.
0: CNP-CIDG, isinilbe na ang sabina laban po kay Senator Bato de la Rosa. Senador, hindi natagpuan sa kanyang bahay dyan sa Davao Region.
1: Polis sa Bulacan na viral sa pananakit ng babae, sinibak sa pwesto.
0: Paulong Ferdinand Marcos Jr., malugod na tinanggap ang Pangulo ng Paraguay sa Malacanang.
1: Sa balitang regional, 200 na kilong ambergris o suka ng balyena muling hinukay sa Libak, Sultan Kudarat.
0: International, mga katropa, U.S. President Donald Trump ay binasura ang peace proposal ng Iran.
1: Sa balitang showbiz, mga bagong pambato ng Pilipinas sa world stage, formal nang ipinakilala.
0: At sa sports, Alex Ayala, bigong makalusot kay world number 2, Elena Rybakina sa Italian Open.

0: Pananghalian na tayo ng Lunes, mga katropa. Ito po ang XFM News Center. Manila, Philippines, nag-added sa inyo ng XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan. 88.3 XFM Cebu. 97.9 XFM Davao.
1: Tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay iyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Formal nang inilabas ngayong araw ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Ang umano'y controversial video na ginamit sa naging pangingikil ay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang episode na pinamagatang hashtag Martin Luther Fund. Sabing episode katropa, nilatagpo ng PGMN anchor na si CJ Hero ang mga detalye ng umano'y budget padding, phantom savings at manumalyang paggasto sa pondo ng Kongreso na pilit umano'ng itinatago ng administrasyon sa pamagitan ang paggamit ng mga trolls at impluensya sa media.
3: Internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldi Co, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. Because he or she has a voice and vote in all other committees. His wife, Timog Partilist Representative Yeda Marie Romualdez. Well, itry niya this time ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt.
0: Naniniwala ang grupo na matinding pressure, pananakot at ang ginawang pag-aresto sa nila mga miyembro ay nagsisilbing matibay na ebidensya ng pagtatangka ng mga makapangyaring opisyal na supilin ang katotohanan.
1: Ikinagulat ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzo ng mabilis na takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Guanzo, sa paglulunsad ng Ridge Coalition sa Cebu nitong linggo, mas mabuting sa Senado na lamang maglatag ng mga ebidensya ang mga mambabatas dahil ito naman ang magsisilbing tunay na usgado sa oras na umakyat ang reklamo. Ang naging pahayag ni Guanzo na ikasunod ng nakatakdang pagboboto ng House Plenary sa naturang impeachment ngayong Lunes, May 11 upang desisyonan kung tuluyan ang ipapadala ang kaso sa mataas na kapulungan.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ng dating kongresistang si Mike Defensor ng isinasagawa na impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang paraan lamang upang mapigilan ang posibilidad na pagtakbo nito sa pagkapangulo sa darating na 2028. Kanyang naging pahayag sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu. Nakiusap si Defensor sa mga mambabatas na suring mabuti ang issue at huwag gamitin ang wing ng politika o kay bilang na mga kalyado para lamang magtanggal na opisyal sa pwesto. Nagpakawala rin na matinding patutsada ang dating mambabatas laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung saan sinabi nitong ang mismong punong ehekutibo ang nararapat na managot at makulong sa gitna ng umiinit na tensyong politikal ngayon sa bansa.
1: Hinamon ni House Committee on Higher Education o Higher and Technical Education Chair Judah Cidre si Senator Aimee Marcos na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang aligasyong may alok na pera o proyekto kapalit ng boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Cidre na ang lumalakas na suporta sa impeachment ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya sa pagdinig at hindi sa anumang bentahan ng boto na tinawag niyang isang reckless accusations. Naniniwala ang kongresista na posibleng diversionary tactic lamang ang isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko habang papalapit ang mahalagang plenary voting para sa Articles of Impeachment sa Kamara.
2: XFM News Nationwide.
0: pinagpapasa Diyos na lamang mga katropa ni Senate President Tito Soto ang mga balita tungkol sa muli planong kudita para sa ipatalsikin sa pwesto. Habang nanatili naman siyang kumpiyansa sa paglilingkod na nakabatay sa tiwala ng kanyang mga kapwa senador. Ang usapin ng balasahan sa liderato ng Senado ay lumutang kasabay ng mainit na diskusyon sa impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte kung saan nadakdang magbutuhan ang Kamara ngayong araw. Nanindigan si Soto na handa ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maipasa at opisyal nang maipadala sa mataas ng kapulungan ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan.
1: Isinilbi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG ang sumpi na base sa declared address ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng legal na proseso ngayong araw. Ayon sa tauhan ng PNP, bigong makita ang senador sa bahay nito sa Davao Region. Ang sumpi na ay naglalaman ng umano'y extrajudicial killings noong tumatayong city at regional director pa ng PNP Davao si de la Rosa. Una nang nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na ang isisilbing sumpina ay hindi warrant of arrest kundi isang pagpapatawag kaugnay sa umano'y naging partisipasyon ng senador sa extrajudicial killing sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Philippine National Police, mga katropa, susunod sa direktiba ng DILG at sisiyas natin ang mga AJK reports. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Patuloy ng Philippine National Police ang kanyang fact-finding review kaugnay ng mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang insidente. Ito ay inisunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government upang masiguro ang masusing pagsusuri sa mga dating operasyon, partikular noong panahon ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Davao City Police Director. Ayon kay PNP Chief General Sec. Miration Natatis Jr., maglalabas sa subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group sa mga individual na sangkot upang makakuha ng formal na impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Kasama sa proseso ang Directorate for Investigation and Detective Management at PNP Legal Service para matiyak na ang investigasyon ay naayon sa batas, maayos sa koordinasyon at nakabatay sa ebidensya. Nililaw ng PNP na ang subpoena ay hindi arrest warrant kundi isang legal na hakbang para lamang maghanap ng impormasyon at magbigay linaw sa mga ulat. Para sa nagkakaisa

0: tungkulin ang isang police corporal mula sa Malolo City Police Station matapos mag-viral sa isang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang marahas na pananakit sa kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan. Agad na ipinagutos ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblazo ang pag-relieve sa naturang police at paglalagay dito sa ilalim ng restrictive custody, kasabay ng pagkumpiska sa kanyang service firearm at PNP ID upang matiyak na hindi ito magagamit sa anumang pananakot habang gumugulong ang investigasyon. Marikinong din ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisa ng insidente at tiniyak na hindi palalagpasin ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kababaihan, lalo na katakdang maharap ang sospek sa mabibigat na reklamong kriminal at administratibo. XFM News
1: Nationwide. Samantala, mahigit 300 na open pipe muffler sabay-sabay na sinira kaninang umaga mga katropa dyan sa ceremonial destruction sa lungsod ng Valenzuela. Ito po'y pinaunahan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ang mga nakumpiskang pipe ay lumabag daw sa City Ordinance Number 390 Series of 2017. Muffler Registration Ordinance ang nasabing syudad.
0: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay ngayong May 11 para sa kanyang official visit sa Pilipinas. Sa isinagawang welcome ceremony, pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at Paraguay habang binigyan diin ng 21-gun salute bilang paggalang kay Pangulong Palacios. Si Pangulong Palacios ang kauna-unahang Pangulo ng Paraguay na bumisita sa bansa mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Layunin ang pagbisita na lalo pang palakasin ang bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan.

0: katropa, inihag po ng National Dairy Authority o NDA. Tumas pala ng 6.5% halaga ng produksyon ng gatas. Ngayon pong unang quarter ng 2026 kung saan umabot sa magit 11.7 million liters ang nitrogen supply batay sa datos din ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, ang pag-angat na ito ay malinaw na senyales ng tumataas na produksyon ng mga local dairy farmers at ng lumalaking demand na mamamayan sa mga sariwang milk products. Target po ngayon ang tanggapang maabot ang kabuuan na 53 million liters milk production bago matapos ang taon sa pamamagitan ng agresibong pagpapalawak ng breeding program at pagdadagdag ng mga dairy animals sa iba't-ibang panig ng Pilipinas.
1: Senador Kiko Pangilinan, pinabubuhay ang 4 billion peso Coco Coir program ng DPWH. Narito ang report. Kinimok ni Senador Francis Kiko Pangilinan si DPWH Secretary Vince Dizon na buhayin muli ang programang bumibili ng Coco Coir mula sa mga magniniyog na umabot doon sa 4 billion pesos kada taon. Ayon kay Pangilinan, malaking tulong ito upang magkaroon ng dagdag na kita ang coconut farmers at papalakas ang industriya ng niyog sa bansa. Ginagamit noon ang Coco Coir sa mga proyekto ng DPWH para sa soil erosion control at slope stabilization noong panahon ng Administrasyong Aquino. Sinabi rin ng senador na muli niyang tatalakayin ang usapin sa budget deliberations ng ahensya at nais niyang makita ang konkretong plano ng DPWH para sa naturang programa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniulat naman mga katropa ng COMELEC Commission on Elections na umabot na po sa 4.49 million katao ang nagparehistro para sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Nobyembre, kung saan naitalang mahigit kalahati o nasa 2.31 million sa may ito ay kababaihan. Batay sa datos, siyam na araw bago ang deadline sa May 18, nangunguna ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon sa may pinakamarami aplikanteng sinundan ng Central Luzon at Metro Manila. Habang nasa 11,394 naman ang nakisa sa Register Anywhere.

sandali ay nandito kami para sa inyo, mga

0: 12:16 sa XFM News Nationwide. Na pwede niyo pong mapakinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations nationwide. XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Makati City. Balitang regional, katropa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Jensan, may 200 kilong tinatawag na ambergris o yung suka ng balyena. Muling hinukay dyan sa Libak, Sultan Kudarat. Katropa natin sa balita ay Van Polonan, XFM, Jensan.
1: Kay ng mga residente at lokal na pamahalaan ang tinatayang 200 kilo ng pinaniniwalaang ambergris o suka ng balyena sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat kahapon. My Diyos, matatanda ang unang ibinaon ang nasabing bagay matapos itong matagpuan sa karagatan ng barangay Tipuan noong Biyernes dahil sa masangsang na amoy nito. Ngunit agad itong ipinahukay nang makumpirma ng mga eksperto na ito ay tunay na ambergris base sa isinagawang pagsusuri sa mga sampol nito. Ang naturang bagay na tinaguri ang floating gold ay kilalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso dahil sangkap ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango at produktong pampaganda. Kasalukuyan na itong nasa pangangalaga ng mga otoridad para sa mas malalim na pagsusuri. Mula rito sa impilan na 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Apat na taong gulang na bata binawian ang buhay matapos malunod sa ilog sa araw ng Mother's Day. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
3: Isang malungkot na pangyayari ang nagtapos sa selebrasyon ng Mother's Day para sa isang pamilya matapos malunod at masawi ang isang apat na taong gulang na batang lalaki sa Barangay Sulong, Sibala, Mantique, bandang Las 10 ng umaga nitong Linggo, Mayo 10 taong kasalukuyan. Sa panayam ng ex-chef Mantique kay alias Joel, tiyuin ang biktima. Sinabi nitong sumama ang bata sa kanya at ang nakababatang kapatid nitong si alias Nick, 2 taong gulang, upang manghuli ng isda sa ilog ng Sulong. Ayon kay Joel, hindi nila na malay na wawala na pala ang bata dahil abala sila sa pangingisda sa paligid ng ilog. Umuwi pa umano sila sa kanilang bahay sa Sitio Takas, Barangay Sulong. Pagbalik nila sa lugar, doon na lamang nila nakita ang katawan ng bata na palutang-lutang na sa tubig. Agad pa itong isinugod sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Lubos ang pagdadala mahati ng pamilya, lalo na ang lola na nag-aalaga sa bata. Napagalamang ang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanilang ama naman ay nasa Maynila. Mula dito sa 93.3 X sa Pamantika, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis sa FM News.
0: Sa Cotabato, katropa, meron pong pagawaan ng baril at drug den ang nabuwag ng pulis sa bayan ng Buluan, Maguindano del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
4: Nalansag na pulisya ang isang paggawaan ng baril at ginagamit ang drug den sa barangay Poblasyon sa bayan ng Buluan, Maguindano del Sur. Matagal na manong minamanmanan ang nabanggit na lugar bago isinagawa ang raid sa mga operator nito. Bukod sa mga makinarya sa paggawa ng baril at mga material ng ina-assemble na baril, nakumpiska din ang ilang sachet ng Cebu at illegal drugs paraphernalia. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang apat na mga suspect na kinilala sa mga alias na Abubakar, Gianni, Camaro at Eman. Sanib pwersa sa operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Buluan Municipal Police Station. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Sam Sally, XFM News.
2: Away sa diskuhan, humantong sa trahedya. Mag-ama patay, inasugatan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Sa halip na mag diwang para sa Mother's Day. Nagluluksa ngayon ang isang ina sa Sityo Tuwi, Barangay Inayagan, Naga City, Cebu, matapos mamatayan ng asawa at anak na lalaki kahapon na madaling araw. Ito ay matapos silang pagsaksakin ng kanilang kapitbahay na si Albert Junson Cedeño, 28 anyos, na agad namang naaresto sa Barangay Linaw, Lungsod ng Talisay, Cebu, sa isinagawang follow-up operation. Patuloy sa pagdadalamhati si Nanay Edna Wagas Tapdasan, 49 anyos, na nasugatan din sa insidente matapos hindi na maisalba ang buhay ng kanyang asawa nga si Conrado Ubas Tapdasan, 59 anyos, at anak na si Dumik Wagas Tapdasan, 21 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon, nagsimula ang insidente matapos ang pista sa Barangay Inayagan kung saan nag-inuman ang suspeka at ang isa pang anak ng mga biktima na si Giancarlo Tapdasan. Sinasabing nagkaroon ng alita na matapos pilitin umano ng suspek na pasayawin si Giancarlo, ngunit tumanggi ito na nauwi sa away. Matapos ito, nagtungo umano ang suspek sa bahay ng mga biktima, ngunit wala roon ang kanyang target na si Giancarlo at ang kanyang mga magulang at kapatid lamang ang kanyang nadatnan. Dahil sa galit at umano'y kalasingan, inatake ng suspek ang pamilya gamit ang kutsilyo na nagresulta sa pagkamatay ng ama at isa sa mga anak, habang sugatan naman ang ina. Na-recover din ng mga pulis ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen ng suspek. Maharap ngayon si Cedeño sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Salthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C.

0: Merkado matapos po makuhanan na may higit sa 400,000 pesos na halaga ng Cebu sa Bacolod. Tropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Nasamsam na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR, katuwang ang PDEA Negros Occidental at Bacolod City Police Office ang mahigit 400,000 pesos na halaga na hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City noong Mayo 6. Hinilala ang naarestong suspect na si Alice JP, 43 taong gulang, isang delivery driver at residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PDEA NIR, na-recover mula sa suspect ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 65 grams at tinatayang may street value na 442,000 pesos bukod pa sa ilang mga personal na kagamitan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng pulis ang suspect at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Kapitropang Wendell Balinari.

0: Brian ay naasahan ang pag-asa, tuloy nahihina, magiging isang remnant low o ganap na matutunaw ang Tropical Depression Caloy sa loob po ng Philippine Area of Responsibility bago matapos ang araw na ito.
1: Katropang body ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
0: Nakaranas naman katropa ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan pagkidlat ang Eastern Samar. Ang Dinagat Islands gayon din po dahil sa trap ng bagyo. Habang easterlies naman ang mga kapekto dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
1: Para sa ating heat index forecast, naitala ang pinakamainit na temperatura na abot sa 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Kasiguran, Aurora, 43 degrees Celsius sa Barangay Eastern Samar, Roas City, Capiz, Masbate City, Daet, Camarines Norte, Puerto at Aborlan, Palawan, Iba, Zambales at Baler, Aurora at 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Camarines Sur, Mulanay at Infanta, Quezon, Sangli Point, Cavite, Abukay, Bulacan at Nueva Ecija.
0: Mag-ingat din po tayo dito sa National Capital Region, katropa, dahil 42 degrees ang inaasang init na mararanasan sa Metro Manila.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid po sa atin ng Santon Gold, subukan ng Santon Gold, likas subok at epektibo. Tinanggihan mga katropa ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa inihain nila na usaping pangkapayapaan matapos itong lumabo o matapos po itong tawaging totally unacceptable. Dahilan para lalong lumabo ang pag-asa na matapos ng 10 linggong digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa kabiguan na magkabilang panig na magkasundo, agad na tumaas ng 3 US dollar per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang nanatiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding pressure, natapusin ang sigalot bago po ang kanyang pagdalaw sana sa China, iginit ni Trump at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa ganap na nasusugpo ang banta ng nuclear capabilities ng Iran.
3: Showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Rumampa at nagningning ang mga bagong reyna ng The Miss Philippines na magdadala ng bandila sa bansa sa iba't ibang international pageants matapos ang ginanap na coronation night kagabi. Dahil dito, hawak ni Nicole Borromeo ang title bilang Miss World Philippines, si Mariana Arellano bilang Miss Tourism World Philippines at si Alison Hetland nakakatawan bilang Miss Supranational Philippines. Kompleto na rin ang powerhouse lineup ng bansa kasama sina Generals Javier bilang Miss Eco International Philippines, Isabella Ismaela bilang Cosma Philippines at April Smith bilang Miss Charms Philippines. Hawak naman ni Catherine Wardell ng Summer Island ang Miss Teen Universe at si Trixie Rojas ng Iligan City bilang Miss Eco Teen Philippines. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa din po sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Tumiklop ang Pinay tennis star na si Alex Ayala kay world number 2, Elena Rybakina, sa score na 6-4-6-3 matapos ang dikit na labanan. Sa round of 32 ng Italian Open na ginanap sa Rome, pagamat nagawang makalamang pa ni Ayala sa unang bahagi po ng second set, nanig pa rin ang lakas at karanasan ng defending champion para tuloy ang selyuhan ang kanyang slot sa round of 16. Magsisilbing mahalagang preparasyon para kay Ayala ang naging magandang performance niya sa clay court habang naghahanda ng Pinay tennis star para sa susunod niyang laban sa French Open.

0: μετρόπο XFM News Center, Manila, Philippines. Στο Manila να XFM News Nationwide ngayon Lunes, May 11, 2026.
1: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat hanggang bukas.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Reserve ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa akin at maraming salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling ang husay. Santon Plus Gold, mabili sa mga butika.
2: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of

0: Pagpala,
1: suya,
0: at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang hatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, ating pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama niyo po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayamang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
2: Isang malusog na araw, partner. Ha? Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman po ang programang magbibigay sa atin ng sekreto at solusyon sa ating kalusugan.
0: Yeah, sa mga kababayan po natin dyan, mga katropa natin dyan na lagi nakatabay ha? Sa ating po mga programa. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, na-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa ating pong programa. Musta po, musta mga katropa, musta mga kababayan. We have a prayer na sumayos at malusog po tayong sitwasyon. Pagkaman marami sa mga kababayan natin, ano? Ang bukod sa mainit ng panahon, Dok, mainit ang ulo. Sumasabay, ano? Sa init ng panahon.
2: Grabe,
0: ano? Sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga katropa natin dyan, cool down, ha? Mahalaga na may cool down natin ang ating pong sarili, ha? O, sa lahat ng mga kababayan natin, mahalaga po, mga kaibigan, ang pagkakaroon ng malakas at functional na pangangatawan, ha? Kaya kinakailangan, meron tayong mga meron tayong pang backup sa ating pong kalusugan, ha? Bukod sa pag-inom ng sapat ang dami ng tubig, sapat na po ang mahinga, pagkain ng mga malusog ng mga pagkain, huwag kalimutan uminom araw-araw ng ating pong mga suplemento, lalo na yung ating pong ultimate trio, ha? Ay yung katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng ating pong kalusugan. Kung nutrisyon, ang hanap po ninyo mga kaibigan, at itong mga tinatag mga essential nutrients, ano? Mga micronutrients, ay nandyan yan sa ating pong ultimate trio. Ang Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3, ay nagbibigay ng mga phytonutrients, nagkakakaloob ng mga antioxidants na kinakailangan natin para mapangalagaan ang bawat cellula, bawat organs, and system ng ating pong pangangatawan. Ha? Kaya yan po ay hanapin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong pong lugar, at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Ha? Produktong tatak, yes to health, mga kaibigan. At sa mga gusto namang bumisita doc sa ating pong mga wellness clinic, ayan, pwedeng-pwede kayong bumisita, ha? Puntahan nyo po ang mga wellness center natin, mga kaibigan.
2: Oo, at sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ma-avail nyo ang ating mga serbisyo, ano, at mga programa, katulad po ng ating mga cleansing and detoxification program. Mm-hmm. Ganyan, nandyan din yung isa sa pinakamagandang gawin, lalo na kung medyo, alam mo, ang dami ng karamdaman.
0: Tama
2: yung tinatawag na nutritional therapy. And of course, may mga modality tayo gaya ng biozapper therapy, yung ating mugukbuyang Korean therapy, yung terahertz, meron din tayong cupping, ano, sa ibang mga branches natin, at yung ating natutrad aligned therapy.
0: Yan.
2: O yung famous na hilotugpungan, the Wendell Pedreso method. Yan o, ay nasa Yes to Health Wellness Clinic sa mga nakatakdang araw, ano. Every Thursday, nandiyan ako sa Batangas City para sa ating pong consultation.
0: Sa mga katropa natin, mga kababayan natin, na gusto pong kumonsulta sa ating pong mga wellness center, puntahan ang mga wellness clinic. technique po natin. Open po tayo Sunday to Friday 9 a.m. to 5 p.m. At nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na gagabay po sa inyo, magpapayo at magbibigay ng mga itong dietary guidelines, modification of your diets, and also appropriate programs na nararapat para po sa inyo para sumilis ang recovery ng inyo pong pangangatawan. Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness center. Ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street,

0: 6, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, Tapat, Nagmax Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwede tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel Port, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainator Restaurant. Pwede tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwede tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwede tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwede tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of owned DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizardo Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Phone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
1: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin, laging puyat at pagod. Kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nagatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam ko inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang atin pong katuwang sa pang-araw-araw na lusog ng atin pong pangangatawan. Maibili po yan sa mga local pharmacies, mga drugstores, authorized dealers nationwide. Pag-usapan po natin mga katropa, mga kaibigan, itong natanging topic doc. Ano? At ito ay especially nakatutok sa kalusugan ng atin po mga kababaihan. Diba, sa pagunita ng tinatawag na Mother's Day, ayan, ang mga magigiting, ang mga ilaw ng tahanan, mga masisipag na mga kababaihan dyan, especially to our mothers, ano? Maraming mga problema, Doc. Maraming mga karamdaman na nakikita tayo, nai-encounter tayo mga karamdaman ng mga kababaihan na mahalaga maging aware din. Pati yung mga lalaki dapat, ano? Maging aware tayo, bawat isa sa atin, ano? Women and men, kinakailangan maging aware sa bawat kondisyon ng bawat isa, ano? At sa ngayon ay pag-uusapan natin itong kalusugan ng mga kababaihan. Bakit, Doc, may turing na unique ang kalagayan ng kalusugan ng mga babae?
3: Nako, unique talaga. Kasi ang babae, yung kalusugan nila, marami siyang distinct biological, hormonal, and reproductive processes na hindi gaya ng lalaki. Sa lalaki, ang pinagdadaanan lang naman natin na adjustments, yung adolescence, diba? Tapos yung iba nagpapatuli, circumcision. Pero after that, hindi na masyadong meron pong lalaking ano.
2: Kumbaga parang yun ay pinaka-highlight na natin.
3: Nung pag-adulthood. Pero sa babae, hindi. Kasi just imagine, from stage of puberty, 30 na kung saan magkakaroon ng menstruation, yung pregnancy and motherhood, tapos may menopausal pa. Diba lahat yan, meron silang mga pinagdadaanan at ito'y nakaka-impluensya sa pangkabuang kalusugan across sa kanilang entire lifespan. Ang babae, kilala yung kanilang hormones. Ang mga hormone kasi na yung estrogen, di ba? Progesterone, may testosterone din ng isang babae. Nang testosterone, yan naman yung dominant male hormone. So, cortisol, alam mo natin, stress hormone yan. Yung insulin, ang thyroid hormones. Ito yung kadalasang nagkakaroon ng problema sa isang babae. Ang hormonal imbalance and yung influence ng hormone, nakaka-apekto yan sa kanilang mood. Yung mga mood swing na pinatawag. Sa mga kalalakihan, bihira ako makarinig ng mood swing na term .
2: Bihira ang moody. So, pag ikaw ay isang lalaki at moody ka, para kang binabae daw.
3: Sabihin sa'yo, may regla.
2: May dalaw kaya.
3: May dalaw ka ba? Ayan. So, sa babae talaga ganun. Common po yun. Saka yung pagkakaroon ng unexplained weight, fertility issues, sabi sa isang pag-aaral, karamihan daw sa mga kababaihan ay experience ng sleep problem, yung pagtulog, problema sa tibay ng buto, kalusugan ng puso, kalusugan ng balat, at yung energy levels.
2: Speaking of weight, Doc, pansinin nyo, kahit mga artista, kahit gaano kaganda yung katawan nila, once na nagbuntis yan, nagkakaroon talaga ng pagbabago sa kanilang timbang.
3: Marami akong mga nakita mga celebrity dati na nung bata pa sila talagang, kumbaga masabi mo, wow, perfect. Pero ngayon, pag makita mo sila ngayon, 20 years ago, 20 years after, talagang iba. Iba yung kanilang
2: form. Iba yung impact, kumbaga.
3: Iba. So, at isa pa dyan, yung differential disease presentation. Ibig sabihin, iba yung tama ng sakit sa kanila, iba yung pinakikita. For example, marami mga sakit na nakaka-apekto sa babae, ang masigit na marami kesa sa mga kalalakihan. At saka yung epekto, yung tama sa kanila, minsan mas malala compare mo sa mga lalaki. Example niyan, yung mga babae, yung 50% ng stroke, nami-misdiagnose sila. At saka yung heart attack symptoms, minsan iba doon sa classic chest pain symptom na makikita mo sa mga kalalakihan. So, yung mga babae, mas higit yung kanilang experience sa chronic pain, yung mga autoimmune diseases, yung mga mental health condition, gaya ng depression, mas doble daw ito sa bilang na nagkakaroon sa mga kalalakihan. Yan ay ayon sa isang pag-aaralan.
2: Kumbaga, siguro, kaya nga nasasabi na mahirap panuhin, mahirap unawain ang mga babae. Siguro, pagdating sa sakit, ganun din. Medyo mahirap din kilatisin yung nararanasan ng mga kababaihan.
3: Kaya sa Bible, di ba, nakalagay, with regards sa mga kalalakihan na alagaan ng kanilang asawa na gaya ng mababasagin.
2: Tama.
3: Kasi talagang ganun sila ka...
2: Fragile.
3: Fragile.
2: Kung tawagin. Ano-ano ba, Doc, ang mga health challenges ang madalas na hinaharap o kinakaharap ng mga kababaihan?
3: Linawi ko lang, baka yung mga woman power advocate, baka ma-misinterpret yung sinasabi natin. Hindi po ganun. Hindi namin sinasabing mahirap.

0: kalakihan talaga, well-designed.
1: Mm-hmm.
0: Sa kanilang katawan, sa doon pa lang sa shape ng buto eh. Doon sa tatag ng buto eh. Mas denser ang buo ng kalalakihan based on study. Kasi nga, sila yung nakadesenyo na mag-trabaho ng mabigat.
1: Trabaho.
0: Oo. Yung mga kababaihan naman, sila yung katuwang.
1: Health meat.
0: Oo, katuwang. Kaya balik pagbaliktad nang nangyari, yung lalaki ay sinasadya nila na sila yung nasa bahay lang na may opportunity naman na iba. Tapos babae yung nagpapagod, hindi maganda yun. Pero naiintindihan ko yung mga kalalakihan na walang option, walang choice, alam mo, yung mga teacher na mga nanay, yung asawa hindi pwede umalis. Kasi teacher nga naman. Karamihan na ganun. Ibang usapan. Ang pinag-uusapan natin
1: case
0: to case yan. Yung mga lalaki na talagang inaasa sa asawa o sa babae yung pagtatrabaho.
1: In general, Doc, ang mga kababaihan talaga is mas fragile talaga sila na kinakailangan ng mas great care para sa kanila, Doc.
0: So, tanong naman yung sa mga health challenges. Una, yung heart disease. Kasi yung talagang pinaka-killer ito eh. Alam nyo ba ng heart disease ay tinuturing na silent killer ng mga kababaihan? Iisipin natin, heart disease baka sa mga lalaki kasi alam mo, mga careless karamihan ng mga lalaki. Misa, walang pakialam sa kinakain. Parang ganun yung impression sa lalaki. Parang matibay. So, iisipin natin, mostly mga kalalakihan, pwede yung heart disease ang mangyayari sa kanila. Pero alam mo ba na pinakamaraming condition ng mortality ay tinuturo sa heart attack sa mga kababaihan. Ang heart disease, leading cause of death yan, based on study, at nagbibigay ito ng hindi karaniwang symptom. Unlike sa lalaki, katulad lumawa ng sobrang pagkapagod na nararamdaman nila. Yung iba parang mayroong nauseous na pakiramdam. Yung iba naman may mga jaw pain. Hindi yung typical na chest pressure na sign na maaari ikaw ay may problema sa puso. At nakaka-apekto ito sa isa sa limang babae sa buong mundo at frequently undertreated dahilan na-overlook yung mga symptoms. Oo, kaya kung kayo ay nakakaramdam ng sobrang pagkapagod na hindi nyo maipaliwanag, magpa-check up na agad kayo kasi nga iba-iba yung presentation ng symptom kadalasan. At ang pinakang mataas na risk dito sa pagdevelop ng heart disease, based on study ha, yung menopausal, yung pagkakaroon ng diabetes, and pwede ito maging complication ng pagbubuntis at ng mataas na level ng stress. Yan yung mga common threat dun sa development ng heart disease sa isang babae. So yun yung bantayan po ninyo. Another thing na risk sa kalusugan ng mga kababaihan ay yung breast cancer. Breast cancer sa lalaki meron din, pero
1: bihira
0: yun. So itong breast cancer, common ito na cancer na tumutubo sa mga kababaihan. Marami naman tayo lang ito. Pwedeng genetic, pwedeng hormonal exposure, obesity, and lifestyle. Yan yung sinasabi nila. So, another advantage ng lalaki. Diba? Na yung mga babae, syempre sila yung commonly nasa at risk of developing breast cancer. O another health issue naman, cervical cancer and reproductive health issues. Okay. So, meron ako isang nabasa na yung mga babae, kaya dapat you need to be careful with your, with the cleanliness. Yung mga lalaki, di ba? Hindi naman sa, usapang, na yung mga lalaki, pag sila may urge, sexual urge, syempre, lalaki ka, di ba? Mag-request ka kay misis, minsan daw, hindi man lang na naligo, hindi man lang kaya ang trabaho mekaniko.
1: Nako, ayan na nga.
0: So, yung babae ang kawawa. Kaya, ang cervical cancer and other condition in the reproductive organ of a female, nagde-develop sa cervix ng isang babae. Parte ho ng uterus yung cervix ang tinatawag. At ito ay nanganganib sa isang persistent, very high risk na uri ng virus, yung tinatawag na human papilloma virus, HPV. Na commonly sexually transmitted yan. Okay. Ang kagandahan nito, ang HPV, pwedeng hadlangan sa pamamagitan ng vaccination at ng prevention. Completely preventable po ito, mga kaibigan. Yan yung mga common issue sa mga kababaihan. Then next yung polycystic ovary syndrome, because hormonal pa rin yan. Diba? Kung tumataba ang isang babae, tapos may kasama ang pimples, irregular period, kahit anong gawin mong diet, di ka nag-lose weight. baka may PCOS ka. Kasi yun yung triad kasi ng ano eh, ng PCOS, yung weight gain, acne, and irregular periods and infertility. Yun yung commonly three factors

0: taong may PCOS.
1: Uh-huh.
0: O, yung mga endometriosis, yan yung problema sa lining ng mga
1: uterus.
0: O, uterus. Yung pagkakaroon ng fibroids, di ba?
1: Mga mayoma.
0: Oh, mayoma, yan. Yung mga common pelvic inflammatory disease, tingnan mo ha, bakit daw madalas ang babae ang nagkakaroon ng UTI?
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung structure ng ano ng genital organ ng babae.
1: Oh, why not?
0: Eh mas prone sa infection,
1: mm-hmm.
0: Di ba? Yung lalaki may tubo pa daw eh.
1: Oo nga.
0: Na-imagine niyo ibig kong sabihin. Kumbaga, yun yung isang paliwanag ng mga eksperto diyan, ano. So doon pa lang medyo dehado na sila pagdating sa structural, ano. Kaya kadalasan nakakaramdam sila ng mga infection like UTI ganyan, and kasama na diyan yung problema na kadalasan maaga pa lang nararamdaman na nila yung problema sa menstruation, especially yung dysmenorrhea. Okay? Bata pa lang, teenage pa lang, may mga ganyan eh. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung iba, nagkakaroon ng menorrhagia, yung pag sila, matindi yung bleeding nila, no? So another issue, mga osteoporosis and bone weakness. Dahil sa tingin ko, ang babae kasi, bukod sa mas less dense ang kanilang bone, eh sila pa yung nagbubuntis.
1: Tama.
0: So pag ikaw ay nagbuntis, lahat ng effort ng katawan mo, siyempre gagawin yung baby sa sinapupunan mo.
1: Mm-hmm.
0: So saan kukunin yung resources to make that small person inside your womb?
1: Mm-hmm.
0: Sa iyo kukunin. Ngayon, kung wala kang sapat na nutrisyon, talagang madideplete ang nutrisyon ng katawan mo. Kaya nga, di ba yung mga iba, nagbubuntis sila taon-taon. Ano nangyayari sa kanila? Ang bilis sila tumanda. Kahit gaano sila ka-fresh tingnan, nung dalaga pa sila, pag nanganak na sunod-sunod, nagiging natutuyot na. Kumbaga, ang tawag nga nilang termino niya, nalulusyang.
1: Mm-hmm.
0: Pero,

0: Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 12:59 in the afternoon. Mga katropang oras, ato sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Papaligon sa inyong lawas. Dami na karong panahon na nga. Medyo init ang panahon. Diligid medyo. Init jud ang panahon. Nga mo'y resulta nga dali kitang mataptan sa nagkadali na yung sakit tungod kay the more init ang palibot, the more nga mas paspas mag-generate ang bacteria. Bacteria die. Bacteria o viruses, mga katropa, no? And make sure to protect yourself every day kay kini nga masakita ang dali ra maapekto na nga to mga trabaho, mga gingbuhaton, lain pa na to mga responsibilidad sa atong kinabuhi. Well, make sure to choose the right partner on your daily routine. Choose Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Mga to ang produkto, mapalit kini sa nakadang butika nationwide. Ilabi na sa to ang mga online platform. Anaadi nga to ang produkto, mga katropa mo. And nang make sure to choose the right partner ha, o choose the right store. Kabasi niya sa lahat mga store, mga adto na niya. Di dito legit, no? Careful po ta na mga katropa ha. And aside from that, pwede po ta mapalit sa to ang mga butika nationwide. And yes, we're also available or open ang to ang physical store, ang to ang yes, to health Cebu store, pharmacy and clinic open every day or daily except lang Saturday, and open ta during Sunday. Gapahigayon tag free consultation and general check up, mga katropa. So from 9 to 5 ang ato ang ginapahigayon nga general check up. Kung kamo gusto mo makahibaw sa status sa inyong paglawas, well, schedule na this coming Sunday. Nagapahigayon ta o open, magsugod ta na alas 9. So, pasayo, mas better. Naamo, maana ito, maabihan nga mga staff dahil binato ang doc, si Doc Bernie, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Healthy. Manika tropa ha, available ta sa nagkadayang dapit diri sa Pilipinas. Kung diligin nyo makita na, pwede nyo mapalit sa nagkadayang sa hanapot sa to sa online store, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.

16 in the afternoon. That was Don't Give Up On Us, Baby by David Soul. Oh, kanta gida siya. Hello, may hapon. Welcome sa programang X-Rated. Of course, ang inyong kauban na po na hangtod alas tres karo nga adlawang Lunes. This is your DJ Reyna Chinita. It's me again, Visayas Mindanao. Mga katropa, hangtod alas tres na ha.

0: Of course.
1: Anyway.
0: Oo, okay na mo di ha? Inat na ba kayong panahon ng pag-inom dyan mo o gagang tubig ha? Make sure stay hydrated gitaruan. Kay lisod ka ayug maughan ka. Bang, lisod ka ayud. Kasi kay maughan, yung marahinom ng mga liki. Ang dapat bili maliki. Sure, ha? Madagal mong nainom tubig and of course, nakainom mo sa inyo ang mga vitamins, labi na para sa ito ang para sa kuha, diba? Always protected from against viruses and diseases. Santone Vitamin C, mga katropa. May papaminaw, karoon sa laing dapit pagin sa ito ang maabtan ng pag-CBS sa ito ang programa karoon. Labi na kamadunggan ta, Visayas, Mindanao. Lilam din sa Cebu. Di sa Mindanao, madunggan sa Bukidnon, Davao, Mati, Zamboanga, Cotabato. Ha, paman to ha. Basta madunggan na diya. Oy, comment daw mo, baby. O, comment daw mo diya. Asa ko madunggan.

tuon na to, asa inyo mga chika din. Kung asa mo, wala minaw ka. Jupiter Similiano, Jupiter Similiano, sa TikTok daw siya naminaw. Ayan. Ilang tao po kayo sa Facebook Live? Uy, para na po yung tao nitong Facebook Live, na puro sa namo sa TikTok. Oh, sa mga nangutan na ano, wala akong nag-live, ganyan, busy kayo, ganyan lang, kung ginapang-arrange. Ilan dyan ba kaya sa kong power? Sige lang, good, anak, manggid na, good. Padong na tama dato, masige, tayo ka busy. Porta na lang magikulang na ako, Ani Ron. Share Don, DJ RC, guapa, shoutout ni Diri sa Highway 23. Gas station, DJ RC, matsalam, God bless. Yan si Richard Gomez, pero lang yung spelling niya, kaya ang Richard niya kay R-E. Oo, kanang R-R-E. Di, Richard din. Di, Richard. R.E. man. So, Richard Gomez. May nalagay kaya tama ang spelling sa imong Gomez, no? Ay, pero mas lamig daw ng pinangga taing yung pa ni Allen. Ngapon kay Angie Remo. Mura ganiha pag inis itong programa, naanan siya daan. Randy Santisas, of course. May magpaminaw, di mo din ha. Always you can listening. Diligid ka masipyat, Randy. Ay, mo ginang idol, kay gita ka yun. Dapat katropa, dahil din ano. Nasipyat si DJ. Dapat dili daw ko, ang dili daw idol. Dapat to ang chinita. Ano lang, istasyon un? Pasarot DJ from Dinagat Island. Uy, ingro ba din yun? Trabagi ng mga dagat do di ha. Kay Dinagat man. Sige lang. Anak, bitaw ko sa inyo, ha? O, oh, nasig-chat na ako diri sa kuan, sa kuang IG. Jane, wala ka nag-live sa TikTok. Ano, kung nga busy kay ko diri day, uy. Pwede ka mo matrabaho, ani, akong ibuhat ron para maka-live ko. Oo. Oh, tugro mo, huwag ka ng kuan, ay. Tugro mo, diri, sige na kong pakyo. Ay, pa'y ato, di ay, no? Nain na po nga adlaw, Lunes. Lain na po nga story, ha? Nga itong madunggan siya itong programang X-Rated. Una, tatangin niya taod-taod ka tropa, ha? Kay, di naman ako ni Dugayon. Kung Dugayon ako ni, malin pala mong istasyon. Joke lang. Walang ganon, chinita. Oy! Hindi ka maganyan-ganyan. Ay, may hapon sa inyo, Jonathan. Jonathan Mamites. May hapon sa inyo, Adi. Mas pasara na naabot sa 116, no? Ibingaw, ganyan mo na ako. Mas atagin niya itong X-rated drama o niya. Relatable kay niyo, ay. Yan mo kanta na ikaw, ang inyong baboy sa inyong silo. Kung anay mo, kit-kit sa... Oh. Yun na kayo, ganyan. Kasi na naniudturon mo. Naniudturon niya, makasabaan ko nga, noong inana akong ginakanta on air. Di kay relatable, mag-uda nga itong X-rated drama. Namino ko ganiha ba na kayong kung nga. Di kanya kong silingan ginani sa una ay magsigig pamutag baboy niya. Doos, tungka na dama. Ay, lang, ay. At rin kalmahan na nga itong ibati din niya. Sarat DJ from Kalina. Hello, Luyanong look-alike. Oh. Di ba, Luyanong na daw ko. Ano si Christian? Huwag niyo kung ganaan kay Christian Gid ka mailad-ilad dyan kung ano niyang inyong kay Luyanong, Win-Win Marquez, Moto, Osay ko! Bila na may kasi-kasi ni Chinita, ina, no, kung gwapa, tuwag po eh. Or ipas kog nandito ako, ikan kay Jonathan. Shout out DJ from Cavite. Hello po, Happy Mother's Day, ikan kay Patrick Lee, thank you! Ayan, kanta ko ha, nandito ako, umiin. Ibig sa'yo. Mo ba ito nga kanta? Hindi ko sure ha, pero same-same. Yung feel ako muna yung request ni Jonathan, pero sure ko. Shout out from Kapatagan, Digos City. Davao del Sur, gigan kay Idol ng Bayan. DJ, kung mamatay ang buta, buta pa ba gihapon yung kala? Depende kay basic na yung ophthalmologist dito. Hello DJ, gikan kay GR Caddy. Shout out from Marikina. Ayan po. Shout out watching from Dumaguete City. Vaughn and Kareel. Sir or Kareel? Oh.
Oh, sorry kayo sa kay. Di ko ka basta sa inyong mga pangalan kay Manjo. Lasod siya ay, kisa pa naghimayawan inyong mga pangalan. Uy, kama po mga ginikanan sa board. Kanang, ayaw sa buo, himo og name nga kanang, lasod basahon, oy! Ah, pero kailangan mo, ako bisag ako, mainahan ko, ganaman siya kung nandot kay nga name sa akong anak. Pero ayaw po nang lasod kay, hala, hindi lang may kamo ang manawag sa inyong anak, no? Sabadi ay in town, oy. Pero anyway, may hapon day diya sa itong mga suking tigpaminaw, karungan na paminaw diya sa may Bukidnon. XFM Bukidnon.

Wait lang ko, kung saan ako, be. Pangitaon akong zipper, kadali lang kay naatuloy dito ang listahan sa mga station. Ayan. No, wait, mali nga zipper. Ayan. Ayan. Shout-out from Cavite. Gikan kay Jerome, kay Aru. Hello po. Do you believe in love at first sight or should I walk by again? Tama sa mga si Emily. Uy, giblock ko naman. Hindi na naman sa didire. Saan ang pahal mo, oy? Ay. AJ, guwapa mo sa... Filter na yan siya, sir. Sobraan, magani niya. Kuhaan ka, may bikin. Murag, makaingon na sila guwapa dito. Ita, tama-tama rin akong kagwapa, sir. Oy, sa dito. Dili po kay tantong guwapa. Dili po kaingong guwapa. Kaayo, basta na. Arap po kay kapangham. Oo, di po dingo nga. Wala tay beauty din, eh. Basta ako na ako, ana. Ano na siya ng filter? Ay, pagkapahit ang filter diri ay sa makaangay lang ko ng filter? Huwa kaangay ang filter sa inyo ba? Anyway, hello po sa inyo nga sa laing-laing dapit o laing-laing stasyon. Diyan sa may Davao City, KJ_20. Mabadunggan ta ka diron, mabadunggan ko dira karon ha. Siya may 97.9 Davao Katropa Munchy Digital. Ano ba yung effects ba? Ay, effects. Alam, salamat ni DJ Drey. Sige na, pangita sa FX. Ano ba kayo tunto na sa iyang FX? May papaminaw sa inyo diyan sa Agusan del Sur po. Madungan ko diyan sa may San Francisco, Mart. Si Pevy. Diyan sa 91.3 XFM from San Francisco, Agusan del Sur. Ayan. Hello, ma. May hapon. Ikin kay Charlene. May hapon sa Diabili. Lili, kung saan ako diyan akong comment section sa Facebook Live. Kaya ba sa inyo, huwag ka nang, kung saan ba ni tawag, ano yan, naghana sa diri ba niya, mangluod na niya. Shout out DJ Reyna. Ikin kay DJ. Ouch! Ano yung pangalan, sir? Dili, di sure na getting out? Shout out kay DJ. Ouch! Kay Kausapin. Good afternoon, DJ. So pretty and sexy. O kanino sa tingaw ulami on. Watching verse video. Makubat dos. Barangay maglahas. Willi Hermos and Negros. Orant. You're good. Lami anjog ka, good. Good afternoon. Di ko nabasahon na ni isa. Kaya nabasahon na ninyo nga tao. Sexy ba? O, gikan kay Diancela A. Emperado. Nainta naman ang gihulngan. Pero pag ito na human minds, grabe po si Mads. Uy, pwede katunga sa kipang anak. Ay, mag-uol, Mads. Ani, ana. Shout out diya sa may 92.9. Gihulungay. May papaminaw sa inyo, adi na, ha? Liliyasa ko sa live. Uy, kay kaning ang suot na ba rin? Kaya gapo na ba kaya atake ang suot rin? Hindi na ako ganahin mo sa link, ani. Kinara ni sa ako ang TikTok. Shout out DJ Kinabawan to Davao. Grabe. Mawawadyo kong maabot ni sa Dav ay kinapawari ako ang pagsibya baka ako mga kaparentihan o mga kahigalaan dito na. Ako na bang istorya dito nga kung trabaho. Ano akong trabaho dito sa Cebu kaya nakaminyo na kong afa. Pero ang saon naman, oy? Hello, I love you, DJ from Surigao City. May nalang kayo makadawat in town kung I love you. Ano yung mga suking tigpaminawan. Salamat niya sa inyo pag I love you sa kuwa ay nakahuna-huna sa taon mo, no? Puya-puya. Single pa ka, DJ? Depende sa nangutana kung ay. Ala si Andre, wala katugno. Kasi pag-atugno, saan nga naka-off mong aircon. DJ watching here from Midsayap, North Cotabato. Grabe. Hello sa inyo, Adana. May pagpaminaw. Sa Banwa na ako diya sa North Cotabato. Shout out DJ Marvin Rosales na tulog from New Bataan, Davao de Oro. Ala si Jonathan, pwede. Di man mamansin paghuwat. Oy! Kani mga nagpa-shoutout na ako. Baka sabot mo ko niyo ma-shoutout. Pero uy, kunagahan kayo mo diyan. Di po na ako na maakutan. Pero isa lang ginako ikaw siguro nyo maningkamot. Ay, napag-apura. Uy, isa na kong Simon. Shoutout sa Tagum City. Diya sa 107.1 XFM Tagum. 95.9 General Santos City. 92.9 Gihulngan. 89.5 XFM Pagadian.
99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Kota Bato. Ada pa din madunggan sa 99.5 XFM Zamboanga. Oh, shout out sa Kanuna family, Miss Aris, hello. Pa-shout out kay Clarence Advento, kay Sara Mailigo sa isa ka bulan. Importante makatilaw siya og basa. Dahang tubig, ha? May hapon sa ito mga katropa na sa lang dapit. Visayas, Mindanao. Manungan ko Visayas, Mindanao. Munang gituyo, gini, aron daghan na tamalipay paghahapon, oe. Mulay, maray na nga, kuay. Tawag ani, maira ba niya? Init kayo niya, natin paminawan ng mga palami ka ng problema sa tao niya. Kita ba, best inhiman tayo, ba yata? Hello, ay! O palangga kay na ko ni si Avs. Siman man si Avs. Ano yun ba nga? Ah, palangga din mong siman. Kaya nga, palangga na ko ni kay Sukay pala pagsugod na ko ni TikTok na ni siya daan. Sa mga naminaw, karong palihog kong follow and like sa ito ang Facebook page, DJ, ano, asa sa DJ Reyna Chinita. XFM Cebu 88.3, paki-follow and like. So, para po updated mo ba? Ati Gladys og Roland sa Miller. Sa Miller, asa nga Miller, oy kanang Miller diri sa kuan? Cebu? Oo, salamat sa pagpaminaw sa inyo, ha? Koy, wala lang, ganahan sa kudri magyaw-yaw. Agnes, hello po. Pa-shout DJ Palihog from Camotes Island. Share po mo, oy. Share na lagi daw, ingon ni kuan. Oh, maminaw mo ni kuan, be, under address. Randy Villa Carlos, thank you, DJ. You're welcome. Yo, Ryan Cacabelos. Mamayutay daw. Grabe sa karayan. No? Ayun, sa'yo pakawawi yung mga silingan o gigsuon niya. Mount, shout out sa Mount Apo Hikers. Amping mo, peer me. Hello, DJ Reyna. Pasharot ko Joseph Abayon. Makoy Morada of Transcraft Transport Incorporated. Kanduman. Gikan kay JR Espinosa. Hello si inyo ha din ha. May pagpaminaw. Hospital na DJ. Uy, sige, may palit niyo ka ng veggies. May kanya, mami din, ha? Kanang Andre. Kaya, good Andre, good. Di ang po may order o kanang amuang. Ganahan may veggies. Oh, ganahan ginis ng veggies. Yung vegetarian mo yung kauban. DJ, shoutout from Talisa. Gikin kay Alfred Suriano. Hello po. DJ Reyna, loud and clear. Madiri sa simulcast, via simulcast. 98.9 XFM San Carlos. Wow! Good night po. Hello sa inyo, Adi San Carlos. Good night. Masa ko mag... Ay, ganasin mo kaguan niyo. Ganasin ko masig ago. Basta daghang kay mami na. Salamat kayo ang namina mo rin. Soya og cinnamon mo ay lami. Sige, sunod yung one hiccup. One hiccup Miller, ha? May hapon, DJ RC. Na din nga so pretty og lami og tingog. Watching from CTU, magkupadoas. Talaga ba? Francisco Chavez, may nga DJ. Always ko na minaw ni mumingawon lang ko kung wala kay programa kay makalingaw magod ka always. Happy jud ka. Thanks sa imong programa nga makawala og problema og less stress, John. Uy, uy, kay hilo ko'y kawit lang. Nalipay ko nga pinagisok ang programa. Lagan mo magmalipayo. Daghan mo nga nag-atang na ako kay arumawa ang inyong problema. Pero kining inyong mga problema nga gihatag din sa akong programa, nagdugang sa akong problema. Ana siya. Salamat kay sa inyo, ha? Kailan ko na ba kayo ko diri, uy? Kaya nang mag-uwi pa nga kong dukhan. Grabe ko kung kalipay ang ibati nga. Nakalungog ko nga. Ubay-ubay buhol. Ubay-ubay buhol. Di ay to di ay di. Sa panjado. Ayan, salamat kay Francisco Chavez Ludivina, ha? Malipayon sa ko nga nalipay mo. Ang importante, naglipay-lipay tayong tanan. Malipayon ka, kagilipay ta mo, nalipayon ko ninyo, magnilipaya itang tanan. Ayan!
na, oh, ano naman pala, miyay na guto diri guwan, ano naman guna kinabuhi, good no, don't take it seriously, don't take it personal daw, kumbaga, ano naman na. Anyways, ano unang 24 na, kapaspas sa oras yung panahon. Oh, sa unang panahon, ikaw pa ang iyang hinigugmog, ikaw iyang gipili. Pagdagan sa panahon, wala nila ba'y nidagan yun? Wa na kapili ah, tungod kay aduna na siya'y nakita nga mas lami ug mas. Ah, basta mas. Sakit ko ito, no? Lapalandungon, mag-usay, mag-realize ka ba? Ano man yung tao, no? O sa'yo, sakit kayo pala manandungon yun, yung mga tao sa itong kinabuhi, nga, kani bang adunay pagdumot gani sa ato ang mga kasing-kasing motumaw kay sa kalagot nga gibati nato dili lang sa gugma apay na sa laing matang pa sa tong pakigbatok aning kalibutan. Oo, ano labi na na yung mga istorya sa palibot nato. Sige sa ko mga nakatunay. Kuno, I'm a very imperfect person pero kuan ko perfectionist ko kunuhay. Ano man na? Bida-bida ba na? Ginakita, no? Kani-ganing ibati na ito usahay nga pagdumot. Ako maka-feel dyan kong pagdumot. Isa po dyan sa akong gidawat na sa akong kaugalingon nga, aduna ko yung mga susama ni Ini. O, normal ka na katropa, ha? Ayaw mo ka, ayaw kalimot nga, kung usa may gibati ninyo karon, nga nung gibati man sa da ninyo? Okay, kaning pagdumot ng good, mutumaw kini siya sa tungod siya, usahay nga, lahi-lahi nga sitwasyon, adunay tungod sa sobra na, adunay po'y usahay nga, na po'y, namo ko'y gibati nga pagdumot nga, invalid sa ba? Dili na to ika-deny, there is situation in our lives, na magdumot na sa usa ka butang tungod lang kay, naigo nga tong garbo. Ako nakagisag ko, ana. Kasi magkuntang nga titanos tong kaugalingon nga, kabautas tong ibuhat, we know who we are. And sometimes, di na tumadawat ang pagtrato sa ubang tao. Muna, adunay pagpati nga pagdumot. Di na to na makalimtan sa matighigi yun. Nausa ka, DJ. Nausa ka, oy! Pero, ang ato ang X-rated drama ka, tropa, susama ni ining ato ang gisgutan karon kaning pagdumot kamo mga katropa nga naminaw karon sa ilang dapit diri sa Visayas at Mindanao nakasuway ba mo og pagdumot? Oo, kana ba inyong pagdumot? Dugay ba kada nawala yun sa inyo pagpawala kaning pagdumot? Ha, ako ba ningon nila iampo ra daw. Shoutout ko kay Boss Ruel Ople from Cebu. Thank you gikan kay Esme Gikay. Basta si Gikay. Shoutout DJ Malalag Davao del Sur. Gupahay gyud. Anak gyud na pag gupahay beta diri oy. Shoutout Lapu-Lapu Poblacion Shuba Chapel. Okay. Nat-nat arong daw pa shout out. Suya og sinina oy na ay uga. Si uga oy na ay kanang ana. Oh, hikot na siya. Actually, hikot na siya sa liog ana o oh, ana. Suya on kay mo ay order na ba na ako ni sa shop? Kapoy na baguhat og 1 week pag umaabot sa sorting area. Riza Alcantara Parkon. Good afternoon, DJ. So pretty and sexy kanino itong tingog. Salamat si kayo, ma'am. Oh, DJ, good PM, Doc JJ, oh, DJ Shinita, grabe ka, gwapo artista, ang face always listening. Uy, ay, papanabig artista ko, uy, kaya wala ba'y nagkabaw, ano? Shout out kay John Rowe, DJ, from Tuburan, ano? Good afternoon, DJ, muramang kaog na alanganin sa tela, imong gisot, usin na alanganin. Nagituyo, dyan ko na og tas-tas, uy, kaya gusto dyan ko nga sanin ang kulag tela. Gusto ko na mura ko ka na nagpait yung tanawin ba?

Lalo ko ng 39 na sa kahapuno eh. Ano man dami yung kagaliwang ka nila magsugod ng X-rated drama. But before that, nagkasita mong isa kasunatan din yung akong giandam o. At hindi paminawan ha? Muna yung samtang nagpaminaw mo nito na sunata ha? Andama din ang udlan, habol, ya... Dana pong kwa niya, paypay, igang kaayo ron. Kaya magsugod na ta. Magsugod na ta. Kadali lang, ani Anna. Here's another song from Bread. Lost with Your Love.

So gusto mo yung pamatasan. May labot na mga way batasan, may hapon kaninyong tanan. May hapon sa mga suking tigpaminawan sa programang X Rated. Sa mga lengleng dapit ng mga abdanining pagsibya, Visayas Mindanao. Kanloon Bukidnon Gihungan, Jensen Tagum Davao, Pagadian Matikotabato sa Buanga, San Francisco.

na pungso tampo atong hatagan sa pagtaga. Kiring usa ka babae nga ato lang itago. Sa pangalang Rona. Tagatagom, kiniyang suot tampo ato ning giuluhan og pagdumot. Slash ang baboy sa mong silingan. Kapag nila'y sagot ha, ganong naan dito ang baboy. Basta pagdumot.

nga kinaangyan na itong sabot. Sama po sa... Pagsabot, isip akong kapamilya. Kini akong silingan mang God, nilapas naman eh sa iyang ginatawag nga katungod. Kay napirwisyo na may DJ. Basta, mas maayos siguro paminahon ninyo. Monang, ingnon ko ni Ine, pagsugod,

gamay. Ano to? Mura naman ang nausap

0: nga baboy si May sa ila?
1: Maulagi mo. O gano'n kapait. Kaya ang ad sa ilang ad sa baboy, dukol masamong layo.
2: Uy! Nung saguna, magbuhi ta sila. Pero, ila sa kaunaw-naon nga, di makahasos lay tao.
1: Maulagi pa, uy. Ay, ambot na lang gid ani.

0: kayo eh. Doonsa naman tao ni sila si May? Tugatugam lagboy o baboy? Kunya ang masakripisyo sa baho o sa hugaw sa baboy ang mga silingan man?
1: O pila yung nagkabuok ilang baboy di ay?
0: Upat kabuok na.
1: Hahay, paita silingan na.
0: Unya, kita man ang makasimuhot sa mga baho sa hugaw sa baboy, kaya kita may doon sa ilang ad sa baboy, gyan.

0: Pwede makisulti ko ni mo?
1: Oh, sige.
0: Ato lang to sa lingkuranan sa unahan, no? Kasabak kayo din eh.
1: Sure.

0: In fairness ka, straight ka buho. Sinaw ka, yun ang palipan ka. O ngayon, bakal ko, oy. Salamat. Unsa man ay untangin mo ka?
1: Oh, nalunta ko yung yun mo.
0: Unsa man na? Ay, sus. Basta kaya lang ako. Wa, yun ang problema. Unsa man, nangyayang kang kwarta?
1: Oh, hindi. Ang kuan ba? Ang bahin sa imong pagbuhi o baboy?
0: Ano man yun ang pagbuhi sa imong baboy? Pagbuhi niya o baboy mo? Kinindot nga. Kinakasapi na kapuhunan na kinalagko na.
1: Ako gani, no? Nagplano man gani ko nga punan ako? Mahang yun ako. Kanang hiposo ng tagtarong ang hugaw ba? Kay... Taing kigbaho, uy. Ha? Kapayo lang kalain, ha?
0: Nalaingkig ko. Oh, ako mo lang ibanlasan pirmi ang ad sa baboy. Yung manaman ni Maho, kay diretso ramanas ka na lang hugaw, anak.
1: Mapundo mang good. Lain kay baho. Lain kay sa ilong, sakit kayo. Nga, usahay matimingan nga magkaon mi. Unya mo alis bugid ang baho. Ligo ko katiwasog kaon. Mo ang yun lang ko ba? Pero nga lang maghipos ang

0: sa akong bar na nga muatak ko dito kang May tungod lagi sa nahita po. Dali kong gipugngan o gipakalma. Tuod man DGRC naglabay ang mga adlaw. Pero wala na ihunong ang pagdungog-dungog ang mga istorya nga bati. Dinhi ni May nako. Og butanga, nakapainit sa akong ulo. Og unyaw sa kaadlaw ana. Ana-ana po siya, gipadungog-dungog dinhi nako. Og maokini ang nahitabo.
1: Istorya, May.
2: Oh, kinahangan lang ka.
1: Oh, ikaw yun siguro.
3: Isa talaga yun, ha?
1: Nasuya ko kami asinso ka?
2: Kaklaro, anak.
1: Hoy, inunti ka. Maning kamot kong asinso nga di makapurwisyo og laing tao. Ako, tarungkay kong ihangyo ni mo nga hipuso nung tarong ang huga ko sa baboy ni mo. Kalain kayo ba ko? Pero masuko man ka nga, tinood ba na?
2: Ayaw gipaagig ingon, anak, day.
1: Kaklaro, anak, nasuya ka na ko. Mas gwapa pa mong kunin mo. Mas puti pa kunin mo. Lamaw lang ka kay straight og sinaw yung buhok kay gipariband ni mo. Ang ako, kulot pero gwapa paghihapon. Ayaw pag binataoy.
2: Kusa man, ha?
1: Buglong ba na? Kusa man, hagiton kunin mo? Hindi ka ba natin kasabukan?
2: Adik!
4: Pagdaman ka sa mga ipate. Nakikbugno mga kanibe.
1: Naglagot lang kay ko niya pa.
4: Naunsot ng taon ay.
1: Makalagot bangod kaayo pa. Sobra na kaayo.
4: Kung sumay kasulti sa imong bana, ni Paulero niya.

0: may malipay na pagtanaw ng mong tsura nga nagdaghan mo ng kinagasan sa mong.
1: Mas labdaw pang yan nahilaguman sa among bugno. Kalabda ka ito. Gusok mo na ko ang naaw.
0: Magkatigil ako ng bayan na mo.
1: Bansa na. Hindi na lagi.
0: Hiyo. Ha? Kaya yung mga baboy yun ang mga hinungdan ng taman ba?

0: animal? Sedang turunkan.
1: Ngayon niya ka ang nagsyagit-syagit, ha? Gihiloan ninyo mo sana ko kababoy.
0: Usa! Suya man kay mugod. Og maglagot mo, maunang

0: Onsa? O niya, naka sila ebidensya. Nagkamo man ang ipasanginan, ha?
1: Maugid ma.
2: Di ba sa nabaayo ang ilang pagpawasagin?
1: Sa bahis, kid? Ayaw, siguro na usba na kubutan ng black eye na iyang matay.
0: Manay, Rona, pagpuyo, ha? Ayag yung taon pa na sa imong gibate.
1: Basta, di lang gano'n siya magpahari-hari. Kaya magpahari-hari ganun siya, aw ka.

DJ RC sukad ni adtong nagtinobagay ni gubot kaayo among pagpamuyo tungod sa among among lalis o karoon wala gipis ang amo ang huna-huna. Dili lang tungod kami lang ni May ang naginawayay kapati ang among bana nagsinokmagay DJ RC. Og mao kini ako mga pangutana. Hinaot ko nga matubag ninyo. Kay kinahanglan ako nga malandagan kini nga akong una-una. Makakihab ako nila May sa ilang pagpasangil din hinamo. Pagpamasangil din hinamo, DJ RC. Ikaduha, nag-post-post yung bati si May sa FB. Og ako ang gigo kay silingan man niyang giingon. Inaadaw ko'y kabit. Ako gyud ang gigo bisag kinsay pasulti yon. Gibota nga ngalan initial sa akong ngalan og apelyido ang clue. Makakiha bakunia. Na, daga kay makarelate ani. Ikatuno. Oo, angay ba nga dili na lang namo sila patulan. Na. Imong matambag din sa ako, DJ Chinita. Aron mahatagan ako og kalinaw ang akong huna-huna. Imong suking tigpaminaw, Inday Rona.

0: tanan siya kong bagay nga background music ay to ay. Nagay nakakita airpog ko. Nag-away tungod sa baboy. Baboy na magito ba? Oo. Lagi nakarelate diri o si Marge na ko. Marge Algi Ponoliera. Ponoliera na. Oo. Yasa, ingon ani gid ko last year ba? Gistoryahan lang tarong ang tagtugod na suko na mamalikas og maayo. Nga ano man sa pagbaboy-baboy mo nga namoy silingan. O na, ano sa pasabog kami? O nga nga nung nagtusag kang nasuya ang tao ni mo? O nga, bisag kinsan man siguro makatibaho o ka ng baboy nga. Alam, maglagot siya ko ay. Dili malagot siya ni Taki. Dili man ikaw ang letter set. Pero bitaw, no? Relatable. Sa mga nakasilingan din ha, o ganay babuyan, di ba gibawal naman na karon? Abot lang ha, pero sa amo ang barangay, gibawal ka ng pagbutag babuyan doon sa silingan. Kay, huy, iso gitaw ng baho sa baboy, promise. Oo. Mas langawon ang manok, ang tae sa manok, pero iso ginagbaho ang tae sa baboy. Sabi naman sa tod mo, oy, kanang maluoy sad mo sa inyong mga silingan. Umura na eh, matingalan mga, na? Isa may nakarelate din ha, ng susama ni ining experience ni May nga, matod pa niya, mura hinungdan. Kay naramagod sa ilahang silingan, sila ramagod yung silingan sad ani. Yamang mga pangutan na, pwede ba daw niya mapakasuhan kining si May kay nagsigilag yung padungog-dungog. Dapat yung initial. Yung may pag-registorya nga naa siya'y kabit. Yung wala naman nilain daw nga silingan si Yaramang Yudaw. So, dito, kamudya, Mads Kuan, May Bulianday, all the way from Kidapawan. Ako may baboy. Na si podcast radio wala na buko kadungog mo na isa sayop na ni moron. So thank you Franklin Panukat nga palao from Karkar makasasa taana ni mo Pianar Jackie oy kapi kay Kapianar. May katro may happy getropping DJ Reyna pa short echo happy fiesta sa Joanna's family diya sa Galing sa Lasyon. Padali niya day ko glitchon para panihapon sa work ano di ba? Nalagi duty niya, fiesta kay magampo dyan kag mabinlan kag litsun yun kay kung wala, magsakit yun imong buot. Good afternoon, DJ. Mura manog naalangin. Okay, nabasa din ako ganyan. Ay, balik mo basa. Ay, masa mo ito naalangin ng hotel. Angay ba nilang? Angay ba nga di na lang namo sila patulay? Oo, mga tanan ta kay Miss Crystal Feller ka ay naon niya ano kabasig na siya ikatambag. Crystal, naba ka ni Agi mo ka, Ma'am Crystal, mga ay, may tambag si Ma'am Crystal. Para na ako, DJ, dapat doon ipatawag siya sa barangay o mga tubang sila kay tinuod lang. Kung magbuhigid gani kag baboy, kinahanglan na adyo kay septic tank sa iyang kanal para dili makapuerwesyo sa imong silingan. O, diba? O, tama, saan po kakuan, Francisco? Sa isilang bawal ba yan na labi na kung naa sa subdivision nagpuyo? Feel na ko wala man sa subdivision. Pahimuin na lang ng tanang baboy ay pahiluin na lang ng tanang baboy DJ ayos sad uy kagihiluan naman niya kaisa nung ano ano maro pwede na koron ni 11 pwede pa shoutout Alvin Estomago para makadungog sad kong sad akong papa happy birthday Alvin Estomago mabuhay ka hanggat gusto mo. DJ Chinita, tinood kong daghan, paunta tag kwarta, dato na judta. Kwarta na lang magikulang. Salamat sa mga naminaw sa X-Rated Drama from Kuya Noel of X-Rated Voice Talent. Hello, Kuya Ronel! Noel? Noel! Isa sa itong mga X-Rated Voice Talent. Grabe, asa ka dito, Kuya Noel? Ikaw tong bana? Asa man ka dito nga part? I don't joke na ko ni mga dramaturgo. Nangando na ba kayo mong dramaturgo sa una? Oh, Narcisa Sardalia, DJ Gupani mo, oy. Oh, diba? Ako sa basahanin ko, ano, mga istasyon din eh. Shout out na sa 98.5 XFM Canlaon. 92.9 XFM Gihulngay. 107 XFM Bukidnon, 95.9 General Santos City. Hello sa inyo, the XFM General Santos. May pagpaminaw. Nabuliha ang 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Cotopa Digital. 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. Salamat DJ, makalingaw gud ka from Jensan City, gikan kay The Cortez 53. It's me, Jen. Pagkagwapag ka na lang jud ni akong DJ RC, oy. Si aw man kaayo ka DJ RC, walay laktaw tanan, puti jud ka tingali makasilaw. Hoy, sa kamera ra na, oy. Hamis jud ko tanan sa ko ang kamera kay Logi, bini Logi.
1: Aya. Aya.
0: Bito ila mi ikot tanan sa mo kamera, lamig ka pamanit ba? Pero katabang po siguro pag inom na ko og mga produkto sa Yes to Health, oy. Pasharon sa taga Kadasig Phase 1 DGRC, especially sa mga Beharasco family o sa taga Tambisan, niluding Tia Nisa o si Tia Deli. Nga Tia Deli. Sa mga dati man ako yung ginapaminaw na ako na sa una. Greetings from Jaira B. Yan. Moises Barrios Belodi, kasaksi ni mo DGRC, oy. Mudan agjud ang imong kagwapa. Dan agi, oy.
1: Aya!
0: Sumaba, Moises. Dan agba na sa imuhang diha karon. May hapa DGRC, Raul Mundero. Hello sa inyo, ha, dan ha. O, pwede naman manawag di ay sa so, wakahibaw. Open na nga itong linya. 0995-994-6868 mga katropa, ha? Open na nga itong linya. Balikon na ko. Paminaw very carefully. Kay kaisa rin ako ni announce sa 0995-994-6868. Okay? 0928-55-08-727. Anang, hinahinay na ginag ako ni kay Piminti na ba kung yung kasaban kay paspasama na na ako.
1: Aya!
0: Tinay mo, anak, kay ay na, sorry ka, ayaw ka trapan, Doc JG. Ganyan rin sa saka sa sorry, so katros. Sige, tati ko rin. Iswan!
1: Aya!
0: Hello?
2: Hello?
0: Kinsa ka?
2: Si James, ng tenan.
0: James? Dugay na na akong ihulat ang imong tawag. Anong karap man ka nagparamdam din na ako? Diin ka man.
2: Sino ko, Marco? Maraming nabiyan akong lipat akong mabinigkan na rano'ng
1: kumakasalan.
0: Aya! Tinuod ba, James? Di ba tinag ko?
2: Ano ka na, Marco?
0: Gibati na ba ako kamingaw ni mo? Sa mga panahon niya na kinusara ako, labi na sa pagsidlak sa buwan. May nga po si Iwan, yung katropang James, all the way from Samal. Uy, kabaw siya ko na niid ka. Dagan na ba, dagag babuyan din ha, James? Dagan ba babuyan din ha? Dagan ba kung nagbaboy din ha, usa ba? Sama sa problema ni
2: Iwan sa ba?
0: Dapat lagyo, no? Para pwede likod.
2: Dapat yun.
0: Oo. Luoy kayo mga kuha na to kung sabah tawag ani nga makatimaw in town. So, kung sa may matubag ni mo katropang James, sa mga pangutahan niya, oo, pwede ba doon niya makiya ang kanisim eh? Labi na sa pagpasangi, kay gihiluan man daw ang ilang baboy sa ilang silo.
1: Aya!
2: Kung ako yung pangutahan na ni Jersey,
0: okay, sige.
2: Sige kayo. Tunay na sa tanan, wala sila i-bridge sa ipamatood bilang si Runa. Uambana ni Runa, mo'y nag-iigo sa usa nila kababoy.
0: Correct, oo. Walay ka pa, walay evidence siya.
2: Wala sila yung katanan, oo. Ikaduang pangutana, di ba, ipost-post man to siya dito sa iya silingan kasi ni?
0: Oo, ipost daw sa Facebook, oo.
2: Nga doon na siya ikabit.
0: O na, sa kabit niya, ang gibuhat kagi initial man ba niya? Kani gipadugdungog lagi niya, initial, apiyado og yung ngalan niya. Kung matod pa daw sa uban, mga kasilinganan, wala man ay lain.
2: Sorry, my God.
0: Mm-mm. Kaya sila po na, sila lang po nagka-inkwentro ba yapon?
2: Sila na ba ya? Mga na-induro na kung ginawa ka bang karoon na nga po, hindi mo na ya. Kung unsa man lang yung ginapost, paki-screenshot na tapos para matrace na tanan, iduol na dito sa anti-cybercrime para matuldok ka na ng inyong pwadya, ka ng inyong problema diya po. Para mahulong naman po na mga kabuang ba kay binigyo po na maayo.
0: Correct.
2: Ikatulo, iba na muta na ka man na dili ba ninyo patunan? Para na ako, no? Wala niyo ikatuldok ka ng problema na kundi niyo nakapagan ng solusyon.
0: Ano?
2: Iduol na dito sa inyong barangay na. E una-una sa tanan, basta residential area, maskin pa kung dili sa division, sa ganitang silingan,
0: correct.
2: Di sa nasa kang lapit na sa suol sa Pilipinas, bawal yun ang mabuhi o mga hayop.
0: Yes.
2: Oh, pero gano'n nagtukod mo ganit mga poultry o pigiri, lagyo ang mga ganyan kapatay yan. Yan din ang ipipilmit yung pod. Okay. Yung factor kung muhatag mo sa inyong kwan, aksyon, yan to rin yun ang sayang yung kwan na, barangay na, para matuldok ka ng inyong problema. Mm-hmm. Eh kung hindi nyo mo nakapagal ang solusyon, mm-hmm. Kaya na kinukmagay namin gano'ng isik nyo ka ba na? So, dapat nga, ayan ang ginagdagdagdaya pa. Iingat to na sa inyong barangay na, para mahusay mo. Eh, mas namin ito mahusay kung kasaksi ang mga barangay officials ninyo.
0: Mm-mm. Sige.
2: Isog kayo na.
0: Ito ako no, sa tinood lang, kung ako sa Irona no, makasabot sa kunya usahay nga kanang musukol na gita ba? O makasabot rin sa kunya Irona, pero dili na siya masulbad sa inaana, good for sure. Muna Rona.
2: Dili naman na siya masulbad.
0: Mm-hmm. Muna Rona, kung ako palang daan, subagay mo, di ba ito may igsuon? I mean, Ayaw yung sulita. Ah, sige go. Ano sa man to?
2: Ipabot na sa tanan na itong mga katropa niya na dumanan na naging SM. Gusto pag ko makikrim po nila po na?
0: Ah, yes. Oo. Gusto daw nga makikimama at si katropa James all the way from Samal. So, pwede ka nilang maan sa Facebook, Ana?
2: Ah, pwede man. Pero, magbuha pa kong Facebook kayo. Ang tinood, wala pa kayo Facebook sa pagkakaroon.
0: Ah, sige. Okay.
2: So, kung gusto nilang po, ano akong number, pwede rin yapon.
0: Oh, pwede po daw number daw.
2: Ikaw na rin hatag niya.
0: Ako din ako magkita imong number ka na sa technician na imong number karon kay gidawat man sa imong technician. Di man ako maka-operate then he. I-announce no lang.
2: Nagana mo pa.
0: Ah, gusto niya kakis-kis na imong gusto di ay. Isa na di ka buok.
2: Mama. Ako le. Nagdan ko gusto ikay-ikay-ikay-gala pero hindi na ako direct mo no ban. Hindi na mag-urban ko na i-abuso mo no ban.
0: Yes, ano na mga ka namang binuang ba? Tinuod man sa na ko. Tinuod. Correct. Ang pingyad. Correct kok. Anyway.
2: Si Dukje nga 851 ang lasa ng nambira.
0: 851. Alright. Sige.
2: Yes.
0: Thank you kaayo ka tropang James.
2: 0926 ang opening.
0: Ah, 0926. 851 ang lasa. Ang opening, 0926.
2: Oh, ang last, 851.
0: Okay, alright. Thank you kay Katropang James, ha? Sa papamino o paghatag ka ng bising gamay nga, makuha ang pag-anikuay ni Katropang Rona. I know for sure siya po doon nagunahuna siya. Kung saan mag-ibahato lang niya. Basin niya, na, makinabasin niya. Nag-inawaya na ba yung patibana niya? Salamat, Katropang James, all the way.
2: Mag-init niyo ba sa talan ako mga katropa niya sa suko?
0: Yes po, go ahead.
2: Ano ba na sa barangay pagsubulan ng Dawi? No?
0: Alright.
2: Kami na ni Joe Gator niya. Kung saan ganito, pangalan niyo frequency ganito niya?
0: Dito sa mga 88.3 XFM Cebu.
2: Alright, okay. Lagang nga salamat, DJRC.
0: Thank you so much.
2: Dudong. Okay.
0: Thank you so much, katropa mo. 8.50. Wala, gindigin mo tuman sa sakit. Hello, may hapon! Kinsa man ni, unsay tuyo?
3: Ay,
0: Miss Zenaida. Hello, Miss Zenaida. Unsa may matambag ni mo ay niyang baboy sa among silingan. O, so, tiik ko, B?
3: Matambag na ako sa iyahan. pwede man niya iduol sa ilahang barangay captain ang dapat nga magbuhi kang maboy katon dito sa uma na layo sa silingan. Bako ba yan na kaayo ang baboy? Kay magtai pa man na. Dapat sa kuwan sa na sila yung sariling umahan dito na niya layo sa mga balay.
0: Correct. Oo. Sige, so, paday yun.
3: Kasabi. Sa pag-purpose, kung ako pasagdaan na lang na ako na para wala na yung gugot.
0: Betang, oy.
3: Kapuyon mo na siya, mang pos.
0: Basta sila pansin nun. Di na, di naman na.
3: Kaya kung pansinunin mo niya DGRC, siya po kayang bubot. Kaya musamot, magpasuya man na siya.
0: Bitaw ay.
3: Naitabo na sa kuha, dagan kayo magpasuya. Ako na lang gibid matanan.
0: Bitaw.
3: Magpasuya, di silang nagbuhi sa kuha.
0: Ado na pa yung mga pinulungan niya ko, medyo sa una, labi na high school pa ko, suya ma dead.
1: Aya!
0: Diba? Suya ba, dad?
3: Para mo na, pagpasuya lang mo.
0: Tiurok ma, dad. Sure lang. So, sa iya, anong tanong siya, pwede ba doon niya makasuhan?
3: Mag-away si Inday Rona. Mag-away po ng mga bana nila.
0: Ang pangutana din ni Mads.
3: Lang nila para wala na gubot.
0: Ang pangutana din ni Mads, pwede ba daw niya makakihab ba daw siya? Kaya pasanginan man siya nga, siya ang naghilo. Anak man lamang.
3: Sa makakiha gyapon siya, pwede niya i-dool sa ilang kapitan na pinasangilan siya nagihiluan nila ang baboy o pwede po sila magpa-blatter sa pulis.
0: Yes, anak.
3: Pero ang mayo, ana, sa lupon yun sa ilang barangay.
0: Magi sila nung magpahusay sila, no?
3: Maulang naman tambag na ako, DGRC. Dagan kayo, salamat.
0: Aka na, betaw. Salamat yung kaayo, Mama Zenaida, sa kanunay nga pagtawag o pagsupo.
3: Katropang Zenaida Isla from XFM Cotabato.
0: Hello po sa inyo sa XFM.
3: Ang kitaan ka na mo sa Facebook.
0: Maoko ba? O sa ba naman? Dino ko maglay.
3: Salamat.
0: Thank you, kaayo, Mama Zenaida, all the way from XFM Cotabato. Uy, magtanaw sa Facebook, uy. Shoutout sa 102X of M. Kutaba.
3: Shoutout sa anak ko, akong anak, DJ.
0: Sige.
3: Advance happy birthday kay Regina Easter Newell sa May 26 yung birthday.
0: Hello, ma. Happy birthday sa imong anak, Ma'am Zenaida, katropang Zenaida, karong May 26. Daghang salamat, katropa mo. Alright, another caller. Wala man na may subag script niya kung mga listener ron. Tuloy ko din ka na. Oy, hello?
4: Hello?
0: May hapon?
4: May hapon, DJ Rina Chineta.
0: Ako agining Mads. Mads, nakaisilingan yan ay baboy diha, Mads.
4: Kuan ba ka ng... Ah, di na mag-shed din ako kay mamugno man ko.
0: Kabaw yung kusong yung batasan, sim-same yun daw.
4: Dili man sab na sila, kuan kay, i-doubt man dahin ko ka ng kuan, ng, pa-help ba, tamang barangay.
0: Nangitabang.
4: Oo, so, i-doubt ko, karoon, ilang baboy, ang ilang ahad, layo na.
0: Ah, pero gano'n bito po din mga tao, nga na magtukod man sa mong babuyan nga naghagtaw.
4: Why bakanting yuta? Una yuta, dili po gila ha? Usabot lang po ta, pero
0: di yun, ako...
4: Nilandili mo na mo ba kung buta na nagtetektang?
0: Ah, ana, maningkamot lang kung sige hinlogod, kaya pusla man gisudlan na ninyo, yung kabaw mo sa epekto sa palibot. Tanto di man na nung tanong, ang karang dili, magkita na po yan yung kalibutan.
4: Nagawag man sila, ana, good. Wali mo daog, ana, basta mupiait ka sa barangay, dikit na sila labanan.
0: Ay, correct.
4: Ayaw mo pagsigit buglo, kaya magkainitay, di maglabanan yung inyong bana.
0: Amo pala, basig mo, sila na yung mag-sinumbagay, di na ba sila igsuon?
4: Ay, na. Amor, ito akong katambag niya. Kanang pwede na ako makuha ka itong number sa makikipin kaya naasad ko yung nainumduman ni Yael Fernis, naasad ko yung nainumduman.
0: Saba di ha, oy.
4: Lagi.
0: Ugma na lang mo bi ako sa buton mga ugma sa 1-3.
4: Ay, dili. No.
0: O, nawala ko kung kuha sa number nun.
4: Diba?
0: Luod ay na kumain.
4: Hindi ko mamalihok.
0: O si Dok DJ, ginuhangiyo na ni kay ako. Mukay ko
4: ano. Alam nga, siya may sickness yan. Alam nga,
0: ko. Ako lang si Dok JJ, di mo sugot kay Sienna mo ang kor.
4: Okay na.
0: Ako lang di mo sugot si Dok JJ, kay may wala siyang nakakuha na lang ka, Miss M.
4: Nag-indot ba? Doktor pa. DJ ka lang na, ako lang yung duman lang niya.
0: What is Dok JJ na lang, imong ilailahon?
4: Ala!
0: Ala! Ang gapa bitong asawa sa si Dok JJ san?
4: Oo?
0: Kita kasi asawa.
4: Ay, baya ko.
0: Ala, Dok JJ!
1: Ala!
4: Sige, lili na.
0: Sige, sige.
4: Basta nalang ba niya inong duman?
0: Okay.
4: Sayang boses na,
0: duan. Ang sama niya, namin na ba ba karoon si Sir James? Sir James! Kanang... Pagkita ko na kayo mong number dito. Sa tayo number.
4: Basta 5-5 ang Latin. Pero 926 ang primero.
0: Ano?
4: Una akong nanamina.
0: Namina to rin siya na itong Davao rin nato sa Samal Island. Thank you kaayo, Miss M. Salamat kayo sa imong.
4: May okay, tagnay. Okay, din salamat daan ha.
0: Oo, may tagnay na kuha nga kung ano eh, pagtulunan ni si Madam Rona.
4: Okay, kung kayo ka ng burger kayo.
0: Mauwag yun siya dahil ay. Sige, thank you, kaayo.
4: Salamat. Ay, gusto ni pamatana niya ba? Kaya nado ko inainom duman. In fairness, nado ko inainom duman.
0: Sulti din ko, be. Kadugay, anak niya makasumpay, uy.
4: Ay, basta na ko may tao nga nainom duman. Work siya, kidna.
0: Gusto man, naka-exo na, no?
4: Ha?
0: Naka-exo na? Ay,
4: gosh. Basta, kung pwede lang, mahatag ninyo na akong number ko.
0: Makichispe.
4: Pero kung giyaw, asag ko yung may mo.
0: Kung makita na ni Dok JJ dito, kay ako eh, damag yung kasubay na yung mga number. Si Dok JJ, si Dok JJ na gan. Palamiigin na si Dok JJ, rumangyo ni mo.
1: Ay!
0: Ningkamot yung kaday.
4: Ay, basta ko na ubang kulang.
0: Salamat kayo, Miss M, katrapa mo!
4: Exciting!
0: Hello, my hapon! Kaya ako gana, magsunod-sunod ng tawag nila na mag-uwan.
4: Hapon.
0: Ay, kung gana, si Mrs. M po ni.
4: Kung kaayo, di ko.
0: Hello, Mrs. M! Ano naman? Kung ano naman dira? Oo, sa may matambag ni maning Rona. Oy, ako kay, nagkatambag ko na sa kong Rona ba? Ikaw naging makatambag din ni Ron.
4: Kawot na lang, narap ako ang ikatambag na ko ni Adj.
0: Karon
4: wala siya ikontra. At doon na lang siya mapuhit nga wala yung silingan. Ay, lisod magkaayaw nga, magigaway ta sa atong silingan tungod na sa atong hayupan.
0: Sige, sabi mo hawa, ang katong na hayupan o katong...
4: Katong na hayupan, kaya siya may gadala sa gugo tungod sa baho sa tais sa baboy.
0: Oo, ang inyong baboy... Sa inyong silong. So, mas maayong siya nalang mo adjust, no? Kung gusto siya magbuhi, dito siya slayo, ngaway silingan, ana.
4: Oo, di sila yun. Ano na sila ay dumuganay, magpirmahanay na lang sila, pinaagi sila kapitan or kapitana.
0: Paspas yung tambag ni madam mo, oh. Nagadali, gini, kimahurot na yung tawag.
4: Lakon ba, ano, kay, ano man si Miss M, nga na siya'y kapamilya siyang ex dati. Kay, ano man ko, ugin sa na, kay, pagkadungog na ko siya ang tingog, maupoy akong na, kuan di nga, na-challenge ko na.
0: Ayan.
4: Pagkadungog na siya, Didi.
0: Kamu ha, excited yung chismis kayo mo duha. Di mo i-share sa kuha ha. Anyway, thank you kaayo, Mrs. M. Salamat kaayo. Ay,
4: mag-greet gamay, DJ.
0: Go, kaayo. Basta si Mrs. M. All the way from Barili ni, no?
4: Oo, DJ.
0: There we go.
4: Mag-greet day ko sa nagdawat sa kong call o ni mo, DJ Chinita. Belated happy Mother's Day ko. Sorry kung dalaga pa.
0: Yes po, nanak ko. Dilitin na nakoy ko. Ano nakoy piso, sad.
4: Wariya dahil sa dayon. Sana pamilya ni Miss M. Kahit balo ko o murag siya gito o sa tanang alias ba siya?
1: Ay!
4: Dugay na kang dugay na kayo kang gimingawa ni Miss M kung kamo pa man gihapon sa imo ha. Nandiyoyab ka ron. Aw, dapat mo tawagin ka na mo kay kinawa na ko lang na ka-friend.
0: Hala! Nadi yung mga naong agoy. This is so interesting. Anyway, thank you kayo, Mrs. M. Tasama sa pagpaminaw
4: niya. Salamat, Mrs. Chinita.
0: Of course. I love you sa mo technician. Thank you kay Mrs. Sam, katawa pa mo.
4: Exciting.
0: Grabe naman eh. Love naman kasi itong mga listener, gig katropang Doc JG, oy. Ay, kung ina Doc JG mo, nang ipagkuot na mga color na ito niya. Nagka-interest ang taas si katropang Miss M ba niya, kapag-stalk niya na, ama si Madam Cathy. Cancel lang sa cancel. Apoya niyo na inyo wag mo ipili wala gid mo ibilin diri ba tirahon niyo yung glass bisag among technician ha grabe jud kay mo ay alas 2:25 na sa kahapunan mga katropa. Pamantay ingong mga caller din ha, no? Ako sa Tagaag oras o panahon din ito. Pipila ka mga pahinom dumubalik na taod-taod mga katropa sa programang X-Rated. And you're still with me, DJ Reyna Chinita. Paminawa sa nipipila ka mga tukar o ga. Ito mga pahinom dum. Ako ni bahala ha? Open na gyapon itong linya. Yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
5: Mga katropa, exciting!
6: Santong

0: Kasarang ako tinggo pamilya ka San Tomas Coffee Mix Gear. Timan, basta kabigani, San Tomas Coffee Mix Gear. Sulayin ninyo.
1: San Tomas Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. San Tomas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. San Tomas Coffee Mix.
2: San Tomas Gold.
3: O si Don, sa kamaestra.
4: Mataol, sir.
3: Greasy spoon, sa

0: ang nasinsuon sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Turbo food supplement for men.
1: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work, halos wala na me time para magsuyanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: supplement for men.
1: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Sensen Plus, herbal soap.
3: Yun is galona, senior citizen. Burn skin go, forearms. Hindi ma kuha. Try Sensen Plus, herbal soap. Nakuha yun is skin.
2: Sensen Plus, herbal soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sensen Plus, herbal soap.
4: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 2:39 na sa kahapunan, mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Pampaligan sa immune system, nabiyak ka ng parahon na katropa, ng grabe inik yung panahon at ay dalang sakit, grabe mo daghan ng viruses and diseases yung nasa palibot. Make sure to choose the right partner on your daily needs. Isa niya nga itong produkto, ang Santone Vitamin C, nga pwede i-partner yung matag-adlaw. Labi, naghina kayo mag-immune system, pwede nyo i-double dose para mas paligunan pa, pabdikon pa nga mabatok sa laing-laing sakit ang inyohang immune diha katropa. Makatagbog energy, makaboost energy, and of course, magkatabang kanyang maprotect sa inyohang panit against the sun. Oo, isa bang sa tabang doon sa papanilot sa panit kanyang vitamin C katropa, ha? Ganahan mo kanyang munindot ang iyong panit, dili mo uga diha paminawon. Uga na gani ka in real life. Uga pagkagpanit. Oh, diba? Di na siya maayong mga pamahiin. Choose the right partner on your daily routine. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa. Shoutout day ko DJ Second Family diha sa province. Ingatong Nugas Alcoy, Cebu. Hello sa inyo, hada may pagpaminaw sa imong family. Kay Chacha Iyama Salmeron. Regarding ana yung giingon nga mag-post sa FB, labi na dili maayo, like, niingon na asay kabit sus, makihajud na. Ana si Kuya Noel, siya daw tong bana sa usa ni reklamo nga baho nga baboy. Ah, si Kuya Noel. Si Kuya Noel nasa tong comment section, isa siya sa atong mga X-rated voice talent. Mga dramaturgo nato diri sa Cebu. Katuladungan yung abana dito ni Rona, mo ni si Kuya Noel. Karindot sa gisuot ni mo DJ, sakto na nako. Ay nandiyo, apil-apil Miller. Uy, saan mo si Miller? Na lang ni Miller, ay na lang pagkuan. Pasara DJ Christopher Suki. Okay. Lain na pag-ilisan ni Ogpi, balain ka pa minaw, hindi na Suki. John Miller Perez, Jerry Yon, Fortunato Gisolina. Hello si inyo rin, may papaminaw. Karindot i-date aning DJ Chinita. Oy, talaga ba? Hotdan ka kwarta, okay mo ka-date. Good afternoon, Miss DJ. Happy Monday, gigay kay Jovet Arisgado. Maluluon? Sige, maluluon daw. Maluluon, guru ni mo pangalan. Maluluon sa tanan nga, sa tanan mga mahirap. Okay, maluluon ni dong, usban ni imong kuan. Dahil kayo paminaon. Pa-shout out, kikin kay Memark. Sopek, so shout out. Good noon, ma'am. Shoutout ko sa friend ako sa Buncan, Tubigan, Bohol. Especially Nicolas Podador, Margarito Piculado. Sa may pagpaminaw sa inyo, hadi. Thank you so much. That's it for today. And yes, alas 2:42 na, no? Sirado na to ang linya, mga katropa. Di na kumudawat kay taod-taod. Bye-bye naman sa ko. Hello, DJ. Pasar kong balaw nga wala pa mo palit og materyales sa ilahang imong. Lihok niyo to ano dyan. Dungway, hanga po na, oh. Paabot siya mo ang ting ano, bating out na po niya. Di na mabuhat niyo nga trabahoan din, ha. Lihok niya, lihok na, lihok na, lihok na, lihok na. Di na dahang langay, di na dahang langay. Dahang istorya, dahang langay. DJ RC, imong tingog ba? Magkaputo sa garter sa panty, itnap daw. Paano ba? Paano maputla man sa tubog tingong? Good afternoon, DJ RC. Iba barangay na maura na. Batig batasan imong silingan, Ron na. Ereklamo na sa barangay o gili, o dili gani mong uto o truhig black eye para pantay. Makatawa man ko sa imong theme song, DJ RC. Oy, mamang di bagay, good. Ang inyong ang baboy, si inyo sino? Nasa mo na kit-kit, sa itli, hana. Iba, mara ko ito pinakasakto yun. Wala mo di, oy, what? Gusto kong kuhan. Nalingaw na maghaha mo ato. Din ako dugayon ni ako, anong panahon ng oras para muhatag sa ako ang tampusan sa mga pangutan. Ano na punta sa ako ang tambag ni DJ RC.

pwede yung kayo kang makakiha labi na sa isgutan ng pagpasangit. Pero depende gina sa sitwasyon o unsa ang ebidensya nga naa ka. Ang pagpasangil dili automatic nga tinuod o legal dayo. Wala siya klarong proof nga kamo ang responsable, dili na liso o lisod na ipugos nga kamo gyud ang pakasad-an dayro na. Imo tan-awon dili pinaka-importante unsa ilahang unsa may gipasangil pagpaghilo sa ilang baboy. Kinahanglan na ay written nga complaint, blatter, demand letter or kaso. Naay witness, resibo, chat, video o bampang ebidensya. Paminari aday kay ako gina isa hoyday. Naamoy sariling proof nga dili kamo ang sad-an. Pag naa mo gani inani nga butang, pwede kayo nyo siya, pwede nyo buhaton ang inyong mga gusto or proteksyon ang inyong mga kaugalingon na sad, ha? Ayaw sa pag-angkon o pagpirma, bisan unsang wa pa nimo masabti ang issue. So kung naa may mapirmahan sa imuha or unsa man ang buhaton nila din, ha? As long wa ka kasabot sa matang issue, ayaw. Tiguma ang mga ebidensya kung unsa may buhaton niya against sa imuha. Mga timeline sa panghitabo, pwede po na yung mga messages, kanang screenshots. Oo. Labi na kananay hulga. This, murang kinanglan na siya o barangay or police involvement. Mas maayo nga makikistorya dahil sa abogado o sa barangay arong klaro ang inyong proseso. Pero sa inyo ang mga pwede pa mumuag yung barangay ani. Gusto ni mo isulti ang unsa exact o gusto ni mo tagaan kuan unsa gihinungdan ug nganong nagkagubot mo gid mo duha kasi pagbadaan yung istorya day ni DI ambot sa dali ni May nganong nagtuo din siya nga nasuya kaniya main character pud kay ni si May oi usay man good May dili tungod kay ginaay gisulti nga daotan bahin sa unsay nakabot ni mo kasuyaan kami usay man good namong gugay gibuhat nga makaingon sila ba og ngano ay sabo kay kami ay o, dugag-dugag rin sa problema na ako. Problema na ba yan ko dili, ha? Basta mo ito siya, Day. Muna akong maingon sa imo. Kung basin po na imong giingon, nga naa siya mga post sa Facebook, pasagin lang ka, aduna kay Kabit. O, may mo na siyang paninirang puri o online defamation. Dili kinalang full name, pirmi. Kung dali ka mailhan sa mga tao nga nakailan ninyo, labi na kayo, diingan yung mga silingan, wala naman nilain daw siyang nakaaway, ikaw ramang yun. Pwede gyapon ng konsiderahon nga pagpandaot sa imong dungo. Labi na kay gigamitan og mga ginatawag natong initials. Kung bakak ang Kabit nga accusation o gipost publicly sa Facebook aron pakaulawan ka. Naa kay basihan nga mo reklamo day Ronaha. Mas ligon imong side kung ano na kay screenshot sa post, comments, update. Na yung mga tao nga nakaila, nga ikaw di gyud ang giigo. Yung mga silingan ba, niingon ba na? Na ba? O kini ba naapektuhan ang imong reputasyon, especially trabaho, labi na imong pamilya? Ha? Ayaw lang og supaki, ayaw lang og supaki online. Ako pasabot din ay supaki, ayaw gyud og kuan nga ka na. Mo revenge gani ka. So i-screenshot na lang apil ang timestamp. So mga papasabot sa timestamp dahil ka ng panahon, ha. I-save ang link sa post. Dili man galing i-delete na. Pero mas maayo magsugod gid mo sa ginatawag na tong online nga online dili online oy barangay nga kanang tawag ani barangay mediation. Mas maayo maguna gid mo sa barangay. Kung padayon pag gid og di grabe na kay nakita mo na ginawayay na mga imong bana dai. Pwede na gid mo konsulta ka abogado o cybercrime desk sa pulis sa mahitungod sa posibleng cyber libel. O mga pangutana nga makakiha ba kaniya o basta paligulan.

0: nili pun aku ingin membahasa limang bana kay bana guna nimo di mana bana ni kuan di mana bana nako di pun bana ni Miss M ni Zinaida ni Mrs. M bana nak nimo karon laylo sa likay lang sa ninyo kay aron na maproteksyonan po ng inyong pamilya kay usa man ang inyong himuong lakang posible nang mores bakid na o nang learn how to react with calculation. Gapahali mo DJ Oy, pwede mo apply sa imong kinabuhi. Mahal, mahal kay kong maintenance Gerald Oy. Si Gerald no kay iapad jud tirahon sa kuog glass pod. Grabe sa niya si Gerald Oy. Maayong hapon dia DJ Chinita watching from Chinita watching from Sitio Camasi Kinasangan Cebu City. Ka sexy ba? Thank you so much sa matumang katropa nga ni Minaw. Inaot ko aduna mo nakuha nga pagtulunan. Sama ba mo ni Rona? Nga nakasinati og panaglalay sa inyong silingan tungod sa mga butang labi na sa kaning babuyan. Shout out sa mga nagabuyan po. Ana sa balaod karon ginabawal na nga ang babuyan ana mismo sa residential area. Kundi aduna mo daghang silingan. O, nang ito yung mga sukod gani o sa ka dapat kalagyuon ang inyong babuyan. O, dili tungod kay nganong nireklamo sa tungod kay nasuya sa nimo. Dili, oy, isog ka ayaw makasilingan doon ni baboy. Ay, grabe ka isog ang baho, anak. O, may tagka ng kamulay na ilong, no? Niya, apil mang silingan na may ilong. Saan man na ron? O, tayo yung masabdan ba? Dili kasuya ang tanan. Nasa bigibuhat nga dili maayo. Sama, ana, tukod mo ang babuyan. O, sa masag kapod mayo, ay, isog-isog masag bugadayo. Hindi na maayo may ha. Ang dangi na may. Mura na inong na nga, di mong mapapadayo na imong negosyo. Kita ka naghang kaaway, ana. Alas 2.50 na. Ito magkatropang inaminaw ko ng orasa. Hangtod ko ng orasa, gikan pag ininang alas 2, ala una, sa kagaba, kagabion, kagaha, kahaponon, oy! Hello kay JV. Shoutout sa imo, shoutout sa imo, JV. Apas ka, JV, kay pahuman ako dali. Oh, bye-bye na ko, kay nanakit na kong panga. Mapon, magdunggan na ipunta sa itong programang X-Rated. Di lang gihapon. Sa 88.3 XFM Cebu. Alam na, hangtod alas stress, mga katropa. Pati na nga to ang salusaluhan ng mga problema sa kinabuhi nga susugod pa lamang. Huwag man tayo may labot ni Doc JJ. Nga nung pag-abot sa anak, nga karo, may mga, kami gimo atubang. Shoutout lang po rin sa itong mga caller diha. Mga mads ha, dili una yung si Doc JJ, nanay, ala, nanay, ma'am Cathy na. Bahala mo kami hinungdang, hindi na ginakatagal si Doc JJ kay magdula na nanapirmi. Ayaw ha? From Misamis Occidental, si JV. Alright mga katropa, thank you so much. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kung inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa programang X-Rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o

0: maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling. Himsog ang atong lawas.
1: Ako si Vicky, na-assist akong kutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.

0: Angusin, Manunggay, Ugsoya, Cellphone Plus, Coffee Mix, Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar o Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paay.

0: 6 minutos pasado, alas 3 sa hapon. Welcome mga igalan sa special coverage. Kailabot na mga igalan sa pagkaimuon niya impeachment proceedings or gining pagbutuhan karon mga katropa sa Kamara de Representantes. Ang report, gikan mga katropa sa Justice Committee, no? Alabot mga igala sa impeachment complaint batok kang Vice President or Vice President Sara Duterte. Karong hapon mga katropa, formal ka nag-abli ang ilahang kini mga igala pagdungog ron sa Kamara ng Representante aron nga isgutan kini o gilauman mga katropa. Ya adunay pagahimuon nga plenary debate o pagkahuman ini mga kaigsoonan ang kining pagboto. Kalabot na mga higala sa impeachment complaint na gikinahanglan nga makakuha mga higala ang maong iskutanan o kining ginatawag na articles of impeachment o 106 votes out of 318 population sa Kamara de Representante mga higala karong adlaw. Og aron kini mga katropa nga ma-forward nga to sa Senado alang sa impeachment trial or impeachment proper o trial proper mga kaigsoonan. Sa Senado usab, kung mapa-impeach na ni sa level sa Kamara de Representante, sa Senado kinahanglan mga katropa og 16 kaboto. O gikan mga higala sa mga senador, at least 16 gikan sa mga senator judges ang mo pagawas mga higala sa ilahang verdict nga convicted. O nga to mga higala sa vice presidente, aron kini mga higala nga mamahimong ma-impeach na sa hingpit mga katropa. At ang tulaglaruhon nga ang pag-isgutan karong hapon mga kaigsoonan is ang tawag gihapon ani nila, impeachment gihapon, mga kaigsoonan, i-impeach nila sa level sa Kamara de Representante aga Vice Presidente mga kaigsoonan. Sa inyong tanaw, no? Mulusot baka makuha baka mga higala ang 106 votes na gikinahanglan aron mga higala nga mapalagpot or ma-impeach ilang level ang Vice Presidente mga kaigsoonan. Ang mga tao karon mga higala ang katauhan na nagkadaiya ang mga opinion. Dagan sa mga kaigsoon na nato na nawagan sa natag sa tagsa ka mga kongresista. Nga kung mahimo mga katropa, paminawon sila. Isip mga constituent kalabot na mahigala, nining maong isgutanan karong hapon. Nagpo, nagsugod na mga katropa, no? Ang ginibagayga lang yung sesyon sa plenaryo sa Kamara de Representante karong hapon atong paminawon mga katropa.
1: Extra!

0: Leviste, Libanan, Lopez, Gloria, Loyola, Lubistro, Lumayag, Macapagal Arroyo, Macasaet, Maceda, Madrona, Malapitan, Manguda Datu, Manikis, Marañon, Marcoleta, Marcos, Marquez, Mastura, Matibag, Matugas, Mendoza, Mercado, Mercado Revilla, Miraflores, Momo, Montes, Nava, Nazal, Nisay, Nolasco, Ominal Henry, Ominal Sancho Fernando, Aducado, Olivares, Ongchuan, Ordanes, Oreta, Ortega, Uano Dizon, Padiernos, Panaligan, Pancho, Panotes, Pascual, Perez, Pimentel, Plaza, Plato, Poe, Primicias Agabas, Pumaren, Puno, Kimbo, Rama, Recto, Regencia, Remulia, Revilla Brian, Revilla Ramon Jolo, Ridon, Rivera, Robes, Rodriguez Yuloyo, Rodrigos Maximo, Rodriguez Rufus, Roman, Romualdez Andrew Julian, Romualdez Ferdinand Martin, Romualdez Yeda Marie, Romualdo, Romulo, Roque, Sagar Baria, Sakaluran, Salceda, Sally, Salvacion, Salvador, Salvame, San Fernando, Santos Maria Alana Samantha, Santos Mark Anthony, Shimura, Singson Richelle, Singson Ronald, Singson Mihan, Solon, Soriano, Suan,
1: Alas 3:12 mga katropa, sa karong mga orasa nag roll call pa nos mga pangalan sa 318 ka mga kongresista, no? Sa Kamara de Representante. So ginatawag kini sila usa-usa mga kaigsuonan, no? Based sa ilahang I believe ko ani kini bang in alphabetical order mga katropa. So tawagon ning 318 pagkahuman ini mga katropa atong atangan, no? Aga dugang nga proceedings karong hapon mga katropa. Good morning na bahinon. May hapon di ay sa atong mga katropa diha, no, nga naglantaw sa atong YouTube channel and then sa atong Facebook live. Mamalihog ko og pa-share mga katropa sa atong hiling live karon karong hapon, no, dinhi mga igala sa 107.1 XFM Tagum. Atong atangan, no, kay as of this time gitawag na si Di Carlo Uyuy ang amuang kongresista ninhi mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte Second District mga katropa, no, na nakaroon kang tuason Vergara and then usa-usahon ni sila mga higala antod nga human og ay nata karon proper nila may gala nga panagiskot karon si Tintin og ang asawa niya natawag na mga katropa og ang anak bini nga kwani, no? Yalirungan na gyud nila pag-ayo mga kaigsoonan. Sige, ang taod mga katropa, no? Yala mo, standby lang mo kaya ito ning subaybayan karong hapon hangtod nga atong masairan og mailailan na to, no? Kung kinsa ba ni mga igalang mga mubutar karon, no, in favor and not in favor mga kinsa ang uyon o kinsa ang supak, mga higala nining impeachment complaint against the Vice President karong hapon. Diri lamang ka na mga katropa sa 107.1 XFM Tagum.

nating tiyakin na ang mga ito ay maipaliwanag ng lubos sa tamang forum at sa ilalim ng panunumpa. At habang pinag-uusapan natin ang bilyon-bilyong piso, alalahanin natin kung kaninong pera ito. Pera ito ng manggagawang pumapasok kahit kulang ang pamasahe. Pera ito ng magulang na nagtitiis upang mapag-aral ang anak. Pera ito ng pamilyang pumipila sa ospital ngunit walang pambili ng gamot. Pera ito ng mga Pilipino na araw-araw nagbabayad ng puwis habang umaasang tapat ang mga pinunong kanilang pinagkatiwalaan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyung ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat depensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. At mahalagang tandaan, hindi nagsimula ang komite na magkakapareho ang pananaw. Marami ang nagtanong. Marami ang nagtuda. Marami ang nais munang makumbinsi. Ngunit habang dumarating ang mga dokumento, habang lumalabas ang testimonya, habang nabubuo ang kabuuang larawan, unti-unting luminaw ang isang bagay. May mga tanong na hindi maaaring iwasan. May mga issue na hindi maaaring ipagkibit palikat. May mga bagay na kailangan ng harapin ng buong bansa. At ito ang naging batayan ng Articles of Impeachment. Article 1, ukol sa confidential funds at paggamit ng kabanang bayan gamit ang mga questionableng dokumento. Article 2, ukol sa mga transaksyon at ari-ariang nangangailangan ng malinaw na paliwanag at reconciliation sa salin at idiniklarang kita. Article 3, ukol sa aligasyon ng bribery at paggamit umano ng pera, kapalit ng impluwensya at pabor. Article 4, ukol sa mga banta at mararahas na pahayag laban sa matataas na opisyal ng bansa na sa pananaw ng komite ay sapat upang litisin sa Senado. Mr. Speaker, distinguished colleagues, may mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Ngunit may isang bahagi ng usaping ito na higit na mabigat sapagkat hindi namang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika. Sapagkat kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryo.

0: alitan sa politika. May mga nagsasabing wala namang overt act. May mga nagsasabing emosyon lamang iyon. Ngunit, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang usapin dito ay hindi lamang kung may kasong kriminal. Ang usapin dito ay ang bigat ng mismong mga salitang binitawan ng isang pinakamataas na opisyal ng Republika. Sapagkat hindi pangkaraniwan para sa isang mataas na pinuno ng bansa na magsalita tungkol sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa isang asasin kaugnay ng Pangulo ng Republika. Hindi ito simpleng init ng ulo. Hindi ito karaniwang political rhetoric. At lalong hindi ito uri ng pananalita na inaasahan ng sambayanan mula sa matataas na opisyal ng bansa. Sapagkat ang mga salita ng mga pinuno ay may bigat, maaari silang magbigay ng kabanatagan o maghasik ng pangamba sa sambayanan. At kapag ang mga nasa pinakamataas na antas ng pamahalaan ay tila inuuna ang karahasan kaysa kinahunan, hindi lamang mga opisyal ang naaapektuhan. Ang unang naaapektuhan ay ang ordinaryong Pilipino, ang manggagawang nangangambang mawala ng hanap buhay kapag nagiging magulo ang kalagayan ng bansa. Ang pamilyang hirap na nga sa taas ng presyo ng bilihin at lalo pang nangangamba kapag humihina ang tiwala sa pamahalaan at ekonomiya. Ang maliliit na negosyong umaasa sa katahimigan at katatagan upang patuloy na makaraos araw-araw. At ang mga magulang ng tanging hangad ay isang ligtas, maayos at matatag na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sapagkat sa panahon ng krisis, hindi karahasan ang hinahanap ng bayan sa kanilang mga pinuno. Ang hinahanap nila ay kapanatagan. Hindi takot, hindi pangamba, hindi kaguluhan. Sapagkat ang tunay na lakas ng pamumuno ay hindi nasusukat sa tapang at karahasan. Nasusukat ito sa kakayahang magbigay ng kaayusan, kapanatagan, sa sambayanan, lalo sa panahon ng pangamba. At ito ngayon ang isa sa mga tanong na kailangang harapin ng sambayanang Pilipino. Anong uri ng asal, paghusga, at pamumuno ang inaasahan natin mula sa mga pinunong pinagkakatiwalaan ng sambayanan? Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang mga articles of impeachment na nasa harap natin ngayon ay hindi simpleng political document. Ito ay salamin ng isang mas malaking tanong na bumabagabag sa sambayanan ng Pilipino. Anong uri ng pamumuno ba ang karapat-dapat sa ating bansa? Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang legal. Ito ay moral, ito ay constitutional. At dahil moral at constitutional ang usapin, hindi maaring takasan ng alinmang institusyon ang tungkuling ito. At kapag may mabibigat na pagdududa tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, tungkol sa katapatan sa SALEN, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, hindi maaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaaring matakot. Hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan. Mr. Speaker, distinguished colleagues, marahil ito ang isa sa pinakamabigat na boto na gagawin natin bilang mga halal na kinatawan ng bayan. Sapagkat ang pagboto natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ang pagboto natin ngayon ay tungkol sa uri ng Republika na nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Kung mananaig ba ang pananagutan o ang takot? Kung mananaig ba ang katotohanan o ang ingay? kung mananaigba ang konstitusyon o ang kapangyarihan. At ngayon, balikan natin ang tanong na paulit-ulit nating naririnig. May numero ba tayo, Mr. Speaker, distinguished colleagues? Opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. At sa Senado, naroon ang pagkakataon ng Vice Presidente na sagutin ang buo ang bawat aligasyon. Iharap ang kanyang ebidensya at marinig ng buong sambayanan ang kanyang panig. At kung hindi natin haharapin ang tanong na iyan ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pa? Ang mga republika ay hindi bumabagsak sa isang iglap. Unti-unti silang humihina kapag ang pananagutan ay inuunahan ng takot. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang hinihingi lamang natin ngayon ay ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan. Hayaan nating manaig ang ebidensya. Hayaan nating manaig ang proseso. Hayaan nating manaig ang konstitusyon. At sa huli, hayaan nating manaig ang bayan. With that, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I respectfully urge this chamber to vote in favor of Committee Report number 261 and House Resolution number 989. Let us do our duty. Maraming salamat po.
1: Majority Leader. Mr. Speaker, please recognize Representative Paulo Henry M. Marcoleta for his interpellation.
2: Representative Paulo Henry Marcoleta, Party List Sagip, is hereby recognized. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Speaker. Distinguished sponsor. Madam Sponsor, could you please identify the exact rule, resolution, order, or House authority that allowed the Committee on Justice to conduct impeachment hearing during the adjournment of session?
0: Mr. Speaker, distinguished colleagues, let us be reminded by the distinction between an impeachment process vis-a-vis the legislative process. The impeachment process is governed by Article 11 of the Constitution, whereas the legislative process is governed by Article 6 of the Constitution. Suffice it to state that there is entirely big difference between an impeachment process and a legislative process. As a matter of fact, Mr. Speaker, there is a different set of rules which govern the proceeding of impeachment. In the same manner that there is a different set of rules that govern our legislative process. Mr. Speaker, in other words, my distinguished colleagues, the impeachment process is not governed by breaks and recess. And to validate that, Mr. Speaker, the House of Representatives, before the break, before the start of the proceeding before the Justice Committee, even passed a resolution expressly authorizing the Justice Committee to proceed with its hearing, to exercise the compulsory process, and even to use the electronic mode of sending notices and documents. Mr. Speaker, in conclusion, there is nothing under the rule which prohibits hearing of the Justice Committee during recess. It must be remembered impeachment process is entirely different from the legislative process. I submit, Mr. Speaker.
3: So, Madam Sponsor, wala pong maipakita na dokumento ang distinguished sponsor authorizing the committee to conduct hearings during
0: Mr. Speaker, if I may continue, it seems to this representation that the Honorable Gentleman is not listening. I have cited already that the House of Representatives passed a resolution.
2: Order, please. Silence.
3: That's why I'm asking for a resolution. Give me the copy.
0: May I request for a 30-second suspension?
3: Madam Sponsor,
2: session suspended.
3: Mr. Speaker,

0: Victor.
1: Gara.
2: Ah, Bohol dito si Tutor.
1: Villa. Villafuerte Miguel Luis. Villafuerte Vincenzo Renato Luigi. Villanueva. Villarica. Violago.
3: Mr. Speaker. Mr. Speaker. The 3rd district of Navesia was snow. And I reserve my explanation.
2: Ilocano niya. Agyaman. Apo. No.
1: Lago. Yamsuan.
2: Wag ka. Zero ka.
1: Yap Arthur. Yap Christopherson. Yap Eric. Yap John Gisnell. Yatko. Inares.
2: Nagulat ako kay Chanko.
1: Yu Jaisal Victoria. Yu Joseph Kim. Yulo. Zamora Maria Carmen. Zamora Isabel Maria. Zubiri.
4: Mr. Speaker, I respectfully abstain and I will explain my vote later.
2: Abstain. Alright, mga katropa. Sa na bangutan na dali, unsa daw pahitabo atong dili ba cover mode sa akong microphone, Gab? Dili ba? Na bangutan na dali, unsa na atong gitawag nga wa pa may tubag. Later on mag-explain na sila taas-taas ning proseso, mga katropa. Girol ko lang ilang mga pangalan and then sila mismo ang mo-explain sa ilahang boto karon, mga katropa. Notably, no, from the north. Si isa to sa Nueva Ecija 3rd district, mga katropa, is voting no. Sa Nueva Ecija, mga igala, is well, daghan sa mga Ilocano diha. And it's in the north, mga katropa. So Nueva Ecija is Pangasinan area and Ilocos region. Sige, ana-ana, nitingog na. Next.
1: Ayon.
2: Oh, ayon.
1: Baskug. Bautista Claude.
2: Asa man sa agusan nila, sir? Absin man siguro ning.
1: Bautista Lim. Chan Jan Franz Norbert Joselito. Kua. De Los Santos. Garbin. Garcia Jose Arturo. Hernandez Dennis. Lacson. Macapagal Arroyo. Nisay. Oreta. Perez. Plaza. Singson Ronald. Singson Mihan. Solon. Tan Samir. Tan Watko. Uy De Carlo.
2: Ang atua sa
1: Villanueva.
2: Dabnor.
1: Yap Arthur C. Yap Christopherson. Inares.
2: Pa sila diya? Mungkita ato din sila ang salamisa ba sinaana diya, be? Oh. Wala. Alright. What's next? Mga katropa. No, katong mga gipangtawag ganina na yung mga ni interject and then they will explain their vote later. So, nakita na ito kanina. So, mga nitingog lang ha. Balansi-balansi po na yung nagno na yung nag-yes and abstain, mga kaigsunan. Nakuratan ko kang Tubi Chanko because Tubi Chanko is one of the vocal personality against Marcoses, mga katropa. And then, here comes ESDI. Takot din pala sa 20 million. Ikaw ba naman, mga igala, mawadaan kag 20? Oo. Kay ganina, no? Sibat-sibat magiging sila, mga igala, sa pangutana ni Leandro Libistef. Tinood ba? Ah, kabuang sila, mga igala, sagang, oy. No? Nahilaw kong smile, mga igala, ni Inday Tingsi. No, ni Luistro. So, kanina, nagpasipasi pa man na sila. Nag-declare pa na sila break. Di, maayo pa. No? Kaya mo commercial sa taga-tua. Wapa karon mga kaigsunan. So, naanata diri karon

0: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, sa mo ni imong sinakulo? Mukaapta ba ni? Nani ba to?
0: Batugol taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipase.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa umang tanom. Sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Ortica Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with Balungay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpukong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa cholesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with Balungay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, nagagutik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Hiya ka malagi sa mall.
4: Ako yung mamutana ni Muniana. Remember, himtibay ako. So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, o di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-mentation ni ini, dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguning Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C. Mao nga, mo

0: Ayan.
1: Unsay kalahian sa una o karon?
0: Ani ni siya, kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
1: Oh! O niya karon?
0: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting!
2: DJ

0: Ata asa ng edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na ha?
1: Ha? Gano'n, ma'am?
0: Smoke belching kaayo. Ito

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical solution sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabihan gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
2: Kundi dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ko sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili mo kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Narakoy diabetes, taas kayo ako sugar 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang ako sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
1: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung

0: Musaka sa kusog nga may inumog kape, nga hilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, o soybeans nga ma-maintain o malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa magkabatik. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
3: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butik.
4: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sola! Bugi kayo yap!
7: Oh!
6: Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
7: Wow!
6: Nakapagi kayo yap! Listen po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Grabe kayo, napailato-lato, libre o. 150 lang, 150.
8: Mga katrupa, exciting!
1: XFM time at 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katrupa,

workers nga public servant nato sa ilang nga pagbiyahe, sa ilang nga pagpamauli. I hope no nga makadangat kita or makadangat mo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan nga safety. Mawalang gina nga to ang mga gipanghinaot nini mga orasa tungod kay we don't know manggod what a kabalo sa mga posibleng nga mga panghitabo. No, malay gitawag na itong mga unexpected nga moment nga usahay ang ato ang dagan, no? Wata kabalo kung makadangat ba ta sa ito ang mga destinasyon or dili. Usalang yun kabutang ang makasiguro ta mga kaigsuunan, no? Doon na may mga panghitabo sa ito ang kinabuhi nga wala na ito gi-expect, nga wala na ito gi-dahom. Then ato nang ipasad Dios ang tanan. Ato ning ilangop nga tos Ginoo. Tanan nga pagbiyahe, tanan nga transaction, unsa ang ato ang mga individual nga mga gibuhaton mga kaigsoonan. Then atong paning kamutan or atong batasanon nga sa matag gipanghimo nato nga duna tay gitawag nato og kanang kalambigitan or atong iapil sa ito ang mga business transaction or individual na ito ang mga gimbuhaton. Itong i-appel ang ito ang labaw makagagahong mga kaigsuunan. Labi na gyud nga siya ang bugtong naghawid sa ito ang matag-usa ka kinabuhi. Bugtong nasayod sa ito ang ugma o nasaylo usab sa mga handom sa ito ang kinabuhi mga kaigsuunan. O gani, ato siya nga pasalamatan, sumala palagi sa awit nga takos siya nga pasalamatan and then takos po siya nga pasidunggan nga hantod may kinabuhi, no? So muna ang mga simple mga basic lang kayo nga mga butang nga diin usahay ato pagyud malimtan, usahay failure pagyud da sa paghimo mga kaigsoonan, no? Bisan lang gani sa ato ang paglakaw, so ato ang pagmata o sa ato ang pagkatulog, ilabi na gyud ni ini nga taknaas kagabion nga diin ang mga pipila kanato na ana sila matag-usa ka mga higdaanan tungod kay humanalagi og panihapon. And then ato gyud nga batasanon mga kaigalaan, no, nga mapasalamaton kay ta tungod kay we are blessed. Dili ta mahimong ungrateful, dapat mapasalamaton kay ta labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga ato ang nabatnan mga kaigsuonan. No, dunay mga panahon nga diin na brag na ata karon sa panahon nga diin ang ato ang kahimtang naglisod ba ta? Ora nga ato ang kahimtang na ata karon sa gitawag na to og kahamugaya, then kung unsa man or whatever na to status karon sa ato ang kinabuhi, then thank God na atong pasalamatan ang ato ang labaw makagahom sa matag karon og unya, ilabi na gyud sa iyang kanani ang pagbantay og pag-supply sa matag usa to ka mga panginahanglan, no, sa matag adlaw mga kaigsoonan. Wala gyud tay laing kadangpan, no, watay lain nga ka istoryahan sa ato ang mga panginahanglan, watay murag kasumbungan sa ato ang mga problema. Bugtong ang Ginoo mga kaigsoonan, amda maminaw kanato. Well, nining mga orasa kauban nato karon si Sir Ronnie De La Piña. No, may gabi, shout out sa imo din ha. Maayo jud, no, naatay Ginoo sa ato ang kinabuhi. Yes, amen, no. Praise the Lord. Sir Ronnie nga naa karon sa Maymawab, ingon siya may gabi katropa. Pastor Junard Iconar naglantaw ko imo program ang tingog sa reformasyon. Ronnie De La Piña from Mawab, Davao Di Oro. Na shout out dai sa tanang mga listeners and also sa ato ang mga viewers nga naa karon din na sa may Mawab. And also no kay napo ni sa Mawab ang Salvania family and then ang Usaris family nga naa karon himutang sa may Sentro Mawab jud, no. Ato ang usa sa ato mga kauban, mga kaigsuonan. Na ingon si Sir Nindot ang huni pastor. Praise the Lord God, no? Amen. Mao gina, no? Simple ra gyud kayo usahay ang ato ang mga ngabil, mga kaigsoonan. Atong ipabuka unya mulitok kuni og mga pulong nga makapamaayo sa ato ang salabutan, makamaayo or makaayo dai sa ato ang
kinabuhi mga kaigsoonan sa tuang pamati. No, dunay mga mensahe ug honi sa awit nga usahay makapatandog sa ato ang mga galamhan. Galamhan yun. Sa ato ang mga kasing-kasing. Mga pwede kayong motor mo gitaw na to o mo kwan pa ni kanang mo tusok pa ni sa pinakauyukan sa ato ang pagkatao mga kaigsoonan. May gabi usab sa ato ang mga kaigsoonan din sa may San Miguel. Mendoza family and then ang Laget family nga nagpaminaw karon dito ta karon dito ta ganina di dili karon dito ta ganina ni bound no sa ilahang residence ang Mendoza family na makikain na punta dito. May gabi isa inyo din ha naot nga kaluto na modira. And then ang ato ang mga listener din sa may Upper Kibalang Marilog District nga always kanunay nga nagasubaybay ug nagalantaw sa ato ang programa ang Canada Family nga nunay yung naka-tune in sa 97.9 XFM Davao. And then also ang ato ang katropa usab no atong usod nga igala din sa may JKK ug ato ang igsuon si Brother Israel Arisa mga kaigsuonan. No, may gabi sa inyo din ha. And then, mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsuonan. O labi na gyud ang Econar family, ito ang panalanggang asawa, no? Mayong gabi sa inyo din ha. Kita nga nagpanginaot o naamo karon sa mayong kahimtang. Unsa gay si status na to din ha, karon, no? Unsa ga ang ito ang plastada din ha karon kay medyo ganina dag-o manggod. Oga, pasalamat lang yapunta nga dunay mga pagtulo sa ulan mga kaigsuonan. Okay, before ta mo ginod ngadto sunahan para sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Take note mga kaigsuonan ha, usa sa ato ang mga hisgutan karon is maghisgot ta karon mahitungod sa ato ang gitawag og gadget or teknolohiya no pag-upgrade o pag gitaw na to o pag-increase no sa mga huna-huna o knowledge sa mga tao karon mga kaigsoonan labi na gyud kining teknolohiya na ato ang kasamtangan nga ato ang ginagamit karon mga kaigsoonan no agto sa ta ubanik ko ninyo mga katropa ubanik ko ninyo o modul tap sa ato ang labang makagahom pinagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan.

pangayon. Nindot kay minsa sa awit mga kaigsoonan, sumalig ka lamang sa Dios. So amang itilaing kasaligan, no? Pwede ta nga musalig sa usa ka tao, pero ang pagsalig sa tao nga atong gisaligan usab, pwede kining nga mapakyas og mo-create kani siya og disappointment ngadto sa tao nga nagasalig. But kung dito ka sa Ginoo, aduna gid nay gitawag na to og 100% or kapasalig man gyud ta, no? Basta musalig lang gyud ta sa Ginoo pod. Mo na nga bisan kinsa daw kuno nga mutawag sa iya, ha? Daw kinsa bisan kinsa nga modool sa iya, dili gyud niya pakyason. Usahay lang mga kaigsunan, doon natin mga gipangayo is Ginoong dili mo tukma sa atuang gidahom, no? Dili na to ma-appreciate tungod kay wala siya mo or wala siya mi-level or wala siya ni abot sa atuang expectation mga kaigsunan, which is usahay, no? Dili ihatag sa Ginoo kung unsa gyud ang pinakataas ato nga pangayo. Doon na lang mga butang nga iyang ihatag o doon na mga bugat kaayong katuyuan mga kaigsunan nga nanginana ang mga pamaagi sa Ginoo, no? Nga, may gabi iusap di ay kang Brother JC Kasantao din na sa may Kampo Uno Arakan. Kampo Uno Arakan. Murag sakop lamang guni sa may Arakan na North Cotabato. Ang pamilyang Kasantao, labi na yun si Sir JC Kasantao, mayong nga gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsoonan. Now, ang ato ang hisgutan karon is nagbasi kini siya sa sulat ni Daniel. Kung doon na mo'y Biblia din na mga kaigsoonan, no, paki-open and then i-prepare ang Daniel chapter 12 verse 4 and then ang ato ang pinaka tumong sa ato ang paghahisgutan karon or ang ato ang topic for this evening is it talk about knowledge, no? Unya kini nga mga panghitabo mga kaigsuonan is intended ra ba ni siya sa katapusan nga panahon, no? Sa ato ang panahon, kung ato ni siya nga or nag-start na sa mga panahon sa mga inventor sa una or sa mga maalam nga mga tao and then extended na sa tuang nga panahon karon. Now ang ato ang katuyuan nganong ato ning i-try og okay og otingkay kining mahitungod sa Daniel 12 verse 4 mga kaigsoonan tungod kay na naghisgot siya nga ang kaalam daw adi ni ingon nga daw, no? Ang kaalam mo uswag, no? Kung doon na may Biblia din, ha, paki-review sa ako ang gisulti din, he. And then tabangan ta ni og analyze mga kaigsoonan kung asa nato ni siya i-apply or asa nato ni siya kanang ipadapat sa panahon lang ba sa mga antediluvian or sa panahon lang ba nilang Daniel or naghisgot ni siya sa future, no? Sa panahon ni Daniel naghisgot siya mahitungod sa future, which means it means mga kaigsoonan kitawag ni siya og umaalabot pa, no? Kung basahon ni mo ang Daniel 12 verse 4 sa English version mga kaigsunan, but thou O Daniel shut up the words and seal the book even to the time of the end, no? Many shall run to and fro and knowledge shall be increased, no? Daghang nagadalagan ngadto nganhi og ang kaalam magalambo or magaoswag, no? There are two things that foretold in the Bible that exist in our day to day. Nga dunay duha ka butang nga gisgutan sa balaang kasulatan nga naglungtad na sa tuang nga panahon karon. Og subay pa sa akong gikaingon ng daan kagayna, and it's about technology mga kaigsunan, and the other things is that the character of the people. Bura pod og kanang naganoy pod ang kinaiya behavior attitude sa usa ka tawo sa paglambo usab sa teknolohiya karon, no? Muna ang mga existing nga mga makita nato in realidad nga kung ato gyung nga balansehon mga kaigsoonan gyung sagahan, no? Pag develop
unsa gahang klase sa mga utok ang nag-create ani nga mga labi na gyud kining cellphone, computer, no, mga telephones kaniadto, mga kaigsoonan. Now, kini mga kaigsoonan, kung ambot lang gaha kung kamoy pasultihon, no, mahitungod ani mga high-tech nga technology or gitawag na tog modern technology nga nag-exist ato ang panahon karon nga moy atong nga kanunay nga ginagamit, no? I remember na ito nga 2005, dako, layo pa, no? 2005 or 2006, 2007, naka-cellphone din taon taana, no? Katopang cellphone nga gitaw na ito, o keypad, no? Sa brand nga Nokia na siya. Wala pa'y touchscreen ato, or doon naman galing, pero wala kayo na ito napansin tungod kay na ito ang atensyon is naadito sa keypad, no? Tungod kay ni atong panahon, na ito mga tuiga usab, burag nga komportable na ta sa ato ang kinabuhi, labi na yun nga naatay gadget nga gamay, nga anytime, no, pwede na itong tuplokon, pwede itong mudayal, pwede na itong i-text, no, nga minute lang, pwede ganing second, no, maabot or madawat na sa mga receiver. O sa ato ang panglantaw mga kaigsunan, mao ni usa sa mga gisgutan ni Daniel nga ang kaalam mo uswag. Tiaw mo na mga kaigsunan nga sa una magpadala ka og message moabot pagpila ka bulan nya uso ba to sa una tong airmail, no? Na mga postman magdala unya sila moy muhatod mo travel sa imong letter, love letter ba na or mga summon yan mulin ang duration na mga kaigsunan is taas kaayo, no, maghatod lang og message. Pero at that time nga niabot ang gadget nga gitawag na to og cellphone or dili pagani cellphone, no, ang telephone pagani ang telephone sa una ang dula kay telephone murag da na naka sa higher level nga status kinabuhi, no, nanaka dito burag na linya sa mga datoon, no. Pero dili gyud datoon mga dato gyud. Unya, atong ginasight ani mga kaigsunan kung sa unsang pamaagi nga ang mga prophecy or ang mga panagna kaniadto nga gisgutan labi ni gyud kang prophet Daniel sa unsang pamaagi nga sa anam-anam na tinuod o gani naabtan nato sa ato ang panahon karon. Kay kung atong ibalik, no, backward sa ilang panahon kaniadto, wala may cellphone sa una, no? Magkabayo pa gani ang ilang messenger and then pila kamilya mo travel na pwede pa gani na silang i-unbo sa ilang kalaban tungod lagi kay ang sistema sa ilang anong gitaw na to o pamaagi sa pagdala o balita sa tuwa pa karon gitaw nag-low-tech, no? Dili pa siya high-tech mga kaigsunan. Muna nga atong gina-try og analyze ba ang ato mga pangitabo karon is nasulat ba ni sa balaang kasulatan ang mga existing or realidad nga naa sa to ang palibot karon kanang cellphone nga imong ginahawiran kanang microphone, no, daghan na kaya karon dili lang kato mga atong nibaloan kanito do na pagi mga latest karon nga mga upgraded nga mga gadget o daghan kaya ng mga gitawag na to o pwedeng gamito na to. Unya, sa ato ang nasabtan mga kaigsunan is gituyo ni sa Ginoo nga mahitabo ni nga dunay mga mo-exist o mga mulungtad nga mga gamit sama ani nga ato ang ginagamit karon. Ang usa sa mga purpose ana o katuyuan, amot lang nga kung sa inyo ha, unsay katuyuan, unsa may purpose nga na kay cellphone, no? Doon na kay computer, unsa imo ang tuyo, no? Doon na ba ni siya gamit nimo or imo ba ning needs? No? Lahi ra ba ng needs o want? Kaya sa hay, bisag daghan na tayo cellphone na lap, higig kalit o cellphone. Kaysa niya itong needs nga, gikinahanglan dyan nimo, tungon kay nakaitawagan, imo magamit. No? Doon na kay tiksan, ma-replyan din nimo largo. Doon na kay mga emergency nga contacts nga imong ginakontak
imo ding matawagan, no? So ang usa sa mga katuyuan nganong nga naa ni karon sa atoang atubangan na asimuhang kamot karon, ang uban nagmaniho is to lighten, no? Para mapagaan ang trabaho sa usa ka tawo, no? Usbon ako, usa sa mga nakita nato nga mga possibilities nganong naay mga sama ani nga mga butang nga nag-exist sa tuang panahon karon dili ingon nga mahimo tang tapulan, kundili para nga ang bugat nga trabaho nato mapagaan og ang dugay nato nga mahuman or dugay nato nga kanang transaction nga mulent pa og month mahimong hour na lang, mahimong days na lang or mahimong seconds or minutes na lang mga kaigsunan, kay lagi naata karon sa modernization, naata karon sa high-tech nga era mga kaigsuonan. Muna nga pasalamat ano, pero susad na ato lang puling ipulapote. Usahay masubo ta mga kaigsunan tungod kay pinaagi usab sa mga moderno mga nga kagamitan, no? Ang uban nagbuhat og krimen. Usahay ang mga yano og mga linghod nga mga hunahuna sa mga gagmay nga mga kabataan, buraga namantsahan pinaagi sa paglantaw sa mga advertisement or sa mga ginapasalida labi na gid sa ilahang nga mga cellphone, no? Muna nga dapat aware mo mga ginikanan especially sa mga parents nga ang bantayan ninyo kung unsa ang inyo hanga ginahatag sa inyo mga kabataan og lantawa og i-check kung unsa ang ilaha nga ginatan-aw matag adlaw, kay basin unya og wala ta kabalo wa ta kabantay nga usa ka panahon na lang ana, no, naghikog na imong anak or nibuhat na siya og pagkrimen, pagpangawat ba or pagpatay ba og pinaka worst pagid sa tanan kanang pagpanglogos tungod kay available namang good tanan, dili parehas kani adto nga TV lang, no? Katubag yung naay burot sa likod na imuhang monitor, dili parehas pod karon nga mga flat screen na. Na sa una, wagi kay laing lantawon. Dihadyo ka sa mga salida sa mga ginapalabas sa television kani adto. Pero karon na kay option, no? Pwede ka mag taod antina, pwede kang mag-select kung sa imuhang tanawon, pwede ka ganahan i-scroll lang nimo. Pero ang atong ginalantaw diri mga kaigsunan is kanira ba unta nga mga gamit kini nga mga teknolohiya ang nga rabagit unta nato ning pasalamatan nga bigin sa kanan sa una maggaro tao pa ganito kay wa pa nila ma gitaw na to og kanang masayran nga pwede dai daro ang kabayo o ang kabo ang baka, no? Sa dihan lang nga ni dar nanay pagdaro ang baka ang gigamit or kabo ba naka-invento na pod og mga heavy equipment, no, sama ng mga traktor, no, nya mo lagi kana siya gihimo para nga mugaan ang ato ang trabaho para sa nang motor kana gipalit ta, no? Na-develop na siya para nga ang ato ang pagbiyahe sayo na lang, dili na ta magsigi og baktas. Pero ang nahitabo karon mo naman ay gigamit pag drug test, drug race, mura may noon taog drug pang drug, pag drug race dahil mga kaigsuunan, no? Mo na ay ginagamit gihimong panggukod na ay daghan ng mga kinabuhi ang nakalas niya, di ra bagyod mga inaral mga batanon pagyod. Muna nga atong gina-review karon mga kaigsoonan ang mga panghitabo sa ato ang palibot nga dako kaayo siya og epekto sa kinabuhi labi ning gud ni adtong mga tawo nga tawgon atog na abusaran ang mga gipang-invento sa mga tawo, no, sa mga inventor. Muna nga i-try na to og analyze mga kaigsunan kung kinira bang gamit na ko is makaayo ba ni sakwa or makadaot. Ngay daghan kay nga mga bata karon nga wa na, no, dagko na kay binte sa ilahang mga mata,
Di na makaklaro tungod lagi kay sa registration. Taas kayo og registration kay cellphone, no? Unya wala ra bagyo mga public advisory mga kaigsuonan nga ato ang madunggan labi na gyud sa mga produkto nga ato ang ginapalit. Wala gyud mga warning na ato ang madungog sila nga ops pag money inganion yun ni paggamit, money ang mahitabo. Kung mamasipkat mo sa paggamit, maupo ni ang mahitabo. Pero mga kaigsuonan, kini lagi mga butanga is gihisgutan na ni siya pila ka no, wala pa si Kristo ani no, wa pa magipakataw si Ginoong Hesus Kristo. Kini si Daniel na pa ni siya sa under pa ni siya sa captivity sa Babylon mga kaigsunan, pero naghisgot na siya na in the future ang kaalam daw dili lagi daw di ay ang kaalam mo uswag. Unya sa akong gikaingon ng daan kaganina, dili lang kay ang kaalam ang niuswag, kundili hasta pod ang behavior sa tao mga kaigsoonan. No? Kay lagi dili na needs ang gipairal karon, di na unsay gikinahanglan nimo ang gipairal, kundili ang wants na nimo. Unsay na imo ang gusto ko ani, pag di na pod imong ilistan, gusto na pod kag pikas. Kay ang tao lagi walay katagbawan. Now, atog yung sabton mga kaigsoonan nga kining gadget nga or mga teknolohiya or mga kitaw na tuog mga mekanismo labi ni kini mga sakyanan. Usa sa mga katuyuan nganong naan ni para lagi mapagaan ang ato ang trabaho. Dili na ikaw mo karga, bakho na, no? Bulldozer na ang modaro. Bulldozer na ang gitaw na tuog mo plane, di na ikaw magsigpala, sakit gud sa hawak, no? Pero usahay kining mga teknolohiya nga naa sa tua nga palibot karon, usahay maoro ba gid nay mupatay sa tua, no? Ang motor kumidjahe na patakay iyog padagan, pila na ka kinabuhi ang nawala ana mga kaigsoonan, no? Unya pila na pud ka mga kinabuhi or pila na ka mga kitaw na tuog mayong panglawas ang nawala og naapektuhan tungod sa mga teknolohiya, mga gadget nga ato ang gigamit. Dili ingon nga dili ta mo gamit, wala ta giingnan nga di ta mo gamit. Ang ato lang natay proper discipline kay ang target anak mga kaigsoonan, ang side effect anak kung masipyat tas paggamit, doon na gitay atubangon anak, doon na gitay pamation usa anak mga kaigsoonan ang ato ang health, ha? Muna nga amping ta mga kaigsoonan karon duha man eh, ang ikaduha, no, ang una gisgota ni Daniel nga in the future ang kaalam mo uswag, no? And then karon kung basahon nimo dito ta sa New Testament sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 nga ingon din he nga this know also that in the last days perilous time shall come, no? Unsa dako, no? Makalilisang nga mga panghitabo ang muabot kanos a sa katapusang mga adlaw. Unsa day na adito or unsa day mga mahitabo, no? Ipaday na to pagbasa mga kaigsoonan, for men shall be lovers of their own selves. Oy, ang mga tao di ay nahimo ng mahigugmaon sa ilang kaugalingon, no? Unsa pa gyud covetous, no? Dali ra maibog unsa gamit sa uban, maibog dayon, no? Pag niyon lang nga nagkaalan na sa bagong sakyan, balit po lang kag imo. Unya dili ka gusto nga matopngan, di po ka gusto nga malabuan, no? Unsay mga butang nga naa sa uban nya maibog ka, mulay gingon nga usa na siya sa mga makalilisa nga mga panghitabo labi na gyud sa karakteristik sa usa ka tawo mga kaigsoonan. Usa pagigingon din ni boasters, no? Mag gitawag diri og kanang hambugiro,
No? Na dili lang yun kabalo mo paubos sa kaugalingon. Ipanghinambog yun kung unsay naa. O niya, usara ba ni siya sa mga kinaiya nga gisgutan nga mutungha sa ato ang panahon karon. Nganong mingong kog sa ato ah? Tungod lagi ka, naghisgot manggo ni siya nga mutungha daw ni siya sa katapusang mga panahon. O niya, gitawag siya makalilisang. No? Muna nga, ato nga gina-encourage sa matag-usa kung say naa sa tua, dili na to ipasigarbo. No? Kung say wala sa tua, dili punta maibog nga to sa uban. O kung say naa sa tua, pwede po na to ning ishare nga to sa atuang isig kataw, mga kaigsoonan. No? Kay dili tanang ang ato alang kaugalingon mo'y ato ang gihigugma. No? Unya, maun akong giingon ganina nga kaning bitong pag gitaw na to og pag-increase sa kaalam, ninunot ani ang kinaiya sa tao, no? Tungod kay bright ka on sa mga butang nga naa sa imuha. Mao na ni ang mga hinungdan nga nag-away na. Nasod batok sa nasod. No? Tanawa ragun ng dili pa lang kay dugay nga nahuman nga gira sa Amerika og sa Iran. No, dili mo sugot nga magbuhat mog inyo ang nuclear weapon din ha. Kami lang gid ang naa. Para dili mapadayo ng magbuhat, do na gyud gira nga mahitabo. Oh, ina na kahitik mga kaigsoonan. No, nga kining technology pwede ning gamiton para sa pagbungkag o pag-iris, pag-delete sa usa ka nasod. No? Unya, ang kinaiya sa tao, pag naanaani, they are called boosters. Proud. Nya, gitawag ito, blasphemers. Unya, sunod ani mga kaigsoonan, kaning gitawag ito, disobedient to their parents. Dili mapasalamaton, dili balaan. No? So, money ang mga pipila ka mga butang nga kinahanglan nato nga mapansin, kinahanglan nato nga mabantayan. Kay basig wala ta kabalo nga sa mga butang nga naa ato nabatnan, munay hinahinay nga nag-ot-ot ka nato, no? Gikan sa immoralidad nga mga buluhaton. Og money ang nagtukmod ka nato nga makalimot kita sa pagserbisyo ngadto sa tuang labong makagagaho mga kaigsoonan. Og usahay mao pa ni ang mutukbud sa to ang mahimo kang tapulan sa pag-ampo, no? Mahimo kang tapulan sa pag-worship, mahimo kang tapulan sa imong inadlaw-adlaw nga mga gibuhaton tungod lagi kay na-focus na ka sa mga entertainment nga naa karon sa teknolohiya mga kaigsoonan, which is nindot man untang naa pero naatay gitawag og proper discipline para nga dili maapektuhan ang ato ang maayong panglawas mga kaigsoonan. Muna nga, ato nga ginauhag ang matag-usa, no? Labi ni gid sa mga parents kay maabiyani ang mutapal. Money ang most provide, most supply sa ilang mga kabataan din. Atong itarongon og select ang mga butang nga need sa ato ang mga kabataan og makaayo usab sa ilang physical or lawas nun nga kahimsog mga kaigsoonan. No? Kay usahay, pag dili lagi na to mabantayan, di na to matagaan og role may tungod sa paggamit sa mga nga gadget, din mo lagi magka-problema tayo nag-abot sa panahon mga kaigsoonan. So, mo to ha, ang mga duha ka mga butang nga gisgutan sa balaang kasulatan. Una, ang kaalam daw ni Uswag na natakaroon sa era nga diin taas na kayo or nata sa taas na kayo nga level sa ito ang technology. Unya, gigamit na to ni para nga mapagaan ang ito ang trabaho, mapadali ang ito ang transaction o dili tamalangan sa matag-usan to ka mga gimbuhaton. O amping ta, painom-dom lang ni sa ito ah, nga dili ta makalimot nga doon na tayo gitaw na ito disiplina sa paggamit ani. Kay usahay ang maayong butang pag maabusaran mao nay muhatod ka nato sa pagkalaglag mga kaigsoonan. Apektado imong maayong panglawas, apektado ang imong relasyon sa imong pamilya, sa imong bang anak o sa imong bang asawa, sa imong bang ugangan o sa bisan kinsa, no?
Apektado ang imuhang buluhaton, apektado ang imuhang transaksyon tungod kay wala lagi kay igo nga program o system nga ginasunod mga kaigsunan. Ug ang ikaduha nga existing sa tuang nga panahon karon, kana laging kanunay nimong ginuhuna ang imuhang kaugalingon, no? Nakalimot na ka sa imuhang palibot nimo, nakalimot ka sa imong higala, na doon na po dahil kaya gitawag na itong obligasyon, no? Dili ko muhatag, no? Bisag pipila lang ka mga sintimo ba, or doon na imangayo sa imuha, or doon na imangayin mong tabang, or doon na imodool sa imuha pang emergency, ngayon ka na dili dyan ko mutabang yun, no? Kay Igor Nispua. No, bantayan na to kay basig usa ka nga natakbuyan ani, bura mo pulin ni sagsakit, basig usa ka nga naaani, then at least naman mintras sayo pa atong nang maanam-anam og pull out, no? Malaman na to nag-ibot sa to ang kinabuhi mga kaigsunan, kanang kanunay lang nga ikaw ang kanunay lang ikaw ang sintro nya, kanunay higugma nimo nga gihigugma nimo ang imuhang kaugalingon labaw kay gitaw na to og kanang wa na kay panlantaw sa uban. Kung unsa ang ilang gikinahanglan, wa na kay labot anak nila. Na mo lay gitawag og lovers of their own selves. Unya kaniliging covetousness, bantayin na kay usahay mo resulta na siya og pagpatay, pagpangawat o bisan unsa nga krimen nga konektado ani nga pagkaibog mga kaigsoonan. And then kinahanglan we must be humble. Kung sa mga butang nga naata kinahanglan nga mapagkumbaba daw ta unsay pangalan niya, be humble. Na mapinobsanon ka kay bisan kinsa nga nagapaubos yung kaugalingon, ang Ginoo iyahan na nga ipataas mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa, dako kita og kalipay pagpasalamat, no? Ilabi na gyud sa to ang labaw makagagahom saya nga pag-guide sa to. Kini lang mga butanga ang gusto nako nga mahisgutan og mapamalandungan nato nini mga orasa. Labi na gyud sa to nga paghisgot karon nga kini ding teknolohiya ay hisgutan ni siya sa balaang kasulatan na part ni siya sa prophecy nga mulungtad sa umalabot nga panahon og karon. Dili malalis nga naa natakaron sa panahon nga di

0: Akong gitupuntos ang pag-take duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sutton Plus Gold.
1: Sutton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Sutton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mikey, usaran ko sa Shun Worker. Tumod sa kakapoy

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C.
1: Sa simulisa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako,

0: ngadto sa lain, laing organ sa imong lawas, muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
1: The secret of health.
0: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Huh? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw og epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The secret of health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loren niya, pag 2 months na ko nagtumaraan yung Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: The secret of health.
0: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon na maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: Si Kreng.
1: Kap, kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay masilag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, na aoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita.
2: Kita.
0: Kuya.

0: si Jaime usa ka traffic enforcer. Kailan na ko kabisis yatake tuod sa akong high blood. Irekomendaro sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninang ko nini. Bago dyan na pamatudaan na epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon.

0: The Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus. Users, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatumang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug luha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatumang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, hindi ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago.
4: Sirving kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, kami na kayo akong paminaw. Libertelicer, pagamatan.
0: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan ang utanan na ko. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70. Gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ang ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maka at klawo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
9: Kaya ito, Cordero. Taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan namigis.
1: Santon Plus Herbal Soap.

0: ng sinto ba inte?
1: Oo niya.
0: Parking raman na sa amo.
2: Mga katrupa, exciting!

0: Tibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mamili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Before, madalas ang haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ambalaya, spirulina, garlic, manggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinakalong bisa ng malunggay, mangustin at saloya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga sangking butika.
5: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Ay, balot! Ay, balot!
7: Kitin!
6: Nga kaya sindi, ha?
7: Naa!
6: I-abel po nung siyagin!

0: Super exciting!
1: Usap! Nakipangutahan na ba?
2: Mm-hmm.
1: Saan niyo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anin, waton, ipasimot niyo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na! Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sunod ana, iro na!
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool.
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?

0: Ako si Andrew, ang akong punggutan na wong dahang kaayo. Usa akong likod. Nagharakay ko na sulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santon Plus Gold. Akong gisulayan nun yung og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga infeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani nga ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. O makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal

0: sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang hinihilom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Oy, par! Alisa ba? Ang kuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kaso naman yun, patuloy na kumabi, libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay dong, wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Ito lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Na, Niligyan na pwede dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. E para magdungan mo, magpatuli.
0: Bisip pati si papa.
1: Sa pag-urin taon.
0: Nagawa, papa eh.

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sige na ko ginakong soft drinks ka o nuparat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI, o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mukusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga dunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sausab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, ato yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta

0: maka side effect, dilita basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sa Sclerty Book adlaw nga tindog sa kitya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipang mo sa anumang uri na sakit.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, wag isulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, naghalag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kailangan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga taguulog kalibay. Putahe sa gabi, kauban si Cinderella.

0: unsa kay feeling na nga ana ako ang tingog ba? Galuya gal bilo. Wala ko sa mood bi. Sagpa ako gorda. Kwarta na ikatapat adto. Oy. Mayang gabi, Ibi. Mayang gabi din ha sa inyong tanan, sa mga naminaw, sa mga nagtanaw, sa itong official Facebook pages, sa itong programang putahe sa gabi. It's another night. It's another saba moments. Magsaba-saba na po kita karong gabi una. Ikabalo ko nga, ang uban sa inyo din ha, karong kakaboard. I know nga, ang uban sa inyo ha, karong nangita o kalingawan, nangita o makuri-kuri. Ang say kuri-kurion. Nangita o ka ng magunit-gunitan. Uy. Ang say mong gusto gunitan, Ron? Tubag ako. Ang say mong gusto gunitan, Ron? Louder. Unsa? Mo ba? Gusto nimo gunitan ng kuan? Nainit ba yan? Na di ka mapaso, ana? Kana lang. Lahi ba yan ang iyang kainit nga makapasok kay Murag? Karong gabi una, syempre, nga to ang programa. Hatod ka na to sa mga produkto po sa Yes to Health. Ang atuang katambayayong. Ang atong kauban nga mapaligo ng atuang immune system. Gikan ulo, hangtod pa ah. Maunang sa mga bibi nato karong nga galuya. Ang inyong mga immune system di na musukol sa mga sakit-sakit. Nga dala sa pangit nga panahon. Ayaw kalimot nga naa kita yung mga produkto sa Yes to Health. Namutabang sa inyo ha. Mabalik ang inyong alindo. Mabalik ang inyohang mga kusog. Mapalitan nga ito mga produkto sa mga duol na Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy, generic nationwide, o pwede sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Pwede usab ka mga magbisita sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide. From there, pwede ka nga maka-experience sa ito ang free consultation sa ito ang mga naturopathic doctors. Paminaw lang yun mo sa mga programa sa XFM Network Philippines all over Philippines. Yun na siya ha. Kaya na ito yung mga schedules. Basig pag-ato ninyo ba wala ito ang mga naturopathic doctors. Tungod kay daghan sa lag-clinic na gina-adtuan. Karong gabi una! Taas kang gasolina na no? Wow, mag-ulang ko nagpagas sa L.E. Leon. Hindi ko ma-imagine talaga ang pagtaas ng ating mga pamalitunon. Ano, nag-increase na gid, nagaka-feel na gid nato. No? Pero unsaon ta man na, realidad man na, mo namang gid na siya sa tubuhagan gid karon, maningkamot, pagpadungog-dungog sa boss, na tas-an ang sweldo. Luwi kita mga Pilipino, no? Madaluwi ko sa tuwa ba kay gataas ang pamalitunon, gataas ang tanay, pero itong sweldo, mauragid gyapon. Kung saan man po, masabtan man po na ito, nga to ang boss, kung magtaas po siya sa to ang sweldo, wala na po. Kaya syempre, gataas po ang mga, nagataas po ang mga baligya. Saan tama na? But anyway, maghisgutan rin ang mga butang na din na dapat hisgutan. Char. Para sa tang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, hatod ka nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Makita niya sa tibuok kalibutan, pero kung dalikas bukid nun, naakita na himutang sa may Maramag, Valencia, and Duhaka branches, Diris, Malay, Balay. Wala laing Shell. Oragid na siya. Ato ang Sir BB question. Ahay naman duwa pa man nigawas. Medyo hina itong internet, no? Ay, dili ni Mao. Nabalik ni mo ang question B. Dili ni siya Mao. Oh, lalahi akong question lagi. Oh, wait lang sa daw. Wait. Ang atong Sir BB question for tonight. Puro ni siya mga what ifs eh. Ako inawala sa live. Sige lang, okay lang na siya. Ngayon ako makita sa live. Okay lang kayo. Returning black. Sige, while naghulat na sa ito ang Sir BB question ha. Live kita sa itong official Facebook pages. Paliwag ba ako pa-follow, pa-like, o pa-share 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil, Zamboanga, Cebugay, and sa official radio stations and Facebook pages po sa Radyo Amigo. Anong pilit ko? Unsay feeling na uyab nimo ang ex sa imong barkada? Kausap mo, eh, kasuway mo na. Kanagong uyab mo sa una. You shared good memories together before. Not good. Sa tawagan ninyo, Bibi, lang. Bibi, og lang. Nya. Sa dihang kayo, wala mong ginag-work inyong relationship. E. Barkada na yung nipunit. Daw eh. Dili ba siya awkward? I think sa uban awkward siya, no? Hoy, inyong reaction ha. Kabalo dyan ko nga naagay yung mga reaction ani, labi na sa mga naka-experience ani nga. Uyab nila ang, uyab ni mo ang ex sa imuhang barkada. Yung mong barkada, kailangan ka siyang iingaw-ingaw din na siyang iyo, tagapulot ng aking kalat. Iyo, tagapulot sa kong basura. Linyas mga bitter. Wala mo mga linya na siya sa mga bitter. Eh kung nakagitawag na sportsmanship, kanang wala lang kayo dapat ni iingoy. Regardless kung imuha pa ng ex-husband, ex-wife na ato sa imong barkada, or unsa pa man din na, dawat-dawat din po. Diba? Depende lang gina siya sa imuha kung ginaunsa ni mo pag-interpret. Kaya kasagaran man yun, ang madungog ni mo din ha, yuck. Tagapulot ng aking basura. Labi na ka ng pangit inyong breakup. Nangyarana. Ew. Ano, diba? 0975-474-9153. May gabi po, Mami Jacqueline Labis di sa Hong Kong. Thank you! May gabi ini, balita ko, magtataas ng airfare ang mga, tawag ano, mga airlines. Saan pag-uli, Mino? Na, may gabi ini na sa imo, Mami Jack. Hapit na ko makaipon mi. May gabi imi, may gabi ipod Mama Josefina Tinambunan and also Tinambunan family diha sa may Bugkaon Lantapan. Hi pod kang Cyril J Dumayaka Saki. Thank you. Salamat kayo si Bibi Hinaro Kalapan. Oy. Long time no si Bibi, kumusta naman ikaw? Minyo na ni ba? Hindi naman siguro may si Bibi Hinaro Kalapan. May gabi din ha sa imo, Habi. Salamat si mo always nga pag-tune in sa to ang program. It's been a long time. Wala lang talang kita-kita. Bino, Bessie, manggug ka, Bessie. And then, ang imuhang assignment po siguro sa imong work, medyo layo-layo na. Oy, ato na ipalayo na niya ito ang paghihisgutan ha. Kabalo ko nga na, agad may mga reaksyon. Again, 0975-474-9153. Gihinay-hinay na nako na siya kay reklamador kayo mo. Hello po, oh, no choice na pero balik pohon pag stop na swar. Sige lang mi pohon. Anak gid na siya. Pero bitaw ha, ang ato mga katropa karon ay mugkabala ka kay maski pag naay price increase sa to ang mga pamalitunon. Ang ato mga produkto sa Yes to Health remain gihapon as is. Especially sa mga panginahanglanon sa mga kababaihan ug mga kalalakihan nga adunay partner na kulang na sa paghatag og satisfaction sa ilang mga partner na agihapon. For as low as 75 pesos per capsule sa ato ang Turbo Men Enhancer. Ma-experience na nimo ang kanindot gyud ang kagahi sa imong baruganan. Sa mga kalalakihan, pampakuan siya, pampadungog siya sa kusog sa mga tuhod, pampagahi sa mga dapat mugahi. Sa mga kababaihan, pampadungog siya sa libido or gana sa pakiglabing-labing. Kabalo ba kabi na kapag kakamo nagalabing-labing sa imuang partner, nagahatag na siya og mga happy hormones. Nagahatag na siya og kanang beauty hormones. No? Nagapagwapa na siya, nagapablooming na siya. Kapansin man siguro daw mo, Ana, based sa mga experiences sa mga katropa na ito, nga nakagamit na sa Turbo Man Enhancer. Hen, sir, pag mata daw sa buntag, kapag pagkagabi, nakakuan, nakaingon ana. Nindot daw kay outcome, kay lami daw kayo ang mood, gwapagi daw kayo sa mood, bubloom daw ang imuhang skin, munang ayaw kalimot sa imong obligasyon sa imuhang partner kung kulang sa kusog, ayaw kalimot sa paggamit o pag-inom sa ato ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminaw.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Kadungog na ko sa Turbo sa XCP. Nipalit na rin ko. Isang dark ni pagkapin ang akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheck. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa dino.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
4: Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapalaw na magkadakang kaayong trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
3: Oo.
5: Eh, exciting!
3: Pero, pagkaonsa, para kusgan kaunyan.
5: Inunit na mahal. Late na ako makaon.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.

0: world user atong paminawon.
1: San Villanueva, iba ga propunan ana Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Omega. Kay ako sa una na pandugay na to, nato ipian ha, nabukod ako na, pero marugula na ko sa likod. Tadong ako kay Sir Indon, matistingan daw. Try na ko inom ana Santon Gold, primero Santon Gold na. Maistate ako usa ka semana mo ikuana. Sa isa lang ganito, na usa ka bulan gamay mga kumbukol. Nato isis pa una, gamay ka munggos lang, kun nagkadakol na siya maragulin. Pero ni gamay pod, naayo jud ako mura bukol sa kulawas. Mubag na ko sa likod, pa na ko sa lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil. Panunit ako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Arangay Kanayas. Ako sa Sunod sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver. 42 na akong pangidaro. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako ma

0: tawag nila Ted Jom. Wala pa, salamat yung ganyan Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos pod sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Ikag buntag, abtag pagdating. At iyon to kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas dadadlaw. Huwag ka po ibang ang lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Saka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Miss na miss na kita. Uy, babe. Kisig.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Uy, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lakas.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yun yung kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi ma. Kuha, try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dito ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: spend my life. Now I know. Nga lumawbit ang nagmasakit ang take, masing kabalo, wala mo good po tayo identification, no? Wala ilhanan po mito nga, kani nga lalaki, kani nga babae, nga ako nga kauban ka ron, mauna siguro, mauna gini akong forever. Wala mo ito kabalo. Muna, ang masing kabalo, tanga na ito sa maling tao, ihatag yun na ito ang tanantana, mga words, di mo ba nga, I wanna spend my lifetime loving you. Nga na. Sus, kumabalaan pa lang bito, no? Ahead of time, madili din siya para sa imo. Hanong ka. Asa. Hindi siya ko mag-usik-usik sa ko ang mga flowering words nga akong iingon siya. Ikaw, ikaw rin gano'n kong mahal, no? There you go. Pero ang saon tama, wala man good boy ka ng, wala man tayo application, wala man tayo ka ng itawag na machine na maka-identify nga kana nga tao nga naa sa imong life karon mauna na si Zah. Atong programa, by the way, hatid kayo nato sa Santon Plus Herbal Soap para sa mga bibi nato din haangan nga nagapangalisbo na giyod ang kalawasan, especially ang mga ilok na COVID. Solusyon ni na, ha? Dili pwede nga wala kay buhaton para ana. Dapat nga maligo ka, manglugod ka, kaong pukag healthy foods, dapat na nakaprutas, gulay, minimal lang ang ato ang fats, o dili usig pala kaon ng chichirya because dili gina siya maayos sa lawas. And kung sabon ng atong istoryahan, Santon Plus Herbal Soap. Naaki na siya yung mangosteen. It helps prevent the early signs of skin aging. So kapag katanaw ninyo nga ang inyong mga kilid sa mga mata or inyong naong nanay mga wrinkles, oh, solusyonan na ha. Magsabon na ta sa pampaguot na sabon. Ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Pwede ma-order sa mga online platforms o pwede-pwede sa mga dool na Yes to Health clinics sa inyong mga lugar. No choice, eh. May gabi, diha kang Kuya Lem all the way from Radyo Amigo Baganga, 88.3 FM. Thank you, kaayo, yeah. So always may pagkuyong sa to ang programa. Balikan na to ang atong Sir BB question karong gabi una be once again. Unsa daw ang feeling anang uyab ni mo ang ex sa imong barkada? Ingon siya diri, ulaw, uy, pero baga magkugnaw. Oh, si Texter 774. Ano day na? Pabag-anay na din ang shagnaw. Pero, di wala ko kabalo sa uban. Pero, somehow, this could be very awkward. Labi na kung naanagin mo yung mga pinagsamahan together. Like, nagana kayo mga na share ng mga memories together. Katunga unlan, inyong gihignaan. Kana siya nga baso. Kainom mo og tubig, anak nga baso. Gakaon mo og isa ka kutsari. Yeah! Diba? Luod-luod gamay. Sorry sa mga gakaon. Kana siya nga t-shirt niya. O, ginasuot-suot ko pa na siya dati. Kanang iyahang shorts. Ako'y galaw mo, ano. Kaya ang pinakasakit pag i-din ha, Abby. O, sakit pag i-din ha, ah. Nakita ni mga barkada sa una, gisuot niya ang t-shirt sa imong uyab. Let's say, example, ako. May uyab na ako ni si, gisa mo ni siya. Uyab na ako ni siya, nga uyab po ni mo. Nakita na ako sa una, nga ikaw nagasuot-suot ang t-shirt niya. Karoon ako na po yung suot-suot niya. Nga. Thank you. Di mo misuyaon, pero I cannot dare. Oh, dili ko ka dare nga. Musuot ko ana nga t-shirt. Ngayon mo po na siyang gisuot sa una. So kung naakay partner nga, ingani mo lang ang inyong sitwasyon, palihog ko ilabay na lang inyong mga t-shirt. Ilabay na na inyong mga shorts. Ilabay yun na. Those things that gives you the memory of her or him. Unsa man eh, igsuon sa igsuon. Ah, agatong si Kuan. Ah. Unsa may gisuot ni mo, iyahang Kuan? Unsa man? Ah, oo. Ate man to ni mo. Naroon to ate na ni mo. Ate to ni mo. Magulang to sa mo, ha? For how many years? Six years. Di mo bagay. I can tell. Di mo bagay by looking at the picture itself. Di mo bagay. Pero ang email sa giyon. Bibi, ang samad sa panit, mamaayo pa kung gatambalan, pero ang samad sa kasing-kasing, nga gipasakitan ka sa pagmahal. Dili madaling mamaayo, di ba? Oh! Labi na kung naigugid ka, o naigugid ka sa iyaha, lisod kayo to. Lisod kayo, Bibi, walay pag-move on. Bawal lang po sa oban. Pero ang tinuod, kung nag-move on ka sa usa ka tao nga in love ka, ayaw ka, lisod kayo na siya taplakan, lisod kayo na siya tambalan, lisod kayo na siya kalimtan. No? Labi na kung nakauban mo for so long, niya in love kayo kasi yata, tas gibaliwala, binaliwala. Nang ay nang pagmamahal mo. No? Lisod kayo na, tinuod kayo na siya, texter 530, tinuod kayo na siya. Walay pag-move on na di ka muagi o sakit. Sakit kayo na siya. Pero along the way, makakuha, nagyapong ka, makamove on, nagigihapong ko. Eh, sa pag-focus diha. Hello, Daddy Peter Paul. Thank you! Sulbad akong gabi, ikakute sa mami, okay? E. Thank you, bebe. Thank you, Daddy Peter Paul. Ano ko yung Daddy? Efren Junior Santander, baby. Hello. Maayong gabi. Hello kang Love May Gonzales o kang gikan kang JM ng Mate City. May gabi din ha sa inyo mga guwapa o guwapo. Salamat kay sa inyo pagsilip o pagpaminaw sa to ang programang Putahe sa Gabi. Unya taod-taod bi atangin ninyo ang to ang Putahe Confession. Mao na siya ang panahon ko na aso pwede mo nga makapo voice out sa inyo mga hinanakit. To any of you kabalo jud ko nga naamoy mga sekreto din ha. Naamoy mga kasakit din ha as kinabuhi nga digid ninyo mapagawas-gawas. Naana ko diri, pwede nagukunin yung sulat, pwede nagukunin yung padala ng sulat ay, o daghang kayo nagapadala, daghang kayo nakalinya to be honest, pero kung sakasakaling gusto na yung i-air na nabi, bayari kong Gcash. Pero bitaw, so far so good, every day, makaya po man nato, daghang-daghang po din sila nagpadala, pero masakto na po kaayo, and masulod jud ka, masqueeze jud ka sa ko ang schedule. Pwede ko nimong i-message ha sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Sa toong istorya karon taod-taod, ato ang Putahe Confession, hindi ko maghatag sa inyo ha, o ganang background, unya na lang na ako ihatag sa inyo ha, pero masaklap po ni iyang kaagi eh. Masaklap po, nakakatawa na nakakainis na nakakaluod. Pwede po mong manawag unya ha, or pwede mo nga magpadala sa inyo mga problema. Ayaw lagi ng kwarta. Pwede ta ka-relate, ana. Pila na itong si Ingon-Ingon. Kwarta man akong problema, Cindy. Wala ko'y labot. Mga problema sa kwarta nga, utro po kong naingon-anang nga problema. Ano, magdumag-dumag ka mo? Ayun yung dumag yung problema sa kwarta, me. Kung na'y problema, love life, family issues, anything, ayaw lang yun ng money matters, kaya di ligod ko makaresolve, ano, abi. In fact, isa po ko sa mga mangayo. Isa po ko sa magdungag-dungag o ganang disturbo sa inyo, ha, pag-abot sa mga ingon-anat na issues. Pero ganang mga simpleng problema lang, like ang imuhang sobraan kagwapo, no? Kisa may nasobraan sa kagwapo din ha, abi, ka nang ginagukod gud sa mga kababaihan, itaas to ang mga kamot, be.
1: Jesus!
0: Gwapo na gid kaayo, sobraan ka gwapo, sobraan ka gwapa, ka nang di na gid katulog, kay mo sige na lang padamgo-damgo. Or di kaya ka nang gukdunon, kasuway mo nang gukdunon. Ay, nako. Kanito ang Sir BB question karong gabi una. O, kaning giingon niya din ha ang ahan naman to, nawa man to. Sa feeling na uyab ni mo ang ex mo ang barkada, depende na po na siya sa imo. It's about professionalism. It's about sportsmanship. Kung kabalo kang mudawat sa imuhang, kabalo kang mudawat sa kapildihon or kabalo mudawat siya sa imong kapildihon, kay kasagaran mong good din hiya, o kasagaran mong good din hiya, ang ex mong good, ang maglisod o get over. Kasagara, gani ana, maghimo na gani dami account. No, kasagara, niya, i-stock ka. Ano meron sa akin? Ano meron sa akin? O, diba? aminin nyo. Pero dili. Actually, ang mga ex, they don't really care. Kaya mga present. Awalaan na lang ni mo ng mga present kay ga silip-silip sa imong account dito sa imong story. Karlet, kita ko ano nagin ay mga proof. Be very careful. Oh, kung nakaiplano mong stock, you try to use something na, you try to be careful. Ayaw lang ninyo i-click siguro ang iyang whole profile. Pero sa profile, manggod ang tuyo. Okay, huwag ganun makita. Ang my day, manggod. Mag-start manggod na siya from the very top. So, the moment na mo-cross ka sa iyang profile, if you wanna go ahead and tanaw ni mo ang sulod sa iyang profile, makita manggod ni mo ang iyang pinaka-una, ang pinaka-my day niya. So, makita ni mo, ay, non-follower, iskemidu, iskemidi. Makita ni mo dito, patay yun. Tanang tao, need o kwarta, oh. Junlin runs, tinuod. Masking ako. Need na ko kwarta. Ah, ayong gabi ikatropa. Hello po, XFM 89.5 pagadian nakakonek. Drina Mino Miss Sasakyanan. Solid listener Noel Marasigan Mabuhay Hardware pagadian. Oy! Thank you. Salamat po sa inyo ha, Sir Noel Marasigan ng Mabuhay Hardware. Ikaw lang sapat na. Imong pangalan bitaw, Sir No. Mayong gabi rin ha sa inyo. Salamat kay sa inyo ang pagpamina sa tuang programa ha. Kung asa man mo karong gabiyahe man mo, amping-amping ha, o magtanaw sa dalan, magtanaw sa mga kuan kay dili nato mabalaan. O usahay ngit-ngit kay ang dalan. Pero hayag gihapon ng imong pananaw kadto siya ha. Taod-taod ay mo panghawa biha, taod-taod ato nang pasulo lang ato ang putahe confession sa tuang letter sender for tonight. Once again, 0975-474-9153. Pag di ganun mo mag-text, ipangsumpa ko na iyong mga silpon. Text mo ha, or tawag mo niya taod-taod. Kinahanglan ani niya o ganang mga tambagikan sa inyo ha. Para po nga malamdagan ng iyahang pangutok, kaya usahay mong ganito mga pangutok, bitawbi. Wala gini, nagkadimao, labi nagpag-abot sa gugma. O, tanga na kong tanga. O, buang na kong buang, inga na anak yun ta. Diba? So, dawat-dawato na lang yun na to ang kamatuuran na ingon anak yun ta. Pag-abot sa gugma, wala lang yun tay pili. Basta kay mahalin lang. Ko, here's another track, B. O, para din sa imo ha, sa mga nakasala din ha akaroon, sa mga naiproblema din ha akaroon. Here I have Neo Colors. Kasala. Kasalanan ko ba? I miss imo ha. Yung hawa din ha, taon-taon, magsugod na.

0: Gold user atong paminawon.
1: San Villanueva ba?
2: Ika, pura punana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako itiang, na bukod na puna.
1: Siguro, maragbuna na siguro.
2: Sa likod,
1: patanong ako kay Sir Indon, at istingan daw.
2: Itry na ko,
1: inom na
2: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
1: Ma-state ako sa kasimana mo,
2: take one na.
1: Kasi isa lang, ganito.
2: Nga usa ka bulan,
1: gamay, mga kumbukol.
2: Na ako isis
1: ba? Una, gamay, kaya munggos lang.
2: Ito, nagkadako na siya, maragbunin.
1: Pero ni gamay po, naayod yun at mga bukol sa kulawas.
2: Mubag na ako sa likod,
1: mubag na ako sa lagay na ko,
2: kanyang product ko sa Yes Coil,
1: na panyang ako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Arangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangato niya kumata, usahay mo, blad-blad na niya kumata, mga napahanap. Yerman ko, ukinin, ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus, palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa tika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na tega. Nawawala na po ang mga pamula sa kumata, alam niyo itong mga ugat. Tugat kong gagmin na wala-wala na po ito niya. Wala-wala na po itong itawag nilag Terjom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, mamtang paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may nalang kay Night Premium Libre. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadadlaw. Huwag kapoy ibang ang lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usakan mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men by Maca at Lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona, senyor citizen. Burnt skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus, nga naman eh. Murag lagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
10: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
9: Uso may akong gamitin, boss.
10: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
11: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mga katropa, exciting dito.

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na bangos o sa kagabi, gapuno sa kahubog.
2: Kapag ko'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagkating.
5: I like pink too.
4: Pwede kayo masin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapanugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Tahe Confession. Tahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Tahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Tahe Confession.

0: No, wait lang nga, Anara. Tinga lang, masa talahi eh. My God. Welcome sa itong programang Putahe Confession. Once again, mo ni ang panahon kung asa pwede ka maka-express sa imong emosyon, aray. What's happening? Kita ko tiyan. Nagpanuhutan ko. Bitaw, Bioy. Kini ang panahon ko nasa pwede bito ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit din ha. Kaysa naman imuha ng ikip. Kaysa naman imuha ng tagu-taguan. It is better na imuha gid ng ipagawas. Maybe sa mga kailan nimo. Pero katong mga trustworthy lang po. Katong mga masaligan lang. Basta kunya din na imo masaligan. Ay impas ka. Di ichismis ka. Ang atong istorya karong gabi una. Kuan ni siya eh. Kanang ipatulan niya ang ex sa iyahang close friend. Nya naapagyud sila'y anak. Look! Oh! What about now? Isa may sundon niyo yung kasing-kasing away mong konsensya! Magyodoy! Isip o sa ka-friend, oo nga na ay konsensya, pero ang imuhang kasing-kasing gapitik-pitik, kagugmahon na kaayo, ay nako. What will you do? O unsa man ang imo sa may buhaton nimo parang ma-conquer nimo ning ingon ani nga feelings kay murag murag torn between two decisions jugani. Atong number once again 0975-474-9153 para sa inyo ha mga reaksyon karong gabi una, or kung sakasakali nga gusto niyo ipahabol na amoy mga ipampadala nga mga confession din ha, just a short confession bugat na kay imuhang dughan, pwede ra gyud imong ipagawa sa tuang programa karon. I'll be here up until 11:30 sa kagabion. Andam nga mutabang sa inyo ha, naapod na tuang mga callers karong gabi una, naapod gyud mga texters karong gabi una nga anda maghatag sa ilahang mga words of inspirations sa inyuhang tanan. Ang atong putahe confession once again hatudpod kanatod sa El Ilion Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o pang international na brand sa gasolina, lubricants, magpa-change oil, dirigid ta sa El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa Bukid Non ha, once again, naakitay branch sa Maramag, Valencia, and then duha diri sa May Malaybalay, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa sa atbang sa Polymedic. Diri sa May City Hall, naatay second floor, pwede kang mukaon sa Wingmaster. Pwede kang nga magkaon sa Burger ATC, mga lamian kay nga mga burgers. And of course, mga lamian o mga fresh na fruit juice sa Frutas. Shell Select, tanang kinahanglan nimo essentials while nag-travel ka, batteries, pagkaon, tubig, you have everything that you need. Ayaw lang kalimot every transaction nimo, ipakita nimo ang imong Shell Asia app. So, Daryl, how does it look like? I'm gonna show it to you. Wait lang, ha? Shell Asia app. Ingani siya, B.O. Oh, sarap to kong Shell Asia app. Maguro ko nagpagas. Oh, sweet lang, ha? Pakita ninyo ang inyong QR code. Oh, ingani. Pakita ninyo yung QR code. Oh, kani siya. Pag magpagasolina mo or magpalit mo, pakita na ninyo dito, ah. Na siya yung mga equivalent ng points na magamit ninyo for your future transactions. Let's say, example, magpagasolina ka, wala kay kwarta, pwede gid kayong imong points ang imong gamiton. Basta kay dako-dako na gid po noon kag points. Pwede sab nga imo siyang i-grocery sa grocery nimo siya sa Shell Select. Pwede ra gid kaayo bi. Di na ko maglangay pa biha kay medyo nagpanikad na gid ang atong letter sender for tonight. Once again, would like to welcome you all sa itong programa, Putahe Confession.
1: Musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kininyawa. Haskang yawagyan.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Sino yan?
1: droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Trisha. 24 anyos. And gusto na kong i-share nga kong story sa inyong tanan. Adun ako'y best friend for more than usa ka dekada. Nag-share mi og daghan kaayong memories together. And also, naa siya'y uyab. And so ako, naapog ko'y uyab. Ang akong uyab, ang akong best friend, close friends po it. And here happens, ang akong best friend itago nato sa ngalang Don. Naa siya'y uyab. Anang ang mga times, Cinderella, close kay ko sa ilahang duha, both kay Don o sa iyahang uyab. No feelings involved. Like malipayon kaayo ko nga silang ako ang mga friends. We share the same sentiments together, mga problema na mo sa mga boyfriends. And then nagkataon, close kaayo mi sa babae, which is girlfriend sa kong best friend. Cinderella, nabalitaan na lang nako. Buntis siya sa anak sa kong best friend. Ako ang una nga nakabalo. So syempre happy kay me para sa ilaha. Istoryahan na mo kung ready na ba sila financially, especially si Don. Naging close with me sa babae, Cinderella. Tanang problema na ako, problema niya. Ginaingon gud namo sa usag-usa. Ang among closeness kapag ka nagkakita mi, dili lang chats. Lahi ra gyud, Cinderella, daw muramig managsuon. And syempre, Cinderella, pareha sa uban nga, nagkaedad na, nagkatiguang na, kami usab, diha mi nagapadulong. Nagalahi-lahi ang priorities sa amo ang kinabuhi. So wala na mi nagka-catch up sa kong mga best friends. Until nagbulag mi sa kong uyab. Moto ni hawak ko sa amo ang lugar. Wala na jud ko'y balita pa ila doon o sa iyahang uyab sa kong mga close friends. Ug katong pagbulag na mo sa kong uyab, Cinderella, nagkita mi sa uyab sa kong best friend ug iyahang na-share. Nadugay na po dahil silang bulag ni Don. Nangutan ako kung unsaon ng bata. Pero niingon siya nga settled naman daw. Kaya nagasustento mamugod po daw si Don sa iyahang anak. And then Cinderella, mga pila katuig ang niagi, nagkabanding gidmi ni Don nga wala na mo tuyo ah. Nagkasugat mi sa usa ka bar, kun asa nag-inom-inom mi, nag-share mi sa mga kaagi na mo for the past years nga wala mi nagkita. Hangtod sa niabot ang time, Cinderella, nga iyang gi-share sa kuwa kung unsay nahitabo sa ilaha sa iyahang uyab nga nung nagbuwag sila. Wala ako'y gipanigan, Cinderella, na ako sa tunga. Kaya wala ko kabalo sa both sides. Wala dyan ko kabalo kung unsa gid ang kamatuuran. But I felt bad for both of them. Sayang kaayo kay syempre na sila'y baby. And then Cinderella, sa pila ka oras, sa pila ka adlaw, sa pila ka buwan nga istorya mi ni Don, wala na ako nabantay akong kaugalingon, Cinderella, na na-fall na di ay ko sa ko ang best friend. Caring siya, gentle, na ay emotional intelligence, na top tier gid kaayo. Na siya'y panahon, na siya'y oras para sa kuha, maskin pag busy kaayo siya, Cinderella, unlike sa kong past relationships, nga naghan og rason. Dawn is way different, ug better than them. At first, Cinderella, gipugnan gina ko kung kaugalingon. Kaya syempre, friend bayat na ko, best friend na ko ang iyahang ex. And
dili na ako maikaila. Di na ako ma-deny Cinderella na ami pinagsamahan sa iyang ex. And every time Cinderella nag-video call me ni Don, naghangyo-gigo sa Ginoo, napasailuon ko sa mga sala nga akong nabuhat o sa sala nga na-fall ko sa iyaha. Na yung mga panahon, Cinderella nga di na ko siya gusto istoryahon. Galikay ko. Pero nagapangita siya og paagi ng maistorya ko niya. Maski pag i-block na ko siya, Cinderella, maski pag-usahay mo, hilak na lang ko. Kay kabalagid ang Ginoo, Cinderella, kung unsa na ko kalab ning tawhana, na willing jud ko mo take og risk para sa iya ha. Kay Cinderella, sa tinuod lang, kapag kakauban ako si Don, wala'y butterflies, pero naay peace of mind. Feeling ako safe kay ko, secured, o gimahal. Gitagaan ko niya og chance, Cinderella, nga ilove akong kaugalingon ng sobra-sobra. Daghan nag-ingon sa kuha, Cinderella, dapat i-consider gina ako ang ako ang friend o ang iyahang anak. Pero gina-question ako kung kaugalingon. Unsa ang pod ko? Unsa ang pod ako kung kaugalingon nga nagmahal raman pod ko sa iya ha? Wala man ako tuyo ah. Wala man ko, di man ko daotang tao. Maayo man kay ko. Karon lang na panahon na piliun ako kung kaugalingon. Pero ngano murag mali. So tanan na, Cinderella, naging hunahuna na ako. Nag-struggled off na gid ko. Bahala na gid ni. And then Cinderella nag-propose si Don sa kuha. And now we're engaged. Pila ka bulan pa ang niagi Cinderella. Pero nakita na nako kung kaugalingon na ikasal sa taong akong gusto makauban hangtod sa hangtod. Kung kabalo lang gid mo, kung unsa na ako kalav ning tawhana. If makita lang gid ninyo, I'm sure masabtan gid ninyo akong gibati karon. And every time makita na ako si Don, every time madungog na ako ang iyahang tingog Cinderella, even the days nga dili mi kauban, kabalo kong na I made the right decision. Malipayon ko, Cinderella. Malipayon ko. Tungod kaya ang among pamilya. Pamilya niya og pamilya na ako. Palangga kaayo mi. And that's all that matters to me. Ginapray na ako na healthy and wealthy future. And Cinderella, I hope na dili ko matawag na selfish na tao. Pero sa karon, Cinderella, I am really happy sa decision.

0: Gold User. Atong paminawon.
1: Yung bilan na iba.
2: Iga, puro punana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ito'y tiyan, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na ito.
2: Sa kulipot.
1: Itadungog ako kay Sirin doon, at istingan daw.
2: Itry na ko,
1: inuman na
2: Santon Gold. Kung meron Santon Gold na.
1: Ma-state ako sa kasimana mo.
2: Teko, ana.
1: Kasi isa lang, ganito.
2: Nga, usa ka bulan.
1: Gamay, mga kumbukol.
2: Na ito'y sispa.
1: Una, gamay. Kaya, munggos lang.
2: Ito, nagkadako na siya, maratigulin.
1: Pero, ni gamay po.
2: Naayo dyan at mga bukol sa kulawas.
1: Mubag na ko ulit sa likod.
2: Mubag na ko sa lagay na ko.
1: Kanyang produkto sa Yes Coil.
2: Paano, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Arangay Kanayas. Ako sa Siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver. 42 na akong pangindaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay, mablad-blad niya kumata. Mga napahanap. Girman ko, ukining. Ito ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa pika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na matyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, alam nyo itong mga ugat-ugat ng gagmin, nawawala na po ito niya, nawawala na po itong itawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung kuhin yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo nyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, amtang paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may narang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadadla. Huwag kapoy ibang nung lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Saka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, eh, miss na kit. Uy, babe, kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Uy, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
9: Stone, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prat!

0: Uy, hala, naon sa maning ako mong tigab ng lahi na maning tingog sa makina? Magko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ko rin nung. Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag.

0: Pagutin ka buhian, I love you. Nakaingon ka na siya ha, itong pabulag ninyo.
1: Hello. Wala ba mo closure?
0: Wala kaingon.
1: Pero ano mag I love you pa, mag hawa. Buwag na ganin, mag I love you pa.
0: Siya mo na, para comeback. Noy, nako. Balik na sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession hatod kay nato sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para po sa mga panggabi ang shift din ha, na need good na mapastrong ato ang kaugalingon, di ta magduka. Dako kayong tabang nga ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen B. Buhi kay imong dugo. Samtang ginapabuhi niya imuhang dugo, inatambalan po niya imuhang mga balatian, and with the help of the glutathione and collagen, mapahayag po rin muhang pamanit. Diba? Asa mga ugaan, o mga pinaka, natambalan pa ka, unya, nang hayag pagin imuhang pamanit, kaya naman siya glutathione and collagen. So, kana na lang nakapibarato na po ka IB, I believe mga naasa 180 to 190 per box. O, pagpalit mo na sa mga dool na Mercury Drug Store, naapod sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, naapog ito sa Generica Nationwide, and also sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok, o pwede po sa mga dool na Yes to Health Clinic sa inyong mga lugar. Dili ko mag-update sa oras. Dili ko mag-update sa pizza. Bala mo. Kamu na lang figure out kay lisod magod kay mag-update pa ko. Naanad na magod ko mo, wala ko gina-update. Ay, naku. Balikan na itong stories itong letter sender karong gabi una si Trisha. Si Trisha nga nagmahal ng ex ng kanyang kaibigan. Kabalo ko nga nadungog ninyo atong istorya kaganina. Pwede mo nga manawag na karon, abrihan na nako ang linya. 0975-474-9153. Ayaw lang mo pang luod. If in case na wala na ako matubag inyong mga tawag kaganina while naka-break ta, so diligid ko matubag og tawag ana. Pero kapag ka naka-program na tao niya, mayroon kong abrihan na ito at ang linya, so possibility matubag na gyud ko. No? Tumbali ko na ganang ang number ha? 0975-474-9153. Hi nako Trisha. You're so lucky. Lucky kay ka pero tubagon sa nato ni. Ay, wait lang ha. Ay, saha. Ako sa nag-i-connect imo nga tawag di ha. Kay, namali. Wait lang di. Pasalo ako kadalit lang kit kayo. Sorry kayo. Wait lang ha. Ako sa nag-i-connect imong tawag diri sa to ang computer. Kay, para mas madungog jud nimo. Hello, may gabi e.
2: Hello, may gabi e. Cinderella.
0: May gabi e po. Kinsa ni palihog?
2: Si Junaida Isla po, nag-ex-FM ko tabato.
0: May gabi, assalamu alaikum. Unsa man ang imuhang...
2: Alaikum salam po, Cinderella.
0: Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender karon na si Trisha?
2: Ang matambag na ako sa iya, ha, Cinderella. Dili na siya mabalaka kay dugay naman tong nagbulag to iyang best friend. Iyahan na ng swerte ng lalakihan na. Waman po, nag-ingon sila na... Kita nga mag-iagaw niya to. Kay bulag naman to sila daan tong iyang best friend bago sila nagkita.
0: Gaka-konsensya manggod siya kay feeling niya, mura siya nanapaw ba?
2: Dili na to niya una-una on Cinderella kay siya ang gitana sa panahon.
0: Nahinguna na po bito, no? Kanang usahay nga, kaya nang imbis nga huna-hunaon ni mo mong kaugalingon, kaya nahanglang yun po, huna-hunaon ni mo ang uban. Dapat dili na niyo.
2: Oo, kung huna-hunaon ni mo ang uban, po lang yung ana, di man kanila huna-hunaon si Cinderella.
0: Ay, correct yun ni, tinuod yun ni siya, tinuod yun kain ni siya, kanang kung nga,
2: kanang... bisag parinti na to, di po nilang huna-hunaon, unsang makayo sa tuwa, ilang huna-hunaon, kung unsang maayo sa ilahang kinabuhi.
0: Ay, correct yun. Correct yun kay tanan. Tinuod, maski bitaw kadugo na to, ingon anak, manggani, how much more abang tao, di ba?
2: Mauna, kung ako pa na siya, ipadayon na ako kung tinuod nga, naigugma siya, o tinuod yun na in love kayo siya, dili na niya tunaw-naw ng best friend. Igago, manggani, magilugay kuya, best friend, baka.
0: Sabi ko na igago. Naabo rin mag-igago nga.
2: Ay, naa, Cinderella. Itong ikagaw na ako sa unang, giagaw niya akong boyfriend.
1: Agoy! Inya karon nag-
2: Iwala, tayo laban, kay mas baba siya saya sa ato ah.
1: Nagtingganay pa ba mo karon?
2: Nagtingganay na yung Cinderella, pero murag taparoy na lang tingganay.
1: Ah, so plastikan na lang, for the char na lang yun.
2: Oo, para dili lang makuha na gibaylo na ito ang managang sa isa lang kalalaki. Kung ako pa na siya, di ko una-unaon to akong best friend. Una-unaon akong sarili na ako.
1: Halo, no? Mahalag di magtingganay. Basta kayo una-unaon ako kung kaugalingon.
2: Mahalag di magtingganay. Basta malipayon ko. Kaya una-unaon ko karon na magbulag po sila eh.
1: Sila paghihapon.
2: Oo, muna, dili na niya naon-naon to. Kaya para dili, para wala yung makuha sa ilaha ba, para wala sila yung gubot sa iyang boyfriend.
1: Pero siguro, iniingon mag-o sila din hiya na, mampoy nag-ingon din hiya na, dapat istoryahon daw niya ang best friend, katong babae, for the sake of respect lang daw. Tama ba nang giingon sa usa ka texter din hiya nga, istoryahon pa niya tong ex, nga murag silbi respeto lang sa ilahang nakaraan nga relasyon.
2: Kung musugot manakin siya sa iyang kuan iyang boyfriend, kung istoryahon ba to niya tong babae nga ex sa iyang boyfriend, kay kung dapat Cinderella, kung unsang move niya manangin siya kasay kay boyfriend.
1: Kaya para aware si boyfriend.
2: Para aware si lalaki nga nag-istoryahan na yung silang duha.
1: Yun.
2: Pero kung mag-istoryahan na yung silang duha, maskin mag-litter pa siya mag-contest pa siya, makakita na sila gubot.
1: Aw, marag na. Naingo na ano, kaya maskin unsa pa bito ta ka masinabtanan, pero wata na sabtan.
2: Kung ako na, di na may mag-istoryahanay. Kung mag-istoryahanay, Cinderella, makakita pa yun na gubot.
1: Tinuod yun.
2: May mag-samok.
1: Na, kaya dilibeta ng understanding sama na to.
2: Mawala na ako matambag saya ha.
1: Sukran, salamat kaayo. Amping mo di ha.
2: Opo.
1: Abay po. Alo, tama, gid kay ang giingon niya, no? Ato ang caller all the way from XFM Cotabato. Tinood, gid kaayo to ay. No? We have to think of ourselves. Sana ginawa ko to dati. Ha? Isipin ang sarili, oh. Remember na ko tong words niya. Wala na siya, dili ko bias, biha. Oh, naragi gusto nga permanente. Pero na ako yung na-remember ng words ni Vice President Inday Sara Duterte before. Para na maka-move on ka sa usa ka tao nga gilove ni mo pang buonggang-buongga, saktan mo ang iyong sarili. Magpatato ka. Mag-change ka ng sim. Sampalin mo ang sarili mo. No? Ay, naku. Ingo na anak bitong mga scenario. Hello, may gabi.
3: May gabi.
1: May gabi po. Kinsa ni?
3: Ang padihol ko ka para makain na mas kuwa.
1: Jaime? Ah, ay. Nalayo po ko gayon na Haim. Tambagin na ni atong letter sender Haim. Kaya medyo kagilty niya sa iyang kaugalingon manggod.
3: Ano ba? Kaya manggod ka nang nakanaas manggod ang tago. May nanawag na lang ko. Kasi nakadungo ko sa starting. Tapos kanaas man.
1: Uy. Kasi nga. Kasi nag-brown out na po diya sa imo. Nag-brown out na po. So, si Haim ni Oy? Ako'y signal. Haim, basing na-brown out na sa inyo, Haim. Ha? Ang tagom. Nagkanaas daw ang tagom. So, I believe, basing nag-brown out sa ilaha. Or, it's either na ni-down ang internet. Kanina magulat to, Abi. Eh, syempre, since naakita na naang atong lokasyon karon na rin sa may XFM Bukidnon. Since madungog kita sa Tibuok XFM Station sa Mindanao, ang ato ang tingog is gear relay sa laing station. So, in kaso, wala sila yung kuryente, mo nang lahil nga nung magkanaas. Or it's either brown out or wala sila yung internet. Nag-brown out lagi. Ama lagi ko nag-brown out lagi. So, mauna yung motor dahilan. Motor dahilan, Haim nga. Si Haim, inibalik. Haim, may gabi eh.
3: Ano nang lagi balik ko, Bibi?
1: Oo, oh, nawala ka, Haim. Yung imong signal, Haim. Murapog ka nang nagkanaas po, Haim.
3: ganahan at ang istorya makalit malagap palong.
1: Okay. Lang kay... oh, sige lang, panikamutan na to. Hopefully nga di na mo palong-palong kay imong tingog karon kakaputol-putol ba ya?
3: Karon dili na bibi.
1: Ah, dili na. Ah, si okay na. Si Padayon Haim. Ang actually Haim, ang nahitabo is nauyab niya ang ex sa iyahang friend. So karon gaka-konsenso siya kay kasunod na bangod sila. Pero katong iyahang katong ex sa iyahang uyab karon, na sila'y anak. So gaka-konsenso siya kung mupadayon pa ba siya sa ilang relasyon. Eh, syempre kasunod silang duha. Murag gaka-kuan siya baga ka problema siya kay ang ilang mga friends, ang tambag sila mga friends is mali gyud daw nga nakigrelasyon siya sa ex sa iyahang friend.
3: Oh! Mga ni namag yung nana, bibi ka nang itawag tag-traidor.
1: Ah.
3: Oo, mga, kasi isan ka nang nana, siya ay ka nang karelasyon.
1: Hmm.
3: Inter pag ibad pang lain.
1: Hmm.
3: Pasabot lang nga, hindi siya kontento sa iyahang itawag tag-iyab.
1: Hmm.
3: Dahil, pag ibad iyang pinaka ng disprint.
1: Hmm.
3: Di mo yun na malikayan yun na namin yung unana, bibi, pero ang akong tambag anang hinder na ikayan na yun ng maong iyang iyang pamaagi nga mo talo anang lain yun na naman ka siya pinaka mahal niya sa kinabuhi.
1: Dahil siya pinakamahasik. Karoon, engaged naman siya. Pero mo lagi, ex sa iyahang friend ang iyahang minyuan. Wala man niya tuyo ang na in love siya aning ex sa iyahang friend. Wala man ganyan tuyo ang pero usahon to man nga nipitik mong iyang kasing-kasing. Ngayon, ang lalaki nipitik pulong kasing-kasing sa iyahang. Mali ba ang iyahang gibuhat?
3: Ganyan sa may sunod yun ay ang kasing-kasing muna-una.
1: Depende. Usahay isyo sa uban. Usahay chismis. Usahay manggodheim. Ani manggod na siya. Sundon man ako ato ang kasing-kasing wala ito ang utok. Pag mag-una ganin ang kanang mga isyo sa ubang tao, chismis sa ubang tao, usahay mangibabaw yun ang ato ang kauwaw ba?
3: Ang gamit niya. Ang anong hindi man din nabatiyon ang kauwaw nga. Ako man din may resulta. Hindi abot sa panahon nga. Ang mga tutunusta, labi na anang mga niya, mga kabarkada.
1: Mm.
3: Siya ang anukan sa tanan kay hindi mo ginamayo yung dibuhat kay isa ramang yun ang buhat na naon ang ato ang dugmaon kung kaya.
1: Anyway, B.O.Y., sige lang, palayo ng taon niya, no, niya taod-taod. I know nga, naapa mo yung mga gustong ipampagawas ng mga hinanakit, mga tambag unya. Ato na siyang ipalayon sa pagbalik po sa to ang programang Putahe Confession para po sa Putahe sa Gabi.

0: old user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat ang pantong sa Gold Train, tumanggod, sir. Hindi, kundong ako binuran niya. Dugo na ko, nabalakan ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, Santon Plus, Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lukmalas ba kong inflation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron patagtahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskotol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higaw niyo sa Santon Plus Coffee Mix, urara ka ng kakaunog mong gustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, ating paminawan.
5: Si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na rin ko ng problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka haso, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Ginigindahan to sa akong suot ni Higala na magsulay ang Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. So wala damha, nalipihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katul-katul, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mungut sa paspas, o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati, sama ka nago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utalan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at flavowaska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bansin na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap. Oras, alas 11 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: I came across a Facebook post ba niya. Nakita na ko kung kagalingon. Turbulence ang airplane. Nakita na ko kung kagalingon na naratul. Talawan mo biyahe be like. Anyway, B, balik kita sa taong programa karong gabi una and pasensya jud kayo. It's a little bit short of a time. Wala na ko napansin. Kabalo ko nga daghan paghihapon sa inyo ha karon. Ang gusto kayong muhatag og tambag sa to ang letter sender for tonight. So, we'll just give our final words para kay Trisha based sa mga gipang text ko sa to ang mga katropa karong gabi una. Mga bibi nato nga naghatag sa ilang mga maayuhon nga panghuna-huna. Trisha, wala gid ako no kay dapat ikagilty sa situation. Okay. We have the right love in the right time. Tama man daw, oh. Tama man daw imuhang gibuhat. Wala man po daw kuno ka nangilog. Isa pa, separated naman sila. Nagbulag naman sila sa iyang ex for so long. Which, it I believe, mga years na ang iagi. So, technically speaking, wala ka mangilog. It was out of control na mahulog ka sa imong best friend. And so is him. So, di ba? Wala man ninyo tuyo ang ma-inlove mo sa usag-usag. May magiplano na ninyong duha. Sa panahon na bang best friend pa mo, o nga na pa siya, uya, wala man pud mo inindot kayo nga story nga murag nagkamabutihan mo uglo, o wala man po siguro ingon ana. So, wala. Diba? Paolo Avelito from Qatar. Ayo ang anak ng mga words, sir. Taga Qatar bagid ka or taga Asa ka, wherever you are. Dili ko pwede maka-mention ano yung mga ingon ani, sir, no? Kaya dili ko ganahan ani mga igunaani nga words. Pasay lu agid in town ko. If you're from Qatar, then pag-amping din ha, sir. But the next word after Qatar nga imuhang gi utang sa ato ang comment section is something na dili na ko pwede basahon because that is already below the belt. No. Salamat sir sa imong pagsilip sa Facebook Live ha and good night sa imo ha. But anyway, balik ka na to sa Trisha, no? Trisha, wala kay napasakitan, wala kay giilog, so you're just normal. Wala kay dapat ikagilty sa situation, kay wala mo'y control, ana. No? Kung karon nga mag-fiancé naman mo, happy naman mo kaslon. So, I'm proud of you and congratulations sa imuhang kadaugan sa kinabuhi. You would definitely know nga nana ka sa tama nga tao if you feel like you're safe ka, tapos kanagong nana kay peace of mind, ing ana. Tapos dili na ka mahadlok sa mga, di ba, kung nakaagi mo sa usa ka sitwasyon nga kanang murag kinahanglan pa ninyo nga mag-beg, sa ingin ana karon, kung naka-feel ka nga wala na gid ka naka-experience nga mag-beg ka, nga mag-selos ka, you're already on the right track. You're already on the right hand. Diba? Kanang wala na kailaing ma-feel kundi ang inyohang kuan lang kanang murag unsaon ninyo pagpadayon sa unahan nga naamoy nga abundant mo especially financially nga wala na ilaing kasabok and you're already on the right hand. So dili na nimo dapat na siya problemahon. Kapag kagani na ka sa usa ka relasyon nga kanang alanganin, no? You would know it's alanganin kapag ka nagaselos ka, wala ka kabalo sa imong ginabati, kanang naakay doubt sa iyaha, wala kay salig sa iyaha, you always question his kanang phone, iyang activities, nag-unsa ka, unsa imuhang gina-scroll sa imong phone, meaning to say wala ka trust sa usa ka tao, then it means to say nga diligin mo para sa usag-usa kay naman kay mga doubts. Magka na mga doubts ni mo, diligin mo ma-happy, ana. Oh my God, look, ani. Diligin mo ma-happy, ana. So, kabalo na kadaan. And for your situation kay Ron, wala kay dapat na ika-guilty. Kung in kaso na you would decide na istoryahon ni mo ang iyahang ex, para sa respeto na lang po ni mo, tama po itong iingon sa uban mo nga, basig mag-create siya o kagubot o kasamo kay dili man tanang tao good makasabot sa tuang sitwasyon. Siguro the best thing that you can do is support lang gid ninyo ang iyahang anak sa iyahang XK. Listen kayo, mabuybuyan. Listen kayo. Unya, ayaw mo pangihap. Ayaw lang. So, support is support. That is responsibility. Whether we like it or not, na amang gid sila'y anak. So, it is his responsibility and obligation na iyahad yung suportahan ang bata. Pero kung sama ka anong ubang kaila na mo din ha, nga di ka balong mo support, pero mo support lagi kay manghiram. Manghiram sa bata. Rag. It is already out of the blue. So, ayaw na na ninyo ko, ana. Cut size. Sagdi sila mang stock sa inyong account. So, wala naman tiigong oras, no? Trisha, again, congratulations in advance sa inyong kasal. Hopefully nga ma-invite ni. Okay, dugay-dugay na mga kakaunog makaroon ni Salad. Dugay-dugay na pa mga wala katilaog ka ng lechon. Lechon. So hopefully nga ma-invite me kay it's an honor nga maka-witness sa kasal nimo sa imuhang once upon a time best friend and karon imuha ng lover. Okay na kay nagbulag naman ang uyab sa best friend niya, wala problema na naagi ko na noon. Si James. May gabi, E. James. Bitobi, salamat kayo sa inyong panahon ha sa mga namina o naagyapon sa Facebook Live. Thank you so much.
1: Thank you
0: for being with us for a couple of hours. So, huwag kuyog-kuyog tanin niyo ugma ha. Medyo, kanang matug na ginta kay gabi, na ginta kayo. Singalan na lamang po sa Tibuok Press, sa XFM Network Philippines, and of course, inubanan po sa ato ang mga staff and mga technicians sa Radyo Amigo, Davao del Norte, Davao de Oro, and Baganga, Davao Oriental. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga

0: Clarex sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: XFM.
2: Kaklarit sana!
3: Exciting!
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea

0: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inisang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
0: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa pusog.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskunta.
4: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Upo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, patanase, halo, himot ko.
4: Kahit lang sa ha, kuha, okay? Kanyaro. Kanya, nagdala sa kapag tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Exciting summer managkatrupa.
7: Summer!
6: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
8: 97.9.
6: Ang inyong katropa.
7: Katropa!
9: Summer na! Katropa!
7: Kaklarex, Ana!
6: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na
2: Clarex!
3: Excited!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1

mga balik kita nina itong programa The Secret of Health sa hapon ninyo mga kaoban. Your health consultant as si Jenny Drew na. Huwag nga itong programa sa hapon ha. Gipaluhyan nga kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha o bagong naminaw karon sa itong programa. Pwede pa ka mo muhabol mga katropa kung padalagay sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns sa itong text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutan na unya no, kuman gayon sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mapipila ka mga nagpadala sa mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayon sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede nyo na-insert sa inyong Facebook apps mga katropa, ha? Ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani, pwede usab ka mo din ha, mismo mo comment if you have questions. No, may tungod gayon sa mga panglawas. Or kung aduna usab ka mo gusto itimbaya, no, pwede usab ka mo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook live. No, gayon din sa atong programa The Secret of Health mga katropa.

No, sa atong pagtuon. Ato nang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayud dining gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan na ko kinsa kaha karon ang adunay high blood, no? Sa atong mga listeners karon, no? Sige daw, itaas daw inyong kamot. Di man gihapon nato makita. No, kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa. No, kung pangutanon mo, no, mangutan na kun nga anha kaninyo mga katropa, ha? Siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung din nila mismo dakbayan stagom, kung isurvey ka kinsa kaha ang mga katawhan karon nga din adunay or walay gitawag nato nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa, no, adunay gitawag gayud nato nga high blood, no. Inana na kalaganap kining gitawag nato nga hypertension ining atong panahon. Gani sumala pa sa data mga katropa, may kaabat na gayud sa gitawag natog 1.4 billion adults, no, worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag natog 33% no of the population nga nag-edad og 30, no, pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag nato nga hypertension. Sipon nimo, no, nag-edad pa lang 30 possible, no, according to sa survey, no, naada day gitawag nato nga high blood. Ay nako po, ha. And then 2024 pa na, no, nga survey mga katropa, and karon na ano to 2026. Unsa naka, no, kalaganap kining gitawag nato, no, nga hypertension mga katropa. O mag-focus ta sa Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na pud sa 37%. No, in the year of 2021 according to the Philippine Heart Association mga katropa, and that is sa 2021, and in 2026 ta karon lima ka tuig ambing labay, kamusta na kahaang ang gitawag natog gindaghanon, no, sa katawhan nga din adunay gitawag nato nga hypertension, no. So inana ka gitawag natog ilado, no, muranig artista ning hypertension. No, inana ka ilado kining gitawag natog high blood mga katropa, og laganap gayud kinatibok ang kalibutan. Now adto ta sa gitawag natog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. No, tungod kay daghan karon ang adunay high blood, apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. No, kining mga pasyente nato, mga client nato pag mato clinic, pag mingon sila, "Doc, high blood magud ko, pila na katuig na ako gina-maintainar nga mga medisina." Adunay mga gipang-inom nga mga maintenance. Nya pangutan-on nimo, kabalo ba kanay tay unsa nang high blood? Aw, di makatubag, no. Maglingo-lingo lang. Unya ang ilang pagkabalo ang uban, pag muisgo tag high blood o hypertension, ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo, no. Mora na ang diretso nga pagkatubag nila kung imong pangutan-on unsa nang high blood. Ang high blood daw, kamauna, nitaas ang pressure sa dugo. mura ragi translate. Ang English, hypertension, high blood pressure. Pagtaas sa pressure sa dugo, na? Pero masagot, ta mga katropa nga din na maorajud na ang atong kahibalo. Mahitungod din ang gitawag na itong high blood. Mauna, masagot na po, tagpila katuwig, inimnanay o mga maintenance para gayon sa gitawag na itong high blood, na? Mauna atong tunan karon mga katropa, unsa man jud kining high blood, sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot, unsa pa bang mga terms Bisaya, no, pagpiit, no, or pagguot or paggamay, no, dinha gayud sa agianan sa dugo, ilabi na kining mga ugat mga katropa dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa.
Usbon ko ha, adunay pagnaraw, pag-Stephen, buto-sabot, pagkipot, no? Sa agianan na din ha, sa atong dugo, nga na sa itong ugat, mga katropa. And normally, dapat dili, gina siya munaraw, no? Dapat pirmi gina siya widen, pirmi gina siya luag, para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo, mga katropa. Apan kung adunay pagguot, no? Pag, sa ito'y gamit atong term kanina, pagpiit mga katropa dinhas gianan mao nang ang dugo di na kayo moagi og magresulta sa pagtaas gayod sa pressure niini. Ano mo taas mapud ang pressure? Moagi ra di siya, bahala ginagmay ra makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di pud pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon nos dugo nga din moagi sa mataga parties tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. Dili pirmi nga, dili pwede nga karon na daghan o niya ginagmay lasa. No, kay labi na kay traffic kaayo mura bag Dabaw. No, or mga gianan nga perting traffic ha. O karon na dili lang sa tahulat, paabot rasa mo din ha. Ha? O, maingon ang dugo nga paabot rasa din ha, kasing-kasing, paabot rasa din ha, baga ha. O, maabot lagi ka, maabot lagi ang supply o niya. Paabot lang kay perting traffic sa din hiyoy, no? O, may taginana mga katropa, apan dili man pwede, no? Kinahanglan, pirmi o igo pirmi ang sustentos dugo, paingon sa kasing-kasing, ha? O paingon sa baga mga katropa. E kung dili gani na igo, magka-problema gid ang kinatibok ang lawas. Apan ang problema, adunay pagkabiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo, mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas, iyang pakusgod ang pressure sa dugo. Para bisan tood, gamay ra kayong agianan, tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo mga katropa o sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply o dugo dito gayon sa pipila ka o party or ugano gayon sa ato ang lawas. Mo na nahitabo mga katropa, no? Gani, ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nag pila ka tuig aduna kay gitawag na tog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas niini, tungod lagi aduna siya nakitang problema ngan ha sa gianan sa dugo. Magresulta mga katropa og pagka problema din ha gayod sa lining, no, sa imuhang blood vessels. Kana bang gamay scenario, gamay ang tawag niini, imagination, hamawa, dinaran tas tubo. Ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa, no, material sa plastic, dugay nga hataas nga pressure, pwede gid na siya magasgas, maguba, no? So katong mga gagmay nga mga particles, no, dinausab sa ato ang dugo, katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo mga katropa, katong nga mga lining, mga ibuto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag na tog plaque. Ang plaque mo na ay maginahinay o pundo din ha sa imo agianan sa dugo. Hantod mo gahi, dungagan pa dyan o mga fats, na mga calcium. Hantod mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara. Ilabi na kung maabot pag dito sa utok, magbara na kayo mga katropa, daghanag mga plaque formation. Di na dyan kaya sa ugat. Kay tungod kay taas kayong pressure o niya wadi na dyan makaagi ang dugo, o maunang mubuto ang ugat mga katropa, magresulta kining gitawag na itong stroke, no? So din ha, nagsugod kining gitawag na itong hypertension, no? Usbon ko, unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema din ha sa imuhang blood circulation. Yani adunay duha ka klase sa hypertension kung atuntunan. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag na ito ga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan na ito ba? No, kining high blood, doon na po din siya duha ka klase kahinungdan. Doon na po din siya duha ka klase na din matawag na ito. Para mas masabtan na ito, asa ta din hiniining bahina. So, doon na gitawag na ito primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension, ang pinakahinungdan gayon din ni, number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. Halimbawa, kung imong pagkaon, pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon, baka pataas gayon sa pressure sa dugo.
Ambawa, okay man unta imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema kung pirmi pud ka sigig kaog parat, sigig kaog mga taba, mo taas dahil sigi hapon ang imuhang blood pressure. Ilabi na sa mga taba gayod mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay, naku po mga katropa, magresulta usab kini gitawag na itong high blood pressure. Obesity o sobrang timbang. Ay, labi na sa atong mga kababainhan ha. And then, alcohol and tobacco use. Sa mga hilig manigarilyo, usaw-usab kininga mag resulta gayon o gitawag na itong hypertension. And this is a primary or essential hypertension. And the most common type of hypertension, maugay kining gitawag na itong primary or essential hypertension mga katropang. Ano? Tungod kay siyempre, ano, kitang mga katawan, labi na kitang mga Pinoy, bisag unsa basta kay naa din as tong lamisa og pwede makaon og lami kaonon atong mojong kaonon mo na musugot ang sa dili most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo ilim nun, pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi sa kinabuhi, wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa, kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease, no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems. No? Kung adunay problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No? So, kana nga mga kondisyon, bot pasabot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So, if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Mauna'y pagkasabot sa gitawag na ito high blood, ha? Bawa, dok, nga naman, healthy man kayo ko mukaon, permira, maganay ko lao'y dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, dok? Pag-check nimo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check nimo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check nimo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. So, bot pa sa bot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pa ang mga factors, kining gitawag na ito, genetics and family history. Ang uban, kay proud kay moingon ani Dok. Ay, namanan naman good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa. O, naanagid ni sa muang lahi, Dok, high blood. O niya, with smile face dayon na, asa ka na, no? Murag. proud pa kayo ka din adunay high blood, na? Oban, ha? And this also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyohang linya, sa inyohang dugo, ang pagka-high blood, but pasabot, mas taas ang chance na magka-high blood yung ka, no? Pero kanato, ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatudukan ka na ng mga mindset. Although you have a bloodline or a history, a family history of hypertension, dili gihapon pwedeng high blood na jud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then, ikaw lima, kining gitawag na itong age. Siyempre, sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally. Ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs, pwede ginamuluya pag naanatas pangidaron. So, mo nang possible gihapon, hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs, sabayan pa dyan ng wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mataas or possible dyan na magka high blood or hypertension, bisan pa man watay family history of high blood gayod mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension, day Dok? Sobra kadelikado, gali mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka, doon na kay kaila din na or doon na itaw din na mutiurok lang kalit. Noong din okay pa manunta, nindot pa kayo yung pagsura-storya o niya ni kalit lang tiurok, mo nang inanak ka silent killer, kinigitawag na itong high blood. Tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha.
nya pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina. No, nya wa kay no mag maintenance, possible atakihon gid na mga katropa. Inana ka delikado kining gitawag nato nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod. Diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat mga katropa. No, mo nang grabe ka delikado kining gitawag nato nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kung di nato na mabantayan, tingal na lang ta malabot mga panahon pagpa-check nimo, hala high blood naman day ko dok. No, kano sa rakha ni nagsugod. O, sa himoon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani, no? Gani sa atong panahon karon adunay duha ka klase sa tawo nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, dok, namang ko'y high blood. Pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutan na kung tanggalon ang maintenance, no? O normal bakana, mo balance bakana, no? O dili po na mga katropa. So muna yung gitawag na itong controlled hypertension. So mga uncontrolled hypertension, bisan pa man adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon o balance o normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, gina ino musaka, mubaba, muna yung nahitabo gayod sa pressure sa uban mga katropa. Muna yung duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha, pareha sila adunay gitawag nato nga high blood mga katropa, no? Adto ta sa gitawag gayod nato nga solusyon, no? Nini gitawag nato nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tambal dok, aduna bay kayuhan kining gitawag nato nga high blood. O, daghan ang nangutana nako niya na mga katropa sultian tamo, no? Sa mga client na ito nga din Agatos Clinic, no? Halos tanan, mangutana gin na sila. Ilabi na sa mga client na ito nga din adunay high blood. Mangutana gin na sila, Dok, adun na ba ba kaayuhan ni Dok? Pwede pa ba maayon niya hypertension or high blood? Mawagin na ang mga pangutana mga katropa. Kabalo mo unsay tubag na ito, especially as a naturopath. No? Kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal kining gitawag nato nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud nay tambal or di jud na maayo kining gitawag nato nga high blood. Okay nga naman. O nga naman nga wa banday tambal or di man day maayo ning high blood, dok. O tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. No, kanamo mga naturopath mga katropa, wa gid mi gatuo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit mga katropa. Kay kung usa ka sakit, but pasabot kinahanglan tambalan, no? Oh, mo nang pagmutan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag nato resulta sa pagka problema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Oh, mo na ipanglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. No, mo nang by God's grace and help, mga dilemans pang hinambog din sa atong Yestro Health Clinic, pag mo ato ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood,
By God's grace and help, mga katropa, ang pila na katuig niyang taong daladala ni anak, pwede gayod niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang agidaladala nga high blood or hypertension. Basta, papasabot na to pag-ayo, unya masabtan pag-ayo sa gitawag na itong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw, isip nga naturopath, it is not really a disease, but it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Abot pasabot, kinahanglan ha, akong giawagan tanan, it is a educational na para gayon sa ato ang information na para gayon sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Nga din kung kamo adunay high blood, ayo tuldoki ang inyong isip. Nga din aduna mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip nga din aduna mo'y sakit nga high blood, mao nang moasa na lang gid mo sa inyong mga gipang-maintainer karon, no? Pero kung ang inyong huna-huna, inyuhang inyo hapang ipakatag, inyo hapang yung ipadako ang inyo ang una-una, sama na lang sa atong pagtuon karon. No, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo. Kundi, kanagi di ay adunay, lalong nga pagtuon, na ang pinakahinungdan maugayad ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay nga diin adunay pagkaproblema din ha sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugayin mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag natog plaque formation. Ang mo'y pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayon og stroke, mga katropa. Unta, nasabta na itong tanan. Tungkol kay kung masabta na ito kung sa gayon kining gitawag natong high blood, hilabi na sa klase sa high blood o pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors, and secondary hypertension, kung ato na kay mga underlying health condition, mas dali na ito matuldukan o matabangan kining kondisyon gayod na gitawag na itong high blood. Basi diyan, sunod tuig, no? Pag-check gayod sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag-survey nila, niubos na lagi ang gitawag na itong survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man ito kung sa gayod ang tinuod nga kondisyon nining gitawag na to nga hypertension. Ugma, mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudloan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag na to nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudloan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo og mga katropa. No, kana ang mga therapy, dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mubalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition, mga katropa. Ugma, mausugyapong orasa, mausugyapong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma-short na. No, kay taas-taas sa paninga pagton, hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and diet modification, mas mayo mas masabta nato ni. So ugma ato ang ipadayon ang ato ang pagtuon karon. Akong gawhag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay high blood, tungod kay atong tun-an in a very natural way, mga simpleng nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay, no, matuldukan kining gitawag nato kondisyon sa hypertension or high blood, mga katropa. Wa naman ta igong oras. Og sa pagpadayon na itong programa, ato sa hatagan o pagtagad, kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354, Dok, mutana ko ni mo, unsa ni ang karot magtambal sa mata, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh? Asa managikan ni karot? Ah, siguro namina po ni siya, no, sa ato agay yung mga program. Tungod kay ang karot, unsa ni sa atong gina-advise as a juicing therapy. Karot sa mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level. No, which is very essential also to have a healthy eye. So ang karot, dako kay siya tabang, no, para sa mga katropa na ito nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang karot tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede, mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian. Ang among
ginahimo labi na pag pure no carrot juice mga katropa amo ang giblend or amo abang gibanggod kana ihang pulp oh amo ang ginahimo ana amo ang ginabutangan og harina oh ginabutang harina timplahan butang og kamatis onya amo ang ginapatis pa no sa mga gakaon og garnet ginatawag na nila patis ana mo ginatawag na mo na is boneless no amo ginaprito di mura na siya naana pug kay gitawag na tog panud-an no amo na mo ginahimo no kung mao ni ang pasabot sa nangutana pagka human butang sa mata pwede pa fresh mo na mo ginahimo mga katropa ha and then kung ang imong pasabot po the ma'am or sir human nga gigamit ang carrots no para sa mata dili ni siya ipasabot ha nga itulo ibutang gid mismo sa mata mga katropa kinhalan inom ni siya ano sa atong texter ma'am or sir human nga imong na juice kining carrots juice ang juice niya imnon dili ka ibutang sa mata. Pero kung aduna mo iterijom, effective po ni kining carrots juice mga katropa. Hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na itong carrots juice. Ha? Kaibutang na sa imuhang mata, dako po kayo nagtabang if you have already iterijom. Kanang iterijom ba sa mata mga katropa? Dako po kayo nagtabang. Ibutang ras dropper kining juice ng carrots. Unya, patuloy ang inyuhang mata. Duha katulo, buntag o gabi. Dako po kayo nagtabang. Pero pinaka the best, imnadyod ninyo ha. Okay, nagsugod man ang problema din naman sulod sa lawas. Last nga itong atagan o pagtagad from 670. Hello, maying hapon na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagong ba or matina? Thank you po. Ay, para po ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mato sa ato ang Yes to Heart Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Natas tagom mga katropa. Basta ang atong schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Heart Clinic. Basta adlong Merkules, Webes, Bernes, o adlong Domingo ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi, no? Sa syudad gayod sa tagom mga katropa sa atong Yes to Heart Clinic branch. Ang atong address natas sa M Central Building tapad sa Mr. DIY public market rana mga katropa ha o dako kayo ng building nato din ha o di na ito ha nag-rent rata din ha dako kayo na din ha nga building makita niyo na dayon kung nag-commute mo pahatod ramos Mr. DIY tungod kita pa di na mausap ang atong Yes to Health Clinic abido alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi asyarog dito asyarog masyorta sa oras no alas 7 sa buntag pero atong consultation magsugod na tag alas 9 ha. Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. Akong giyawagan tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato ang bisita gayod sa ato ang Yes to Heart Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga diin in a very natural way, ato gayong matabangan ng lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog o pagkapiskay nini. Ilabi na kung aduna mo gipangbati din ha, suway sa pagbisita ang Yes to Heart Clinic. Dagang salamat mga katropa. Oy, labi na sa mga niuban yun itong programa o nagpadala sa ilang mga mensahe. But for now, we don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant at CJ ni Druda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adults tanan and God bless us all.

Boring. Bada man mga katropang nakabayunit karong panahuna. Kamu mesti buta dan sepeda tu buta dan bukan tropa ibot ito yun naman 99.1 mga katropa XFM. Mga balita bago ala kaninang hurot din na mga katropa. Good morning. Siyempre mga kaisunan din hiyo sa mga katropa sa Davao del Norte, Provincia sa Davao del Norte. Good morning. Kaninang hurot din kapaminaw karon sa 107.1 Tagum City. Kumusta mga katropa sa Davao del Sur? Niyayanig mga katropa dahil si Batura ihulihin na? Ay nago po. Parang natatakdan tayo sa ibang nasud mga katropa. No? Natatakdan tayo. Samok mga katropa ng Sinando. Ay nago. Anong nangyari nito? Musika. Ito, bago na bitaw mga tropa, gumikan kay nagahitabo na ba na mga kaisunan? Latangin ninyo mga tropa sa bulsa ay isa-isa ho mga tropa, paglatag ko niya mga tropa, nagahitabo, kagapong adlawa mga kaisunan hantong kagabi eh. Kung saan hitabo mga tropa, kagahapon mga kaisunan, change na po mga tropa ang Senate President. Napuli na po mga Senate President karon mga tropa, si Peter Cayetano. Section sa Pilipinas. Magkaupan ta buhata ang adlaw. Bago na mga kaigsonan, gumika kay buntag na kinahanglan na mga tropang inyo mga katropang tagsatag sa karoon mga kaigsonan nga mga presensya nagmata na station. Apili na po ng konsensya mga tropa aron ganahan ka mga igso. Hala, ibta na mga tropa mga PC na ibta na mga tropa mga lansang din na nagahik ayo, ibot na mga sano ibta na na boy. Adlaw karon mga kaigsoonan nga kuan ha, adlaw karon nga Martes mga katropa sa 12 ni kabulan sa Mayo tuig 2026. Kumusta ba karon da taga Kapalong? Murag aduna na po ipatawag ko niya mga katropa sa Dar mga katropa dinis Kapalong. Mga husayunon, mga kanibitaw mga dugay na kayong gipasalig mga katropa, mga luna mga kaigsoonan gipang-applyan kaniadto mga katropa sa CARP. Anong wa man yung mga katropa, no? Dugay-dugay naman yung mga katropa. Taon-taon na, unya, nagamihuras na ni mga katropa, nagabayad, nagbuhis mga katropa. Katawa ito, buhis. Banko pag ito, land bank, ito gabayad sa una mga kaigsunan, no? Mga kaigsunan, tali niya mga katropa sa may kapalong bahin mga katropa. Naagya po yung porsyon rin mga katropa na nagsaposapaw na mga tropa mga pangalan. Tingala man tanga na inyong taga abot, asa na inyong napita mga tropa nga nung parihog lot area mga tropa ang ipang-applyan. Sa kwarta ni gidawat wala mga tropa gitanaw ang kuan adunay ni naka adunay nakapatong mga tropa patungan lang yapon mga igsoon ug lain nako po wala man sila mga ahente oy ay ba tega dumala mga tropa sa Bureau of Land ba mura pog mga ahente no. Ang ahente mga tropa nga ni indoors ito gianti ahentihan pog uban. Ato nagsapaw-sapaw na mga tropa, mga pangalan, mga tropa, na ital-ital na din ha, mga tropa. Ay, nako. Naapoy mga pangalan nga wala dito sa una, naan yung kalit nag-abot, mga tropa, nga sila na po nang nailang mga pangalan. Nawagin sila diha, dapita, mga tropa, na himbalo nga ba, nga nirira na silang dapita, pero nga naabot po dito ang pangalan. Nako, marang makalilibog ba ni mga tropa, taga pangasiwa ng Bureau of Land. Mga taga pangasiwa sa tigapunapod, mga tropa, sa yuta, sa gobyerno, mga igsuna. Na pwede, mga tropa, ang ipagamit, mga tropa, ipang-apod-apod gato sa mga mag-uma. Ay nako po. Ato na pasagdan sila mga tropa. Masaya pag atong iampon Ginoo. Ay iampon atong Ginoo mga tropa aron magmalampuson ang tanang mga kabus. Nga mga mag-uma mga tropa ug mga way mga luna ma apod-apod gyud dito sa Tinuod mga tropa adunay
kapasidad ini nga hatagan mga kaigsuna. Ampo sa tabay ay aron landagan sa tundabong makagahom nining adlawa mga katropa.

bagon na mga tropa gumika kay buntag na mga kiksunan la bagon na mo. Alas 4:48 na mga katropa. Siling dapita sa Mamakaw Kapalong nakabangon na. Siling dapita mga katropa sa Mati City mga kiksunan na paminaw karon sa 99.1 Mati City nakabangon na sab. Nakamata na. Andam na mga tropa og tagana sa ila mga tropa bagyong buhaton alang karong adlaw diris Tarragona Davao Oriental sa akong maguling ako maguwang dinhi si Ami mga tropa Ami Linda Algabre Vergara. Good morning diri kaninyong hurot diris sa ako mga pagumangkon mga katropa nila ni Jisa nari mga tropa kang Dexter. Ani mga kaigsunan kang ay gato sab kay Zoren sa pare si Aileen Jean. Salamat Aileen Jean. Rag karon di o pamanimo ako an pamanimo karon leave pamanimo karon Aileen no last nimo leave karon so, ugma mubalik na kag duty ugma taw ana ra na ning kamot lang hantod nga maka kuan nag-stable na yun nga trabaho. So, good morning, Madihaw. Kan Tonton, morning, Ton. Kang kuan, kang Brad. Brad Digoy. Vergara, good morning. Here is my Tarragona, Davao Oriental. O sa Tagamati, kumusta ang Tagamati karon? Good morning, dear kaninyong hurot bay. Good morning. Taga Kapalong, taga Santo Tomas, Asuncion. Dari sa may Sawata, siyempre mga tropa sa New Corilla, Talaingod, good morning kaninyong hurot, Duhali, Carmen, Panabo City, Island Garden City of Samal, siyempre ang tago mga katropa. O dinhi usab mga kaigsunan sa tawag ta mga katropa. Juan, Davao de Oro, kumusta taga Davao de Oro? Davao de Oro, naheeded by... Good morning! Siyempre, Raul Mabanglo, mga tropa, ang amahan sa probinsya sa Davao de Oro. Good morning! Ang Congressman Maricar Zamora, Congressman Jong Senesa. Good morning! Yari po mga katropa, Swan, kumusta na yun ang kagahapong adlawa? Pila ka mga Congressman, mga tropa, ang namutar rin sa Mindanao? Sa Davao Region, mga katropa? Pila ka Congressman, ibutar o pabor, mga tropa, sa impeachment? Ragang hibawaan kina mga tropa, kinsa kini sila mga kaigsunan. Kaya sa akong kita mga katropa, niabot mga to sa 257 mga katropa ang nipabor sa impeachment mga kaigsunan. Noor ka ng impeachment, kuwan pa man na. Tawag na ito panahon sa pagpatubag. Pero murag imo na ganing hukman mga tropa na mauna gina. Alisaw na po na, labi na gapaldo-paldo mga katropa. Mingo pag walay kwarta mga tropa sa impeachment. Himong negosyo ng impeachment bay. Mingo tag walay kwarta so. Mo dinay pambisag nakatangag na mga tropa mag nagkangal-kangal lang ay halos sige makalito mga tropa nga tungod sa gipampaak. Dito sa Senado mga tropa usab. Dito sa Senado mga tropa. Si Senado sa Senado ibutan na karon mga tropa si Senador De La Rosa mga kaigsunan Bato De La Rosa sa ginatawag og protective custody mga kaigsunan sa Senado mga katropa nana karon sila sa protective custody ya sa Senado man sa kuan kagahapon giaprubahan sa Senado mga katropa ato ga Lunes mga katropa sa hapon ang motion o sa hisgutanan mga katropa aron daw mabutang ato sa protective custody si Senador Ronald Bato De La Rosa samtang ipangita niini mga tropa ang mga kabahin sa matud pa kaso batok ngadto sa iyaha sa International Criminal Court. Ay, niabot ra bato si kuan kagabi mga katropa niabot si kagahapon nato niabot sa hapon niabot mga tropa si Trilling mga katropa Trillianes ba. Sorry na god mo kay oh, manay angga gini mga katropa Trilling na magtawag sa uban Trillianes mga angga na kudnim diba. So, niabot na dito mga tropa niya ang nahisgutan mga kaigsoon ng emosyon mga katropa gidusok kini sa susama nila mga kauban sa Senado
ni Senator Rodanti Marcolita. Sa tumong mga kaigsona nga maprotekta. Amo mga protekta nga to kag De La Rosa samtang gigamit niini mga tropa ang tanang nga legal remedy kalamigitan sa iyang kaso mga kaigsona. Matod pa kay Marcolita, ang ayan lang mga katropa. Ngayon lamang kuno nga maprotektahan si De La Rosa samtang ipaglaban ini mga katropa ang iyang katungod mga kaigsona. Naasi naagyapon siya katungod. Kini na mga tropa aron kuno mga ang panahon aron subli nga mutambong mga tropa si De La Rosa sa session sa Senado gikan Nobyembre mga tropa, wa na ni katambong mga kaigsona. Pero kagahapon, ipakita mga tropa, doon ay kumusyon po mga tropa, nagkakahitabo, lagi po. Ay, nako. Sabito, bas palibot mga katropa. Hala, good morning, diya kaninong tanan mga katropa. Hatag na mga mensahe din na, aron ato mabasag sa'yo. Wala ta magkakuan sa ato ang personal account mga katropa. Naaran ninyo mga katropa, makita din ha mga kaigsona sa ato ang Facebook page mga katropa ng atong live karon o ingon man mga katropa din sa one din sa atong YouTube sa XFM Tagum City din ha mga katropa ninyo makita mga kaigsona ang ato ang live karon mga katropa sa YouTube YouTube diha mga katropa makita na din ho mga igson na nagay sa YouTube mga katropa na si Wilma Di Soyo dre bato pa good morning Davao del Norte. Labi na mga congressman diha Paldo. Ato pa niya Paldo mga katropa. Yon, may buntag po niyo diha Wilma. Diri karon sa Kuwait mga katropa. Kuwait, ni Kuwait na gano'ng ubang Pinoy diha. Ni Kuwait na gano'n. Paldo-paldo man na sila. O, anak mga gina mga katropa. Basta mo Paldo. Wa na gano'n ayaw ni nga Pinas. Naapay mga congressman diha sa Davao del Norte o Davao de Oro Paldo. Pero murag sa Davao region murag wala mubutar mga tropa pabor no supak mga katropa sila sa impeachment wala nila gikuan mga tropa ilang gi kuan bisa pag ni dawat sa Paldo mga tropa pero sa ako na tan-awan mga tropa na obserban wa ko dadungog mga tropa pero ato pa tan-awan unya mga tropa no ang kumpleto gin ini mga kaigsoon unsa gyud nahitabo mga tropa sa ato mga congressman dinis Davao region. Kung nag-ingon sa Davao region mga tropa, walay mga nakita na ko mga kaigsona nga tawag na to, kuan? Ni kuan mga katropa, ni butar mga katropa, batok na to sa ato mga kaigsonan na BP Sara. Davao region, Riz, ako nakita na sa Davao region mga tropa, sa Davao Oriental, nag-abstain mga katropa, buot pag nag-abstain isa, si Chino Almario, wa siya mabutar og no, wa po siya mabutar og yes, so abstain siya. Unya si Nelson de Yanghirang Jr., no, gin si Nelson de Yanghirang Jr. Then mga katropa, si sa Davao del Sur, only mga katropa nagbutar, Davao del Sur, Davao region, no. Si kuan mga katropa, si Congressman Jan, no, Congressman Tracy Cagas. Yun, nagkuan siya, nag-yes. Niya sa Davao de Oro mga katropa tanan sa Davao de Oro nag-yes mga katropa naa sila yung mga rason siguro ni naa magiging yung mga rason si Maricar Zamora o si Jongjong Sinisa oy sa kuan ay Davao del Norte mga katropa yes di po na itanan nag-yes po na itanan mga katropa no limutan mga katropa nag-yes di itanan sa Davao del Norte si Di Carlo Oy mga katropa si JM Lagdamio so nag-yes tanan sila mga katropa. Wala yung matuban itong giingon mga tropa sa kapitan, mga tropa nga kung na istorya nga kuan ko no, mag-ikono mabutar mga tropa si kuan, kay gikonsulta mo ni kuan mga tropa ni Congressman Uyo. Pero adunay na yung mga rason mga katropa. Gusto lang po sa uban nga nag-yes mga katropa, labi na katong dili kinutado mga tropa nga agin sa mga Duterte, katong mga kuan yun. Gusto lang yun lang mga tropa, makatubag mga tropa si BP Sara mga kaigsunan. No, nasaka naman yung mga tropa gato sa Senado. Nasaka na dito na sa Senado mga tropa ang paglilitis nito mga katropa. Ma'am Lia Manalaysay, good morning. Unya sa Davao City, simpre tanan niya mga tropa kung ano ginas sa Davao City. No ginas sa Davao City. No, kay duha man na diha mga tropa mga, o tulo man na din ha mga katropa grupo mga ginas mga Duterte. Diba? So, nakakuha nilang butar niya nga no mga kaigsona. Davao Region. Yan. Hasta kay 26 na mga

pahisgutanon ining adlaw hatod kadato baga ka tropa gadto sa Sanson Plus Gold. Sanson Plus Gold ang mas gipa epektibo gipakusog baga tropa nga suplemento tungod kini mga katropa sa extracted ang pagkahimo. Gikuha kini mga katropa pinakaduga o pinaka nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina o ampalaya bag o kini gisunod mga katropa sa kapsula. Maong dali kayo kini mga katropa gawa absorb sa kalawasan ang pinaka epektibo o pinaka epektibo nga kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C. Ubanin ka na mga katropa sa pag-inom o healthy nga kape Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kini mga katropa sa mga butika na dool sa inyong mga lugar mga kaigsuunan. Unsa pa gipaabot ninyo, hala birada bay, birada na. Siyempre mga tropa, ipagkalimot mga katropa sa atong mga eksona, mga magoma. Ayon yung kalimte ang atong mga produkto magkatabang sa atong pagpanguma, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga tropa, kung adunay mga congressman, mga tropa, mga kuan uban pa din ha mga tropa officials gobyerno nagpaldo-paldo mga tropa malita-malita ang kwarta magantos na sa ta mga tropa o kaning kwarta mga tropa nga puno-puno pud ang pitaka ari ta mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. At least mga tropa busog pirmi ang bulsa. Busog ka pirmi ang bulsa basta ang imong gi-spray sa imong mga tanom ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ang iyong kinabukasan maging gold. Mapalit kini sa nagadaya mga kaigsunan ng mga butika. Butika? Nagadayang agri-store mga katropa sa inyohang mga dapit mga kaigsunan. Ayong buntag na hindi mga katropa kang India Alpha November. Sa mani sa maarat gudir rido amot lang pangbali mani inyo mga kuan bon maglisod mata kaning kuan ano makabasa ng India Alpha November kuan na siya mga tropa ayan ang India Alpha November kanila apelido mga tropa portiltura kay gipangbali Albert Javier good morning. Huwag nga ito sab kang Chotico Asuncion o kang Apple Love. Good morning! Yon, good morning mga tropa. Uban pang na nasa YouTube karon mga tropa gatanaw. Hala ka din yung tanan mga tropa. Good morning mga kaigsunan. Mauto mga tropa ang atong mga pagpanimbaya mga igsoon. Oy, sa ato mga balita karon mga tropa. Pagtugyan mga tropa sa buhatan ngadto usab sa bag-ong hippie mga igsoon sa Tagum City Police Station. Nagbalampuson mga katropa, gitorn over na kagahapon. Bagwa na pong hippie mga tropa kay nagpasidaan tudaan mga tropa si Police Lieutenant Colonel Dilis mga katropa nga naasya'y schooling mahitabo. Siyempre, after sa schooling, nahibalon tayo mga tropa para sa promosyon na po na para sa iyang duga mga tropa promosyon kay importante ko na sa promosyon eh. Samtang servisyong totoo mga tropa program sa Island Garden City of Samal sa Mayo 2026 ipahibalo na kini mga tropa mga schedule aron masayran kini sa mga Samalinyos. Samtang sa Pikas Bahin mga katropa sa Pikas Bahin Senator Ronald Bato de la Rosa Giselle Bihan o sa Paina sa ilang panimalay sa Davao City. Matot pa mga tropang Jovet Espanyol, Giselle Bihan, pero naaman mga tropa dito sa Senado. Mga katropa, unsa may mga silbi din ha mga kaigsunan. Di ba Alma Paraguay Garing? Unsa may silbi dito na pita? Samtang din sa mga tropa sa atong mga balita pa. Sa Wata PNP mga tropa nagapadayon kini sa ilahang maayong panag-ingnan sa komunidad pinaagi mga tropa sa mga paghimo og mga pagkamanghihatagon good deeds mga katropa ang mahitabo. Samtang sa laing bahin pagbinantayon sa katauhan Yahweh mga tropa sa paglikay sa mga hulga sa komunidad batod pa sa duhali PNP. Samtang Mayor Timbol mga tropa sa Kapalong Davao del Norte nagpakusog kini sa iha nga padayon matud pag suporta sa mga tricycle sa Kapalong tricycle driver.

0: Gawa at Binhe, ipahigayon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Bantang diri sa Davao de Oro, Gobernur Mabanglo, ipasalamatan mga tropa ang DNAC in turn sa ila mga tropa ang kontribusyon sa probinsya. Daghan bitaw mahimo mga tropa mga intern, no? Kaya hayahay kayo, basta ano na mga intern mga katropa, hayahay kayo mga regular mga tropa na sa opisina. No, hayahay kayo na sila mga kaigsunan gumikan kay ang ila magibhaton at tumay patrabaho sa mga intern. So malipay po mga intern gumikan kay graduhan raman na sila mga tropa. Ba? Mauni ka rin mga tropa, basta rin mga intern. Mabitan mga tropa sa uban po mga radio station, daghan kayo mga intern. Makita ni mga tropa. Napoy ma-apply rin mga tropa, ipadala din ni mga tropa sa XFM sa para sa mga intern. Oh, anda magtagana mga tropa, si katropang gab alas rin mga tropa, mutudlo din na sa inyo ha. Diba? Napoy rin mga tropa, mga station manager. Anda mga tropa, daghan kayo mga katunan mga kaigsunan kung mo intern mo sa XFM. Samtang sa Pikas Bahin. Diri mga tropa usab sa kuan sa Davao Oriental. Ispis, gitawag Ispis Kahayag Fun Run for a Cause 2026. Gilonsan mga tropa sa Mati City alang kini sa mga kabataang nanginahanglan mga katropa. Bato-bato na ito kay 300 dito na 300 dito katropang gabs para sa fun run. Na 300 na po 500 ang 10K 500 pesos ang imuhang registration. So, ang kuan na doon na may for a cause man siya. Doon ay mga panginhanglan. Kini mga katropa ng mga fan run, basta doon ay kapaingnan, nindot ni siya mga katropa suportahan. Pero fan run, mga katropa, nga para lang mga katropa, unsa niya, tagay-tagay, mga kaigsunan, lahi po na mga katropa. Para na sa ilaha, mga katropa, walay kapadulgan. Ano, nangyay po yung kapadulgan? Para mga katropa, mga laos ang ilang atay sa pag-inimnan. Ay, ano mga fan run kasagara, for a cause, gina siya mga katropa. Alright, mga tropa, kato mga tropa, magaluhan tudling sa ato maghisgutan mga tropa, balita hatong kanato sa mga produkto gyapo makatabang kanato mga kaigsunan sa pagpaligon sa atong lawas. Labi na mga tropa, hisgutan tama ng premium D3 ang gipakusog mga tropa ng vitamin D3. Sa mga tropa ka ginatawag tong functional supplement. Nagipakusog kini sa VCO o moringa oil mga tropa usab. Ang pakusog ini mga tropa nga adunay taas usab mga tropa ng medium chain triglycerides. Medium chain fatty acid. Nakita kini mga katropa sa mga pagtuon sa mga eksperto nga kini mga katropa adunay dako usab kaayo nga katabang para mapakusog ang imong immune system og mabatukan usab mga katropa ang mga sakit nga virus ang og bakterya mga katropa ang hinungdan. Premium D3 ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO og moringa oil mga katropa. Mapalit kini sa mga butika nationwide mga kaigsuunan. Siyempre mga tropa, ikalimot sa atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga tropa, nasayod bang kita mga tropa ng kining pagpanguma. Inantigo mga tropa, ganun ay kaigmat diha mga kaigsuna sa pagpili sa ahaom o angay mga tropa gagamiton. Aron nga makabot usab ang atong tingusbawan, isip usa kabayaning mag-uuma ning yutang saad. Murag bulanon. Tungod mga tropa sa pagbahal usab sa mga abono o gapinaagi usab sa pagduki-duki. Sa mga eksperto mga tropa na mugna kining usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Aduna hiniusang mga sangkap sa mga kompletong nutrient nga maoy kanunon mga katropa aron ang tanom himsog. Adunay hormon alang kini sa busok, bugat ug daghan nga bunga ug siyempre adunay spreader sticker aron nga dali makaon sa tanom mga katropa. Ayaw kalimot ang mga Crop Gold mga katropa, epektibo, garantisado, affordable kaayo mga tropa sa bulsa. Ang Crop Gold maayo kini gamiton sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak ug uban pa. Siyempre magtimpla lang ka mga tropa 100 gatos 150 ml kada knapsack sprayer mga katropa pang ispray sa imong mga tanom. Ang Crop Gold pwede usab gining himuon nga one day seed treatment sa mais mga tropa ug humay aron nga mas dali ang paggitip sa imong binhi. Sa Crop Gold ang iyong kinabakasan maging gold. Crop Gold mapalit kini mga tropa sa inyong mga suking agri store sa inyong mga dapit. Oy ayo kalimot katuod ng mga barati mga tropa unya wagin magpa-check up gumikan kay mahal ang pa-check up mga tropa. Libreng check up mga tropa sa Y2H Clinic and Pharmacy. Sa Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa, libre din na magkakaigsunan. Aduna di ay check up mga katropa sa adlaw nga Domingo. Walay adlaw Domingo na kuara. Merkulis na din na mga katropa. Merkulis og kuan mga katropa. Merkulis og Biyernes. with Doxygen Hydrodan na siya magatropa. Nakakini makita ang Y2H Clinic, mga kaiksonan, Clinic and Pharmacy. Inyo kini makita sa door number 8, first floor, M Central Building. Dool kini sa Mr. DIY. Paliko, mga katropas, may palingki, Ganti Road. Barangay Mag-Ugpo West, Tagum City, mga katropa. O sumunod ka, free check-up ka na niya. Free check-up, o naamoy kwarta, mga katropa, makapalit po mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health. Kay kini mga katropa garantisado mga eksonan o kini aduna gyud siya mga katropa alibyo. Labi na kun sa kape mga katropa isgutan. Kun kape na gani, aritas kape mga katropa sigurado nga makapatabang sa imong panglawas mga katropa ang coffee nato mga katropa Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Sa Sanson Plus Coffee Mix, pagyuman ang atong premium D3 Coffee Mix mga katropa. Ininom mo 14 lamia. Ingon mga katropa, makapangagho ka mga tropa dili oras. Makapangagho ka dili oras mga katropa. Oy kang Dodong Nalia Alderit Andaliti. Good morning. Nalia. Aga si ko mga tropa si amigo Nalia Midulnim. Si Fred Saguran no? Fred Saguran. Nalia may Midulnim ni Fred Saguran og ni kuan mga tropa tung Alan mga tropa. Alan nga Valencia. Sa Valencia Bukidnon. Yan, may buntag niya kanintanan. Alright, mga tropa, dalita mga tropa sa ato pagpanaguban, mga kaisonan, ako pagliliog balik kining inyo mga panday, basaga doon na pa yung mga mensahe din eh. Ako nang gitanog balik, mga tropa, aron dili, mga kaisonan, makasibat ang inyo mga message. Wala ko, mga tropa, mag-live karon sa akong personal kay akong cellphone, mga tropa, daot-daot na akong cellphone kay nang kuan na. Sa bago pa i-charge mga tropa, kuan naman po, si tawag din eh, malubat na po. Grabe ni cellphone na eh. Ay, nako. Daghas, tugos sa kadagang apps mga tropa, siro nga itong na-download na eh. Kusok eh, mukha o batire. Ato ni wag tangon ang apps kadugay mga tropa. Sinilang speaker, cellphone na ito gamitan mga tropa, mga apps nga pinakalit, pina-abtik mga kaiso. Alright. Ato na mga tropang arang kagahan ang ato mga balita mga tropa. Unahon na ito si katropang Lars Aniol. Gumikan mga tropa sa iyong balita. Pagtugya mga tropa sa Batang. Nga ito sa bago karong happy mga tropa sa Dagom City Police Station. Nagbalamposon katropa sa balita mga tropa si katropang Lars Aniol. Itong sa iyong kinsa ganyan mga tropa ang nahisgutan karon nga bagong happy katropang Lars.
1: Nagmalampuson ang seremonya sa formal nga pag-turn over sa bagong hepe sa Tagum City Police Station nga gitambungan ni Davao del Norte Police sa Provincial Office sa Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines ug mga police personnel nga gipagayon sa Rasang Bitin Station sa Proctipas magugpuis Tagum City alas 10 atang sa buntag Mayo 11, 2026. Dito gyan ni outgoing Chief of Police Police Lieutenant Colonel Frederick Delis ang buhatan nga to incoming Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo B. Bahan nga nagpakita sa smooth transition sa katungdanan o gaparayong komentaryo sa mandato isip tigpatunay sa peace and order. Sa Dakbayan, dungan ini gipasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Delis sa iyang mensahe ang police personnel, partner agencies o stakeholders nga naghatag og suporta sa mga programa sa kapulisan. Kahinun man sa iyang pagdumala isip hepe sa Tagum City Police Station, daghang-dagkong kalampusan ang naangko nini anti-illegal drugs operation, illegal gambling, pagdakop sa mga wanted person, hinanaling aksyon sa mga krimen, usanin nini ang paspas nga pag-aresto sa mga suspek sa ngilgig nga krimen sa Barangay Pilipina Tagum City sa Midabay nga tuig. Aktibo sab sa ground si Police Lieutenant Colonel Delis samana lamang sa pag-super sa mga bypass operation pag-implementar sa War on Tuberes araw masiguro nga nahiyon sa Batakang Balaod ang mga operasyon o pagmahigayan ng mga checkpoint hilabi na kung andunay dagkong aktividad ang Dakbayan ablisab sa bisan na unsang oras si Police Lieutenant Colonel Delis alang nato sa mga media personnel nga buot makakuha o konkretong impormasyon alang sa kasayuran sa publiko. Nagparayag usab si Police Lieutenant Colonel Bahan sa iyang bahin matod niya iyang iparayag ng mga kalampusan nga naangkot sa Tagum City Police Station o pagpakusog sa paghatag og mga serbisyo sa kapulisan nga sa katawan lakip na ang disiplina o pakiglambigit sa komunidad. Para malami ang isi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Aniol, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Lars Aniol, sa nisgut taga balita. Kini mga tropa, kini mga hipis kapulisan, mga kaigsonan, nga open kayo mga tropa sa kasayuran sa media, okay kayo na mga katropa. Kay ang mga informasyon mga tropa, dili na pa mahimong fabricated mga kaigsonan. Mabitan mga tropa nga doon ng mga media personnel nga muhim wala mga tropa nga mga fabricated nga mga kasayuran mga tropa gumikan kay mailap sila sa media unya mga suko ra ba mga kaigsonan kay fake news kuno kay wa kuno na sila mga tropa sa ila moagi mga kaigsonan sa pag-agi nga di mo kabalo mo approach sa media naagi PlayStation nga ana mga tropa nga mahitabo mga kaigsonan permita makaagi ni ana kani adto mga kaigsonan pero karon murag mga kuan karon hilig na mga tropa nga mopahibalo dayon nga ito mga tropa sa media aron mahibala ng nagakahitabo din na sa ilaha mga tropang buhatan. Alas 5.14 na bay samtang sa laing bahin diri mga katropa usab sa serbisyong totoo program mga tropa sa Island Garden City of Samal nining bulan sa Mayo aduna na mga naka-schedule ni so gipahibalo kini mga tropa aron masayod ang katawhan sa Island Garden City of Samal labi na sa mga kabarangayan kompleto ang tanitali mga tropa manukad gikan ni katropang Gabalas.
2: Gipahibalo sa Island Garden City of Samal ang schedule sa serbisyong totoo program alang sa bulan sa Mayo 2026 isip kabayan sa padayon nga pagpadala sa serbisyo sa gobyerno nga mas duol og masayon nga maabot sa mga Samalinyo sa tibuok isla. Pinagi sa hinusang paningkamot sa lokal nga kagamhanan og nagkalainlaing national government agencies ang programa maghatag og libreng serbisyo sa tulo ka distrito sa Samal. Lakit niini mga serbisyong pangkalusugan, social services, konsultasyon og uban pang programa nga makatabang sa katawhan. Giawhag sa lokal nga panggamhanan ang publiko nga aktibong moapil og magpahimulos sa mga libreng serbisyo nga itanyag sa matag iskidyol sa kalihukan. Ang maong inisiyatiba kamahin sa padayon nga tinguha sa syudad nga mapalig-on ang pagserbisyo sa katawan o mapadala ang serbisyo sa matag komunidad sa isla. Katropa, kaping healthy doon naglatatayan ng collagen ay mong ipagkita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino pa sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
0: Ikasama sa katropa Gabalas sa detalye sa mga balita samtang sa pikas bahid mga katropa. Diri sa Davao City, mga katropas, balay ni Senator Bato de la Rosa. Ano na po inianto dito, mga tropa, mga otoridad? Aron pag-serve, mga katropa, mag-survey, sasampay na, Bato ganto, mga tropa, sa atong senador. Katropas balita, mga katropas, sa katropang Jovit Espanyol, XFM Davao.
3: Gikumpirma sa Police Regional Office kan Piero 11 nga gisilbi na ang sagpina kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyang panimalay sa Barangay Magtuod, Davao City og sa ancestral house niini nga nahimutang sa Santa Cruz, Davao del Sur kagahapong adlawa, Mayo 11 ning kasamtangang tuig. Sumala kang Piero 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga wala ang presensya sa senador diang gisilbi ang sagpina nga giisyu sa Criminal Investigation and Detection Group kan CIDG may kalabutan sa girevive nga investigasyon sa giingong human rights violations o extrajudicial killings kan EJ case ato sa kampanyang kontra droga sa miaging administrasyon o sa panahon nga hepe pa sa Davao City Police Office kan DCPO si De La Rosa. Gibut siyang sab sa opisyal na sa mga napadala nga sabpina, wala mitubag ang senador.
4: Ano siya nagsigil na mga sabpina or solution or reply on the
3: Di klaro sa blini nga bisan pa og dili mo pakita ang senador, walay gahom ang CIDG sa pag-contempt kang De La Rosa. Samtang bisan pa sa gisilbi nga sabpina, mi patim out si Senador De La Rosa sa Senate session kagahapong adlaw kung asa mialma ang senador sa gingong pagpugong sa NBI sa pagsulod niini og pagtambong sa session. Sa pikas bahin, kahinumduman nga unang gibutsag ni Interior Secretary John Vic Remulla nga lahi kini nga imbestigasyon og walay koneksyon sa gingong warrant gikan sa International Criminal Court kan ICC. Sa karon wala pa nagpagawa sa opisyal nga pahayag ang iyang kampo kabahin sa sabpina og sa pagreopen sa kapin 100 ka reklamo may kalabutan sa gingong EJ case sa Davao Region. Mga katropa, rung kanunay himsog ang panglawas, patasana sa pag-inom ang Xanthol Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
0: Nagkasamas katropa ka Jovet Espanyol, katong kabahin usap sa mga balita, mga katropa, hatong ka nato sa Premium D3, mga kaiksonan, virus mang hinungdan sa sakit na mga katropa ang imong ikahadlukan, inumi ka na mga katropa Premium D3, ang bag-o mga katropa ka Vitamin D3, gado na ay VCO o Moringa Oil. Mapalit ka ni mga katropa sa kadaiya mga butikag parmasya, nationwide mga katropa. Premium D3, mga katropa, basta Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria, mga kaigsuonan. Tapos na pa rin tayo mga katropa sa atong mga balita sa Davao Region. Diri mga tropa sa sasawata, mga katropa dapat dilorte nagapadayon nasab karon ang Philippine National Police sa pagpakita mga tropa sa ilang dedikasyon pinaagi sa pinis pagtabang sa katauhan. Diri lamang mga tropa isip tigpatuman sa balaod kundi usab mga tropa kasaligan nga kaabag kinis katauhan ilabi na mga tropa sa panahon sa mga panginhanglan. Kani pinaagi usab sa mga kampanya mga tropa sa PNP Good Deeds. Gipakita mga tropa sa kapulisan sa nisgutan nga batan ang ilang mga tropa ang pagkamahinungdanon o pagserbisyo sa komunidad. Pinaagi usab sa paghatag og tabang, pag-atiman mga tropa sa kaluwasan sa publiko o pag-responde mga katropa sa mga panginahanglan sa katawhan. Kani sumala pa usab sa Sawata PNP. Kabahin kini mga tropa sa ilang apadayo sa mga pagpaningkamo aron lamang mapalig-on ang pagsalig o maayo mga tropa nga relasyon tali usab sa kapulisan o sa komunidad. Subay na sugmini sa advokasya nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at maramdaman. Ipasiog daw sa mga tropa sa kapulisan nga magpabilin pagpabilin silang andam sa pag-alagad o pagpagpanalipod sa katauhan isip katuwang o kaabag mga tropa sa kalinaw o kaayuhan sa komunidad mga katropa. Alas 5.20 na mga kaigsoonan rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa pikas bahin mga katropa. Ipasiog daw sab sa kapulisan sa Duhali Municipal Police Station ang kaminungdano sab sa kooperasyon sa publiko aron labag abalikayan ang posibleng spill over threats o uban pa mga tropa mga hulga na makadaot kinis kalina o kahapsay sa komunidad. Pinagi usab sa kampanya nga stay alert, stay informed, stay safe. Iawhag usab ang mataga lumalupyo nga magmatngon mga katropa sa aktibong pakigbahin sa pagpanalipod sa kaluwasan sa ilang lugar. Sumala pa sa kapulisan, dako usab ang papel sa mataga mamamayan sa pagpugong mga katropa sa kriminalidad. Pinagi usab kini sa dali usab mga katropa nga pag-report sa mga kadudahang lihok, tao man o panghitabo mga katropa ngadto sa ilang ngadto dayon sa pag-report sa awtoridad. Ipasabot mga katropa usab ang lig-on nga pagtinabangay tali usab sa komunidad o kapulisan mao'y usa ka epektibo kuno nga paagi aron nga malikayan ang posible nga peligro og mapadayon mga katropa ang malinawon nga palibot. Padayon usab mga katropa nga ginauhag ang publiko nga magpabiling kining alerto og responsible sa pag-atiman mga katropa sa kaluwasan sa bataga usa alang kini sa mas luwas og malinawon mga katropa nga community mga igsoon. Alas 5.21 na bahay rigapon sa atong pagpadayon sa pagpanaguban samtang sa laing bahin. Gisaysay usab karon mga tropa ni Mayor Edgardo Timbol ang iyang matupang padayon nga suporta nga sa sektor sa transportasyon atol kini sa pagpanumpa sa mga bag-ong opisyales sa Kapalong Tricycad Operations and Drivers Livelihood Association kung ginatawag ni Katrudla yato ga adlaw ga Lunes Mayo 11 tuig 2026. Kani kagahapon mga tropa nagtapok din sa Kapalo mga tropa mga tricycle driver sa conference hall sa mayor's office. Sa iyang mensahe gipasiugdahan mga tropa sa mayor ang dako bato pang papel sa mga tricycle drivers o operators sa adlaw-adlaw nga serbisyo publiko sa lungsod isip labi na mga tropa sa paghatod og luwas mga tropa og sayon nga transportasyon alang kini sa mga kapalunganon. Matod ni Timbol mga katropa, ang kakugi o pagpaningkamot sa mga putput drivers mao'y simbolo sa pagkamatinud-anon sa bukugihan sa mga lumulupyo sa Kapalong. Dari iyang ila mga tropa mga matagkita matupa sa mga drivers ikan kislimpyo mga tropa o matarong pagpanginabuhi alang kini sa ilang pamilya. Gipasabot o sa mga tropa o gipaabot gato sa mayor ang iyang paglaong sa padayon matupang kalambuan sa lungsod. Pinagi kini sa pagdani mga tropa dugang usab nga mamuhunan nga makatabang kini sa pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya sa paghatag usab og mas daghan mga tropa oportunidad sa trabaho og panginabuhi. Samtang nanumpa mga tropa baga leader sa Katrudla ilauman usab mga tropa ang mas ligon nga panagiusa sa kooperasyon tali usab mga tropa sa lokal nga pangamahanan og sektor sa transportasyon alang kini sa kayuhan sa katawhan sa Kapalong mga kaigsoonan. Ang kini mga tropa ang putput mga kaigsoonan mao kini ang tinatawag natog nag-unang transportasyon dinhi mga tropa sa sentro sa Kapalong, Davao del Norte mga igsoon. Alas 5.23 na bahin, rigapon sa atong pagpanaguban sa Antan sa laing bahin, mga katropa sa atong mga balita. Diri sa Santo Tomas, Davao del Norte, gipakita usab ni Mayor Roland S. de Jessica ang iya mga katropa suporta sa gipaygayon nga orientation of cast for training, lawa at binhi. Na nahitabo kini mga katropa sa may GSO building. Ikaduhang andana kini sa Santo Tomas, Davao del Norte, kagahapong adlaw. Ang mao mga katropa inisyatibo, gipangunahan kini sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 uban usab sa panaghiusa sa MSWDO o Magro sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas. Tumong mga tropa sa orientation na pasabtan usab pag-ayo sa mga partisipante o benepisyaryo aga proseso mga benepisyaryo mga tropa benepisyo o mga responsibilidad ilawom kini sa programa nga lawa at binhi. Nga nagatinguha kinis pagpalambo mga katropa sa panginabuhian og suporta alang kinis komunidad sumala sa lokal nga panggamahanan. Ang maong programa kabahin sa kinis sa padayon nga pagpaningkamot sa gobyerno nga matabangan ang mga residente pinagi sa kinis sa mga livelihood og environmental relative nga makahatag mga katropa og dugang usab nga oportunidad ngadto sa katawhan mga katropa. 24 na mga kaigsuran samtang sa lain pang bahin diri sa Davao de Oro. Gipasalamat usab ni Gobyerno Raul Mabanglo mga tropa ang mga estudyante sa Davao del Norte State College tungod kini sa ilaha mga tropa nga serbisyo o kontribusyon isip interns sa probinsya atol kini sa Joint Internship Monitoring and Evaluation nga gipahigayon kini mga tropa sa Kapitolyo. Sa iya nga mensahe ipadayag mga tropa ni Gobernador Mabanglo ang iyang pagpasalamat sa mga kabatanunan nga mitabang kini mga tropa sa pagpalambo sa mga digital systems nga magamit mga katropa sa nagkadaiyang opisina sa provincial nga panggamhanan. Ipresenta mga katropa sa mga intern ang ilang mga na-develop nga mga information system, lakip na mga tropa ang mga itawag ba? Matrient system, PDL Inmate system, citizen charter system, o ga BNSN Adapt a Child system, nga lauman mga tropa nga makatabang kini sa pagpasayon o pag-digitalize sa recording o servisyo mga tropa sa gobyerno. Subala usab ni Joycel Ode. Padayon mga tropa pang pag-gibato pag-ipasinaw o gipahamis mga tropa pag-ayo o giayo mga tropa ang maong mga sistema aron kuno mga tropa nga hingpit nga magamit sa umaabot usab nga mga panahon. Ang maong kalihukan nagapakita kini sa ligon usab nga pag-panitinabangay lalo usab sa akademia o gobyerno aron lamang mapalambo mga katropa mga teknolohiya o serbisyo publiko sa Davao del Norte mga katropa colleges mga igso. Katapusan mga katropa sa balita dari sa Davao Region. Dito sa Davao Oriental mga katropa gilusa do sa bang ginatawag Espis Kahayag Fun Run for Akos 2026 isip usa kini ka gitatog kalihukan mga katropa ang naghiusa sa kahimsog pa naghiusa o pagtabang mga tropa alang kini sa mga kabataan o kabus na sektor sa komunidad. Ang maong fun run gipahigayon o paghimoon kini karong Mayo 17 tuig 2026 sa may Capitol Hill uban sa mga tropa sa may assembly time alas 3 mga tropa sa kadlawon. Subala po sab sa mga tigpasiugda nini ang tanan mga tropa ang kalihukan gikan kini sa mga kalihukan idunar mga tropa usab o tanang kita gikan sa mga kalihukan idunar rin nga ito mga tropa sa House of Joy Orphanage o sa Regional Scales Development Center aron kuno nga makatabang kini sa ilahang mga programa o panginhanglan. Yawag ko sa mga tropang publiko ilabi na mga katropa mga kabatanonan runners o mga individual nga gusto mga tropa makatampo kini sa maayong katuyuan nga mo appeal mga tropa sa maong kalihukan pinaagi usab sa pagparehistro online pinaagi mga tropa sa registration form mahitabo o kani mahimo kini usab mga katropa nga personal nga magparehistro sa Peso Davao Oriental office nga nahimutan kini mga tropa sa may provincial capital hills building kani gipadayag usab mga tropa sa mga organizer nga ang labaw mga tropa sa usa ka ordinaryo nga fan run ang mao mga tropang kalihukan usa ka paagi kini aron lamang kuno nga mapaligon ang espiritu sa pagtinabangay o pag manggihatagon samtang gipasiugda mga tropang mga aktibong panglawas o kahimsog mga tropa sa komunidad. Gilauman usab nga daghang mga partisipante gikan sa nagkadaiyang lungsod o syudad mga tropa sa Davao Oriental ang moapil kini aron lamang nga suportahan ang maong advokasya o mahimong kabahin sa paghatag o paglaom sa mga kabataang nanginahanglan o tabang mga katropa. alas 5:28 na bay, diri gapon sa atong pagkadag-uban, mga tropa, katong gabahin sa mga balita, mga katropa, hatod gapon kanato mga kaigsoonan, ngadto sa mga produkto, mga tabang, mga katropa, premium D3, walay gana, mga tropa, ang lihok-lihok, tungod mga tropa, kay Luya ang lawas, mag-premium D3 kabay, ang maski pagkusog o maski paipiktibo, premium D3 ang soft gel capsule, na makahatag kini mga tropa, instant energy, tungod kay kini, adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride, usa ka triglyceride mga katropag adunay 8 o 3 mga katropag ka mga klase sa fatty acid na kung makasunod kini sa lawas o diretso kini sa atay o mahimo kining instant nga kusog. Premium D3 ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oils extract. Mapalit kini sa mga butikag parmasya nationwide mga katropa. Halad biyera na bay! Oras alas 5:29 na mga katropa.
5: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
6: Punta kenta ania takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ania na biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya na kami salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold? Gwapong turog, gwapong pamunga
10: ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: problema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga mao hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin o sa kapinoli compound ga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong petoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagta-check up na wala na akong sis. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.

0: sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus, coffee mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drug Store ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa.

0: Tami Dawat.
1: Okay, kung to salamat sa Tonton Plus World Trade. Tumanggod, sir. Hindi ikigdom ako binuran ka dugo. Dugo na ko, nabalasan ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Kadungog na ko, Tonton Plus World. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay albio akong pamati. So, unya, lukbalas ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong tingbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong pamilawan.
5: Ako di si Jimmy Torres. 24 anyos. Nagabukit nun sa kamikali ko. Okay na rin ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Hindi ko nandahan po sa akong suot ni higala. Mamang sulay o Vision X Plus Capsule.

0: dati, sama ka na ko pag Visionex Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang Vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kadaan log yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya kung trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang Vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utalan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70. Gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo. Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes!
4: Turbo, may maca at trabuwaska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas at kapas. Turbo Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Yes!
8: Sister Pain. O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa halagbuhan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
9: Ako po si Nilo, isang bicycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Help, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?

0: adik ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pa gayon ang tipasi ini. Makaminos pa gayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahi.
4: Alright, balik na mga tropa sa ato mga kaguban sa antang 41 minutos sa milamay gura sa alas 5 sa buntag bay. Oy, good morning din mga tropa. Sa dito mga tropa nila ni Kuan, mga kaigsunan ni ng ato mga katropa karon. Si Joseph Prochena Par. Philippine Area of Responsibility. Good morning from Santa Josefa, Agusan del Sur. Oy, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Sa mga kuandre sa Beruela, o sa kuandre mga tropa sa Santa Josefa, mga Gomez family rin, may buntag. Tercel Yanira Quirino, kumusta ba no sir, ma'am? Kumusta ba mo? Si Dato Jerry Sisbino rin sa may Braulio Eduale, good morning, mga Dato. O mato pa ni Disoyo Fintis, mga tropa, ma Wilma. 20 million times 255, o si 255, mga 257 naman. Bankrupt ang Pinas. Ato, taon-taon na bankrupt ang Pinas, oy. Taon-taon na bankrupt ang Pinas, mga katropa. Gumika na ini, mga tropang istorya, ha? Okay, confirm po, mga tropa, sa kuwanig. Confirm po na sa kuwan, mga tropa, nga sa ICC, gikumpirma nga tinuod ko ng mga tropang gipakalat karon ng mga arrest warrant kadto kang Senator Bato de la Rosa. Niya ang mga NBI bitaw nga nisunod dito, mga tropa, sa Senado. Gisite in contempt sa Senado, mga tropa. Bata, murag nabigyan itong kagahapong adlawa, mga kagbii. Nabigyan, mga tropa, dala dito sa taas, mga kaigsunan. Ay, nakuning pankarong Pilipinas, may purti na sa muka, mga kaigsunan. Balita maglanga, mga tropa, ito nang ruidahan na ito, mga tropa, ang balita gikan sa XFM Radio Reports, kaya doon ay search warrant, mga tropa. Gipahigayon kini sa Sisyo, season Surigao del Norte. Shabu o drug para pernalia na recover. Katropas balitas, katropang Limwell o kay mga katropa. Katropa Limwell.
5: XFM Mindanao Reports.
6: Na-recover sa mga operatiba sa Sison Municipal Police Station ang ubay-ubay ng mga pakete sa gidili nga droga o mga kagamitan ni ini human gisilbi ang usa ka search warrant sa Panimalay sa usa ka suspek sa miaging buntag. Ang operasyon gihimo dito sa Poroksay, Barangay San Pedro, Sison Surigao del Norte. Alas 5 sa sayong buntag, ang search warrant gipagawas batok sa suspek nga giila sa alias nga Tata. Base sa report, gikan sa kapulisan, wala sa iyang Panimalay ang suspek sa dihang gilusad ang operasyon. Apan, gipadayon gihapon ang panghulhog subay sa kamanduan sa Balaod o sa pagpatuman sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa pag-search sa balay ni Tata, nakuha sa mga otoridad ang duha ka pakete sa gituhoang shabu, improvised tutor, lighter, pouch o guwan pang mga drug paraphernalia. Nagsilbing mga saksi sa mga operasyon ang usa ka opisyal sa barangay o ang igsoon sa suspek aron masiguro nga husto o transparent ang proseso. Ang tanang nakumpiskar ng mga ebidensya, gidala na sa buhatan sa Sison Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon o dokumentasyon. Samtang padayon karon ang gihimong investigasyon o hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan ang suspek nga si alias Tata. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
4: Ika mga tropa dito sa bahay Region 13, mga tropa, arita sa Bukidon. Anti-cybercrime unit, mga tropa, gipahimangnoan ang mga katawhan sa Bukidon, senior o ingoman mga batanon nga biktima sa love scam. At ito na sa iyo, mga tropa, unsa ni siya mga kaigsoan, pinagi sa report ni katropang Hanilo Tabios, mga katropa.
5: XFM Mindanao Reports.
7: Nagunang kaso nga gisang-at at sa buhatan sa Cybercrime Unit Office sa Bukidnon, mao ang cyber libel. Sama sa pagpost o pangalan o hulagway sa Facebook, pagpakaulaw labi na kung nag-away o maningil o utang. Ikaduha ang scam, sama sa illegal nga pag-access sa social media, bank account o GCash pinaagi sa pagkuha sa OTP o uban pang access. Sa bulan sa April 2026, mukabat sa 3 hangtod 5 kakaso nga may kalabutan sa cybercrime ang nasangat na sa korte o aduna pay daghang reklamo nga giasikaso ang buhatan. Ang kaso sa cybercrime adunay bugti nga pagkapriso gikan sa 6 hangtod 12 ka tuig ilawom sa Republic Act 10175. Gikan sa buusab nga daghang mga senior o mga batan-ong babayi ang nahimong biktima sa pagpang-scam. Sa agad na ilad sa mga nagpakaroningnong ang mga AFAM, mupasalig nga magpadala og kwarta apan igo lang kuhaon ang personal identity o OTP sa mga babaying biktima. Kinigitawag nga love scam mga nailad sa nagtakubang gugma. Sa pakikinabi, gipay mangnuan ni Police Master Sergeant Dan Hill Gonzaga ang Cybercrime Investigation Bukidnon PCRT nga mahimong magpinantayon kita aron dili mailad o mahimong responsable usab sa mga ipangpost o sa pag-click sa link nga walay kasiguraduhan. Mga katropa, para sa ligon nga immune system, glowing nga panit o overall vitality, tuman o Santhon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
4: Kisama sa katropahan nilo Tabios, gikan sa Bukidnon, ato-atoon mga katropang XFM Jinsan, pinagi mga katropa sa report ni Cheris Lighid, kanhi ko ng mga katropa prok chairman, dakpan kini sa search warrant operation sa Jinsan. Cheris Lighid sa kompleto ng detalye.
5: XFM Mindanao Reports.
8: Ang inakpan ng kanhing purok chairman sa gipagayong search warrant operation sa mga personahe sa Lagaw Police Station alas 2:36 sa hapon ning nakalabayng adlaw sa Purok 8 Pulavi Street, Barangay Lagaw sa Dakbayan sa Jensan. Ang ginakpan gila nga si alias Atoy, Hingkod, Minyo o kanhing purok chairman sa Purok Balite sa Naisgutang Barangay. Nasairan nga gisulod sa kapulisan ang pinuyanan sa Naisgutan subay sa search warrant nga giluwatan sa Hall of Justice Jensan nga giingong alas sa pagtago sa illegal nga drogas. Ato sa nasampit nga operasyon, nasakmi sa kapulisan ang usa ka glass tutor nga giingong adunay residue sa drogas ug mga drug para paranalya. Kasamtangang gitanggong ang suspect sa custodial facility sa Lagaw Police Station. Mga katropa, kape nga adunay glutathione ug collagen, mag Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
4: Nagkasabas katropa ga Cherish Lighid sa detalye sa mga report samtang alas sa 5:47 na ba ay? Balikan itong maturpag ay kaduhang round sa mga balita, mga katropa. Doon ay free orientation, operasyon tuli na eh. Doon ay mga katropa, free operasyon tuli. Libre operasyon tuli, gini siya. Nga to sa Kagwait, mga tropa, Surigao. Isuportahan matupagin sa Surigao del Sur o the first PMFC. Katropa sa balita, katropa Ale Vicente.
5: XFM Mindanao Reports.
9: Aktibo gisalmot ang mga personahe sa Surigao del Sur First Provincial Mobile Force Company sa gipahigayon nga free operation toli alang sa kabataan dito sa Municipal Activity Center sa Kagwait, Surigao del Sur ning milabayng adlaw. Ang maong medical outreach activity gipasiugdahan sa Municipal Health Office sa Kagwait og gisuportahan sa kapulisan ubos sa liderato ni Police Major Magdaleno G. Pimentel Jr., ang acting force commander sa First Provincial Mobile Force Company. Sa partisipasyon nila Police Master Sergeant John Michael L. Truncao og Police Master Sergeant Nel V. Muhadalam, kinsa usa-usab ka registered nurse, dako ang nahatag nga tabang sa kapulisan ngadto sa medical team sa pag-atiman sa mga benepisyaryo og pagsiguro nga hapsay og luwas ang pagpahigayon sa circumcision procedures. Sumala sa First PMFC kini nga lakang kabahin sa ilang community-oriented policing og tinguha nga mapaligon ang serbisyo publiko, pinagi sa pag-apil sa mga programa nga direktang makatabang sa kahimsog o kaayuhan sa komunidad. Pinagi sa maong kalihukan, mas napalig-on pa ang maayong relasyon o pagsalig tali sa kapulisan o sa katawhan sa probinsya sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente X. Seven News.
4: Kasama sa katropang Ale Vicente, wa magitabo ng ubang dagwes mga bata. Ronald Rivas nagpatuli na kano. Kay libreng tuli. Mato pa ni ko mga tropa Inja Alpalima. Maka proud yun na Inja Alpa November Ray. Maka proud yun idol ning mga congressman nga naay baruganan sa kaugalingon o kaugalingon dili mura gnaw kwarta. Okay, nag-apas po na sila nga proyektuhan sila project mabito ilang ilang kasagaran tubag mga tropa pero uban ko dia paldo ko na ilang gihuna-huna samtang sa 41 anis mga tropa patay sa dihang napalgan kini solo mismo sa iyaga apartment sa Marabag Bukidnon katropa sa balita katupag friends obra
5: XFM Mindanao reports.
10: Sa 41 anyos ng lalaki. Sunod sa ilang apartment sa lungsod sa Maramag, Bukinon, Domingo hapon, Mayo 10, 2026. Ang biktimang nailang si alias Leo, residente sa Bradtalan, Maramag, Bukinon. Napalgan ang biktima nga nagboyod nga hubo sa idaanan nga wala na'y kinabuhi og anaana sa state of decomposition o pagkadunot. Base sa investigasyon, alas 12:30 sa untok niya itong Mayo 10, usa ka lalaki nga anaa sa ligalang edad nga niya ito sa apartment sa biktima aron kuhaon ang ilang service vehicle. Sa pag-abli ni inisupultahan, iyang nadiskubrihan ang patayng lawas sa biktima sa idaanan. Gipahayag sa maong lalaki nga katapusan niya nakita ang biktima niya itong Mayo 6 mga alas 5 sa hapon atol sa adlaw na tawhan sa biktima kauban ng iya mga kauban sa trabaho. Walay nakitang timailhan sa foul play atol sa inisyal nga visual inspection. Ang lawas gipailawm sa tukmang post-mortem examination aron matino ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Na problema na bukas bukol-bukol si mong panglawas isang ton plus gold mo niyan. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
4: Kasama sa mga friends, obra sa detalye sa mga report samtang katapusan bahin sa report mga tropa doon na napulo ka mga Philippine hanging parrots nga buot mga tropa ibaligya online na kumpiska kini sa suspect dakpan o na kumpiska suspect na dakpan katropas balita katropa ka Philip Oligario
5: XFM Mindanao Reports.
11: Pahinomdom ang mga otoridad sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR 12 nga labing ginadili ang pagpanghilabot o pagbaligya sa mga endangered species ubos sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kinihuman gidakop ni nakalabayng adlaw alas 12:27 sa udto sa entrapment operation nga gilusad sa Community Environment and Natural Resources Office kon Sandro Jensen o Regional Anti-Cybercrime Unit 12 kon Rako 12, ang suspect kasi John Mark Mercado Balal, hamtong ang panginaron og taga Pulomulok, South Cotabato. Tungon sa pagbaligya online og napulo ka Philippine hanging parrots o mas ilado sa ngalan nga Kulasisi. Gikonsidera ang mga langgam isip critically endangered ubos sa Philippine Red List sa DENR Administrative Order number 2019-09 hinungdan gipang kupiska kini. Sa pagkakaron buot buhian sa kabukiran ang mga mananap samtang ginaproseso na sa mga otoridad ang mga dokumento alang sa pagpasangat og kaso. Mga katropa, lain-lain balatian na ba ang ginaantos? Ayaw tuguti nga kini musamot. Magsanton plus gold herbal capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle og strong immunity. Santon plus gold herbal capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
5: Exciting Pilipinas, XFM Weather Update. Weather Update.
4: Para sa itong weather update, mga katropa, ning anong orasa, ning panahonas, tibok Davao Region, mga katropa, Mayo 12, 2026, sa kasamtangan ang easterlies o init, mga katropa, ng hangin, gikan kini sa Dagat, Pasifiko. Maoy padayon, mga katropa, nakapikto kini sa Mindanao o sa Davao Region. Busa gilauman usab ang partly cloudy ngadto na usab sa cloudy skies o manusab sa mga panagsang rain showers o thunderstorms. Ilabi na mga tropa sa hapon o gabi. Sa pag-asa, matupas pag-asa mga tropa sa Metro Davao, lakip ang Davao City. Gilauman kini ang temperatura mga tropa ng mukabat gato sa 25 degrees Celsius hangtod gato sa 35 degrees Celsius. Adunay 20% nga posibilidad mga tropa sa pag-ulan. Ulan karong adlawa, 20% lang. Samtang sa ubang bahin usab sa Rion sama sa Davao del Norte, mainiton mga tropa og medyo panganod ang kahimtang sa panahon aron lamang mga tropa ga posible nga gihapon sa apan posible sa gihapon mga tropa sa pagkalit kapag ulan og thunderstorm sa hapon. Davao del Sur sa mga tropa sa ug sa Davao Occidental, partly cloudy o sub sky, uban usab sa panagsang pag-ulan. Sa Davao Oriental, mas dako mga tropa ang tsansa sa ginatawag scattered rain shower ug mga totaligsik ug thunderstorms. Tungod mga tropa sa Easterlays nga direkta mga tropa kining nakaapekto sa ginatawag nato mga tropa sila nga gabahin usab sa upat pa nga bahin mga tropa diri sa Mindanao mga kaigsuunan. Samtang gipahimangnuan ang publiko nga magmatgaw ni labi na panahon mga tropa sa thunderstorm, tungod kini mga tropa sa posibilidad sa flash floods, sa landslide ug kusog mga tropa nga dalugdog ug kilat sa pipila usab ka mga lugar. Samtang sumala pa sab sa monitoring sa Davao River Basin, walay na matikda mga tropang dakong pagtaas sa level sa tubig. Ug normal lang mga tropang sa pagkakaroon ang kahimtang sa mga suba din sa rehiyon. Light rains and thunderstorms lamang mga tropang forecast karon sunod sa 24 sunod sa musunod pa ng 24 oras. Alang sa kahimtang mga tropang sab sa kadagatan, hinay nga turo sab sa kasarangan nga hangin ang gilauman sa kadagatan sa Davao Region. Nindot po mga tropa nga ito sa medyo baluron mga kaigsoonan ang coastal waters. Busa luwas mga tropa gihapon kini sa gagmay mga sakayan. Apan gikinan lang gihapon ang pag-amping labi na kung adunay thunderstorms mga katropa. Ang adlaw mo sinisubang alas 5.24 sa buntag kaganiha. Musalo po mga tropa alas 5.53 sa hapon. Mao ka na mga tropa ang latest weather update kini sa Davao Region. Nining nga bulan mga tropa sa Mayo 12, 2020. Siyempre 2020 size na mga katropa.

0: Wala tayo kong oras mga tropa, may buntag na slag ka mamakaw. Tambalong, tambungin ninyo ang mga kuan karon, mga ipatawag ng mga pangalan para sa dar mga katropa ni Anang Luna din na aron maklaro na gina mga yuta din na mga tropa na walay away mahitabo na po'y maghulga-hulga mga tropa. Lisod kayo na paminaw. Kada hulga-hulga mga tropa nga ulahe na kayo sa ulahe na kayo ng lugaran mga katropa na muto, mapay maghulga. Ay nako, bawal abay. Tanay ko na nga sitwasyon mga tropa. Ay napahulga-hulgaan ang mga tao din ha kay kuha pa, 1970s pa na ubang mga tao din ha. Nangabot yung uban din ha mga tropa. 2,000 na kapin mga kaigsuna. Mapay mga hawa din uban din ha mga katropa. Ginoo ko. Yuta nas gobyerno, lubong yapunta si yuta abay. Dili awayan ang yuta. Dili ato ng panamnan, maghiusa ta, magtinamnan na ilang tadi na aron makakaon ta mga tropa mabuhi. Tangalan karon skito bang purper sa mga tropa sa XFM Network Philippines. Pagbuna sa mga CEO President. Siyempre sa mong general manager, itimon kami sa mga station manager, tropang Arnel Cor. Abag mga tropa sa Batis, tropang Kains, musunod sa Express Balita. Tropang Laro, musunod sa Express Balita sa Davao Region. O kaoban sa Master Control si tropang Gab. Ako sa tropang Bong Umaki Algabri. Alas sa Pilipino para sa Pilipinas. Nagasalamat may buntag Exciting Pilipinas.
1: XFM 99.1.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Eksaktong oras, alas 6:02.

0: karong adlawa. Headlines. Headlines. Baganga Summer Camp gisugda na. Headlines. Headlines. City Enroll Social Media Management Team sa siyudad Sumati nagtapok para sa positibong buluhaton. Headlines. Headlines. Davao Oriental Police Provincial Office kung DOPPO aduna na bagong Provincial Director. Headlines. Headlines. Sa mga balitang regional. Headlines. Headlines. Duha kalalaki nga napakan og banakon sa Coronadal City anana sa stable nga kondisyon. Headlines. Headlines. A senior citizen nakaplagang nagkadugo pamilya gipangita. Headlines. Headlines. Sa mga balitang national, Vice President Sara Duterte subling gi-impeach sa Kamara. Headlines. Headlines. Sa balitang international, headlines. Headlines. WHO giklaro nga dili bagong COVID-19 pandemic ang hantavirus. Headlines. Headlines. Sa balitang sports, headlines. Headlines. Alex Yala lig-on ang pakigbisog bisan napildi kang Elena Rybakina sa Italian Open. Headlines. Headlines. Sa balitang showbiz, headlines. Headlines. Kim Domingo mitingog na batok sa mga isyong iyang giatubang. Headlines. Headlines. Alasay sa isang oras mga katropa. Madayon adlaw Davao Oriental, exciting Mati City. Ano yan ang mga balita sulod gawas sa nasud? Mga katropa, adlaw kita karon nga Martes, Mayo 12, 2025. Welcome sa itong tulumanon ang Express Balita sa Buntag. Sa pangalan sa tinuoring nga Serbisyo Publiko sa XFM Philippines, ako yung tig balita karong adlaw, ako kini si katropang Ken Acevedo. Mga katropa, live kita karong madunggan sa itong higanting sibiyanan sa radyo 99.1 XFM Mati City. Ex-standby mga katropa, kayo mo, sunod na mga detalye sa itong mga balita karong adlaw.
1: Express Balita. Express.

0: mga balitang lokal. Ay hatod ka na to sa Santon Plus Gold. Ano ni Mangosteen o nga powerful antioxidant compound. Dakong tabang aron ipagawa sa mga free radicals o toxin sa lawas. Pag Santon Plus Gold magkadropa mapalit sa mga suking butika nationwide. Formal lang yabrihan kaghapong adlaw Mayo 11 to 2026. Ang Baganga Summer Camp 2026 din mukabat sa 575 ka mga batanong biapil sa maong kalihukan. Ipangunahan ni Mayor Larry B. Taya ug Vice Mayor Carl Makaira. Uguban pang miyembro sa Saguriang Bayan ang ceremonial open isip pagpakita sa suporta sa kabatanunan sa lungsod. Among summer camp, gipangunahan sa local youth development office. Ubos sa pagdumala ni Aileen May Alvar o Municipal Administrator Joy D. Gricia na nagtumong sa pagpalambo sa talento, disiplina, panag-iusa sa mga batanon, pinagi sa nagkadaiyang mga aktibidad atul sa campaign.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Pikas Bahayin, usa ka pagiglambigit sa mga buluhaton o buhatan sa Sidlakan Building City Environment and Natural Resources Office, City Public Safety and Security Office, o ang City Traffic Management Office, upan sa City Civil Security Unit na nakatutok sa pagpaambit sa kaibalus o labing mayong gawis pagdumala sa social media, content coordination, branding, o epektibong public information dissemination. Ang miyembro sa City Intro Social Media Management Team inabangan og may pambit o kaibalo og panabot sa pagdumala sa social media na nakatapos sa pagpaligod sa koordinasyon og mas responsive people-centered digital communication sa mga buhatan sa city government sa lungsod Samati o sa syudad Samati. Ang kalihukan nagsilbing a plataforma alang sa kolaborasyon pagbinayloay sa ideya og panayon nga pag-uswag sa mga serbisyos publiko na impormasyon din sa syudad sa Mati.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 9 itong oras makatropa sa laing hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Davao Oriental Police Provincial Office kung DOPPO doon na ay bagong Provincial Director. Sa kompletong detalye ng kan mismo din sa XFM Mati. Katropang Vicente Pichon Report.
1: XFM Live Report.
2: Malampusong gipahigayon kagahapong adlawa ang turnover ceremony tali sa outgoing ug incoming provincial director sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo. Formal nga gihulipan kagahapong adlawa si Police Colonel Richie Siong Bukol isip provincial director sa Davao Oriental Police Provincial Office ni Police Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. Human nga nigula ang kamanduan gikan sa Campo Crame. Ang maong seremonya sa pagkambyo sa liderato sa Dopo gitambungan mismo ni Police Regional Office 11 Police Brigadier General Victor Leon Zamora Rosete kung sa diin siya mismo ang nanguna sa maong seremonya sa change of command tali sa duruha ka mga opisyal. Sa iyang mensahe, giyasoy ni Ardi Rosete nga normal lamang ang maong katikaran sa hanay sa kapulisan og matud pa mas favorable kini alang sa pamunuan sa kapulisan sa probinsya og kang outgoing provincial director Bukol tungod kay pasaka na ang direksyon sa karera niini og mas daghan pa kini nga lauman nga mas dindot nga mga oportunidad sa umaabot nga panahon. Si Police Colonel Bukol nangatong danan isip provincial director sa Dopo sulod sa napulo kabulan apan bisan pa sa kahamubo sa panahon nga kini nangin amahan sa kapulisan sa probinsya na ilhan kining top performer sa PRO 11 tungod sa daghang mga dagkong accomplishments nga nahimo nini. Lakip na usab nini ang makaduhang higayon nga nagtop 1 ang Dopo sa PNP Unit Performance Evaluation Rating o kun UPER sa tibok iyon 11 na ilhan usab si Bukol nga amahan sa Uplan Kahayag usa ka programa nga nangin epektibong instrumento sa kabag-uhan sa daghang mga kabatanunan nga kanhin hilambigit sa gangs, riots o krimen o kon mga kanhing children in conflict with the law. Subay ni ini, giyawag usab ni Bukol ang nihulip kaniya nga padayunon ang mga nasambit nga programa aron mas daghan pa ang matabangang kabatanunan nga makabaton sa hingpit nga kabag-uhan. Sa iyang mensahe, mapasalamaton si Bukol sa liderato sa lalawigan ubos sa pagdumalahan ni Governor Nelson Boy Dayang Hirang, lakip na kang Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario, kauban ang laing napulo pa ka mga munisipo munisipyo sa probinsya sa gihatag sa mga kini nga taas nga pagsalig sa iyang liderato hugot nga suporta sa iyang mga programa og sa kinatibuk ang kapulisan sa lalawigan. Samtang sa iya usab nga mensahe gibutyag ni incoming DOPO OIC Police Colonel Pardo Jr. nga ubos sa iyang liderato makalaom ang tanan nga ipatuman niini ang tanang mga pulisiya sa kapulisan nga dunay transparensiya. Si Police Colonel Pardo Jr. mo'y kanhing force commander sa Regional Mobile Force Battalion ubos sa PRO 11. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nakahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si Katropang Vicente, Pichon the 4th, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Vicente, Pichon the 4th, sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pagtugyan sa buhatan ngadto sa bagong hepe sa tagong PNP nagmalampuson sa kompletong detalye ni Katropang Larsanyol.
1: XFM Live Report.
3: Nagmalampuson ang seremonya sa formal nga pag-turnover sa bagong hepe sa Tagum City Police Station nga gitambungan ni Davao del Norte Police sa Provincial Office sa Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines ug mga police personnel nga gipagayan sa Rasang Bitis Station sa Proctipas magugpuis Tagum City alas 10 atak na sa buntag Mayo 11, 2026. Dito gyan ni outgoing Chief of Police Police Lieutenant Colonel Frederick Delis ang buhatan nga to incoming Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo B. Bahan nga nagpakita sa smooth transition sa katungdanan og aprayong komentaryo sa mandato isip tigpatunay sa peace and order sa Dakbayan. Dungan ini gipasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Delis sa iyang mensahe ang police personnel, partner agencies og stakeholders nga naghatag og suporta sa mga programa sa kapulisan. Kahinun man sa iyang pagdumala isip hepe sa Tagum City Police Station, daghang dagkong kalampusan ang naangko niini anti-illegal drugs operation, illegal gambling, pagdakop sa mga wanted person, hinaling aksyon sa mga krimen. Usan niini ang paspas nga pag-aresto sa mga suspek sa ngilngig nga krimen sa Barangay Pilipinas Tagum City sa midabay nga tuig. Aktibo sab sa ground si Police Lieutenant Colonel Delis samtang lamang sa pag-super bahay sa mga bypass operation pag-implementar sa War of the Press araw masiguro nga nahiyon sa batakang balaod ang mga operasyon o pagmahigayan ng mga checkpoint hilabi na kung adunay dagkong aktividad ang Dakbayan. Ablisab sa bisan na unsang oras si Police Lieutenant Colonel Delis alang nato sa mga media personnel nga buot makakuha og konkretong impormasyon alang sa kasayuran sa publiko. Nagparaya ko sab si Police Lieutenant Colonel Bahan sa iyang bahin matod niya iyang ipadayon ang mga kalampusan nga naangkon sa Tagum City Police Station o pagpakusog sa paghatag og mga serbisyo sa kapulisan nga sa katawan lakip ta ang disiplina o pakiglambigit sa komunidad. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Larsanyol sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Batanong negosyante sa Davao City gi-surrender ang gibatunang smuggled cigarettes sa kapulisan. Sa kompletong detalye ni Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Live Report.
4: Nangunay sa pagduol sa nagpatrulyang kapulisan ang usa ka batan-ong negosyante sa Davao City sa pag-surrender sa iyang gibatunan nga gituohang smuggled nga mga sigarilyo pasado alas 10:30 sa milabayng gabi. Giila ang negosyante nga usa ka Wilmar, 25 anyos nga taga Barangay Bo Obrero ning Dakbayan. Sumala sa Davao City Police Office nagkantidad sa 1,700 pesos nga mga sigarilyo ang gipang-surrender niini nga gilangkuban sa usa ka rim sa soda cigarettes, upat ka pack sa Green Hill cigarettes ug tulo ka pack sa Busco nga mga sigarilyo. Giangkon matud pa sa mga negosyante nga nainganyo kini sa pag-surrender tungod sa namatikdang hugot nga awareness campaign ug operasyon sa kapulisan sa pagpangdakop ni adtong mga nakiglambigit sa smuggling activities. Atul sab sa pag-inspeksyon sa Bahada Police Station sa maong mga gipang-surrender, namatikdan nga wala gayoy nakabutang nga BIR tax stamps ug ubang required nga graphic health warnings ang nasangpit nga mga produkto nga dakong kalapasan sa Republic Act No. 10643 ug uban pang may kalambigitan nga balaod ug regulasyon. Ilalom na sa kustodiya sa mga otoridad ang surrendered items. Dungan usab sa panawagan ngadto sa publiko nga makig-alayon sa mga paningkamot sa kapulisan sa pakigbatok nining ilegal nga mga kalihukan alang sa ikahapsay ug kaluwasan sa publiko. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa itong mga balitang lokal, serbisyong totoo program sa Igacos. Ning Mayo 3, 2025, gipaibalo na ang schedule. sa kompletong detalye ni Katropang Gab Alas.
1: XFM Live Report.
3: Gipay balon sa Island Garden City of Samal ang schedule sa serbisyong totoo program alang sa bulan sa Mayo 2026 isip kabayan sa panayon nga pagpadala sa serbisyo sa gobyerno nga mas duol og mas sayon nga maabot sa mga samalinyo sa tibuok isla. Pinagi sa hinuyosang paningkamot sa lokal nga kagamhanan og nagkalainlaing national government agencies ang programa maghatag og libreng serbisyo sa tulo ka distrito sa Samal. Lakip niini mga serbisyong pangkalusugan, social services, consultation o guban pang programa nga makatabang sa katawhan. Giawhag sa lokal nga pangamanan ang publiko nga aktibong mapil o magpahimulos sa mga libreng serbisyo nga itanyag sa matag iskidyol sa kalihukan. Ang maong inisiyatiba kamahin sa panayon nga tinguha sa syudad nga mapaligon ang pagserbisyo sa katawan o mapadala ang serbisyo sa matag komunidad sa isla. Katropa, taping healthy, doon naglatatayan ang collagen ay mong ipagita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayo sa Pilipino pa sa Pilipinas, Gabalas, XFM News.
1: XFM Report.
0: And salamat katropang Gabalas sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:18 itong oras mga katropa. Sibuk sa sunahan sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Naihatod ka na ito sa Santon Vitamin C. Butabang natural sa pagpalambos sa itong immune system. Aron pamilya dili dali magkasakit o magbalipayon. Inom na og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C mao lang ang Santon Vitamin C mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Duha ka lalaki nga napakan og banakon sa Coronadal City anana sa stable nga kondisyon. Sa kompletong detalye na nukad sa XFM Jensen katropang Ivan Polonan.
1: XFM Live Report.
5: Ana-ana sa stable nga kondisyon ang duha ka lalaki human nga mapaakan og banakon ning nakalabayng alas 6 sa gabi sa sitio Kabuling, Barangay Saravia, Coronadal City. Giila ang mga napaakan nga silang Ariel Funtiliar og Biboy Tenorio nga pulos residente sa nasampit nga lugar subay sa pamahayag sa mga nasampit nga samtang ana sila sa ilang panimalay adunay natamakan nga dili mao si Ariel. Taod-taod na kuratan matod pa sa diyang mitaas ang liog sa banakon sa iyang atubangan din iya pakining gisagpa apan kalit siya nga gipaak sa tiil. Nakita ni Biboy ang naitabo apan wala damha nga padulong na ang banakon sa iya dayon gipaak. Giatake usab ang igsuon ni Biboy apan paspas nga nakadagan. Dali nga nangayog tabang ang mga naisgutan kundiin samtang ginadala sa labing dool nga balay tambalanan. Ginahimo na ang first aid kanila. Pag-abot sa Balay Tambalanan, gitagaan dayon sila og anti-tetanus og anti-venom hinungdan nagmaayo sa pagkakaron. Bot balikan sa mga taga-barangay ang naitabuan aron sa taon kun diin posibleng gatago ang banakon samtang painumdum sa mga opisyal sa publiko nga magbinantayo nila bina sa hilit nga mga dapit aron malikayan ang susamang mga insidente. Mga katropa, sa pangadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, kinahanglang kanunay uptick og energetic inom og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkaisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: And salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Senior citizen, nakablagang nagkadugo, pamilya, gipangita. Sa kompletong detalye ni katropang Prince Obra na nukad sa XFM Bukidnon.
1: XFM Live Report.
6: Patay nang nakablagan ng usa ka 41 anyos nga lalaki sunod sa ilang apartment sa lungsod sa Maramag, Bukidnon, Domingo sa hapon, Mayo 10, 2026. Ang biktimang nailang si alias Leo, residente sa Paradtalan, Maramag, Bukidnon. Napalgan ang biktima nga nagboyod nga hubo sa higdaanan nga wala na'y kinabuhi og anaana sa state of decomposition o pagkadunot. Base sa investigasyon, alas 12:30 sa unto niya itong Mayo 10, usa ka lalaki nga anaa sa ligalang edad nga niya ito sa apartment sa biktima aron kuhaon ng ilang service vehicle sa pag abli niini supultahan iyang nadiskubrihan ang patayng lawas sa biktima sa hidanan gipahayag sa maong lalaki nga katapusan niya nakita ang biktima niyatong Mayo 6 mga alas 5 sa hapon atol sa adlaw na tawhan sa biktima kauban ng iya mga kauban sa trabaho. Walay nakitang timailhan sa foul play atol sa inisyal nga visual inspection. Ang lawas gipailawm sa tukmang post-mortem examination aron matino ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Na problema na bakas bukol-bukol si mong panglawas isang tong plus gold mo niyan. Alang sa nag-iusa ang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
1: XFM Report.
0: At salamat Katropang Prince Obra sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Top 3 most wanted persons sa Agusan del Norte nadakpa na sa mga otoridad. Sa kompletong detalye ni Katropang John G. Lebria sa Nukan sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: XFM Live Report.
7: Anaana karon sa prisuhan ang giilang top 3 most wanted person sa probinsya sa Agusan del Norte. Human nasikop sa hiniusang operasyon sa kapulisan dito sa District Lawis sa Barangay Santa Ana, nasipit Agusan del Norte ning nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Giilan ni Police Colonel April Mark Siang ang Provincial Director sa Agusan del Norte Police Provincial Office ang suspect nga si alias Yanyan, 34 anyos. Nasikop ang suspect pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong act of lasciviousness nga may kalabutan sa kalapasan sa Republic Act 7016 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang warrant gi-issue sa Regional Trial Court Branch 1 sa Butuan City ni adtong April 20, tuig 2026 diin adunay girekomenda nga piyansa nga 180,000 kapisos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang maong malampusong operasyon gilusad sa mga operatiba sa Agusan del Norte Provincial Intelligence Unit uban usab niini ang nasipit municipal police station. Gipasalig ni Police Colonel Yang nga dili muhunong ang kapulisan sa ilang kampanya batok sa mga wanted persons aron masiguro ang hustisya og ang kaluwasan sa komunidad ilabi na alang sa mga kababayenan og kabataan sa tibuok ka probinsya. Mga katropa, aron dili matakbuyan ang atong panglawas sa mga nagkadaiya nga balatian. Mag Santon Vitamin C o Santon Plus Gold kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dan salamat katropang John J. Lebrias sa detalye sa maong balita. Alas 6:24 tong oras mga katropa.
1: Nasa loob.

0: Express Balita Sabunta Katropa inyo sang madunggan din sa atong higanting sibiyanan sa radyo sa 99.1 XFM Mati City Davao Oriental. Taring handay sa itong mga balita katropa sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Ngay hatod ka na ito sa Santon Plus Copamax. Hindi makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit ng hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgo ng cognitive function sa utok ng mga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mupakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Copamax, wala kinikafeed mga katropa. Nangapin na ka, nalambal pa dyan ka pag Santon Plus Coffee Max.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gipit sa House of Representative si Vice Presidente Sara Duterte sa ikadahang higayon. Kinihuman ni Butar pabor ang 255 ka mga kongresista samtang by decise ang nisupak o siyam ang ni-abstain. Lakip sa basihan sa pag-impeach kang VP Sara mao ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery ug uban pang dagkong krimen. Ang ginaghanon sa mga magpabalaod nga mibutar pabor sa pag-impeach sa Vice Presidente labaw pa sa 106 kaboto na gikinhanglan sumala sa Konstitusyon. Sayang pag-sponsor sa articles of impeachment si Justice Committee Chair o Batangas Representative Jerville Luestro. Ningon nga gikinhanglan ipasabot ni VP Sara ang 6.7 billion sa mga transaksyon sa bangko nila o sa embada nga si Attorney Manasis Carpio. Nideklarar sa laing joint filing sa Statement of Assets Liabilities and Net Worth Consultant. Dugang ni Luestro nga matagan ang Vice Presidente gayon sa Senado nga mapasabot ang kaugalingon og matuwag ang tanan sumbong bato kaniya og makadawong usab ang katawhan sa iyang habig. Giyatagan sa abog yung bagaton ni Luestro ang articles of impeachment ibase sa ebidensya og dili lang sa chismis.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:27 ang oras makatrapa sa itong mga balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ay hatod ka na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus ay gituyo paghimo alang sa mata. Nga doon ay pikibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron maligayan ng makabaton o glaucoma, katarata, guman pang balatian sa mata. Katropa, pag Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nagpahimang no si ang World, si World Health Organization kung WHO Director. Director General Tedros Adhanom sa mga residente sa Tenerife na magpabiling kalmado kalabot sa pag-abot sa cruise ship na MV Hondios ni nadunay kaso sa hantavirus. Sayang minsahay gipasabot ni Tedros nga dili angay kumpirma ang kahimtang sa COVID-19 pandemic tungod kay ubos pa gihapon ang peligro sa hantavirus alang sa publiko. Yang kuniya nga seryoso ang adistrain sa hantavirus human namatay ang tulo ka pasahero. Apan iyang gipasiguro nga walay nagpakita og sintomas sa kasamtangang mga sakay sa barko. Matud ni Tedros, ugot ang plano sa Spain alang sa pagbalhin sa mga pasahero. Nindadun sila sa industrial port sa Granadilla og diretsong ipauli sa ilang taksa-taksa kanasod aron malikayan ang pagkighalubilo sa publiko. Nagpasalamat usabas ang Spain og sa mga residente sa Tenerife tungod sa ilang pagdawat sa barko isip kabayan sa International Cooperation. Dugang sa WHO Director personal siya miadto aron batayan ang operasyon og maghatag og pagdaig sa gipakitang suporta kaluoy ang panag-iusa sa mga residente o lokal ng otoridad sa maong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:29 itong oras mga katropa sa itong mga balitang sports karong adlaw.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Naihatod ka nato sa Turbo 4-Man and Answer katropa. Kuna kulangan ba sa performance? Diri na ta sigurado nga di makulangan o di malang-alang si Mrs. bahalag manghalang, basta di lang malangalang, pag-turbonator supplement for men. Mapalit sa mga suking butika nationwide, pangalan pa lang, Turbo na. Naputol ang kabanya ni Alexandra Yala sa 2026 Italian Open. Human mapildi ni world number 2 nga si Elena Rybakina sa third round, pinagi sa straight sets nga 6-4 ug 6-3 sa Rome, Italy. Bisan sa kabilihan, nagpakita gyapon og lig-on nga depensa og determinasyon ang Filipina tennis sensation batok sa usa ka pinakakakusgan nga player sa Women's Tennis Association o WTA. Nakatag og hagit si Ala kang Rybakina, ilimina sa unang set diin nakapugot siya sa taas nga rally sa agresibong mga tira. Si Rybakina ang mao'y reigning Australian Open champion og usa ka paborito sa torneo, nagpadayon ngadto sa round of 16. Human mapakita ang iyang eksperyensya og kusog sa crucial moves sa duwa. Bisan pa og napawa sa torneo, dako gihapon ang nakuha nga respeto og suporta diala gikan sa international tennis community tungod sa iyang impresibong performance batok sa world number 2 nga magdudula nga babae. Palinsam nga gitanaw ang batanong Pilipino isip usa ka musidlak kabituon sa world tennis.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:31 tong oras, mga katropa, sa atong balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz Balita.
0: Sa atong showbiz balita, mga Marites, paminaw mo diyan, ha? Paminaw mo.
2: Ayoy!
0: Ito mga fans diyan ni Kim Domingo.
2: Ayoy!
0: Ang tao karon kay Toloragi daw ang... Aduna ra daw tulo ka istorya ang tao, labi naglalaki. Unang-una, manarbaho para dunay kwarta.
2: Ayoy!
0: Ikaduha, mahurot ang kwarta. Ikatulo, dili ka love ni Kim Domingo.
2: Ayoy!
0: Ayoy! O, narakatrapa sa mga fans niya ni Kim Domingo, ha? Mitingog na nga kres nga si Kim Domingo kabayin sa mga migawas nga isyo nga kaniadto adunay iyang relasyon nga usa ka politiko.
2: Ayoy!
0: Pinagi sa iyang social media account, gipareag ni Kim Domingo ang iyang gibati og reaksyon kalabot sa kontrobersya. Matod niya, bisan iyang ilimod o ang kuno namang isyo, aduna gyapoy mga tawo nga musuway og adunay ikasulti batok kaniya. Audi ay gyud.
2: Ayoy!
0: Tungod diini, mas gipili na lamang sa actress nga ipaubaya sa publiko ang ilang pagtuog opinyon. Kaya daghan na usab guno ang dali nga mihukom kaniya.
2: Una.
0: Kinumduman nga mikalat sa social media ang mga hulagway sa actress uban sa usa ka politiko nga giingong iyang nakarelasyon sulod sa kapin na pulo katuig.
2: Ayoy!
0: Guyawan na, no?
2: Ay.
0: Samtang gibutya ko sab sa Chris, nga doon na siya'y uyab karon nga usa ka tay o tulo na katuig ang ilang relasyon, no, ha?
2: Ayoy!
0: Mga lalaki, o oh, wala mo chance ni Kim Domingo kay doon na siya'y uyab nga Thailander o tulo katuig na siya. So katong ikatulo nga istorya karon sa mga lalaki na di kalab ni Kim Domingo, di na gyud kay duna naman siya trato og tulo katuig na sila. Ang balitang showbiz, sinatod kanato sa Clear Skin Herbal Soap. Mga tropa, masigipugis-pugis sa limong panit ang problema kay duna kita ay Clear Skin Herbal Soap. Mapalit sa mga suking butika nationwide. Alas 6:34 tong oras, mga katropa. Mga katropa, katong wala katod sa Yes to Health Clinic and Pharmacy ay magkalimot nga katong ang tanang produkto nga inyong madunga din sa XFM inyong sa mapalit dito sa Yes to Health Clinic and Pharmacy na kanindot na dito kay pagmadto mo dito, masultihan mo, magihan mo kung sa'y nindot na inyong gibati karon. So doon lang ninyo dito kay Dini sa Mati City na kanamay mutang diya sa may A Square Building, Barangay Central, Makati City. Okay? A Square Building, Barangay Central, Makati City. Ang tinamban ng address ni ana para makatuod mo. Ubos gyud sa bagong Pag-ibig office, okay? Ubos sa bagong Pag-ibig office diha mismo sa may Baywalk ning siyudad sa Makati, okay? Right? Ubos sa bagong Pag-ibig office diha sa may Baywalk. Na nakabutal diha nga signage sa gawas nga Yes to Health Clinic. Able na katropa matag Domingo hantod Biyernes, walay Sabado ha. Domingo lang hantod Biyernes mga katropa. Good morning sa ato mga katropa karon mga drivers. Good morning mga katropa. Uy, doon na day pag us-us karon sa gasolina. And dilan ako ma-search katropa. By the way, pasensya kay wala ta ka live karon sa tong Facebook page kay dungod kay doon ay problema tong Facebook page. Nagka-stricto man kadugayan ni si Uncle Meta. Ang sunod lang ta katropa. O kapasensya kayo kay wami ka live karon. By the way, basig ugma, maokay na ni katropa ha ang atong Facebook page. Good morning sab sa mga katropa karon diya sa may palengke. Good morning sa diya sa Karnihan, Bugasan, Gulayan. Good morning ganyan tanan. May pagpamina usab o maayong paglanog-lanog. Sa mga katropa usab karon nga paingon sa trabaho, may buntag, may paglanog-lanog. Eksaktong oras mga katropa, alas 6:36 na sa buntag.
1: Express Balita.
0: Ang katropa, magkatuloy na naglangkob, umanahagpat yung mga balita. Karong adlawa, nag-ipulayan sa produktong ginama sa Yes to Health. Sama na lang sa Santon Vitamin C. Premium D3 Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, o Turbo for Men Enhancer. Mga katropa, sa ngalan sa tinuray ng Servisyo Publiko sa XFM Philippines, o gini sa XFM Mati 99.1, inubadan sa pagdubala sa itong station manager, Katropang Arnel Cortez. Iksan by Katropa, yung alas 7, masunod ang programang Bullseye. Yung magkauban ang Bullseye man din sa probinsya sa Lawa Oriental. Isigutan ng lokal, national, international. O mga ekstrang balita, mga Katropa, isigutan na sa programang Bullseye. O yung alas 7, yung magkauban si Katropang Vicente Pichonda Port. Ang Bullseye man din sa probinsya sa Lawa Oriental.
1: Express Balita.
0: Alang sila kayo sa ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si Katropang Ken Acevedo. XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako ang inyong masalod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, kini ka mabiya. Dinhi sa XFM. Express Balita. Balita sa Buntag. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihating sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: XFM!

0: household user atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako yung gibato nga pagpanakit sa akong tangko o blood na ko. Sa hal tagod, makarapo ko gusong lipon. Ito nga, makadingog ko na radyo na nang tagpagod. Nga, baka makabaan na akong lula. Ito ni Tayo, akong gitistingan, akong giminto. Nakaharap yung buwat ang stab, akong nabantayan. Na nawala naman doon sa takit sa akong tangko o lipong lipon. Bagong salamat sa Samson Plasgol. Mga pareha o gibato sa ako. Istingin ninyo ng Samson Plasgol. Basing pareha na ako, maangay sa buwani. Ako doon ay si Jonathan Layaw, Samson Plasgol user sa
0: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag kupatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Handis ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
10: The Secret of Health.
9: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa nini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gastrotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
11: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kila na ko kabisi si atake tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, ngayon

0: Kape, ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa dud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sa sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti na Santon Plus kasi effective siya.
5: Iya, sa Axel Mamawan. Kaming akong counsel, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanan sa una, hindi ko katulong yun. Lili mo nga na akong baba.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, layong gamugot mo na imong dagway.
7: Ah, sakit di akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape.

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Saltone Plus Gold User, atong paminawon.
2: Yung galaw yun, taga-anak ng standado rin. Kung kaya tinong taas, kung hindi, so kung pag-ihig, pagputol, ay hindi nyo galing matulog.
1: Saltone Plus Gold.
2: Kretin, lamihan na tulog na kahit lang, kung hindi, utira kayo. Pero orang kretin, yun, 94 lang itong nakapaminaw sa kung ipamultika, sa mga balatia, yun ang sulayan na ang gusto sa history. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
1: Saltone Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Saltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Saltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, iniguman na po og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganam.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan target, pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kutsiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Pero wakatlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Davao Oriental, good morning City of Welcome mga higala sa atong tulumanon. Ang programang Bullseye Mati.

Igala sa atong General Manager si Katropang Sir Edwin Garing. Sa atong Station Manager mga Iksoon si Katropang Arnel Cortez. Kinigyapon mga Katropa ang inyong Angkor Man. Mr. Bullseye Mati mga Iksoon si Katropang Vicente Pichon IV. Ang totalas 9 sa iyong kabuntagon mga Iksoon. Ngayon ang ato mga naka-line up nga iskutanan karong buntaga mga higala. Nining init o dagko nga mga impormasyong balita. Dari ka na ito, mga Iksoon sa Nasod, Pilipinas. Kurang yung natayog kagahapon ang tibok Nasod mga higala. Sa left and right nga mga panghitabo. Diptos Kauluhang, Maynila mga katrop. Good morning! Kumusta ang atong mga katropa, mga kaigsoonan? Silingan o pinalangga nato mga tigpaminaw. Dilikaroon sa 26, tanan ka mga kabaranggayan, mga katropa. Sa siyudad sa Mati, mga igsoon. Dili sa atong mga kaigsoonan, sa atong kasikbit ka mga kalungsuran. Ang napulo nato ka mga silingang lungsod, mga igsoon. Sakop sa probinsya sa Davao Oriental. Bullseye! Welcome na mga higala sa programang Bullseye. Kumusta ang atong kabuntagon karong buntaga mga higala? Atong mga ginikanan nga nakaroon stag sa tag sa ninyo ka mga panimalay. Ang among panginaot mga igsoon mga katropa. Nga kamong tanan mga higala. O ang tibok ninyong mga kabanay o pamilya. Anaa mga igsoon sa maayong kahimtang karong buntaga. Inubanan mga katropa sa mga iyong gasa gikan sa atong labawang makagagahot. Ilabi na mga katropa nining atong mga maayong panglawas karong buntaga. Kapitang tanan mga igsoon katropa, adunay katawhay kapiskay sa atong tagsa-tagsa mga igsoon na mga panghuna-huna mga igala. Kalindo sa atong tagsa-tagsa ka mga balatsyagod o kadasig sa tanan natong nagpaabot mga higala nga pagsulay o kining atong mga katuyuan karong buntaga mga igsoon. Awata mga katropa ang among mainiton nga pagtimbaya. Ganha kaninyong tanan mga igsoon. Dali ganon sa 26 ka mga kabaranggayan sa City of Mati mga igsoon. Good morning! Sa ato mga kaigsoonan o pinalaga natong mga toda members mga igsoon. Sa ato mga bao-bao o pedicab drivers mga higala madayaw nga kabuntagon. Kamayuhurot. Dali ganon to mga higala sa atong mga nasakupang kabaranggayan. Sa Barangay Sentral, Barangay Sai, Barangay Matiao, Yakarots, Barangay Dahikan, Barangay Bubot, Barangay Dawigan, mga higala, Barangay Don Martina Marundan, Barangay Don Mariano Lopez, mga igsoon, Barangay Del, mga higala, sa Barangay Makamboy, Barangay Luban, mga higala, Barangay Langka, o Barangay Kabuaya, good morning. Sa ato mga kaigsuunang nakakaroon stag sa tag sa mga higala, ninyo ka mga

panikaisikay na mga igsuon o nagdigamo na sa mga pabahaw, mga katropa sa inyong tagsa-tagsa. Sa mga sakto sa pamilya, mga igsuon, good morning. Dari sa tam, wagi mga higala, pinagi sa atong mobile phone. Ang katong mga gasubay sa atong Facebook Live, mga katropa. Si matingala mo, nalahi ang atong angulos camera. Cellphone ang atong gigamit karong panahon na mga igsuon. Anti katropang Vicente Pichon IV sa atong pag-live mga igalas programang Bullseye Mati mga katropa. Ikaroon sa atong Facebook page mga igsuon ang XFM 99.1 Mati City. Makita po na ninyo ang taw-tawad mga igalas sa atong YouTube channel. Ang XFM Mati Official mga katropa. Oh, stricto karon mga igsuon si Meta. Oh, amo pang ginapakitaan mga igsuon karon og medyo pamaagi mga higala nga mabalik nato ang atong regular Facebook Live programming. Okay, murag dita ka live pa mga higala kung atong gamiton mga igsuon ang atong main page mga katropa o kinahanglan ta mga higala. Huwagi nining atong mobile phone mga katropa. Isan pa man mga higala, umay-umay mga katropa ang atong mga naka-line up ng iskutanan karong buntaga. Dirisata mga higala, igsuon sa lakat sa atong panahon karong buntaga. Davao City, perting ulan ditong dapita mga igsuon. Sa makaroon ang inyong mga nahimutangan mga higala. Dirigaroon sa atong mga kaigsuonan o kasikmit ka mga kalungsuran. Sa unang ora, ikaduhang distrito mga higala. Diri sa atong mga silingang lungsod mga igsuon. Diya karon sa lungsod sa San Isidro. Lungsod sa Gobernador Hinoroso. Lungsod mga higala sa Lupon. O banay-banay mga katropa. May buntag sa isang tanang. Diri mga higala sa primero distrito. Sa lungsod sa Tarragona. Lungsod sa Manay. Lungsod sa Caraga. Diya karon sa Baganga, Boston, Katiil mga igsuon. Good morning kaninyong tanang. Lakad sa atong panahon, matulpas mag-asa mga higala ang City of Mati. Atong maupang nga maka-experyensya kita mga katropa karong buntaga. O patungangurong nga kalangitan mga igsuon. To partly cloudy weather karong adlawa mga igsuon. Doon na po'y ginauman mga higala ng mga isolated rain shower. O possible thunderstorm. Tungod ni ining ga-develop mga higala nga localized thunderstorms mga igsuon. Ang temperatura mga higala karon atong lauman sa siyudad sa Mati mga igsuon. Ang pinakamubo mga higala mao ang 26 degrees Celsius. O ang pinakataas mga igsuon nga hapak sa temperatura ana sa 34 degrees Celsius mga igsuon. Upsay matutpas pag-asa mga higala karong kabuntagon mga igsuon. Ang atong kalangitan mga higala pero murumag reaction mga igsuon pagluod ang atong panahon karong buntag. Good morning katropang Jing Pigarido. Watching live mga higala sa atong Facebook page. Pangalan mga katropa usab sa atong mga kaubanan sa technical side. O manapot ng buntaga mga igsuon si katropang Ken Acevedo. O si katropang Virgil Picong Ordinesa. Last

0: mga igala ang atong pakiwari. Kagahapong adlaw mga igsun kay sunod-sunod gyud mga higala. Kining dagko nga mga panghitabo diri karon sa atong nasod Pilipinas mga igsuon. Una diri mga higala, una bes mga igsuon nilusot mga higala ang ikaduhang impeachment complaint batok mga higala kang Vice President Indaysara Duterte. Diri karon mga higala sa atong Kamara de Representante. The yes votes has it mga higala or have it mga igsuon. 257 votes mga higala in favor mga igsuon sa pag impeach mga katropa matud pa ka Vice President Sara Duterte. 95 lamang mga higala ang misupa. Siya mga higala ang nagplaying safe kay nag-abstain sila mga igsuon. Nabulabog po mga higala na kugang ang plenaryo mga igsuon sa Senado. Ang grabing ginukdanay o dinaganay mga higala. Kaya gisulod mga katropa sa mga kawani. Sa National Bureau of Investigation dito sa Kaluhan. Ang building mga igsuon sa Senado. Ilang hapit maabtan mga higala nagkadinaganay pa. Nagkinukdanay mga igsuon sa staircase mga igsuon. Mga higala ang atong senador nagikan sa Mindanao, particularmente Garbos, Davao City mga igsuon. Si Senator Ronald Bato de la Rosa mga higala. Uman sa sobra duha ka bulan mga igsuon nga pagkawala. Og wala pagtambong diha sa Senado mga higala. Tambong in town kagahapong adlawa si Senador Ronald Bato de la Rosa para makabutar kini mga igsuon sa nahitabong kudita diyan karon mga higala sa Senado kung sa diin ilang gipulihan mga katropa ang Senate President sa atong Senado mga igsuon. Senator Alan Peter Cayetano na mga higala matod pa ang bago karong elected Senate President mga igsuon. Uman ang mayorya sa iya mga kaubanang senador. Gideklara mga higala una nga bakante ang tanang posisyon sa Senado. Og nibutar mga katropa kung ituloy kining naisgutan nga senador mga igsuon. Doon ay mga ni-abstain mga higala. Bakit ni sila muhatag sa ilang boto nga yes or no nagpabilins to nga mga higala. Medyo dramatic mga igsuon na kumpleto sa aksyon drama ang Senado kagahapong adlawa mga katropa. Kunti naghana karon mga igsuon ang reaksyon na sa ato mga kaigsuonan sa Bugnasod, Pilipinas. Ay tungod aning nahitabo mga higala nagbubot diha karon sa Senado mga igsuon. Iyaw muli mga higala sa sulod na mga higala karon sa building sa Senate mga katropa. Nagkatensyon pa mga higala doon ato'y Sergeant at Arms nga nakulatahan matod pa sa alegasyon sa mga kawani mga higala sa National Bureau of Investigation nga nisulod sa maong buhatan mga katropa. Grabe karon ang mga panghitabo mga igsuon sa atong nasod Pilipinas. Imbukada mga igala sa atong mga headliners karon buntag. Ato ning palawman mga katropa. Samtang diri kanato mga igsuon sa City of Batik, probinsya sa Davao Oriental. Dopo mga igsuon kun Davao Oriental Police Provincial Office. Adunay nang adunay bag-o mga katropa nga provincial director. Kung kinsa kiniadto balikan, human sa mga pahibalo standby.
1: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
0: Pagsilbi ni Ken.
2: Kapitan Lude!
3: Ura!
2: Utala ako pa!
3: Usa man ang imong pangutana?
2: sa unsa man.
3: Kanang, the boy is running.
2: Kaysa yun, Rana?
3: Si Kadaobe.
2: Aguan, El Nino Miso Toy.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumuog, piling gasiyot. Nang buwa kong babungog. Kasi kaayo to, binog akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayo sa iyo ang sa atin.

0: Remix.
1: Ako dahil si Neil Canyero, taga sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging wakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Naku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfo Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado Balamantique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig po sa radyo ang Sunfo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfo Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfo Plus
0: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige ra gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sensor ka. Nakasulay ko 1 week na lisod tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, sislipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, walang kalakaw ko. Grabe kay piktibo tayo ang sislipin.
0: Sislipin, hanggang ang pain. Fast and safe. Sislipin. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan na ka bro. Atong wapak ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sultan nga na mina ko. Karon ha! Nadawat na ako, bro!

ang hitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM

7:27 in the morning na mga igso. Alas 7:27 mga igala sa iyong kabuntag. Dinigalon sa atong padayon nga pagpangalagad mga katropa sa programang Bullseye. Adlaw ta karon mga igala na Martes. Sa 12 mga igsoons bulan na sa Mayo. Sa uban gihapon ninyo karumbuntaga hangtod alas 9 mga igsoons si katropang Vicente Vision the 4. Kabagat na sa ito mga technical partner engineer sa technical side. Sa uban nato karumbuntaga mga katropa si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenes. May big dispensa mga higala kaya di sa tanin nyo makita mga igsoons sa itong Facebook page. Pasaya.

atong Facebook page o live sa atong Facebook page, mga igsoon. Dirita, mga igsoon, sa dugang panato nga mga isgutanan, mga katropa, karumbuntaga. Medyo bugat sa buot, mga higala, kung atong pamalandong ang mga kaganapan, ang mga panghitabo, kagahapong adlawa, mga igsoon, diha karon sa Kaulohang, Maynila. Partikularmente, mga igsoon, daghan ang nagbangutan, mga katropa, tungod kay milusot, mga igsoon, ang ikaduhang impeachment complaint, mga katropa, ni Batok ang Vice President Inday Sara Duterte, mga igsoon. Unya ang ato pong Senado, mga higala, napuhag po sila dintong dapita, mga katropa. Human, mga igsoon, nga naghaguros. Pasulod kining si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ato makita sa video, mga igsoon. Kay di ay, mga higala, matod pa ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pagsulod pa lamang niini, mga katropa, sa ganghaan, mga igsoon, diha karon sa Senado. Matod pa sa aligasyon, giharang kuno kini siya, mga katropa, sa mga kawali sa National Bureau of Investigation. Hangtod nagkagukdanay, mga igsoon. Sa hagdanan, mga katropa, kining fire exit stairs, mga igsoon. Ug makita sa CCTV footage ug video, mga igsoon, nga gipagawas sa Senado. Nga hapit pa, mga higala, manakinas ug mahulog sa hagdanan kining si Senator Ronald Bato de la Rosa. Wa mo ka kita, mga igsoon. Nagsugod, mga higala, ang tensyon sa dihang gabutuhay, mga higala, ang mga senador sa pagkambyo sa liderato, mga katropa, diha karon sa Senado. Out soto, mga igsoon, in si Cayetano. Murag 13 kaboto, mga higala, ang nakuha ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Una niini, mga igsoon, si Senator Joel Villanueva. Nagmanipesto kini siya, mga higala, atol sa iyang privilege speech. Og nagmosyon nga ibakantihon, mga higala, mga katropa, ang tanang posisyon sa Senado, mga igsoon. Apil diri, mga higala, ang Senate Presidency. Ni kanaog gilayon, mga higala, si Senator Tito Soto, mga igsoon, human sa maong manifestasyon. Kung dito na, mga higala, nagkabutuhay na kung kinsa, mga katropa, ang bulingkod sa kasamtangan isip Senate President sa maong plenaryo sa Senado, mga igsoon. Pero sa iyang pamahayag, mga katropa, matod pa ni Senator Tito Soto, atong tukayo, mga higala, Senator Vicente Tito Soto. Iyan ako nung gilauban kining nahisgutan, mga katropa, nga pagkambyo sa liderato kagahapong adlaw. Kuno kini, mga igsoon, sa impeachment complaint. Batok ang Vice President Sara Duterte. Sa ikaduhang higayon sab kagahapong adlawa, mga katropa, sa atong kongreso, mga igsoon, milusot, mga higala, mga ginikanan, mga katropa, ang ikaduha nga impeachment complaint batok sa igsoon kang Vice President Sara Duterte. Landslide, mga higala, ang nangin boto sa atong mga kongresista. 257 votes, mga igsoon, in favor, mga higala, nga i-impeach or tanggalon, mga higala, ang atong vice presidente sa iyang posisyon. Samtang 25 lamang, mga katropa, ang nibutang og no against sa maong impeachment complaint. Doon ay nag-playing safe, mga igsoon, nga siyam kabuok, mga katropa, i-abstain kini sila o kunwa sila mubutang sa maong pangutana, mga igsoon. Now si Vice President Sara Duterte, mga katropa, karong panahon
Ikaduhang higayon na niya karon mga higala nga na impeach diha karon sa Kamara de Representante. Tabahin kini mga igsuon sa duha ka mga complaints nga gidawat mga katropa sa Committee on Justice sa Kongreso. Nga mga reklamo pagpatanggal

Nagyod ni mga isuot, tiyaw mo ni mga higala ha, katupong milabay mga katropa nga mga interpellations mga isuon, niresulta po ito mga higala sa 255 votes gikan sa 255 ka mga mababalaod sa nasod Pilipinas ang diputar po atong panahuna mga higala. Noong February 23 mga igsoon, upat ka mga impeachment complaints mga higala ang gisang-at niya karon sa Committee on Justice sa Senado mga katropa, kung sa diin upat pod ka mga grupo ang ni-file ni ining naisgutan nga reklamo. Ang mga ni-file ni ining mga katropa nga mga grupo mga igsoon nga gusto mga higala ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Mao mga higala ang Makabayan Coalition nga nag-file sa ilang impeachment complaint. Kaniadtong milabay nga Pebrero 2 mga higala og giendorso kini ni ACT Teachers Party List Representative nga si Antonio Tinio. Apil diri mga higala si ang Gabriela Party List pinaagi kang Representative Sara Ilago og ang Kabataan Party List mga higala pinaagi kang Congressman Renico. Ang ikaduha diri mga igsoon, February 2. Ha? February 2 pa lang mga higala, as early as February 2. Nag-file na og endorso mga higala ang ACT Teachers Party List. Pinaagi mga igsoon kang Congressman Antonio Tinio. Uban pa mga higala nga mga kaubanang kongresista ni ini. Idugangan po mga katropa sa susabang petsa mga higala. February 2 sa milaging Pebrero 2 sa kasamtangang tuig mga igsoon. Kiniglain pa nga giendorso mga katropa na impeachment complaint batok mga katropa kang Vice President Sara Duterte. Kining tindig Pilipinas mga higala mao ini file sa ikaduha nga impeachment complaint batok sa atong vice presidente kaniadtong February 2 gihapon mga igsoon og kining endorso mga higala sa mga kongresista gikan sa mamamayang Liberal Party list mga igsoon nga si Representative Laila Diliba og kining Akbayan Party list mga igsoon si Congressman na Percival Sindanya mga higala. Okay, para lang masabtan ninyo mga igsoon, unsa baning impeachment complaint? Nganong ikaduha naman na impeach ang atong vice presidente diha karon mga katropa sa ganghaan sa Kongreso. Tungod gumikan mga igsoon kay dunay upat ka mga impeachment complaints. Reklamo og nagpa-impeach mga igsoon kay Vice President Sara Duterte diha karon sa Kongreso mga igsoon og ang unang duha niini nga mga reklamo na file kaniadtong February 2 gisundan kini mga katropa sa ikatulo nga complaint mga igsoon kining gi-file mga higala sa mga clergy members and lawyers, daghan ni sila. O giendorso usab mga katropa ni Congresswoman kining mamamayang Liberal Party List Representative Laila Diliba kantuning milabay nga February 9 mga igsoon. Duwas pa ni ini mga higala ang ikaupat diri mga katropa gi-file sa abogadong si Attorney Nathaniel Cabrera. Katumilabay nga Pebrero 18 mga igsoon o giendorso. Wailain mga higala, giendorso ni Deputy Speaker Paulo Ortega V. O ni Manila.

0: Kumuni mga katropa ang mga impeachment complaints. Kining upat ka reklamo karon mga igsuon nga giadawat og giaprubahan sa Committee on Justice mga higala sa Kamara de Representante og duha na gikan sa upat ka mga reklamo para patalsikod mga higala ang atong Vice Presidente gikan sa iyang katungdanan og posisyon ang milusot diri karon sa Kamara de Representante. Duha na lamang mga higala kay mga nag-ung-ung pa karon nga reklamo mga igsoon or impeachment complaint ang kinahanglan mga katropa nga taralon diha karon sa Committee on Justice mga katropa sa atong Kongreso mga igsoon. Kini magod mga higala, laom na kayo mga katropa ang tinubdan ini. Kung imo pa rin tugkaron mga katropa, basig di na ka kaginhawa mga higala. Oh. Kaya nga nung ipanghingusgan kini mga katropa, oh. Doon na po'y statement mga higala ang Anti-Money Laundering Council. Tungod kay sa ilang pag-imbisiga mga katropa, matod pa ni ini, na kumpirma mga higala kining mga suspisyon mga igsuon sa mga suspicious sa transaction matud pa nga gihimo mga katropa ni Vice President Sara Duterte og sa iyang mga igsuon mga igsuon. Alas 7:40 na mga higala sa iyong kabuntagon mga katropa. Ligaron sa ato pa tayo pagpangalagad sa programang Bullseye Mati mga katropa. Balik mga igsuon ang atong tulumanon og si katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye.
2: Sikap Lodi nang-apply sa barberuhan og dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kaya ba umabod ko mugupit? Yun na pa. Ayo!
4: Masa man?
3: Uy, bata maning ni Abis Pultahan. Day!
4: Masa ata?
3: Mag-apply unta kong barbero.
4: Ala, showy! Showy ha? Payog yan! Among! Itawa, tin eh!
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
4: Bayot!
3: Siyempre, bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting! Sa Phone Plus Gold User, atong paminawan.
6: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Kanang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una na bandugay na to, na ako itian ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro, sa kong likot. Matadungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Maistret ako sa kasimana mo, take one ha. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako insist ba? Una, gamay kayo, munggos lang. Ito nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likot, mubag na ako sa kong lagay na kaniyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
1: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukinin, ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag Terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Diyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Turbo. Oh, yes.
1: Turbo. Supplement for men. May maca at lavo.

0: Johnson Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kalona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha, try Johnson Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Johnson Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Johnson Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod ka ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 7:47 in the morning, mga katropa, alas 7:47 na. Sa sayong kabutagon, mga iksundiri ka sa atong pagpangalagan sa programang Bullseye, mga katropa. Sa umang gihapon ninyo karubutaga, mga higala, hangtod ta alas 9 sa iyong kabutagon. Bullseye! Si katropang Vicente Pichon IV. Bullseye! Nabaganda, mga higala, sa atong technical partner, engineer sa technical side, karubutaga, sa umanato si katropang Ken Acevedo. Bullseye! Bullseye! Diri na tayo, mga higala, sa dugang panato nga pagpalaog sa ato mga iskutanan, mga iksuon. Naon ato mga higala o atong kining atong nasugdan mga katropa nga topiko. Kining impeachment complaint mga higala sa ikaduhang reklamo mga iksuon sa impeachment complaint. Batok ang Vice President Sara Duterte nilusot kagahapong adlawa sa Kamara de Representante mga iksuon. Naunsa ba ning impeachment proceedings mga iksuon? Kinsa ba mga higala ang pwedeng ma-impeach mga higala diri karon sa atong nasod Pilipinas? Kining impeachment mga higala usa kini ka constitutional process nga maoy tinubdan mga higala nga posible mga katropa nga matangtang sa iyang posisyon ang usa ka high-ranking public official sa nasod mga igsuon tungod sa mga allegation sa mga daotang binuhatan mga higala o wrongdoing. Now, ang mga opisyales mga katropa sa gobyerno nga pwede ma-impeach mga higala sa blangkob sa Presidente, Vice President, members of the Supreme Court, mga higala, Constitutional Commission members, o ang Ombudsman, mga iksuon. Kining impeachment proceeding, mga higala, o kung process, mga iksuon, naka-defined kini ubos sa atong 1987 Philippine Constitution. Ang mga posibleng hinungdan mga katropa kung anong ma-impeach katong atong gihisgutan mga higala nga lima ka mga posisyon diri sa nasod Pilipinas, kining presidente, vice-presidente, mga miyembro sa Supreme Court, Constitutional Commission members, o Ombudsman mga higala, ang posibleng grounds mga katropa nga allowed mga higala sa impeachment proceedings mao kining mga musunod mga katropa. Culpable violation of the Constitution mga higala. Treason mga igsuon. Bribery, graft and corruption, other high crimes mga higala o betrayal of public trust. Muni ang mga grounds mga katropa sa usa ka impeachment proceedings nga posible mga higala nga maoy hinungdan kung anong ma-impeach ang usa ka taas nga opisyal susama sa mga posisyon nga atong gisgutan kagaina mga igsuon. Now, ang proseso niining impeachment mga katropa, magsugod kini mga higala sa complaint, kining pagsangat o formal nga complaint diha karon mga higala sa Kongreso. Pag-file mga higala sa proponent mga igsuon sa impeachment complaint, isponsoran o dawaton maoy mo endorso mga higala kining usa ka kongresista or miyembro mga higala igsuon sa atong Kamara de Representante. Muna mga higala ang kininiang unang mga katropa nga lakang mga igsuon. Nining impeachment complaint mga higala. Now, this has to be verified ang impeachment complaint o pwede kini i-file mga higala sa usa ka miyembro sa House of Representatives or any citizen mga igsuon endorsed by a House member. So, mga katropa nga kadtong upat ka impeachment complaints. Ah, ang gitakil kagahapong adlawa ang ikaduha. Motong niabot mga higala o formal nga gitakil sa Kamara de Representante sa atong Kongreso kagahapong adlawa tungod kay na-file kadto with endorsement sa usa o pipila ka mga kongresista. Now, atong balikan mga igsuon kung ngano mga higala nga nakatubang karon si Vice President Sara Duterte nining upat ka mga impeachment complaints gikan mga higala sa mga nagkalainain nga individual o grupo mga igsuon. Asa ba nanukad kini mga katropa ang isgutan mga higala nga reklamo mga igsuon o panawagan kining impeachment complaint nga tanggalon mga igsuon sa iyang posisyon si Vice President Sara Duterte. Now, kung inyong mahinumduman mga igsuon, katong April 22 mga higala sa kasamtangang tuig, ang Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC, daan ang nagkumpirma mga higala sa House Committee on Justice nga nakitaan mga higala sa ilang imbestigasyon kining giingon mga higala nga suspicious transaction mga katropa. Gagihimo kuno matod pa mga higala sa ilang imbestigasyon ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang mga parente. Apil diri mga higala ang iyang pipila ka membro sa pamilya. Aton sa maong hearing mga igsuon, kining duha ka impeachment complaints mga higala batok ang Vice President Sara Duterte. Butsyag mga igsuon ni AMLAC Executive Director Ruel Oronel Benaventura sa dihang gipangutana kini mga igsuon ni adtong tunguran ni Deputy Speaker Ferdinand Meron kung doon na ba sila nakita mga higala nga mga kaduda-duda nga transaksyon nga gihimo mga higala ni Vice President Sara Duterte og sa iyang mga miyembros pamilya. Dito bag kining si AMLAC Executive Director Ronel Benaventura og affirmative iyang gi uyunan mga higala ang pangutana ni Deputy Speaker of the House Ferdinand Meron mga igsuon. Now, kining nahisgutan nga pangutana nga gi bato ngadto kang Ed Benaventura sa pangutana mga higala ni Deputy Speaker Ferdinand Meron, siya nagkanayon mga higala nga in your monitoring and analysis, and I quote, muni ang iyang gipangutana mga igsuon kang AMLAC Executive Director Ronel Benaventura o kung kining si Ed Benaventura mga igsuon. Now sa iyang pangutana mga higala, gipangutana na ini si Benaventura kung doon na ba kayo sila na kita na monitor based sa ilang analysis o sa ilang pag-imbestiga on the covered and suspicious transactions. Now, gipangutana na ini mga higala si Benaventura nga i-identify kining mga giingong suspicious transactions nga dunay kalabigitan sa mga bank accounts nga na-link kang Vice President Sara Duterte o sa iyang pamilya mga higala. Gitubag kini mga katropa ni AMLAC Executive Director Ronel Benaventura o yes, o kini naganayon nga dunay mga suspisyoso mga higala kaduda-duda nga mga transaksyon matod ba. Uncovered transactions found in their system database o record mga igsuon. Nauna pa man nining gitubag mga higala ni Binaventura ang pangutana niini ni Deputy Speaker Ferdinand Biron, ang committee chairperson mga igsoon sa nahisgutan nga komitiba mga higala sa House Committee on Justice. Kining si Batangas Representative Jervil Luistro, iya pong gipaklaro mga higala nga kining sampina nga giisyo sa AMLAC. Apil diri mga higala ang pagpagsampina sa resulta sa mga imbestigasyon nga gihimo sa AMLAC nining gialigar nga mga suspisyoso kaduda-duda nga mga transaksyon and not the bank account of the Dutertes and her relatives. So kato mga bank accounts mga higala relevant to the office of the Vice President ang ilang gisilip mga igsoon. Oh. So diri mga higala igsoon nanukad mga katropa ang dugang pang duha ka panawagan nga ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Namulag yun yung mga igsoon kay ang public perception o panglantaw sa publiko ni ining nahitabo karon mga igala. Ha, kay karon sa social media mga igsoon, katong 25 mga katropa ka mga nagno mga higala gibayaw karon, gipasalamatan sa social media. Samtang kining 257 kang nibutar, ha? Kining mga nibutar og oo mga igsoon o kun yes sa ilang pagbutar mga katropa, og sila niuyon nga impeach mga igsoon si Vice President Sara Duterte, og i-transmit na mga higala ang ilang committee report og endorsement ngadto sa Senado. Kini mga higala nagkanayon mga katropa ang publiko mga higala nga wa sila kauyon mga igsoon sa gihibo sa ilang mga kongresista. Pipila gikan sa Davao Region gani karong panahon na mga igsoon nga nibutar mga katropa sa pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte ang nakatilaw na mga higala og gagumkom nga balikas, tunglo, pagkamalaot o gimahay-mahay mga higala sa katawhan pinaagi sa social media mga igso. Atong kongresista sa 1st District mga igso na si Congressman J.R. Dayanghirang no ang boto ni ini mga higala. Wa kini mo uyon nga impeach ang atong Vice Presidente kagahapong adlawa mga igso. Dali lang yan, ipunta alas 8 na mga katropa sa iyong kabutagon. Dali ka ron sa ato padayang pagpangalagad mga katropa sa programang Bullseye. Mabalik mga higala ang programang Bullseye o ganyong angkorman si katropang Vicente Pichonofo. Kuman sa mga pahibalo, standby.
1: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito ay sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong program.